ku hambana ka wona swo belela hinkwaswo swi le ka speciali va kumeka kwala Giyani loko u lava quotation kumbe ku tiva swin'wana u nga va WhatsApp eka 060 488 4051 bafana bafana ka twe

ari sibra kahle mixer kusuka ka MC Mabaza ari sibra kuti kahle nanzo boli avako fambari me vabyela ku nandzi nkumba a hi xa ku bora swilo leswi enkarhi wihi wihi na wihi na wihi ni ngo tanita lovola hambi swiritana mixer ti teka ni cikumetelaka emakumembirimoletimeleta yibila worali anaru bamandla riviyela xikan'we na ku pikela mixer hinkwa kwa kunani sero ku ni kele kahle hi double play mixer rambe ela ni nga ku nyiketa risimu kusuka ka Patricia Majalisa nandzika mixer Patricia Majalisa veloko hi ti 15 ta February lembe lera ra 1967 i vata nghena ka timhaka ta vuranga hi lembe lera xikarhi ka lembe lera ra 1918 na 1990 kambe ma 80s na ma 90s vhele ela nga hetelela va karhi a va n'wani loyi a nga va ketleketleketleketlela masaku ya ti kahlekahle na ku va a hetelela a va a karhi a xavisa swinene loko heri kemnamna ku ta ku nanga bya yena laha va nga hetelela va n'wi vitana Queen of Disco.

ubeke ku endawo leti tele mdantsana eislanda langa vuya a rhurhele jona ri lontsokonyana ku ya sungula gondzo ra yera vunanga vhele la nga fika a va kona eka vunanga tanihi miyimbeleri wo seketela ri vula muhlaveleri eka ntlawa lowu a wu thiwe kahle splash lowu rhangeliwa kahle kumbe wusimeke kahle hi dan tanda eku humelela ka ku ka vunanga swisungule ku tikomba ya lembe leri 1986 ni vulavula hi mali loko ri vulavula hi Petro Chama Jalis la nga vuyamiseri ti-albamu ta yena la albamu ya yo sungulasungula yi thwe kahle smash leyi khome tinsimu ta ku fana na albamu ya ku a yi thwe kahle cool down a yi thwe kahle cool down hi yin'wana tinsimu leti nga ti-albamu leti nga hetelela va karhi ti xavisa kahle swinene loko ri hi languta eka makete wa vunanga kasi ka tinsimu ta ye leti ti nga va ti babembela swinene i risimu ri ro fana leri nga ku nyika rona mixer ra witch doctor ivi na tinsimu ta ku fana na gimba ku fana na tinsimu ta ku fana na dzengedze zikona xa nchara ta ipeti ya majalisi anga tlangivi na anga tlangela vanhu va Afrika-Dzonga ntsena kambe tlangela vanhu va kuma matiko yo hambanahambana ku fana na vatikotiko ra ku fana na Botswana na Namibia na Zimbabwe na Zambia vanhu lava va karhi va rhandza vunanga bya yena hambiswi ri tala mikisana ni va mandlari vuyelela xikan'wini ku mikela nkokokoko na kanokonoko morning birds eka mixo siku ra mihlaya ku ri ti 25 ta June lembe ra 2026 ku kona ntlangu xikarhi ka tiko ra Afrika-Dzonga njhe na tiko leriya ra South Korea lowu yaka mehlweni wa ku sungulanyana hi khale ngopfu a ri ka xiyenge xo sungula xa ntlangu njhe rimemelenga tiko ra Afrika-Dzonga ku va ri seketela majaha ku va va tiyisisa leswaku va hlulela ka xiyenge lexi landzelaka kumbe ka xiphemeli lexi landzelaka tichance ta kota ku va va fanele va fana yi wina ti le ka 17% hawa tivana mara ku ka u nga tshembekanga swi vuli ku xila wu xi koti no tshemba ta rivingisi ra veyami swi ri tano ni vonene hinkwakunkwaku la mingisi veri kona ni mamukele swinene hi mandla mambiri eka ringonoko 3 hours leyi hinkwayo ya xikwembu mingisi ra mavena na u ta veri swiunga ka xiyari makhondzo ya fikaleka warali ya ya ntsevu ni mbona kahle hinkwakunkwaku la mingisi veri kona ni mbona kahle ngo milingiselaka mi ri ku chayeleni lumiya magondzweni ku hambanahambana ka wona ni mbona kahle na ngo milingisela kahle mikarhi mi langute ntlangu wa bolo laya ni mbona kahle van'wanyana va ningisela kahle vano badama laya ni khe swinene ka ngo milingiselaka mi ri lumiya mitirhweni ku hambanahambana ka mitirho hi ku hambanahambana ka swiyimo

0: ebabyele kuri kona ka xiyari moya mingiselo me se ni fikile hi lehla ku xi endla se i nkarhi wa kona vhele nkarhi wa mina wu ri vekela ka makume yembe ri ka yitimela ta yibela wa raliya ya naro se ho swi endla sweswi ni tlhavele mingisela ka nambara 060875942 lava va hi pfulela nongonoko namuntlha tsi mo sungula ku dya swivungu swa nolela hileriya swa tolovela vhele
1: ni toloverile ku ta mazi ni tula loko ku ti no we
0: kahle
1: a mi se ni swi toloveri
0: a mi hlwelangi ku tlanyala hey
1: Oh,
0: hey, what's one?
1: I know we're going to go.
0: Jerene mina kuyina mudlala.
1: Engala kono wesa kare mihlo kuyo yini vanhu va xikwembu.
0: Ka kuyina ka.
1: Ni kwala ti kwenda va simara na se tsama nrula ene ninge ruri ka. Na kwala ti kwenda va simara ti kura va tlengwe leri ka karhi wa sweswi ri khomu hi bojo ni ro ndi vori ka. Muti ni ku yingisa ni ri muti ni wa kwa mbile. Ti jele ri sa ti muti wa kwa kwa mbile na jiki jela i ximomo ndi ya i xitekete hi sweswo na sweswo.
2: I'm going to go to the house. Sharp.
0: Tago. 1060. Kunamula. I am a K.
3: Can you say something? Ah, you know, I mean, sir, here we can switch. I see that some of the players are going to be able to play with our fans.
0: Yes, sir. Now we can switch.
3: Thank you.
0: Thank you. Say, come here.
3: What?
0: Aye.
3: Okay.
0: Have you got a message?
3: Ah, I've got a message.
0: Let me talk to him. Come.
4: I'm going to go to the house. Njani?
0: Ngiyaphila kunjani lapha?
4: Hayi ngiyaphila.
0: Ngiyakuzwa.
4: Une mama bibi that inikomeleka. Awasaba.
0: Ah, bazabire hlayini mara.
4: Sina ipa hi umanyana ka nwana tata.
0: Ah, mina ndzi siku chef.
4: La kongobe. Ah, jamela tu inkom.
0: Ei sekari ntairele.
4: Thank
0: you. Hey, Tara. Tabal Bosha.
5: Tlava ni boxa.
0: Ku tlhava sweswi mina la.
5: Ah, se kambe rona gondo.
0: Gondzo ra 578.
5: Ah, akuna rinwani.
0: La ni vona nwana una email haya and then amhla i donor dag.
5: Wona donor dag na amhla ku rusuku leri hi fanele hi himeteriwa timbambu ti ku mfo. Kweni ku titsutsuma hi siya mali hinkwayo.
0: Le hi fanele hi hola mzuku.
5: Ya, namhla ku tswa bontsu wa twa loko i bojuti ya kona biwu minengele le xirendeni.
0: Eh.
5: Ah, you bad nyongeni, bontsu ya kona wa itiva size 14 ya mbhunu kumbe ho twana.
0: Le ya
5: eka tsuma 120.
0: Le ya kuma na nsimbi la mahlweni la bontsu ya kona.
5: Di Thailand ya kona wo inyanyata ya magoda. Ah, ngeni lichumu soli ya kona. Ah, soli ya kona wo inyanyata ya magoda exactly.
0: Le vitu ile mbona senya na ka Jose la.
5: Ai kokere ta vana nwena ku zeki yo valwa. Namuta nga fandaga as donor da khion.
0: Ei bata ku bango fu mabuni yo.
5: Exhalioscope yo.
0: Sabja mbona senya. Emba kumena rithati mireto se ibile wa rali ayena ritsi tlavelila.
6: Mpukele mar.
0: Epukele vinjani wena?
6: Na hlayisiwile.
0: Mm.
6: Ina ga ida swungu swona na ri kwala ka mchipisi.
0: Ma jaja.
6: E bona hi xivira.
0: La ni mtoka hlima khelono mayini.
6: Ntiyiso wa lowo.
0: A dagi hlayisakan.
6: Ai.
0: Ti tavelila.
7: Chawan chawa.
0: Ntabe ku thaba sweswi.
7: Hayi for fast for le ka ndinda.
0: Le mtoka hlela ka ndinda la.
7: Danke.
0: Hey, Tabelila.
8: Hey, ich trat vandaag mit Lenny.
0: Hey, hello, hello, my Tabi.
8: Nee, das ist so, wenn man mir kala kawa pasile.
0: Ah, ni rasa som tasula hi bunu be hatsa ke njani.
8: Ah. Mutuku.
0: Elikezeli hlayisaka.
8: Ah.
0: Thank you, my Tabi. Tabi lela.
9: Lekhamo.
0: Yebo.
9: Ufukene.
0: Ufukene manje ngwana.
9: Ah, nayi ufukene.
0: Mm.
9: Eh, nayi manje fela kwase re la ma wa block 9.
0: Gamma ma wa block 9, MB9.
9: Eh, mme, bigama kusiya mfari ya mje ajibulo vele bulo ba tsaba mpente ala bisa muto kona nkawe.
0: Ganiti, hey, au kana ka u mpya ya uva yari.
9: Yaro, la dagle sono ma rico na kare goto to roko ja papa
0: ai tsopseni papu
9: ai manini papu
0: e danko ti tabelela ai
10: ai alo
0: ai
10: e a tsimse ke buhehle
0: ni stoka hle kuseni ngenela buhehle la
10: eh you the best.
0: Kase sna nembatini.
10: Eh, I'm on busy na bolo.
0: Ai va sekretelini wa bje majala.
10: Ya.
0: Tango. Ti, tabelela.
11: Enda mkra.
0: Eh, ngona miyanga.
11: Barmina.
0: Rivor ko busangena.
11: Namutsa tingi zvivungu ne.
0: Bokora mini.
11: Na kuwa tingi namutsi ne.
0: Mhm.
11: Nikola ditongo rifa ndamikisa. Na chukole zia bibe zizitumani.
0: Kambe chukole faelesu ya ina henge iini?
11: Ispembele.
0: Le mitu waka ase mkwetu wa chopa.
11: Ya mtapana wana mzikwe bawa rese mbe no mene.
0: Kiasa suna nsa isa kani kula mkako?
11: Danki.
0: Danki. Chiko dosha mwondo mi ilaw?
12: E maj.
0: Aye.
12: Eh matambu mbe wa kufasika kubu. Ya nanda ubo, nanda mkumba ye.
0: Nanza u boli hey.
12: Ah, ke tsatsa tsiya ke nna na fambe o khala ke tsa tele 404 ka ba di tsibet. Wa ta wena ba ba visa.
0: Ka o shema wa ti bana ta ku yini papa na? Ngo mune.
12: Ba ba u boli ko le guys.
0: Ke sa sna hlaisa ka? rivana ndzi kerile risomeleriya kusuka ka MC Mabasa nandzwa wu boli na ndzi nkumba va ku swi ni khome kahle ngopfu wa twa masungulelo ma wema na mutshama ni endlele siku tse tlhavile la
13: lava swona ku tlhaviwa tlemi ma hi DJ
0: yebo mam
13: i khwati mara
0: ni bomanji patra wo njhani kwalaya
13: a ni khwati ximani ku nyika loko xi ri xidlodlo loko ni heta nkarhi ni nga swi vuli hayi nga tshika se hi phazama matirhele wa swi tiva swifanyetana leswiya vadirhele va DJ Winter kwava loko ni fika ni nghenanyana ka TikTok ni nyana ni kumanyana laji background lebyiya dya wena a no ve ni pfuka ni tshama kusukerisa ni pfuke hi 10 to 2 ni nghena TikTok ni vheta ni ku a mifana loyi a nga fiki ma mifana loyi a nga fiki loko fika no banyenge timirhongo
0: n'wenana
13: sweswo swi no ze ni pfuka ni se ni kha ni lorha yi khiteka thotinqingu no vhe noma yi vona mhaka
0: la swi endlile
13: loko na ha koneketa radio ni la loyi le khale ke le tibananeni wa fona mali hayi fikini mjhani wa n'wina va ni lava swona
0: nohi
13: swa ni lava swona hayi giri va na wuyimangi kahle ndzele ku fa hi tshika dyi ndlayi nga dyorheta ni vhele ku ni fanele loyi a nga ni tinta onha
0: laseka
13: tilemi maDJ lo va ku laxela tinhlukwani ka makoxo va hlaya mina ni kata mun'wana tiliwa wa ntlhovo pima va heta va ku swi levanhlandla TikTok ya radio ma ni chumayela n'wama loko tswantswa ro hatle makala na ku fa i mbvala lowo ka nga xeri loyi byongo na munhu wa ku rhandziwa na ku vengiwa i nchumu a wu swi tiva kambe ku ni n'wanzama
0: a sweswo ni swi twe khale
13: hayi va twini hani la hisana tolova ku hayi i n'wanzama va hi huma kumbe va nga nghena va n'wanhlengana ni n'wanhlengana lowu le khalekele tibananeni na n'wanhlengana lowu wa le risika vhuma makhisi emaviti ya vahlengani ka ri makhapeke ngo va fana na va mikhacani
0: TikTok radio
13: va fana na va mahlenyani
0: sham yer tsi tlhavilela
14: ni yo va sukuta squeeze va huma
0: ni va sukumetile hey
14: ni va sukumetile va huma ku nghene ndzi sabo yani ya mukhalabyi wa vona mativa
0: hey
14: hi n'wana bavala ka mapuwe mihlangana mfana wa kefa mativa
0: jara kefa
14: ni mitoko a ni tswala ka mapuwe morisuku hi mina danko n'wana bava yeni
0: i khese swi ni hlayisekani bava
14: a ku taleni
0: danko tsi tlhaverila
15: ni tsaka njhani na
0: loko
15: ku huma morisuguyi a ni ya n'wana wa yena a ni huma ku ni ya ni vula n'wana ya xivoko a ku ri mintsumi se ni tsaka ngopfu a mara va tlheli va hi pinda hi tlhela ya hi tisa ka
0: u n'wanhlengani mi la ku phindiwa
15: hi la ku ya hisa ku lo a ku ri mina ntsumi wa n'wana wa gulu loko a hulovo leyi se a va ndli ku va n'wi kuca futhi a tlha swi ndlela ya ku hetiseni huma ka swona
0: hayi no tshemba ku va loko mitweni
15: hayi va tshembekini xemuguyi leswi a va ni rhumise xiswona ni fike ni tla swona ni va ta ku ni tshembekini ene vanhu vo tala va swi lova ngopfu ni rhandziwa ngopfu ku lomi ku lovoleni ku va mintsumi mara ni hlangi ene mpela ni fika ni ba swona
0: ni mitwa kahle kokwana wa ntsumi
15: ni nga va ni ve tintsumi ta mune kwala xitandini
0: ya
15: se lavaya na vona va ta va ntsumi yin'wani lembe rin'wana loko n'wana wa mina swilo swa hi swi ta tshamiseka loko a kula lowa mfana
0: na mina ni nga vantsumi
15: hayi ntsumi swi nge endli ni nge siyi lavaya lavaya ni ni to hlawulanyana vi hi famba na vona
0: cancel
15: hayi kamani le ku ku yingiseleni ka kasami ni khongeriseni rito ra mina ri pfuleka ka va ka yini
0: kokwana wa ntsumi n'we mintsumi ya kahle ndzi na cancer chef
15: ni a va ni pfuni ka vanhu va ni pfuni va tiva rito ri le ku tikeni ene a no twa mukhuhlwani loko futele ku no vulavula ngwenga dasiwa loko va la ta ni kota hi ku ni vulavula ngopfu loko no na ni vulavula nyana na karhala
0: hawu shem
15: mama ni tivisa nyana
0: ta mi khongerisa swinene
15: hayi va nga ni koti shem
0: va ri kumbe kasi va ri lakhele kele tibananeni kasi ke hambi swi ri tana mixer va khona ni le ka mixhoni swamihlala va nga tirhisa xiyake xa mabhoni xa WhatsApp kumbe wa xandla ka nongonoko morning birds twana vo sungulela
16: rixile na vaxumi kaze hey kaze hi swin'we mani ku ri xina's day kumbe pfuza thursday kasi hi swin'we ni ri la arranges park emidrant alfway ni xikarhi ka pitori na johannesburg mina ni papa muhluri siseka richard rikhotso ka ya le robini ka xiyoko e 7 delight inkomo kaze
0: Kesa swinene kasike vakona vangani va hlayeri swinene na wena nga swi kota ku tlatara mikisa ku va ni rhumela nkandziyiso wa wena ka nambara 0608875942 na lava ni va kumeku ni ka WhatsApp.
17: Rashile DJ Tlemi vulavala ti ntlhaveni ni tlhavame leswi ka ni yingisela munhu mibidi ni swibondzisela ni ri la ka ngovela mutlangu wa ndhuna Efraim Makamla hi basani lowun'wana manphosa loyi a yini
18: hi xin'we wa khavani dya swiswonona hi ri la gana evuxakeni i nyiko hlungwana i mitirho leyi vuxakeni cece
0: ti tlhavelela
19: Tlemi
0: aye
19: namuntlha mi tiphilisa ni tilavi
0: mi dya yini namuntlhan'wina la
19: nda ku dya khekhe
0: ra mani kasi
19: ra magezi chauta la ka mswana la wa besdan namuta no pfuka sweswi ta tlambi kwati ni ta ta le mitengeni
0: mi vona ku halateriwa ni
19: ha mi famba ha swi na mhaka ni swilonga ni ya dya khekhe
0: ni khese swi ni ehlayisekani
19: gumbagumba mina leswi ka xava xani dangi mbaxi
0: thank you baba ekaske bokor bokor matsar ko le bakuri ku xaro ka antsa no tsong so no na ne rikwala ka xwa sana emgangi ro wisana e manjosfine ke swinene manjosfine tlongwa ku sukara ka xwa sana ya bokor bokor matsar ko ne na bona la e manla e bakurula ni tsong so no na ne rikwala zone 4 ka papazela e manhlekani ba manyunyu ke swinene manhlekani ba manyunyu sukala zone 4 ka papazela tsi tabele da
20: bramina
0: braya ko
20: ipunjane
0: e fukule minjani wino
20: na ipukine
0: e iso swa ku na swinwani phela
20: Ah,
0: so tula
20: sheso.
0: Mm. E da
21: so ngula
0: sa nona, re kwala ka xitlho sa la
21: ha xa pawala. Nana mkate ko ba
0: My bicycle driver.
21: Pokile ka ba.
0: Hayi hlese ke leswi lenengwe ke.
21: Emkhongelo ya nwina loko ni ku phaphani twa masha la ti ni matwela le ku swala damu le.
0: Mm.
21: Sen bona ba kuni gwini veni ku hayi ni ya kona.
0: Eish wa tivana.
21: I kona hanya nwana nga hina nwina mwexe ni kwala ka makosha mina mfana wa mina ai fambeni ku randza hi randzile ya. I love hayi ba.
0: Hayi ra baby.
21: Tango papa shop.
0: Tango.
21: Sho sho.
0: Itara.
21: Oh, we go.
17: Amshena mshen tlava tlava. Na nda swi vungu swa nona ri kwala ka nhlaneke. Ku na mugango ku nwa isingelo tlhela ka pavement. Mama Maria va ka hi sweswo mi. Tango.
22: Mchetle mi na ti dela swo swa ku mina. Ri la mugango no ndu el kana mchawe. A plukton ka skana na mo duma re xa mo duma ro han. Papa shi wa na fana na na tango shi lo ngo.
17: Rishila Mr. Party. Hambi swi ri tani xi nga eneli xibazani kwala ka gandla kwala. Xi nga khandisa mani. Handle ka mana na mari ya maswanganyi. Kwala ka maswanganyi kwala. Kwala hansi ka vobya ka oleni wa maxangu wa mpatsi wo dango.
0: Tsi, tlhavelela.
23: Au, au, au. Sakubona lo DJ Thaba.
0: Yebo mthaka baba.
23: Kunjani la ukufakutheni kanga?
0: Ah mina ngimna nunjani lapho?
23: Ah nami ngijabulile ngempela.
0: Ah nami ngiyajabula manyikuswa la ku radio.
23: Hayi namhlanje ilanga lokuzala le second boy yami.
0: Mhm.
23: Lena prof Mashali yena ule endaweni zise baby town.
0: Uthi bani konje?
23: Isukulaka lokuzwala namhlanje second boy yami.
0: Ubani?
23: Leonard Cross Mashali.
0: Leonard Cross Mashali.
23: Ehhe.
0: Anyabonga mtaka baba.
23: Isho ngizwe ukuthi no yakhona ukulibiza na. Leonard Cross Mashali.
0: Angizelibiza ngenkati yakhona.
23: Right.
0: Thank you baba.
23: Yabona.
0: Nami ngiyabonga mtaka baba. Kaske am sertar bank sertar bank kama kume mune no ngote vera ta sei bila ora le anar oba ku jeri ka zungu sono dala unku bar ku tsi tavela la
23: tavan to pugena
0: e pugena mejan
23: ha ra pugena
0: e mitoka tima khona na tavel e
23: bona vela de sung sono ne ruka ka nambela
0: pa pa sungwa
23: thank you baba
0: thank you baba tsi tavela me Aw shem batso tobelela anu a tsetele re le shemano wa tekino a nta go yene mina na tsi tabelela
1: hambe suritani lang sasana skia swina mwina kwalano mi tateka xipanere na jeke minga ri vali mpopona xipewile xibazani xitava xikande henhla ka misava hi mathayele xidrayiva na ti-drik leswi lawani xesi na khabari ti nga boneta na dif leswi ya laya na mabawuti na tipoyinti tanke DJ Clem i vanhu va jukuni mina ni ta n'wi vutisa ku furha na gere na tlulachi hi swona swi fambisaka movha na tanku
0: sweswo swi na ni hlayisekani
1: ni nga tluli berela line ni bana tihazati
0: a ni nge bayiziseki
1: tanki
0: tanku
2: i rixile tiqimi loko DJ mpfukina hayi na mpfukini maxa tlanga ta rodibiwa ka didani o tlemi na ni ku yingisele ku antswa i fokusuka kwala ka nidani redito na ku antswa ka nidani a ku pfuka lava landzelaka
3: rixile DJ Tlemi amen dya swivongo swa ku nona ni ri ra tikweni ra ka mavuza laha DJ Tlemi rhandzeka Thomas Maleka hi mina danko
4: rixile tlemi wa DJ dya swivongo swa nona ni ku yingisele ku antswana kwala vehli lekingoveni mina tanga brani
24: ahee dya swivongo swo nona ni ri kwala ka xikukwani kani loyi a swi dyaku i mama albe inkomu
0: si tlhavelela
2: DJ Tlemi
0: i mina yaloye
2: u bayidzabari xidya swivongo leswo nona laha si ka ku kobya ndhuna mungo
0: ande xikwembu hi xona xa ku bayiseka la ka makoxa la
2: tanki
0: baba Tlhavelela
25: Kurulo
0: a ku tali
25: hayi hakari a mi yingisele ka rifi dya swivongo swo nona kwala ka swikhunyani mara hoxeka hi mukhuhlwani hayi ta vuya i ntukulu wa hosi
0: kese swinene ntukulu wa hosi ku ta lunga danki u lava ku vheta u ti kombisa kwala ayi wa ta mukhuhlwani wa kona na wona na tsi tlhavelela
26: tlhava ni tlhava
0: ni tlhave ku tlhava
26: Dya swivongo swo nona mina ndina moyi ni ri kala muganga wa ka moyi na ta ku vona vafana vafana ma
0: va ye ku yiseni majaha ma vuya sweswi
26: ma ta vuya sweswi vana mina a bada manyana
0: a n'we mi ya pfuka hi sikisi n'we
26: hayi ni pfuki sikisi
0: ni kese
26: swinenekese
0: swinene hlayisekani
26: danku
27: hayi Mr DJ mi bura mina hawa i mixo lowunene muhaxi ina dya swivongo swo nona no mi yingisela ku antswa munhu a ri kwala sadana lonje ntirho laha a kaya ku ri ka nsavulani block 25 leyi muganga wa tanakati hamuhlangene na xilahla Richard Zampiri tlhava ni tlhava a yeneni mahlweni hi ta va swin'wana thile 6 o'clock muhaxi wa mina bye bye
2: DJ Tlemi mi namuntlha a ni dya swivongo ni ya dya khekhe ra magezi chauke ka mswani ela ni ya ku kona ka dya khekhe kona ni ri kaka ro bava emthindambi ni kwala xivulani la gwangwangwa tanko
0: si tlhavelela
28: DJ Tlemi
0: hi mina yaloye
28: hayi hambi loko swiritani kese swivongo swa mina swi biwa la gravelin tiko ra khakhala
0: ni mi twa kahle la ka khakhala gravelin laha
28: ngilamutomo swiwana ku na un'wana DJ ya mina hi va swin'wana thweni yi kala yi ri 6 o'clock hinkulu
0: a sweswo ni swi hluvule na ntangu ni swi bela mavoko thank you, Baba. Tabila.
29: Hey, DJ Clem.
0: Aye.
29: I'm fucking.
0: Hey, ai samuli wenye wela kunene. Ai vatambara, ai tiva ngwana ka WhatsApp la.
29: Ai DJ Tlemi. Dya swivongo swona ni ri kwala ka nguve, i mhana khavisa. Nkomo.

0: le ka rena bona la ka WhatsApp na webing circle ko go social le go tirisa xeng xa mbusha WhatsApp bo ka ndi sa ka ndi so wena ko me tsana go nana rungula la ka WhatsApp number 0608875942 tsi tabelela
1: tsi botseni
0: yebo
1: tapusha na ma BBZ testing ko maleke a ka ngobe jamela 2 pusha botswana test le ka ndindana
0: ya
1: Tenele kwa kwa mbali kwa zingzinga, kwa kusha ya mangili mate ula kama shangani.
0: Kesa shuna ni mangili?
1: Kesi, loba mwani wanga puka ngeva kusha ya.
0: Kesi. Hey, jizarwa mtabi nila?
2: Mwani simula kusha ya mwana chani, mwana remote, jesu na kati ya mwana vila mwana vila mwana vila.
0: Hey.
2: Yakona mani levisa kana saka mangazila kagongona ngalani kama kubirikili. Yakona mani mama rubini tanyo kama kubala sawala blokke vila kikatale na ngalani kama kubirikili. Kwa mala wanko wafuse wana wangu wana jeli papari mtu mwale vile vile ama wapile vile nga mjambia kwa la kante vile vile kisha mchiko na kwa hivyo kwa mchini bomba mezi jekini.
0: Mchini bomba mezi.
2: Kwa mina kipke plogu mwela wete wangamba.
0: Kesa sna hlaise kan ba.
2: Sobela kule tatiko.
0: Atiko ke. Tsi, tabelela.
3: Eh, anda pika machi wa rama kuvela ma wa blog na. Ibi ni kusha ibi ni kusha bonjeri ti. Ibambule aka ngobe ni. Ibi ni kusha nanam katte to laga ikhela na ya. Ikaba le bona bona ke tsani mantsoa ka mkhulu ai koma ne ya ga ibo
0: ai koma ne ga bana ka
3: thank you
0: thank you tsi tlabelela
4: eh aba po ke manana mare ma sanganye la ka ma sanganye ba po ka DJ le re sa ko kona le junior la jilong ba po ka man ma khovele la ba do ma ntsa ba enkwa la gana te eh aba fisha ma senya rona tma le la ma blok na ke sing DJ le ne
0: ke sa sna hlaisa ka
4: Thank you.
0: Tsi, tabele.
5: Thank you.
0: Tabe go tlhaba la.
5: Oh, ka nka tsela go kuba pusho. Ba ka ba re tsola ba nna ba hela a ntse go bamba tsela a tlile kwa.
0: Ai, ngwe na so yini mara ka mama ka.
5: Ah, rapapo!
0: I'm going to go to the house.
5: Ah, aso tsalang mara a ka go se yene.
0: Ai ba dudze.
5: Ah, ke tsotsa ma ya kwa ra ka nkore. Ko tsha le ya lwa mwa sa tiri nga ta tsomelela ka hela. Ndi. Anga ri nga sa go tsuka mbe ko mbe mwa sa tiri. A ne nwa mwa sa mko le botswa mwa.
0: Masbo?
5: Eh, se mpo komelela ka bo. Eh, se mpo komelela ka bo.
0: Mm.
5: Van tantu tumani uya kwa ka dengi

0: Wina, ay, iku mil kwalar. Ay, wata yi soku beri, ey, beri nu pushe suwa biyar. Tse, tabili la.
1: Ya, mon watu tola nwa.
0: Ay, watu tse.
1: Ndago, but first as tole kanden dan, awa poki. Mana abe kash koko an awa poki.
0: Hmm.
1: Nesela e, manja janla kam chipis la. Nawa pushe magota kam kumisa sekan.
0: Kasa suna ni magota, lega stand number 128.
1: Yeah, 128 me biko na kungo.
0: Eh, tara.
1: So.
0: Gaskar ukar la kutala ka tagwa bra. Kuna mtangwe mbir ne ska pancha me zikush lok tulen ka one note. Ai wa te mara. Ti tabili la.
2: Kuna ta ti tabili a kumbele ka mapapila. E me kuri na mani ka uri sa makwenu wa mina ka nwana mani vala 14B aba puki mani.
0: Eh.
2: E me kuri na ta ti evidence la bihla. Akuri Mansofi vishaka byo tola lava va pfuxa danke
0: Mansofi
2: ba
0: kense ngopfu ni
2: nanguna hlayiseka
0: danke. It's exactly 19 minutes past the hour 4 o'clock at the dot. Tsi tavelela
3: kense ku tlhaviwa mngani wa mina
0: mkhotu wa chopera my friend
3: una bot gianto maxingwana na tikwenda ka khala pukani bot wa mina mbona bolo kwalawo.
0: And the DNR ku yikumene ala ha mini kombela na kona mati baswani ndi baba na.
3: Ai no vata mti sala yona namuntlha.
0: Kese swi hlayisa ka.
3: Dankie.
0: Ti tabelela.
4: Eh mono kuna na va kona mase wa mina mandla ula tsaka la ka skhunyani la yani pukani ka mhani ka. Ebe namuntlha se nhleke ma so fela van tsundzuxe ma baby ya mbili. Mase wa mina mani ka uri ka la 14B la ka holeni. Ai pukani mase wa mina ka. Wa munharhu wa kona i mani ka kahle. Ai ai pusheni vona i nuno wa mani la yeni leswo kuta mikumba a va voxe. Nuno wa vona i mani leyi ndi laya ka nkuri a swi fa swonke. Ai pukani hi puta hi hlayini. Vana va vana hinkwana a va ri na mani anakanya mani linda. Ai famba ka dzingi dzingi manlindi mana ntambi ai ka dzingi dzingi
0: ri kesile
4: izo sweso
0: dagi ano hleka na mene ta ku phutsa nkumba ai khale ngopfu no namlela hi awara le ya nharu tsi tlavelela
5: ba Alex ala harari le babangu le ava puke na botma goda la ka mkhome ava puke ni hetisa la yes gumba gumba kwale ka xhosa ava puki na vona vanhu lava hinkwavo a va pfuxiwa hi makhelo wa mayini kwala ka michipisi kwala hlayisekani DJ
0: kese swi leni hlayisekani
5: ahee
0: ti tlhava ni boxa
6: tlhava ni boxa
0: tlhavi ku tlhava mina sweswi
6: number ni sungula hi mudiwa wangu i ta ni rila ni lava ku ya ka madlala n'hweti hinkwayo i ta sala a kondelela ntlela ku a sala customer endli swimilana na famba ni ya bozweni a tshama kwale n'hweti hinkwayo a uzo xi twisisa xirhami uzo vulavulanga xizula ku kuya zizimela la swibulongo mo jika ni nghena hala ka ka rivala ni ku mama Brenda ha se na hangalaka manjheni hayi n'hweti hinkwayo fu general boni jombo miteka mdlangoma miteka gondolo mi ni khomisa ndlela hi ku swi nga ndleka milawu ni rivele a ni lava ku taviya ni pfimbe timbambu hi mukhavi mina hinkwava va dzudzu ya bot masiya la ka majozi ka gondo ra R578 nawe i lunghisa hi famba hi ya kwele ka huwelele
0: kota mara bot masanyani swo yini marana tsi ni tlhavelela
4: mana kalakanya mana kalakanya ni ya kona ka dzingi sikwesweswi kata mina ni le ku teni ni lunghisa nyana mibedo ni le ku teni katari ivi ni supa ni ya ka mhamakhuvele mhamakhuvele mi ni heleketa ka dzingi sikwere vo duma misava hinkwayo ni ya kona ka dzingidzingi namuntlha.

0: Umakancambe.
1: Dasa sinene manancambe. Oh shem. Si, thabele la.
2: Talanta.
1: Thabe ku thaba sisi.
2: Ikhona ngona baba ngamagizi iRosi. Laka da la vuhethi la. Kuba mabawa ya fandela vana xikolweni. Nikona suka lawani ya ka mapayeni nuka. Kona mdavlur khoto. Untukulu wa xopo na wa ingeni kuye na. Akana mkachano la ka gitu suka kalaiti. Tanke papa o mama.
1: Orokoja.
2: Ah, niya kutotweni papo.
1: Thank you baba. Kasika sisungula sisungula kukoshometa nyana la xipano xa Afrika Dzonga xilokuhluleni ka golo yin'we ka tandza elenga huswa hi T Maseko Thapelo Maseko la kabinete liya va ya vumakumetsevunharhu tsi tlhavile ve
0: aye
1: aye
0: a kupfusa kokwani wa xibisco kwana ka nsinyani yo madala pfukani mani mipfuna ntukulu ku cheleka na mitlhandla va madanga pfukani mikalaka Poco da manhã esconderam a já, quando a cunhane, puta nita se fica. Poco da cunhane, a cunhane, puta em botuane, me puntua em tu com uma outra, e você vai ter uma para dizer, ah, me betuine, e como tu com uma outra.
1: Que você vai ter uma outra?
0: Aê.
1: Tango. 24 minutes past the hour, 4 o'clock at the dot. Sim, tá vendo me?
3: Masinya Daniel masala ke skukwana la va pfuki.
1: Mm.
3: Swigodo swa mondo mila la ka basanga ntino la va pfuki.
1: Ya.
3: Ni ta hetelela hi swa ra mina eka vaxaka manganyi kwala tiko ra ka gongongo loko va heta va ku bye bye. A va ri va bakaniya finas mayimelo ku suka kwala kaya tiko ra gongongo mi nga byeli munhu mi haxi wa mina.
1: Hi xihundla byeriwi munhu sweswo.
3: Danke.
1: Thank you baba. Si, tlhavirila. Kuna munu. Au shem batano komela hai. Elo kuru kubo bani tola banga kona batano komela sunen. Ananga tuin chumu to chal. Si, favele me.
4: Jitle me amle ku suritan bono ku musungula ikona ba kona shila atlai Richard Zandu peri wa kumega le asa dana nonji ku kukambi shile. Ele me ku bakona kokwano di junior wana ba kumega le a jilongo le xino mondele xeya xipukuri xini loko ni vuya la ka Thomas Vara kokwani dala wa nga lava loko kokwani dala wa nga lava pfukani ri xini mhana anakanya a mu vutheli mhana ngomana va kona moyeni va kumeka kwini na mi va pfuxa loko va ri kona laha va bulumuxa kumbe va twalisa ka xiyana moya n'wana Andries wa xinetani wa bedza malonga ti jan Thomas Vana gravel ntiko ra khakhala dange dange bigetleni a yeni mahlweni
1: kesa swinene hlayisekani
4: tanku
1: Tabiri me.
5: Ah, moni sungula hi lava Phineas. Bakani ya kwaleni ka gongongo noko a va pfuki nga ku nyama. Kokwani dainoni mitwini. A va pfuki ntukulu wa hosi. Ni tsutsuma ni ku le a jilongo leni. Koko wa the junior ni ku pfuka na n'wina nga ku jeje. Vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi kokwa wa xibixiko kwala ka swikhunyani i nga ku nyama n'wana n'wana ngo hi leswo
1: i nga ku jeje
5: i nga ku jeje a lova ku hlomisiwele ka dzingidzingi hi ta va heleketa hi kona hi na vatswari
1: yai e n'wina tsi tlhavile la
6: ngena la ka sikukwani la muke kuna ba dyson mthombeni kata manifokiso n'wamasenyana kutani na n'wina kati mthombeni na ha ri kwalaya futhi ni ku ba maxaka kutani ba mina ku hika sikukwani kasi ximani a ni kumisa n'wamakhela wa GCR kwala ka xiendla na black 19 ka makhe
1: khensa swinene ka makhe
6: dangi ka makhe
1: hlayisekani makhelwana Tako. Tsi, tlhavile la.
7: Bo Derek Shivambu akangobe a va pfuki. Vhisetsi Mwayila akankuzana a pfuki.
1: Yeah.
7: Ma Rozo Dzana akankuzana a va pfuki. ava pfuxiwa hi mhamu ndhawu kwala hlangana na RDP Stout ehanyeka by plan plan
1: hanyeka zalo
7: ako
1: jesa rfa mthabelela
8: wedijekhaba
1: wemthakababa
8: uphinde babuyi babulandela ngicela kubavusa mthakababa
1: hayi inkati yakho
8: ehe bakhona phasa imfundisi gavugavo noma kumeka le sikwenza kaphaphazela le inkatanga Grace wamechi samasali iyeyelwe yikhosela
1: ya
8: Eh, Pastor Rudolph, Malume Rudolph, wona makumeka la adiwai.
1: Hmm.
8: Amsoba byona sakase hala harara bakase ko.
1: Hmm.
8: Lo ya vanu sakunde kwa pambula nga vamanna, niteketeni watolo na tole map. Landela simapantsisa tsisa matsale. Wul sukala thama. Yithi we DJ Thaba, ngiyabonga mtakaba.
1: Nami ngiyabonga mtakaba.
8: Karuko akasi dzichko anaye na ntukulu wori nyana wena
1: ntukulu tsi tavirila
9: eh my baby sa tavantsa vo kopela
1: sorry vele river plats eh
9: kopela ku fusha vanha ri namhla xikompi xinga hipfuna xi hipaphamisa
1: eh vadzudzeni
9: nda fusha maroso dzani ka kuzani sister vele ya kumbe ka mapapila Abantu hinkwavo lava va ka va ni pfuxa ni nkarhi ku va tweni a va pfuxiwa hi maxoto gracious phepu ni ri kwala river plus a ndzi ka vukosi bya ka ku bayidake tlhavontlhavu
1: khensa swinene la river plus la
9: khensa mina
1: danku 106 ntlhavile mi
10: hileriya
1: hileriya
10: mani ya la ka nghova jamela thula Wena le xanwana sivara ngwana kwa kwana wa hanu wa mhana xinyanyuki ngopu.
1: Mhm.
10: Ikule sivungwini ri ntingo siku ku pfuxa ni ri ntingo. E mhana yi hluke mhana BBZ tinyuka maleke la jamelu. Kuva ngwana sivara vona ko yini hi.
1: Mhm.
10: Ni yale. Kai kai kai sele ka gongongo. Kuna kala xaka ya manganyi. Loko va homba moyeni va ku nikesilo zi ya mina ko bo.
1: Mm.
10: Bana vuya hele ka mapuve le. Kuna mfana wa goshe ningo hingarengetana ku kuka ka guyi wa mashaka dzimfana ku yini hina me himikisela to titiya ka kumbe nga tharamu ka xe xiramu.
1: Mm.
10: Lala inkola. Ala ku ko de Julia. De jeleri se ki muta xa ko kwa pilera jiki xera iki mama de hele iki tekete. Yese sana zezo. Hey yo.
1: E wena. Ambile to mixwa dia ta skota ku tsharamula xirami we are
10: Ani le ku yika hinda hi ta tsharamuka hi ta twa ku kupume
1: Ai Amso tsara mixer tsimeka la kama ku mena rungwe tsimeka tsai bila ora ali ya mona so zwino tsatsala la tsatsala ma berla rtsingwe la ya ivanza ka swezwo tsumela a garsimu andza ka swezwo mina na wena mixer ro be eto ka ri itu tsumela ka banga ko banga tsatsa xa xa Facebook no nge swoda ku xisa ndle ku tirisa Facebook fika unanda @GCR rockspace ku FM ko la ka Facebook kwalano enta bari kona ni lo fam fa hi full force enta bani ender kona kona ni mere we mixer ro meko on topela rungula rero tsi tavelela
11: awa pogi elias gomba gomba mbya tsirisa ka xo sana Hawa poku Joe Gibbs kubaya kamswane. Hawa poku Ben Masindi kwa ka nombela. Vanhu valo poku se papa hlongwane makhani wa tave.
1: Kese sine papa hlongwane.
11: Danki.
1: Danku. Emu etelela kwa ku tsatsalela la.
12: Ai.
1: Ai.
12: Nge e pona skweleti la wani. Sa tsukani le aka majodzi le. Wakona good masenyana abaphuthi ebiyani tsuka nakambe nyangena la ka gongongo la ya bakona kala chaka double mangani abaphuthi ni tsuka nakambe nya kwala tshikwene tikwini le ka mabalani le ikona mdrag wa choko la South Africa matilo ndlovu aphuthi abantu abuchoko choko inkomiti tsweyo Uzuka kwala tukumeta mikhesi DJ Clemens
1: Kesa mina papo
12: Dagi
1: Danko hamsotar mixer ne bamandlar biela la khasa shona ka nkuri ngune nga kufa beriku loko wa kufela xiyane moya hino ngolo khimoning pets mina ni tlemiro the jm of the master part aka xiyane moya xa xa tsiranzo kodza afika le ka wara liya ya ntsebu le xendla ka swa swimena na wena inda hi xabisa nyana la ka tsonga dzaka sweso ive ni ku jika tar sim loko ni biya kwala swi biya hi matimba la bakulu swi nedet vendzo tumeris ka nwe le ka facebook le hoxa xa ndza ku tirhisa xa ngisha mburi xa facebook mixer me eka facebook of course tsentana ku gcr ku spice ku kafe kwala u ta fika ku ba post le famana na ngono ku mi xa sokra na mhla ive usiya rungula ra we hi ku tsala kunene kwala nta inda hi kona hi nkarhi lowu nga hiteka mbirhi sweswo ni ku byela ku loko u ri kule u nga koti ku ni kuma kahle eka xiondzo 106.0 xfm u ni kuma hi ndlela leyi
13: thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za gcrfm hi rito rixaka. Harmarovela Funeral Services hi lahla mrhandzi wa wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joina hi 210 rand, plan B 220 rand, plan C 260 rand, ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe. U 14 hi wena. Loko ri ka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, plan B 2200 rand ya grocery, plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka tiplan hinkwato hi ku nyiketa na ATM ya 150 rand. Hey, i society yi yi nga ku nyikaka mali handle ko langusa malembe. Loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika 4000 rand, plan B 4500 rand, plan C 5000 rand. Hey, hi ri a hi langusi malembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Bukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Scosese Wholesale endaka magezi Hardware na le Karisava eKambako Village na le Taxi Rank Street ePenama eGapane. EJoni hi kumeka extension 4 ePanament Street opposite Botlisto kuswa na Ravi Ridge. EIvory Park hi le extension 3 eFreedom Drive kuswa na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kuswa na le Maname Long Primary School. Tekele nhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyiseli Mpopo mahala vuxokoxoko 065-525-4253 kumben 074-751-4932. Amarobela Funeral Services a yi tekeli chance eka tikhasimende ta Amarobela Funeral Services. N'wina mi lavaka ku joyina mi lemukisiwa evukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi dendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Amarobela Funeral Services. Vika ni ku kanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.

0: Abe loko vazi vaku munhu xiphuva hi loko ku endleke yini we mara va ri na swo swiphuva swi katekile la misaveni I mani loko nga ri HW makhuvele clean and fresh tall and handsome loko wo nimisa ra vona laha u nga ze u twanga ku lonkulunyana wa kona hi mina sam yi ku ti rhandza wa tiva I vanhu n'wana vanhu va vanhu lava loko u hlangana na vona mikiso ra me ve nge pfuki va khome hi ndlela ya ku twa hi nga ku a wu amukelekanga ne na loko u ndla leswi swa ku u kombela ku cineriwa kumbe u kombela ku beriwa noti kwala na kwala swi futa zi swi lavana zi swi lavana nchumu xem a misiritana mikiso swi vekela ka makumemune na tibilo wara liya mune tsumela xikan'we ka Facebook lango tala va nga kona va nga tirhisa xiyenge xa mabuli xa Facebook ku va va xandle nele ka mixo wa siku ra namuntlha ka sike ni siku la hi lava va nga fika va react-a kunene la tanihi ntolovelo lava nga react-a kunene namuntlha va tirhise k van'wani va tirhise love van'wani va tirhisa lexiya xa blue thumb ni vula leswia swaku va xapu kunene laya kasike a hi languti va mani lava nga kona va nga ku fambela hina ni khesa swinene ka n'we mi nga tirhisa Facebook xam na mbona mi hlayile xam rirhandzu ra n'wehe ri vula swo tala ngopfu ejajmen ma xavalala laha ri singa view laha mana makhumele vadhuma banshi mabunda kona mana sini vadzivandila richard basin sinensi tlangela ni mugwena va kona charles lwanga va kona mana ntivo laha va kona mana bumba lesi tinyiko va kona king kalanga baloyi san richard va kona eric tarimbeni va kona vaamukelani xinangari va kona josephine hlungwari va kona mani laha mpepo gracious mashutu ni vona kahle nelson mabunda ni vona kahle rirhandzu xiboma ni vona kahle masengwana bodo wangwa mtuku tshikani filomo va kona denis maluleke va kona inostithone va kona na vona va kona mani vo rasta makumelela vo sincil nuno ni khenisa swinenene va kona vachada bambilo va kona basan'wana mani phosa va kona ndzima na nhlonipho mxengu va kona mani nsovo ndlovo va kona elsimilar va kona shaz mabasa va kona ebi maswanganyela ka maswanganyela va kona mani n'wana vonakalaka emmanuel makhumele emmanuel matubias va kona grace grace thavile ya kumbe mayithavithavi va kona mani lajibejana maxwal mashele va kona sedzani matho montana pogba ni khenisa swinene hano ndavisa muchavi va kona mani n'wana vonakala into humelani rowen u kona mani la walter mcourt ni khenisa swinene mani maria ricodzo la va kona solomongwe xithwayimbi kona dladwini mavasa va kona mani la gal baloyi edhenis lungwana sifasonke dumisani ndovela ka sikhunyana laha tisalani lava marikhotso va kona sizeka richard rikhotso leyi ndangoma loleke erikhotso laya va kona na vona engeta baloyi va kona maringaka dzingedzinge va kona lalikingomeni va kona agnes agnes so leringani lizita david maswanganyi va kona mani la i brighton nyiko sixonge ni khesa swinene mi fanele wa goxa ni vona kahle akani magoda ni khesa swinene paters matons ri vona mani lodwik maluleke ni khesa swinene ni ba mandla ni vuyelela xem mina na n'wina va swi nga kondzi ya fika le ka ora liya ya ntsevu swi ni endla ni va munhu wa straight bela loko ni karhi ni mbona la ka sike hi tsumele la ku tala va nga tsala kunene lava kona na namuntlha lava nga tsalane a yi va tsarile laha richard vayisi va ku rixile tilini milo dj kensa ku update wa update ya bafana bafanane ni kombela ku pfuxa mudyiwa wangu elsimilan laha ka makoxa laha va va mihlurisize ka richard rikhoza la 70 lan laha ka xihoko laha na hi tiselan lava marikhoza kusuka la nyagelani va pfuxa hibra richard vayisi kusuka la apmc mine ni khensa swinene kusuka la pmc la va kona vana kamela judgment va xichavulavula la va ku rixile tilini milo dj ni kombela ku pfuxa vana vanandzela ka mana risana rongona ringana laha ka makoxa laha ks rungwana laha ka thomala na eric tarimbeni kusuka la bulweni lava pfuxa kahle judgment va xichavulavula la ri singa view kona basa rongona vanhu phosa ku tsi ntlhavini mina entlhavini mavonavono my favorite presenter ni bondzisela ni ku yingisela kahle ni ri khona gangeni wa driver ya makama radio yi on and yi hot ekwelela khaxani va kona na vanhu va kurixela tilembe ra dijeni kombela ku pfuxa tsikani fanomana ka nkuri zamani mani va khumela vadyuma kusuka la gya section f na sisibrenda mrimi laha ka rivala laya va pfuxa kahle hi gloria khaxani kusuka na mhlakongo lani khensa swinene va mandlali vuyelela leyi ni ngona mina mavasi va kona kusuka la plk leyi va kurixela tilembe ra dijeni kombela ku pfuxa mani lezi zi thalaka ngombela mani va khumela vadyuma kusuka la gya section f na mlungu ntima laka mhlava vhele munhu khensa swinene leni ngona mina mavasi va kona mani lahi mani va khumela vadyuma lava kurixela hi tilembe ra dijeni kombela ku pfuxa mani chaki laka milingeni isilam mani rozobyana laka nkuzana molweni ku longe na ntsakongonyulo laka thomo lava pfuxa kahle hi mani makombela vadyuma kusuka la gan section fm gangeni wa ri voningo basa ringwana mani phosa ku se na va pfuxa ke ni kombela ku pfuxa mani loko nga ri mani mahori in'wa mugwena laha sika sport center laha na wisani ni richard laha 14 c laha bot ni rodi minyuku la ka ni nani laha a pfuxa hle hilo basa ringwana mani phosa kusuka la ka ngome mugangeni wa ndura efra makamba heta va ku tsi tlhava ni tlhava va ku gracias sweswo vula tsala ku thank you ekona gawula ngomeni simba lava ku xin'we ni ri kwala town khesa swinene la town laha a town va vula laha dorobeni ra gianla ni khesa swinene hlayisekana hi xumaxumeni papa va kona papa bot ka maphophe papa boti va ku swin'we ni ri la ka maphophela ni khesa swinene papa boti vachada vambili va kona va ku swin'we ni ri kwala mbili xidawulo ni ku happy birthday to myself a wu xem va kona mani la i rhandzu xiboma va ku ni mi yingisele ku antswa ni ri kwala ka thoma xikontirini rhandzu n'wa john hi mina ni khesa swinene n'wa john ekusuka la ka thoma lava kona mani la hi maringa ka dzingedzinge va ku rixela tlhembe ra dijeni kombe ku pfuxa vana vanandzela ka sindiswa edlamini laha ka dzingedzinge ya masikra tlangelani maxiya jilongo ejilongo na n'wana wa mina i blessing sambo la ka maswanganyi lava pfuxa kahle hi maringa la ka dzingedzinge khesa swinene maringa la ka dzingedzinge tisalalavumarikhoso vakurisile hi riro tetlembelo the jane kombela ku pfuxa phato jezo master munyayi fm ya vuhe hlangelegiyani bano yina barbarani la kusukela ka nkuri ka tomaa pfuxa kahle hi tisana love more records on leri kwalanyagelani ka xihoko kokana makhapu leyi vakona na vona va yimise va kuma komba ni kuri fambeni ku n'wela ka xikukwani laha chicharaponomeniyani mathevula vakona va ku ni kombela ku pfuxa nsati khensani mana masesi maluleke la basani ka nhlanekelana n'wana nga advice mathevula la ka dzingidzingi laha malume refos maluleke la ka dzingidzingi va pfuxa kahle pondomeniyani mathevula ethaveli ya kumbe kona na mathavithavi nga ku ni hindzele ka yena a ngheneli la qingweni lani khensa swinene mayithavi maka sike va tlhava vakona va nin'wana ikheni mbetsa wa xigubula evakurisiri tilembe ra dijeni kombela ku pfuxa vana va rizela kokona makhapu leya la ka xikukwani laha musa makhuvela ecopark ka xikukwani ena mantsongo mama alb laha ka xikukwani laha va pfuxa kahle hi makhexi i papa lonene makhexi vungani mbetsa lagos embetsa wa xigubani ni khensa swinene kusuka laha ka xikukwani stadi ya baheta va ku tsi tlhava ni tlhava ni khensa ya lexi vakona va tshikani fela mana ka nkhuri zamani va ku rixile ni kombela ku va pfuxa lava rhandzelaka ni kombela ku pfuxa thomas mdongosi wambu laha ka muswani laha phatu jeso master munyahi laha ku vika ganam leyi ni ngona mani mavasa laha polokwani laha va pfuxa kahle tshikani fela mana ri la ka nkhuri ra zamani david maswanganyi i kona na yena va ku rixile tlembe ra dija ku fika va lava rhandzelaka ka morning beds yi on and yi hot ni kombela ku pfuxa ximatla xo tonga laha ka sikhunyani laha mana vukahle mamba makumbila laha ka nhlanekelana khensani dloro belankulaka papa yela va pfuxa kahle xikaya xi ri endleleni laha ka mahlathi va heta va ku let's go eka sike tlhava ku ri vana laha i vanhu va rihanyo lava va ku rixile mukombela ku pfuxa vana vana tlaka mahi sisi magret khosa laka mugongoma laha ni pfuxana tisana lava varikhoto la rhumbeni ka xihoko sisireni maluleke la ka nkora swifasonga pfuxa kahle i vanhu va rihanyo ni ri la ka nkuri ka tomu basani chamango va kona va ku na wena tlembe ra tijeni ni ri kona ka nkoma 22b i basani chamango va kona vanu laha i macheke khensani lava ku rixile tlembe ra tijeni kombela ku pfuxa vana vana tlaka tatiso maluleke la ka mulamula laha amukela xinangani la gandlanana na gy baloyi laha thangi na jiroma pfuxa kahle hi mana ndzima kamulamula ni khensa swinene va ri jumpa road lava va kona vana ni tlhavakela kambe laha anwa davis lamuchavi lava va ku rixile tilembe ra dijeni kombela ku pfuxa malume thomas mgazi laha ka muswana laya general laha ka ntshuxi lana papakala xaka dabulo ka makanyela ka gongo va pfuxa kahle ya anwa davisita the original one kusuka le ka muswana leyi godfrey chifura va ku swin'wana ri kula toyandoni khensa swinene la toyandoni lava i mani ungakoni ka kona i july kulukuru ka dijeni jomane lava va ku mavulavaloni kombela ku pfuxa vana va rendzelaka ni kombela ku pfuxa ku vona u nga lava rhaka thoma laha na nhleko mhlongo ni ta hetelela hi kokwana wa nga lava laha ka thomo laha ku na kokwana dala wa nga lava na kokwana xisati wa nga lava a pfuxa kahle hi dijeni joman ni ri la ka mahlathi block 10 ka sweswiwani kumeka laha alexander hi ntirho muhaxi ni khensa swinene ni va mandari viyelela ka sike so leri nga ri va kona va ku a hi muhaxi ni kombela ku pfuxa vanhu va nadzelaka ni kombela ku pfuxa amukelani maswanganyi laha ka mapuvelani ta pfuxa na mani na munghana wa mina i suzumani mahaxa va ku pfuka hi va hetelela hi mahlori mavasa va ku ka malamulele va ku pfuka mahlori mavasa laha ka ngezimani khensa swinene king khalanga bolo va ku swin'wana ni ri la valdes ya le valtowla va ku na mana laha itanani wa daniel va ku rixile hitlembe ra dj swin'we ni ri lava hehli la a ni kombela ku pfuxa nduna mzilikazi na vaaki hinkwavo vuhehli a va pfuxiwa kahle a va pfuki hi vona no sapota xipano xa Bafana Bafana ni khensa swinene eka sike tlhava ku ri vana eric tarimbeni lava ku rixile mahaxi ni kombela ku pfuxa vana va rendzelaka tanibeni malulekela ka mulavula laha smartle xotonga ri khotsola ka sikhunyani la then swihlungwana swifasonke va pfuxa kahle eric tarimbeni kusuka laha bulwini la va ku ri ab maswanganyi laka maswanga va ku rixile dj tlemini ni kombela ku pfuxa vana va rendzelaka ntsako ngonyula laya ka thomo la joyce ramudisha laha ka maswanganyi laha na xifrijani matundu engoveni laha ka maswanganyi laha va pfuxa kahle ab maswanganyi ni ri kwala ka maswanganyi ni khensa swinene ab maswanganyi laka maswanganyi la va ku ri vanu laha imani makhumele grace lava ku rixile tilembe ra dj ni kombela ku pfuxa mani mari ya ri khotsola ka magiva location fm nyanyagelani like mhlongo lapa ni ta hetelela mani ari basile risima ra hlulani a pfuxa kahle hi n'wazita mani makhuvele kwala gandlanani ka khani ni khensa swinene la gandlanani ka khani va heta va ku dangi tilembe ra dj masengwana botonga mutuku va ku mayange forward sixoka hanyani thomo na misiya visens xoka ni ta hetelela hi philip hangela la ka thoma xikontirini va ku ra dledoni vavasa lava ku rixile tilembe ra dj ni kombela ku pfuxa vana va rendzelaka ni kombela ku pfuxa maxifasi mulandzela b9 laya na mana nhlonipo na nhlulo laha ka xikukwani laha boti xitereko la ka makoxa la a pfuxa kahle hi dledwin the commander la ka xikukwani khensa swinene commander va ku tlhava ni tlhava tsi amukela xinanga ri kona na le ka michonso ka namhlava ku rixile tilembe ra dj mavulavaloni kombela ku pfuxa lucia cawukela ka mphakati la mazabala green farm tanibeni vanavulakela ka milamula lava pfuxa kahle amukela xinanga ni ri kwala gandlanani ka mavambe khensa swinene deni swihlungwana swifasonki va kona na vona va ku rixile muhaxi ni kombela ku pfuxa vana va rendzelaka tshikani fela mara ka nkura zamani ss josephine hlungwana ka xosani lana tanibeni vanavulakela ka milamula va pfuxa kahle deni swihlungwana la swifasonke ndzimana nhlonipho mixengu va kona na vona va ku rixile tilembe ra dj ni kombela ku pfuxa mama albe laka xikukwani laha ni pfuxa na mhani mata nkata bamzerewa laka xikukwani laha na mhani grace va ka bunja laka xikukwani va pfuxa kahle mana nhlonipho na nhlulo la ka xikukwani khe swinene mana nhlonipho na nhlulo la ka xikukwani la va kona mana hi matimo mhlavela va ku rixile tilembe ra dj hi ri busy na Bafana Bafana ni kombela ku hindla ni pfuxa vana valava messi timbangi la ka rivala laha ntsako la ka rivala laha na mpfuneko makhuvele la rotterdam la ni khensa swinene hi matimo mhlave letlhaba kore banla e ngwanang ka kona manantibola ba korisile moashi tlhebela dijane kobela batsotsane kobela kphušangwa ks tlongwan la ka thomola etisela nnora maluleke la ka thomo la nta ithelela e masebe ngo mabona la ka siana la ba phuša kahle manantibo la ka thomo hela ba mannese kuda la ka tsekedzenge ba ko bašomi tlemela wa dj a ko foke tse nkobela ko pusa mane makobela odimo ko sekala gan section five mane maori ela ka mapobanse ka sport center mane maria masonganyele ka masonganye ba pusa katlhe mannese nkuna la ka dzengedzenge sintomaneni ba ko mavulavalowo tse e ba landelelana ka kuna nyikana for val e ba ko bašomi tlemela wa dj ni kobela ko pusa bana ba landzelaka e mane lava isaza isaya ba ko nikobela ko pusa ni pusha Ralph Makhubele ex kana ka dzingidzingilana Cassius the general nkona la ka sikhunyana lana mana Felicia la ka dzingidzingela pusha ka hle isaya nkona la ka dzingidzinga xitomaneni Cassius nan Emmanuel Emmanuel Makhubele zwa kona na bona ba kuni kobela pusha bana bana ka tlemela DJ ni pusha papa majoko la ka xikukwana la ni pusha Eric Smilan la ka makosha lana ta hetelela hi mana ana kanyala ka home 14 a Emmanuel Matubias hi mina ni ri la ka makosha thank you mashwa best and Cassius nan mixo romo ranze ka kaske e Brenda mirin ba kona na bona ba kusukala ka bana la ba kuri share tlemela DJ kobela pusha bana bana zala ka kobela pusha ba pushamanla e judgment mama nyishabalala la singa view la yana papa alex arare la ba bangula na mana bumba lo stinyi kula 14 b ba pusha kahle brenda bremen la karbala la ba kona ano masilo virgin drove la ba ko sikurula na ba shoma tlamlo di jeno kobela pusha peters motors lo ngana john matons la ka thoma la thabela ya kumbela ka tshelana la na kenneth kambani la ka mbathlo ba pusha kahle e ano masilo virgin drove kusukara ma pobe a chamandu ba ita ba kudanko ebo kare bana iwol time quarter labana batwa kusuzwa kuri chele tlabira dijer kobela kupisha bana bana tsala kare kobela kupisha mana ar sana ronga ringa laka bako shala e khasi zakar chadir khosala ropen ka shoko la na etele life menye gelane la kimhlongo ba pusha kahle iwol time quarter ni rilanya gelane ka shoko agnes agnes ba kona ba ko ni kobela kupisha bana bana tsala ka malume laka ba bana la ya na mama mavelas ela bina la na sesi julia chavala na mafumana ka makosha la ka bekhlebelo ka birthday ka na batlangela kusura ro ka ikona motla a u pusha ka tshino na belo ka tshimo marito na mponis agnes ndokwana mina ni ri la bina island kesa swen e ka skeba ka dola man maria ri khotsa ba ku bashumo ngana ngoni ka bela ku pusha ba le tsara kesheni baloi ela ka ndambe la sesi glory e kuna dia khashan la mhlakong la na skoni li ndango ma rolekela ruben ka shoka pusha ka hle hi man man maria ri khotso ela ka mageba location makona matima ndlova na bona e ba ko ni pele la bana tsara ka tlemero di jamedam speaker la ka mane la manda hini la khoneni ka dzingidzingela ena manesi kuna la xitomani la ka dzingidzinga pusha kahle matimba ndlovu ndiri la ka dzingidzingi linda maluleke rikhotsola vakona ri va morning claimela wa dj ani kobela ku pusha sesi dlori maluleke ra ka khakhala la skoni mani makhubele nka tabo tirichela ka ndambela ena skoni mani mari ya rikhotsola ka mageba location a pusha kahle mama linda mama mhlori linda maluleke rikhotsola robeni ka shoko ai eka ske kora mana ngwana nga kora la e reini jodi makoda ba kurisela tlebera jere ka mana kusha bana bana tsaka en ka mana kusha papa Morris Goyila ka mapobela mana ngwa KS hlongwana ka thobala na mani imkufukufu le Roy Belanko la ka mapaye nda ba fushaka hle jodi mana zwabudi ni ri kona ka ndenge zala en kesa sina ndi ba matari bela kesa kesa ba kora ba kurisela mwa shini ka mana kusha mana mari ya ri khotsa ba ka gwa collection Jeffrey Mabunda la ka magebala Judas Sergei la ka mbatela fushaka hle kesa ba lo ni ri kona ka ndambe ni kesa sina commissioner mkuru ba kona na bona kusukala ka hlaniki la ke gela ngubu la ba kurisela tlebera DJ and kobela kusha bakani ya Phineas Maimele la ka gongongo la man Maria e vaka ha iso swola ka nhlaniki la man Elisa nwankuna kwa ka nhlaniki la vapusha kahle va tle va dzora ku va tshamisa sweswo hi khomisana mkhurumbi ni ri la ka nhlaniki ka khegela ngube na ta swoswo eba korbana e gyan baloi lawno thabak sos bakur chile my lovely dj and kobela kupusha fm ya kampambolo dokumento like laba fm ya kashokro ben papa mhlorisi zakari cha derkhotso fm ya nyagelani ilaki mhlongo papusha kahle gyan baloi abi hethe nkesona fm ya bi hethe ekona mpune korino kombedzi laba bakur chile and kobela kupusha deni baloi la kasi anda la makungu la ka babalanda na malume eric kwana ka box sa bakery ya pushwa kahle kekenene kwana ka mapube nkesona kekenene la ka mapube la ba kona roli ma josi ba ku ubaham arambani echi chamurabu ndorivonga manda tshingona miyanga soli ri mongwe xithwayimbi vaku ri xiyele mavulavulani kona ni ri laka xoka robin ni kombela ku pfuxa xibejwana maxwell maxiyela ka mapumela mani makhumela vadyuma kusala gan section f na wisan j makam la ka ndambe lava pfuxaka hle isoli mongwe mani kwala ka xoka robin ni ntukula xithwayimbi hi mina rod ni mnyuko na kanena ri vakona vaku tlembela the jf m swin'wana and kombela ku pfuxa mana maroda la ri singa view se sin'wana mani pasa vani n'wana mani phosa la na mani nes la ka dzingidzinga xitomani lava pfuxa kahle rod ni mnyuko la ka ndindani kesi nale rod ni mnyuko la ka ndindala wisan richard vakona na vona vakona ri xiyele tlembela the jr kombela ku pfuxa mana maroda la ka mana bumba lo stinyuko la ka fuko ka homu 14 b mbasa ni n'wana mani phosa la ka ngove la yana gladys maida sambo la ka dzingidzinga va pfuxa kahle hi wisan richard kusukala ka homu 14 c nensi nensi vakona va kombini na vona kulo ku fambeni kun'wana kesi swinenene wisan jma ka vakona na vona va ku wena tlemelo DJ ishlauri la aranza ka Thomas Malek sikala ka mavuza le ba morning tlemelo DJ akufuke mana Maria vaka nwa dekeni la ka hlanikela ya kupuka mana Maria vaka hi swola ka hlanikela na sesi Elisa nwa nkuna la ka hlanikela pusha ka hle aranza ka Thomas Malek sikala ka mavuza mana ntimo vako bona na bona okay ninzela ka bona manantivo e manungwana ka ngaza ku thabala elo dik malole ka ku morning blamzo and ko bela ku tshabana bazala ka fm ya behle uncle gyan baloi e man sophie la ka mapapila the frigine na mama mhluri ilinda ngoba lole ka la robeni ka show ka bofisha kahle hi fm ya ka mphambo botelo drake malole ka danko ekona dumisani tobela ka sikhunyana lava ku hi ta va swin'we until 6 o'clock hi khensana ku update wa hi mhaka ya bolo na and ngeke kumbela ku pfuxa vana va rendzelaka ntukulo wa hosila ka sikhunyana laha mandlawula ku tsakela ka sikhunyana laha na mana ya xikhongelo lowa ja la ka sikhunyana laha inkomu inosi sithole i katapila lava ku ri xeretlembe ra tijeni kombela ku pfuxa vana va rendzelaka and kombela ku pfuxa school boy la ka homu la ni pfuxa na matundzu exisevenzi la ka homu la ni ta hetelela hi langutelani maluleke la ka homu la a pfuxa kahle hi inosi sithole katapila inkomu tlembe ra tijeni danko ni khensa swinene mina tembera tenga salaminga zero kuba ikongoma leka wara leya ntlhanu kasike va khona vana elizitha lava nga tsala sweswi va ku rixile tlembe ra tijeni kombela ku pfuxa vana va rendzelaka okay na ntlangu wa xipano ntlangu wa World Cup exikarhi ka xipano xa Bafana Bafana na South Korea u fike makumendlela leyo va hlurile hi ta golo yin'we ka tandza ni khensa swinene o ni tsakile no tsaka njhe golo yi nga wula kusuka hi maseko la ka minute liya ya vu makumetsevunkombo kasike hi languti van'wana lava nga kona va nga tirhisa Facebook va hoxa xandla ka nongonoko ne va kona elizizitha lava kurisiletle bro djetsi akufuka bana bana zaraka malume evelevela ka ngobela Roland Lina vukela ka mkangeni wa ka makamla ena leni ngona mama basala Pierre Kha ufushaka hle hi mani mhlotilizi zithala ka ngobela Jamela 1 ba ita vakwenkomo mani ngona ngona ngona ngutabala ayi botala babo sene nzele ka bona la ikholeni shuma la ba go morning bra fan e ka ngona ko 326 ngobela kushan bot Nelson mabunda ka mhlawa vele la mkhali ngona mama basa ela Pierre Kha tsikana fela mana ka ngora zamana ufushaka hle ikholeni shuma ka mdabula ni khesa swinelela ka mdabula salani mana bomba lo stinyo kuba kurisile tlebe ro tijani kuba kupusha ku sandi cha dala futhi nsiba ma cancelar singa view one ks ringwana ka thomola a pusha ka hle hi mana bomba lo stinyi ko la ka huma 14b peters matonsi eva ko hashtag ku on ka radio la ka thomola wena tlebe ro tijani kesa swinene hthembiso magoda manganyi vako swinwana ri kona ka gym galalome kesa swinene la ka gym galalome sinzi wa ntiyiso vako na vako swinwana ri kona ka xikukwana kesa swinene kusuka le ka xikukwana le ikona mana ngwana patu gesto master munyai vako rishile tlebe ro tijani kuba kupusha vana ndzana ka tsikana feloma ka nkora zamani tisala na murkhotso ena eric tarimbeni kuba tlebe ro ka bibedhe ka bachada bambili ndo lobanga manda tree Brighton nyiko shishonge vakona vako hishinwa neri kwala ka xikukwana village ni khesuna na ka xikukwana mama albi vakona ro vako rishela tlembe ro dijeni kombela kwa pfushana kombela pfusha skone sha mina e mana ri basela ri na la ka mapovela ha sesi wa mina ti nyiko balelega la ka jinga ngobe jabela 2 na masebe mana ri bombo man ri bombo la ka jimbo la vapfusha kahle hi mama albi kwala ka xikukwana va hita ku nkomo mashi wa mina ni khesa swinene angeta baloyi vakona ro vako rishinwa neri kwala gear section f masengona bodonga mtuku e vanhu kuba kahle va ri la thembisa ka mbaba ni khesa swinene ene ba mandani viela la mingisa ro be swibeka la ka second thing arthinga letinga sala kuba ikongoma leka warali ya ntlanu cancel eka inkwini ngona muka kutoko shashandle kutirisa xenga xa mabulu xa Facebook na leka nwaya mika kutirisa ka qingo and ba mandlari bela na leka nwaya mini ngisala mika rimi la kutentlangu wa bolo na leka nwaya ni cancel sham ndala ta khensa ni swinene na le ka lava a va rhumele mikandziyiso la ka WhatsApp la ivi loko se va ta va nghenene riqingho ivi va va yi delete na swirhandza xem ni khensa swinene i hlonipho da yi deng swikomba hlonipho xem kasike xikan'wekan'we vhela tsutumela ka lava ka kona va nga tirhisa xiyenge xa maburi xa WhatsApp ku va va hoxa xandle ka nongonoko ka mixo script vo sungula ku sukela ku bea awara ya mune hi lava
1: nkomu ta tekela va landzelaku ta sungula hi mhani mali ya n'wa James emburi ya ntshava a va pfuka kona ku yiniyini kona manje Josephine Hlongwane kwile ka mdavula na vona a va pfuka kona ku yiniyini ni dot please gumbagumba va nga gumbagumba kwala ni vona u pfuxa masilo kwalani a va na xibudun'we xa paritam kwala bongsiti di lomoti ku di vona xikwad not
2: u na vulavula ni kombela ku va pfuxa ni a ku pfuki mfundhisi sam big five mathevula kaya ka hina timbeveni ka bode pfukani rixini khalanga ivi ku pfuka malizi va ka majoko a kaya ka minenginisi pfukani ka mama ka ha rixini ni kombela ku hetelela hi thwala ni vulawisani j makamu le aka ndhambi pfukani na n'wina wo rixile ni pfuxa hi mikhegula luya ekokwani gaveni mela ka makoxa ni ku rhandza hi rirhandza va mampelampela mfana wa mina hayiva danko bayaxa
3: rixile vulavala ni kombela ku pfuxa lava landzelaka ta sungula hi mhani khumalo kokwani va bebeza la ka huma 14a a va pfuki mavona edison a wu hehli na vona a va pfuki ni hetelela hi ku pfuxa sesirheni maluleke hi kwele ka nkurhi a swifa sonke avari na Gezantlas Maluleke kwala ka huma 14B danke vulavala
4: ayi tlhava ni tlhava moya va pfuxa vanharhu ntsena xo sungula ni ta pfuxa mama Kinsi vona va kumeka leyi a ri singa view a va pfuki ni ta ni ta pfuxa mhani makhuvela loko duma misava hinkwayo yi jikelele vona va kumeka leyi gian 16 fl na vona hawa a va pfuki ni ta ni ta hetelela hi sesi elisimilani vona va kumeka leyi ka makoxa le na vona hawa a va pfuki vanhu lava hinkwavo muhaxi a va pfuxa hi xilahla Richard Zambukeri ni ri la sadana lonje ntirho la a kaya ku ri ka ntsalwani block 25 le muganga wa Tanakati DJ Clem tlhavani ni tlhava hi ta va swin'wana till 6 o'clock muhaxi wa mina bye bye
2: no kombela ku va pfuxa va hoxa ka FM ka wireless ka gram form ka gumbagumba ku na mhani wa Khesi laha singa vhi a va pfuki ku na mhani Maria wa James laha hlangana ni RTDP a va pfuki na vunhu ni ta hetelela hi Ndlovukazi laya man'wembe kari vanhu lava hinkwavo va pfuxa hi mandorheni wa khalanga ivi u khandziyasi ya va chika hi rhavi laha mugangeni wa katekani ka mayele la 14A la dangi
5: ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka DJ Tlemi ni pfuxa nuna mina Rogers Makuvela lama wa block 9 kokwani Mahangi ka Mukhomi va kona boti Magoda le ka mavalani leyi ni ri pfukani boti wa mina Rixini a va pfuxa hi mhani Flora Makuvela lama wa block 9
6: Mkaze tadawe, my name Richard Mate atotokwa ehansi ka ntshava pfukani Brian mina mavona Edison lavu yehli ka vugiyani balo yi pfukani mlantswa butlinki ngoveni na vona va kwala vuyehli lava hinkwavo a va pfuxa hi papa muhlurisize ka Richard Rikhotso ni kwala robeni ka xoko e7 dilani inkomukaze
7: Shilas Day ka mani makhuvela lava nga duma misava hinkwayo jikelele va ri le Giyane a section F a ri voni ngo section Shilas Day ka mani makhuvela nkata rich ka dambeni rixini ka vona Shilas Day ka mani Flora makhuvela a mawa block 9 va ri le ka mpempe ya lavisa muhlokona nkawu loko hi nga ri na xa wana wo va vanhu lavawani va pfuxiwa hi ponyoka makhuva a kaya xavela block 7 ya tikatarini muni muzana vulavala manikese guruguru magaria
8: tlemilo wa DJ ku na mhani Rikhotso ka ta botmonika laha ka njhakanjhaka laha ka ku na mhani Elisa Makamu laha Basani a ka mucetweni laha ku na hahanuwa ndhavezita laha hlanganani RDP laha hinkwavo a va hlangane na kala xaka luya wo tshama le tikweni ra le ka gongongo ni Kesile hosi ya mina ne boboy
9: rexile DJ ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa mhana Anakanya a 14 khala ka le tibananeni ni pfuxa Sesidleri Maleke ka Khakhala ni hetelela hi 16 ko mhana Bomba 14B lava pfuxaka Rhani Maleka ngo hlayiseka DJ
10: a va pfuki va ri vanharhu ni pfuxa makwenu wa mina ka Siyandhani wa Mavone na kokwani Kuzani ku ri ka Siyandhani a va pfuki kokwani me ni ya hetisela hi ku pfuxa 16 nyiko Maluleka ka Nghova Jamela 2 mpfuxi Mariwo Mungwa Mavone Ngalas Backdown
11: ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka a va pfuki mhani Maria va ka Magcikeni kwale ka Nhlaniki a va pfuki mhani Maria baka maswanganyi ka maswanganyi kwala a ku pfuki na boti Kuzani ka Siyandhani mi pfuxi umhancawu ka bavu ka jim inko
10: ahe mihaxi hi kombela ku va pfuxa va pfuxa kokwani Gaveni la ka Makoxa mi pfuxa kokwani swa boha ka Makoxa ni ta hetiseli mhani Maria va ka Blanco ro ka Minginisi vanhu lava hinkwavo pfuxa va mhani Vukela ka tshami va hansi ka vukosi bya ka xibuti i danka maxi
12: ri xile tlemo wa DJ ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ku na scheme 16 nyiko Maleke ka Nghova ya Jamela 2 ku na papa Masenyana Ronald Maluleke le mawa a block 9 ku na papa Remote kwale mawa a block 9 vanhu lava hinkwavo va pfuxileki ngobeni na rivihihli danke Claymo DJ.
11: Hey, DJ Claymo. Ni pusha Man Maria Blankulu Kamningnis Blog 2. Bo Derek Shibambu Kangobe. Man Anik Mhlanga Kasiyandani Mankelwane wa GCR. Ba pusha hi Mana Khavisa Kangobe Inkomo.
13: Moajone na la basana ka tani.
5: Corona Mr. Patti. Kombe la pusha vana ba landelako. Kusumulo ntako akupuki. Emkhala bya wanga mo ri suguvi kokwala ka mapuve no ku pfukani mwana. Ivi ni ku pfuxa hani wa ndhavese da the original one va ri le eka miswana ni ku pfuxikani hani. Ni hetelela hi bot Edson ma vona va ri a vuyehli ni ku pfukani boti wa mina hinkwenu ka n'wina pfuxa hi ri la nchavalala ni ri la kaya ka mapuve dani.
14: Mr. Patti ni kombela ku pfuxa vanhu vanharhu ntsena. Kuna sesi wa ntimanyana ka sikhonyana pfukani n'wananga. Kuna ntukulu wa vukati bya mina ku nga mhani wa xitichi xa GCR ka Ngove pfukani ka nkatikuloni. Kuna mhana mina wa nkoka i mhani Dayina ka sikhonyani i ntukulu wa hosi pfukani ka mhana mina wa nkoka. Mi nga pfuxa hi mani handle ka manana Maria Maswanganyi kwala ka Maswanganyi kwala hansi ka vuvabyi bya ka holeni wa maxangwa mpatsu ha vukatini bya mina mbuya danko.
1: DJ Claymo a ku pfuki mahlenyana Ronald Amawa a va pfuki ku pfuka Mukhacani Rigidi ka Mningnisi a va pfuki ku pfuka Papa Xiluvana Vafana pfukani na n'wina hinkwavo lava va pfuxa hi ri kaka ribava ribana marhanga ni MT Ndhambi ni la gwangwana wa le xikulwana n'wana kungramali tanka
15: ya le hlanganane ni ya ku va mi hariva mhani Maria n'wa James pfukani hariveni. Loko mhani Dayina n'wina pfukani kwale hanye ka Zala ni hetisela hi mhani mapundza hi mina ka Ngove i mhani Jolati ni va mi pfuxa ku danku.
16: Rixile rixile muhaxi wa mina ni kombela ku va pfuxa pfuxa Isaya Nkuna ka Dzingidzingi ni pfuxa Papa Ronald Maluleke Amawa ni pfuxa Solana mi pfuxiwa hi mhani Maria va ka n'wadekeni va ri kwala ka nhlani ka mhana mudzana lavinkulu.
17: Ahi DJ Claymo ni kombela ku teka vanhu vanharhu lava landzelaka ntaya le 14 AM gangiwana nkhanu kona mhana anakanya kokwa ntsumi ka ta vhiki ka ta Bodvik Mashele Mandlandis a va pfuki ni heta ni ya le Risinga View ku na mama Khisi va holela mhunti ya mona a va pfuki ta hetelela ya le ka Makoxa ku na sesi Xitalati Hlongwani ka ta Mun'wanati TikTok ya radio Muzindiwana ku vengiwa aka vona xilo xin'we a va pfuki vanhu lava pfuxa hi mavona Edison Arribehli inkomo DJ Claymo until 6 o'clock.
18: Xewani DJ ni kombela ku pfuxa Sam Big 5 kwale ka Bode abi Maswanganyi ka Maswanganyi DJ Leris kwale Jilongo a va ri na swona ngoma va sakusuka kwale ka Bode hlayisaka ni muhaxi tango.
19: Hello moyi va pfuxa a ku pfuki mhani Woman Fish a grawundini a section E pfukani mhani Makondo mhani Woman Fish chomi ya mhani Xalati ku pfuka mhani Geli Mathevula a ka Maswanganyi pfukani mhani Geli ya le ka va kokwana wa vananga ka mhana Nqambi ka mhani Linda heda cake ku pfuka buti Ebi Maswanganyi a ka Maswanganyi pfukani buti na lava hinkwavo a va pfuxa hi mama Khensi n'wahulela wa muti wa mona kusuka la Risinga ni pfuxa kokwana wa ku hlula ti-A ni pfuxa buti Linkingoveni a vuhehli ni pfuxa swilo swa nghala ka Ngove vanhu lava hinkwavo DJ Claymo na swi tiva ku va le ku voneni ka bolo hi nkarhi wa sweswi va pfuxiwa hi mhani Julia namuntlha swa ncanyana ku ze ku ba half time hi nga se koriwa swa ntswa.
20: Exilexile DJ ni kombela ku va teka va zuza ni bot aid Masing Lagian section E ni tirhile vuxakeni ku tirha ku tshembeka pfukani Nita, Nomal Macquelle, Laganda Bazumere, Fugan Kada Botrici. Nita, Nunzago Sungwan, Naka Key, Fuga Maguire. In Guavlava, our Pusha Yigo Sungwan, into the lips again, Tetra.
10: Corolla DJ Lenny Savan Savan, Comblacuba Pusha Vanar, Nepusha Bankuzan Cassiandani, Nepusha Bashlu and Avafana Casquignani. Netanta itisela ipa shaka la shaka daul mangai laka gongongo vala vayimpa va pfushwa hiko kwanu wa mkheso na xivona kusuka kwala tikweni ra ka mapuri na nkhesa papa tsongo wa swihlanga
0: rixile DJ Tlemi rixile a ku pfuki mhana fleshi ya kokwana mbala hala hama scroll aka dzingidzingi ku pfuka mhani nesen kona la xitomanini kwala ka dzingidzingi la Tetsela masewa nkoka I man grace makamu kata ndhuna Ephraim makamu la ka ngova noko masewa mina pfuka ni vona timhaka ta tiko ndhuna Ephraim lava hinkwavo va pfuxa hi munhu wo duma rexe hi munhu wo duma rihanu lahansi ka muganga wa ndhuna eka na mixava la block 20 ka sikhinyana ku na papa ya xiluvana fa ni na tete n'wana mukhalabya
21: lexi ni tlhava ni tlhava kombela ku va pfuxa pfuxa mhani ra zin'wavo mhanga jimu Mansuwe ka mapuvu mana siku na swi tshembile ka mapuvu ni hetelela hikokwa mina Donald Mabunda ka nkuri ka tomu a va pfuxa hi byi tshi mabuna ku laka jimu nga lalona inkomu
10: Betlemi ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa Botusa Njema kamu ka Ndhambi pfuka n'wana mhananiri ni pfuxa mamana Kennedy lava va mantsongo ndhuna Brown laha ka Siyandhani pfukani n'wana mhanani ni pfuxa mhanu Manfish eti laha groundini vanhu lava va pfuxa mhanu Makhuvele ka ta Boti Rich ka Ndhambi ni khensile muhaxani
22: avuxeni avuxeni ni kombela ku va pfuxa ni kombela ku pfuxa mhana Khavisa kwala ka ngove Hosani Rikhotso kwala ka ngove ni pfuxa mhani Kristina Ngwana kwala ka ngove va pfuxa hi mhani wa xitichi xa GCR
23: maxinomiri ku va pfuxa ni pfuxa mhana Nhleko ka Mavalana ni pfuxa mhana Albe ka Xikokwani ni pfuxa Solomon ka Korobava eMthindhambi Tshungulani a pfuxa Judetha wa Makhumani kwala ka Mava Xidanga
10: maxinomiri ka Boti ni kombela ku va pfuxa a ku pfuka munhu wa tswaka exibodongo wa ka Bonwana ku va pfuka Ndlovukazi na Mangombe a Zozwini ni ta hetelela Sisitabelia kumbe laya ka Mapapila va pfuxa munhu wana ka Siyandhandhaka ka Buti
24: DJ Tlemi na hi pfukini mina pfukini na hi kombela ku va pfuxa ni ri mhani Sophie tshaka byo tola Okan man, no good man, Jajaka. My children are mine, Okan Rishi. No cook once for Boa, Anna Davuli. I mean, I will in a Casa Okan. You got a mukisha, you are managed to go to a job like a cook.

0: sa swina na ka nkuru ngirimi ngisele mungava mkara mitirisa xeke xa bulu xa WhatsApp va rhumela mukandziyiso wa vona la ka nambara 0607875942 swi vekela ka khumetsevu timinete se yi bila wara liya ya ntlhanu na ntlangu wu fikile makumu vhelele khensa swinene ka vafana va tirhile shamum va hlurile hi goli yin'wa ka tandza kasi ke sweswi mina na wona mikiseri le ka xiyenge xa mpfanganyiso laha ni kota ku ku teka eka WhatsApp ni ku teka riqingweni ni ku teka xikan'we na le ka Facebook ka WhatsApp ni ku veka nambara 0607875942 ka Facebook ni kuma at GCR ku space ku FM kasi ke loko wa ku pfule xiyanimoya xa wena xa xirhandzwana GCR FM rito ra rixaka xivandzwana ra 6.0 mina ni tlemile DJ aka nongonoko morning birds sweswi hi le ku pfuxeni ka vanharhu ende ho pfanganyisela se hi le kusuhani swinene na ku va hi twa ku nandzika ti tavile ve
1: tava
0: ku tlhava sweswi
1: la ka mahlohlwani la
0: ni mi twa ku nandzika mahlohlwani
1: na xipulo xa swi tsakile ku tsaka loko kulu ku ba ngopfu ni ku mhana na yehovha ya South Africa kwalaho ka manghena
0: ya
1: ni ku mhana mina en'weta ku swivaifana ku tekiwa ka mahlohlwani ni kumbe ku tlhela hi gift jo khuba hikwalaho ka mihlwani kwalaho i mahlohlwani lengo xipulo xa xi tsakile ku tsaka namuntlha amen
0: kesa swi na hlayiseka na mahlohlwani

0: Ama bu şey normallik. Dago.
1: Safalaitin sesle şamanca safalaitin fukani masuf kama papla fukani tetesel mancha kamnings block 3 bana ko an manora ka block kamnings block 2 danke
2: Lemi ni kombela ku pfuxa mhani rikhotso le ka njaka njaka Mandela. Ni pfuxa micho rikhotso kwele ka njaka njaka Mandela. Ni hetisela hi mhani Elisa Makamu le basani ka mcetweni. Va pfuxa hi mhani Nhlakani wa Manyendri kwala zone 4 ka Phaphazela. Hlayisekani Tlemi my DJ.
3: Ku rhula ku ve na n'wina DJ Tlemi n'wana wo hi pfuxa lava hi pfuxaku na vona va tsaka n'wino. Mani Kheyila ka Mapayeni, Pfukani ka Manana ka. Malume wa mina Sizeka Richard Rikhotso, Papa Mhluri n'wina le ka Xoko a Roveni, Pfukani ka Malume ka. Yo, mani wa mavona Mhansani Rivombo wa mavona le ka Jim Galalume, Pfukani ka Manana. Vanhu lava hinkwapfu. A va pfuxiwa hi mina mburi ya ntshava hlangana ni thawe nchipi laha ni kumeka kona ka DJ Tlemi a hi tirha tirhi xile dyambu tlhava tsi tsi
4: i tlhave ku tlhava laya a mi ndzi ri ta mikisela swi vekelaka makumembere ntlhanu timeleta yi bela warela ya ntlhanu tsi no tlhava la
5: waitanile
4: mikisela ma wu rhandzeka ahe ku na munhu Aiko, akuna munhu la. Tsi, tabele la.
5: Aye, DJ.
4: Aye.
5: Minjana.
4: Epukana minjana.
5: Takombela kuteka mfana wa goxa raka mapufu.
4: Ya.
5: Kuteka blessing mathevula kusukana ka mahlathi la madyaso hisa leswi.
4: Ya.
5: Kutanila kuteka manana wa mina wa nkoka tintswalo no vela laka mapufu. A mi ri na thema khorumi kusuka laka mapufu.
4: Teswo swi na nhlayiseka laka mapufu la.
5: Thank you.
4: A je sa rafam tabele la.
6: Ah e ka DJ Tlem mamino.
4: Jebo.
6: Ah mwana wa pusha man.
4: Ai ba tsutse.
6: A go poki se sala tlongwa la tibera ka makosha.
4: Mm.
6: E mbalo ka nga sheri dzongo na munhu nwali. Niko ah ka mwana man pukani.
4: Mm.
6: E vini tsutuma le ya lari singa view. Niko ha ha ni mama Kensi. Pukani ka mwana mhani ka.
4: Mm.
6: Nda etelela hi mana anakanyi nwasa to gada nguvu loyi ni hayi pfukani nga nga ta ba vhiki maxele ka pfukani kunene xa pfuxa smart hi leswo a va pfuxa hi ntombi liya yo tonga yi nga tongisela ka muhaxi wa mina ka yi tongelani na yona ha mo ni tsutsuma ka xiyani moya
4: teswo swi na nhlayisekani smart lexo tonga
6: hi leswo
4: yi nga ku nyama Oh, just out of time, Vinina.
5: Hello.
4: Aye.
5: I'm going to push.
4: Aye, what's it say?
5: Ni pusha koko mpange ka mkomi.
4: Aye.
5: Ni pusha gumba gumba ka shosani.
4: Aye.
5: Ni pusha masenza ka amache.
4: Mm.
5: Ba pusha msengwa jujubuka kwa la kashkwa baba, papa.
4: Kesa sile la kashkwa baba na?
5: Thank you.
4: And thank you, baba. Tibira ti narmi kisa romele tinga salakwa ya kariba tuzala tsi eva tuzin
7: EJ
4: Aye
7: Walfa wawa makashe ya laki
4: Hmm
7: Sesha la atila kama pasha
4: Ya
7: Nara ana kama pasha Mapusha kumbi
4: zemba Kesa shuna chai sekan Ajisar fam tabidila
8: Mani makulu ene loo dumani sabayam kwa ipuka nrishini laa mgange warubu ningi.
4: Mm.
8: Manjulia laa rumbambraka mageza. Puka nika mantongo.
4: Mm.
8: Nitele mana inki insuma ulela. Puka bibi ya mina rishini. Amirina ala zabaka makeke aka usungobe wa mchano. Nidzae zino wanabuti.
4: Kesas nene kutalunga.
8: Hey, you going to talk for massive?
4: I'm going to be able to talk for massive.
9: Mama kuvele ama wa block 9 nwananga avapfuki.
4: Eh.
9: Papa remote ka mjaji avapfuki.
4: Yo.
9: Na vanga mpushani nga vathu no papa mangwananga hlaiseka mfana wa mina avapfuki na vona.
4: Mm.
9: Va pusha imandrozo obzani ka kunzani hlaiseka boti.
4: Kese swi na magwinyenda.
9: Danke nwananga.
4: La inga kona la ilim gimamusi la ilim gimamiso gimeta gime so sile kashenge shakuba tsuma yana bela la batanga sukura borra kubeleki wana muntla nje lokura long tiwa katanga sukura ira kubeleki ntabele ka number 0608875942 umdzela kuwo tiwa mana atanga sukura ira kubeleki mena ntang bzela nok feliz complenos feliz anversar so sila
10: feliz anversario aka vanla balandela feliz cumpleaños feliz Ricopiani Shariza, I got another land up.
11: Salvation, good, yeah.

0: Ni khensile tinhlokomhaka ta mahungu ya awara ya nkombo. Van'wana va vaaki va tiko ra Malawi va vula leswaku va tsakile leswi va tlhelelaka eka endzhaku loko va hetile masiku yo hlaya swinene va ri karhi va yimela tibazi etindhawini ta Joni. Xandla xa murhangeri wa maphorisa ya ekurhuleni loyi a nga yimisiwa, Chief Julius Mkhwanazi, u vuyerile nakambe emahlweni ka khomixini ya madanga eka siku ra tolo. Mahungu hi xitalo le ka awara ya nkombo.
1: Yi ri tshama wu kufumerile xixika lexi hi mintsengo ya vona ya le hansihansi. Tana u ta ti kumela IBR roofing sheet 0.27 hi 6 wa timitara hi 279.90, kuma 7 piece bathroom accessory set hi 399.90 ntsena. U nga tlhela u kuma bathroom cabinet combo sets leyi kumekaka hi mihlovo na ti-design to hambanahambana, yona yi sungulaka 1499.90. Endla xikweleti namuhla na swona u nga kuma ku fika kwalomu ka 750,000 na Capitec. La Duma, where you save and score. Capitec is an authorized credit provider and FSP. Initiation service fee na swona ku na swipimelo. Walala wasala Rico Dico Eva Uniba Reader's Choice Awards eka Best Styling and Flooring eka mavengele hinkwawo lama nga ka madoroba lamakulu kusuka ePolokwane. Yi vuye mintsengo ya le hansihansi yo switeka ti-tiles, rhino boards leto bumbula leti nga chaviki mati, ti-toilet na ti-bathroom sets na tivoni ta le ndlwini. Hi xavisa nhundzu gandlo wa CE stamp leswi vulaka hi fikelela European Quality Standard. Mi xava kan'we mi xavela vutomi hinkwabyo bya n'wina, laha mintsengo yi nga chichiwa ku hundza ka 50%. Yi kumeka ka Malamulele eka R81. Rico Dico, stylish ideas, innovative designs,

0: ndi zwone zwenezwo ndi murabelo ya vhafumakadzi Mr. X.
1: Ya vele tani loko vula kona vele ndi murabelo ya vhafumakadzi no vhona kutshembela sokuri vhafumakadzi vha ta vhakari vha ikatsa kwa kula vhanga kona ka haleluya gateko ka rimisho kutetani ka sivho vhakami ngesa kahle amoyeni sini mata ku semoya se isungula ku halalela
0: kuno mara profit la saka saka ntawa joya celebration haleluya gateko Afrika Dzonga tadzuka namuntlha era bomone sokuri swikhangela swa malani ku tlangela kahle na vona nga bya ximoyele jo bakadzi kha byi pfuxelela vhele kari misho kutetaye ka misho sikram la 46 after the hour 6 o'clock avale kusungulayana nga loko the big breakfast on I can't remember ngobeni tihlako maka swa vula ntsena leswaku mangu yi tava xitalo yi ta va rikona vhereleka wara ya manalo nga ri awara ya nkombo ka second hour na xipani xa BBZ Mr. X eka misho sikram le kambe sweswi Mr. X i ku nyika kahle the weather updates eyifundzeni ku luxa Limpopo i ku ya vahubi ya vumba vukorhokeri bya na maxelo a yi cheka madoroba ku ri ri xise kwini namuntlha good morning ri xile
1: ya kasi loko bekari langusa kahle la dorobeni ra gian la swi vula ntsena leswaku ri maxelo ma le hansi na maxelo ma le henhla ma yime hi ndlela leyi landzelaka 12 to 25 ingena kahle le ka malamulele 13 to 24 ni buya kahle all days 14 to 24 tsutsuma kahle ni ya le a dorobeni ra bilabila 12 to 23 liphalale 13 to 24 tsutsuma kahle ni ya le alivubule 13 to 23 tsutsuma ni ya le khale ka lo stretched makhado 11 to 21 ni buya kahle la mukopani la 13 to 23 ni buya kahle mosina 15 to 25 phalaburwa 16 to 26 tsutsuma ni ya le a dorobeni ra pulukwani 11 to 21 tsutsuma ni ya le a tabadzimbile 14 to 24 tsutsuma kahle ni buya kahle vari mini vend 14 to 24 ne tela kahle droba ra mina kwa droba ra tsanini 11 to 21 lawa kuri mashelo yakutisela wona kusoka babziro ya ta mashelo
0: ari sisa sweswo yifundzeni ku lushani popo ke abahubi ya vumba ku gele bya mashelo Afrika Dzonga kumbe xa South African weather service 47 after the hour 6 o'clock coming so far me kunika kahle and the top stories making headlines here can be sure sikona na munthla South Africa beat South Korea 1-0 to reach the World Cup knockout round for the first time in their history Afrika Dzonga makakahla swilo ngopfu leyi nga endla eka misho wa sikona na munthla loko xipani xa tiko ra Afrika Dzonga amajita va ta kota ku hlula kahle xipani lexi xa South Korea kwala ka bolo yin'we eka tanza Mr. X
1: ya loko hi tatisa kahle ku ya mahlweni ka leswa bolo mutlangi wa ndhumo xipani xa Bafana Bafana Thapelo Maseko u xiximiwa kahle sa kwadi ra mutlangi wa siku eka tlangula uri kona vele lava nga hlula kahle xipani xa South Korea bolo yin'we eka tanda Thapelo Maseko xiximiwa kahle sa kwadi ra mutlangi wa siku endzhaka loko a huse bolo leyi nga pfuna kahle xipani xa Bafana Bafana ku va karhi va gayi va hetelela kahle eka swipano swa 20 kumbexana swa 22 the last 32 kahle kahle se va qualifyi Bafana Bafana leswi vulaka ku ri se swilo swo swi tshamisekile kahle kahle hi ndlela leyi wa ku kuma kahle man of the match
0: ya i swa swoka Afrika-Dzonga i ri hoyohoyo hi ndlela leyi mingiseri ku nyika kahle mahungu lama va ka marhanga emahlweni holobye wa maphorisa Feroz Khachalia u kombile varhangeri ba swa vukhongeri vaaki mihlangano ya vaaki na varhangeri va mihlangano ya vatirhi ku vulavula ehenhleni ka swixungeto swo tsekatsekisa tiko mayelana na vaaki va matiko mambe lava nga riki na maphepho ya mpfumelelo ku va la tikweni ra Afrika-Dzonga kasi tlhandla kambirhi i twa ta xirho xa vandla ra Rise Mzansi eParliamente Makaxule Ghana vula leswaku xiphiqo xa vaaki va matiko mambe lava nga riki na maphepho ya mpfumelelo xifanele xi langutiwa hi tihlo ra leswaku ku na vukungundzwani emindzilikanini ya tiko u ri mapfhumba yo kombisa ku vilela henhleni ka vaaki va matiko mambe lava nga riki na maphepho ya mpfumelelo a ya fanelangi ya kongomisiwa eka vaaki va Afrika ntsena laha va yaka kombisa mahlweni mixelo sa fm a kombisa timhaka ta ku mhaka sungula ku tikuma hi ri na vahlampfa va ku tala swinene ngopfu la tikweni ra na Afrika-Dzonga yi nga langutisa na va BMA ku nga va Border Management Authority va hindzisa ku yini vanhu va ku tala hi ndlela yaleyo ku tikuma va nghenelela tikweni ra na Afrika Dzonga loko hina ka nkarhi wa sweswi hi kuma hime hi milenge mhaka yi sungula kokwa le mindzelekanini ya Bed Bridge hi laha va ka hlamusela xirho xa vandla ra Rise Mzansi loko khari langutisa le parliament leyi
1: ya vhele hi ndlela leyo vhele va khari yitso hi tivutisa hikwenu vhele ku ri loko se swi kha swi fambisa hi ndlela leyiwani ku na un'wana a nga fambisa ntirho wa yena a nga wu fambisi kahle vanhu lava nga la tikweni va tele swinene va tele swinene a swi nga deserve ku va na vona vo talisa swilo leswi mina ni twisisa ku loko u vhakela tiko ro karhi u va na permit ya ku u nghena u ya endla yini hi nkarhi wa so u ta huma se lava nga laha va nghena va nga humi se swo swi kayisaka swinene loko va kha hi langutisa kasi n'wana no gobe ku tsama kahle khotsweni vitomi bya yena hinkwabyo endzhaka loko ka ta va voniwe nandzu wa ku pfinya mutirhi wa yena exifundzeni nkulu xa Limpopo mboyiwa wa malembe ya 36 Elvis u va karhi a voniwa nandzu wa ku pfinya mutirhi wa yena malembe manharhu lawa ya nga hundza emukopana exifundzeni nkulu xa Limpopo mangu ya vula leswaku mboyiwa u xanisile mutirhi u mutwisiwa ku vava hi timhaka ta masango xikan'we na ku n'wi tlhavetela hi mukwana laha a nga heta a n'wi siya a ri yexe endzeni ka anhova va hi ndlela yaleyo
0: Swiko swikomisa timhaka tin'wana Afrika-Dzonga eka mixo wa siku ra namuntlha xandla xa holobye wa matiko wa timhaka ta matiko mambe Iran Dr. Seed Kati Ibzenda u khensile Afrika-Dzonga hi ku seketela Iran ehenhleni ka leswi a swi vulaka leswaku ku ri ntshikelelo lowu a wu tisiwa hi matiko lawa ya nga na matimba ya vupela dyambu ku tirha Tanlan Dr. Katipenza amahlweni u laha tikweni ku ta ekanerisana na swiyenge swo hambanahambana ta tsundzuka kuno ku ve na ku tshukisana na matihlo ku kha ri langutisa eka tiko ra Iran na tiko ra Amerika kambe ke ku ve na nkondletelo kumba swinene ngopfu kumbe xa nseketelo kusuka kahle eka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga lava yaka mahlweni va kondletela vun'we so xo swin'wana swi nga ku endleke na tiko ra hina ra Afrika-Dzonga ta tshwa hi minkarhi na nkarhi hi twa swiviko swa ku ku ya mahlweni timhaka ta mixavo ya petrol na diesel leti vekiwaka ti va ti kha ti chika hi minkarhi hinkwayo kasi kokwani wa xinuna wa 60 mune wa malembe hi vukhale loyi a hehliwaka hi ku pfinya ntukulu wakwe wa xisati wa malembe ya mune hi vukhale enka ankomazi u languteriwe ku ya ekhoto ya magistrata ya Tonga eMpumalanga eka mixo lowu
1: Kasukube ka langutisa vele kuya kahle amahlweni waduna wa malembe ya makube naru tlano bikhalo gwebo kahle kutsama ekhotsweni malembe ya 15 etakala ukata vapfumirile milandzu yinharu le yanga iendla ku hambana hambana boy wa Moses Allen Dlamini ugwebule kahle malembe ya 15 ikhoto kolele bulukwana xifundzeni nkolo xa Lipopo endzakaloko ata vapfumirile swihehlo swa milandzu yinharu ya ku yivati mova etindaweni to ka hambana hambana xifundzeni nkolo xa Lipopo mehleketeleri wa ku vikwa leswaku ikhomewile endzakaloko ata va kumiwile kahle na mova linga dura kahle 4 million etindaweni leti ya ta makhado hi lembe leri ra 2024 hi August.
0: It is exactly 8 minutes before the hour 7 o'clock. Top stories making headlines xiyenge xa vufambisi bya mathekisi etiko hinkwaro. Santaco va vula leswaku a va support March wa 30 June 2026 va Santaco va nge vi xiave xa March lowu wu nga planiwa tiko hinkwaro hi 30 June va kombisa timhaka ta ku vo va ta va kha va langutisela ku yisa migingiriko ke bona utleketla ba akhi ku ya hala na hala ndlela leswi vula ta ku ba Santaco kumbe xa mahlangano wa mathekisi kwenkwana va le ku pakanyela ka tlhelo eka pfumba leri nga ta va ri kona March Miss X va kombisa timhaka ta ku va ta va kha nyika migingiriko kumbe xa ti-service ka vaaki tanihi ntolovelo va pakanyela tlhelo timhaka ta ku supporta March and March mahlangano wa Afrika-Dzonga wa mathekisi ba Santaco
1: ene kun'wana ku na kun'wana ka hetelela ni va ni karhi ni ku vona va ku hey March and March leyi nga kona yi le ku hi kavanyeteni ngopfu a va le ku tirheni kahle van'wamathekisi kambe vavasati vo ringana 14 lava humaka kahle etikweni ri ya ra Afrika-Dzonga va khomiwe kahle maphorisa endzhaka loko va ringetile ku heleketa vavanuna va vona etikweni ra Malawi swi nga ri enawini eya le Afrika-Dzonga sometimes loko munhu a ringesa ku heleketa munhu wa yena wa khomiwa
0: ta n'wi rhwasela
1: ya kasi loko va kha yisa kahle mahlweni ngo ri ya rivhele ma ku ya vula leswaku ehleketeleriwa va khomiwile hi maphorisa eDurban hi nkarhi lowu a va ri eka ntirho wa kulula misa maphepha ya ku ya etikweni kahle ra Malawi swi nga ri enawini va ehleketeleriwa ku vukwa leswaku a va ri va ri karhi va khandziya mabazi vhele na maphepha ya vuxisi lava ngetelewa va karhi va khomiwa
0: a yi mahlweni ku nyika swiviko mingiseri na Mr. X murhangeri wa March and March Movement Jacinta Ngobese Zuma u sola matshalatshala ya mfumo ya ku humesa ntsengo wo ringana 600 million yo sirhelela tiko hi ti 30 June 2026 Jacinta Ngobese Zuma u ri mfumo wu fanele ku tirhisa mali eka vukorhokeri bya vaaki ematshan'wini ya thola maphorisa yo lwisana na mapfhumba ya vona
1: kasi loko vekari langutisa rin'wana hungu leri nga na rona lawani ka n'wasati a dlayiwa hi titsotsi KwaZulu-Natal Durban hikokwalaho ka loko a vuya kahle etirhweni kumbexana eleketa kahle na n'wana wa yena a crash naswona n'wana wa yena u lwile na ku pfuxa mana wa yena endzhaka loko a ta va tlhavetelo kahle swigevenga a hundza misaveni lava nga siya kahle ri cece ri tsanana swilela ri ngetelei va karhi ririla ri ngesa ku va karhi ri pfuxa manana wa rona va kumeka leswaku mana yena va karhi a hundza
0: meyara wa masipala wa Thulamela na maphorisa ya masipala va tekile swixavisiwa swa n'wamabindzu zo lava xavisaka eka pavement kumbe xava n'wa swimawusa kasi meya ri hlamusela leswaku a ku na munhu a nga pfumeleriwa ku xavisa ka ndhawu ya ku famba vanhu doroba ra Thendo ri tiveka hi milawu yo tika laha vaxavisi va swakudya kumbe xava n'wa swimawusa va aleriwaka ku tshivela na mindzilo edorobeni ngopfungopfu loko kharhi langutisa vhele matlhelo ka magondzo swi va swi na xuketo kulukumba swinene ngopfu kuma ku vanhu a pavementeni Mr. X va tshivele ndzilo va le kuxeni ka swifaki va ndla migingiriko yin'wana kuma ku a tlhela ka gondzo so letindhawu leti a ta le Thulamela va le ku tirhela matimba na ku susa vanwa swimawusa lava va ka va xavisela ka ndhawu kumbe xa xikarhi ka doroba. You can imagine ku va na misi xikarhi ka doroba Mr. X laha ku nga busy swinene ngopfu hi migingiriko ya ku hambanahambana.
1: Na loko ku nga ri musi ntsena a wu swi tivi ku loko u tshama kwalaa tlhelo ka gondo ku ta tshika ku humelela yini, ya tshika movha yi hupini yi huma yi ku landza kwalaya. Se loko munhu o va ri ka distance nyana at least swa tsonyana loko yi tshika yi humini hayi u ta kota ku va va karhi va control. Se laha kusuhani laha siku ra nga ta ri tshuka a hi tihlayiseni vanhu va ka hina.
0: Alright, guys, got songs for the show. Come to the show first hour, the big breakfast. Very complicated. Wait up, this is Funzi Kulushani Popo. Top stories making it line in South Africa. Song exactly 4 minutes before the hour, 7 o'clock. Lionel Rich, do it to me one more time. Africa song at Tamale Menzaku.

0: Italy go a purple fan day, referring to the initial designation of purple as a supporter color for Vitigo. The Magadam Shabolo purple, Mr. X.
1: Yeah.
0: Ute wa kuri mhlobo leyo uti risiwa ku ngopfu hi vanhu va xisati
1: people ne
0: yeah
1: yeah na mi piki so
0: nga mbala xikipa xa people
1: uri kwanuna
0: fanele remember nga mbala xikipa xa people mara
1: u mbala na xibem dan xa piki
0: yeah so namuhla hi tlanga na mhlobo va ri hi tlangela siku ra mhlobo walowo leswi nga xi recognize a South Africa i ku swin'wana na swin'wana swa tlangeriwa na siku ra vanhu vo penga ra tlangeriwa
1: hi vanhu vo penga
0: tinhlanyo
1: hayi mpfo swi veki kahle vanhu vo hlangana nhloko hi mpfo
0: ku penga
1: ku hlangana nhloko
0: Seka sikana namuhla hi tlangela mhlobo wo kufana na walowone ya timhaka ta mhlobo yin'wana so that's why ku na mhlobo yin'wana vhele a yi langutiseli ku va a swo va na nchumu mara yo vula ku a hi ta ku dawuta
1: ni vula ku mara kahle kahle ka siyimani laa nga veka swona ku mhlobo wa piki na
0: a swi vekaka hi munhu swi hi ku swi toloveleke ka ku swo toloveka ku mara swi tirhisiwa hi vanhu va xisati
1: oh ni nge mbali blouse ya
0: mara vanhu va xisati va swi kota ku tirhisa mhlobo ya hina hinkwayo
1: exactly ani na leswo nuhela vanhu va xisati va tirhisa ngo swa vanhu va xinuna
0: na vanhu va xinuna va tirhisa vavasati va ri swilo swa vavasati swi nuhela ngopfu va xinu va xisati va ri swa vavanuna swi nuhela ngopfu
1: a vuli mina
0: right guy Afrika-Dzonga hi swo swin'wana hi va ka hi khomele swona mixo swa famba eka mixo wa siku ra namuntlha ka ndongonokwate big breakfast zone a hi khomele kahle today ni hi se kumbexana leswi nga humelela kahle malembe ndzhaku hi twile a yo reta kunene mixele
1: u ta tsundzuka ku ri leswi nga humelela ka bafana bafana hi swin'wana leswi malembe ndzi mahlweni kumbexana loko se nkarhi wu hindzeni hi nga ta tshama kha hi swi tsundzuka ku hi tshami hi endla swona
0: ya i history leyi nga ndleka vhele eka mixo wa siku ra namuntlha ni vona vanhu va ku tala swinene ngopfu ne a va nga tlelanga leswi vulaku kahlekahle vanhu va nga swi kota ku pfuka hi vomatiri va khongela vo ka va nga swi lavi
1: a exactly ngopfungopfu hina vanhu va xinuna
0: tindlisa alfambi the late like dube va ku slave ame slave 27 after the hour 7 o'clock Afrika-Dzonga yi ku teka hi ku veka kahle ka hlokomhaka ya remember

0: wena u angula
1: ke imane ke 060875
0: mawo ringe teke eh ba se dem kandiso imbere inkwaya hi vulavula
1: eh kumbe xa nlo vanga ta seta swo ta vakha
0: vulavula oh Mr X ito hi luwa ito hi lo na tlanga
2: stick eh
0: what in harosin
1: wa senda
0: fa mana ba ti tsalanga bi tola bona khasa swi tene ngopfu la 060 W875 ila ku talk wena ku angula ku ni ku jeleni ku namuntlha ni
1: yeah boy
0: ah ni ban komi ban komi le man ban komi le Mr X 060 W875 94 iba nike ngopfu vhiki leri wani
1: man
0: swi kahle nkarhi 15 boy nyana aba ba twanga mansalfina ku beteyini aba ta ba se ba ba landzele
1: oh ba ba landzele
0: oh wa swi tiva ka Mr X 060 W875 94 2 hi byeleni wena mikiseri ku ri no wena u famba na mani hi ndlela leyo u famba na mani ka 060 W875 a ka ha na lexi nga ta n'wi hlamusela xo ku antswa miyisa lowuwani a swo tala hi boxetelini
1: loko ho hlamusela ya mahlweni se hi ngo boxa na vito sema
0: se hi nga va hi kha hi se hi boxa thumba se hi ta va hi kha hi boxa thumba hi ndlela leyo mikiseri ka xona xa vona 6.0 MHz FM I been Mr X
1: been na riqingho ku hava na rini
0: a ku hava
1: na voice note yin'wani ka rihava
0: a ka rihava
1: hi vani
0: ka rihava
3: yellow
0: Mr X 060 W875 94 ku na mingiseri laniwa a riqinghweni la mingiseri
1: ahe
0: hallo
1: i vamukerile moyeni ya swi tikombe ngaku a swi connectangi a swi connectangi swi swa ko kumbexana loko ho se hi ta va kuma ya mahlweni kahle ka va yi karhi
0: himimayitwa
1: okay
0: 060 W all right mile moyeni
1: mpfukile
0: kona
1: mani
4: yena yalo xona Ferguson wa kona
0: xana Ferguson wa kona ne okay smart hlayiseke mfo va na ra vumuna ra kahle siku ra swikhongelo swa vamanana namuntlha
4: hayi
1: swona nanga
5: hlayisekanga inkomu thank you famba na Ken Devulo mani ma horika mapova asika swi ta ku seta mlandzo i Ken Devulo
1: he vana
5: famba na Ken Devulo mani ma horika mapova asika swi ta ku seta mlandzo
0: i Ken Devulo kumbe ni fambo
1: musi loyi wani a izange ku itla
0: kumbe ni khomandlela mara vatswari na mara vatswari no
1: mara vatswari
0: ah wa hita ka vatswari la vatswari
2: ai va yena loyi avanga n'wi nghena hi rona i mani mahuri
0: mara vatswari na mara vatswari na kumbe hi famba right kanzi
5: ai yena xeni yalo xeni gavu yai
1: mara vatswari vara
0: mara vatswari na kumbe hi famba
5: kokwani jinet va famba na Sean Ferguson sati wena ku nga khoni va a va tlanga swin'we switori kokwani jinet kwalaho ka siyandani danko
6: Sean Ferguson ri kaka ro bava emtindhana nga gongwangwa ra xula
0: enkomo 060 W875 94 2
1: Yeah.
0: Can bebu la landzo, can bebu la ni bomana ngini memo la mi. No. Indlele swina munthu.
1: Yeah.
0: Bye komile na Mr X na munthu vhela e kumi mixer wonwe vhela ka 060 W875 94 2 a karata Mr X.
1: Na voice of dying way call of.
0: Karaba.
1: Eh.
0: E bile.
1: Yeah.
0: Ngoba zwe swivona nikubjela namuhla hi fanele five banyana.
1: Yeah.
0: Alright ke ai fambi vhela hi twa leswaku u humelela hi vhela eka mhaka leyi vaka kha hi bula yona eka mixo wa siku na mahotla kambe ke mo fami hi landa laha ni qingweni laha Mansalfina sitholela ka hlaviki la hi swona i Sean Ferguson ya u ndem sabeni lo one vhela hi 21 i nuna wa Conny Ferguson director sa actor producer businessman ya kambe ku ndem sabeni afa famba na bona
1: Mansalfina
4: mwana ati
1: mpfukile
0: Oh mina la ngitava ku one phahlana ngwenzi simula.
4: Ah ani ndavuka i sikura xikongela xa manana ni kombela manana twala.
0: Manana twala ni.
4: Eh yo ba wa vuyisela loko ri ku treka ni vule swona mo ba inwana inwana manana twala.
1: Imtwa kahle manana vaka hina.
4: Yeso.
1: Kesi swina hina.
0: Inkomo manana twala Yehova.
1: Yeah.
0: I say chala ya okay, iba ikha ikamba swinene ngopfu la. I check loko nga

0: vana va makuma na kereke hayi kona mani marumbiya honji mani loko va makuma na Raja kunjhani DJ Raja
1: Vo veta to hleketela Raja lowa muhaxi
0: mara maviti ya vahaxi mara
1: Raja
0: va tava ntlava
1: va black Italian
0: va jikije wa jikijela kuna hambi ku jikijeliwa yini mara isala wa kahle ka loko va na interview kahle ka ni why we vitra we ri sore eka hleka nguva
1: mara mina ko bloka ni nga vutisiwi ya kasi karo kona vele bakwe berberi temenetse kasi wakahle wa ra ya nongwe bile la nghena kahle la kutisa kuri gossip gossip gossip hi ku yini ka mixo wa sikura na vutla
0: ya celebrate gossip uri ya hleva Mr. X hleva mani ro sungula handle ka ku hleva xipani xa xaka xa Afrika-Dzonga vone ka hlam president wa tiko ra Afrika-Dzonga salamba posa ka mixo wa sikura na muntla with a huge congratulations vele kumbexani mfumo wa tiko ra hina ra Afrika-Dzonga hi ku angarhela Mr. X lava kaba hoyo hoyo basebenzile abafana vele hashtag inga kona vele hashtag basebenzile abafana eka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga eka mixo wa sikura na muntla loko kuri ka swiyenga swa mabula a loko vulavuleni bafana bafana hi ti vonisa ku na na wa hi ti 30 ba kha
1: wa vaya ya tshula ku vaya
0: ya loko hi ka ku ti ulaula hi xipani xa rixaka xa Afrika-Dzonga ya hi ti 30 wa muka na we
1: ukho hamba
0: ah ya tubutisa ku kuhumelela ni we xana wa ri wa hina ki hi ndlela ya mixer eka mixo wa sikura na mabula so hi vona ti president wa tiko ra Afrika-Dzonga vele hina khulu kuma Hugo Bros mdzabiri wa xipano Mr. X laba ka cancer swi tele ngopfu matirhelo ya bafana laba maxiyimo xa le henhla ngopfungopfu ka miyisalo ya vhele ngaba man of the match X wa kahle ka xipano xa hina xa rixaka xa Afrika-Dzonga matirhelo ma kahle swinene ni
1: ya thapela maseko vele ku ha swo tala leswi hi nga swi vulavulaka vele hi vulavula kahle hi xipano xa bafana bafana lengete lava kuma kahle man of the match kambe strana nyana loge balavula nyana e umenyana ka bafana bafana Limpopo vocalist Karishma still recovering from the following horrific car accident in the late 2025 she was made significant progress and he's an advanced to the stage recovery was focusing on her health vele bakaba ulungisela kahle kubalangisa kahle kuba ahlangana kahle na ngozi Karishma to sinduka ku relembela 2025 vele uba kara ahlangana kahle na ngozi ya mova la swi zwinobula ku ri wa kari wa recovera vele ka langisa kahle ri hanyu ra yena swa vunanga wa hayiminyana
0: maka ingwani nga tsakisa ba sekedere ba Karishma yo ya le la nga buyana i bona kahle manager wa yena xikanwe na bantanga ba humesa kahle statement Mr. X va komisa makata speed recovery lexi anga xikuma so fast nyana kambe ka batra swinene ngoma dokotela lama a mariko nkarhi wun'wani wa vona a hi ri minga eka swibedhlele swa mfumo na kambe ke nkarhi wun'wani private hospital swo durha ko kunene kambe ke rihanyo ra kota tsunga na xevixi loko tata humelela hi nghozi ya movha yi la nga vuya a hetelela a susiwa ka xibedhlele xa public kambe ka hambileswi mitsengo a yi feyila la hi nga vona murhangeri wa vanu ra economic freedom fighter kumbexana EFF komisa Julia Silo Malima nga vuya teka over komisa timhaka ta ku ti expenses hinkwato ti-bill hinkwato ta xibedhlele hi leyi nga ta va kha hakela kambe ke a nga tshama nkarhi wo leha vhele kambe ke swi vika swi kombisa timhaka ta ku a vaviseke swinene ngopfu kambe ke ku u tsutsumele kahle ka private hospital hi laha nga vuya a va a kuma vutshunguri bya xiyimo xa le henhla xipidi swinene ngopfu
1: ya loko va valava hi timhaka ta ti-private hospital hi ndlela leyo ka ku na kumbexana khale ka mudzaberi wa xipano xa bafana bafana Shakes Mashaba Ephraim Shakes Mashaba a nga le ka xiyimo xa kahle xa rihanyo sweswiwani loko hi va hi karhi hi langutisa and then wa kha wa kombela na mpfuno ku ri ngokuma Afrika-Dzonga va nga n'wi donetela mali yo karhi ku ri a ta kota ku va karhi a ya tshunguriwa loko vabyeni Shakes Mashaba
0: hi vona kahle holobye wa mitlangu miselana ndhavuko.

0: yena khulu kumba Gary Tony McKenz labaka a cancer swinene ngopfu a hi ngwile kahle ka swiyenge swa mabulo a post munhu wa ku fana na mama joina na mester nkuna a ku i va cancer ku yimeliwa tanihi tiko lani ra Afrika-Dzonga xivutiso xikulu leswi va va kha va n'wi alela vhela va kombisa timhaka a ku na ntsengo wa enough we don't have enough budget ku va hi nyika kahle mama joy a flyer a yimela kahle rixaka tindhawini letiya ku nga na World Cup kona i ndlela leyi kambe ke hi vone ka swiyenge swa mabulo vhela kombisa timhaka ku ha hi vonenele ka swiyenge swa mabulo va ri swin'we va kombisa ku tsaka swinene ngopfu so swivutiso i ku hikokwalaho ka yini a va bakanyela tlhelo timhaka ta ku a nga koti ku fikelela kahle ka vanhu eka World Cup lava kombisa timhaka ta ku va hava ntsengo wa ku ringanela
1: and a ni tiki ku va tsakisiwa yini because i yo heta tikhandziyisa swi fana na mulongo luya wo a nga pfukangi ivi a heta doloteliwa kidney hi mitirho wa yena ivi loko a horile loko a vuya ntirhweni va fika va a hlongola mitirho wa yena swi va swi nga tshamisekangi sweswo yo tifambisa mama joy mara van'wani va tsakile swinene va kha vula timhaka ta leswaku ri hi wini hikokwalaho ka ku va mama joy va kota ku va va karhi va fika va sapota vafana vafana big up vafana vafana
0: ya hi swona swin'wana vhela ka ti-celebrate gossip eka mixa siku na mrei khombela swona big sir jara balanja amisa ex on the news desk kona ja era kangobene eka mixo wa sikula na muntla Afrika Dzonga ema kumembere tse bathu benaze kupile kahla wa ranungi ya mahlweni ku tlangela kahle vunanga byi kona vunanga bya ximoyelo jiba ka ikhomela dona eka mixo wa sikula na muntla temba nyati swinzi tekele malembe tsama ka xitolo xinga ka xona xa ku rendela eka mixo swa famba eka mixo sikula na muntla swinzi tekele malembe ku twa ekhonle ha kona cha ku nanzi yana mister xitolo swa hundzuluka ne
1: swa rendzeleka
0: maxelo ho malawula la hi vaka hi ri kona ya u lava ku hi ku hisisa sweswi bingiseri kumbe u lava Tempa nyati swi ndzi tekele malembe vunanga bya ximoya kandekani va mana yena ni ri xini good morning

0: Meyara wa masipala wa Greater Tzaneen Councillor Audas Ngobeni ni wise emahlweni na ku va va ri karhi va langutisa tiphurojete leti nga koneka masipala wa Greater Tzaneen. Maphorisa va khomile wa xinuna wa malembe ya 20 wa malembe hi vukhale hikokwalaho ku kumeka na TLB leyi vikiweke ku va yi phangiwile mahungu xitalo le ka awara ya kayerixi.
1: Latumadweg ya na malamulele yi ri tshama wu kufumerile xixika lexi hi mintsengo ya vona ya le hansihansi. Tana u ta ti kumela IBR roofing sheet 0.27 hi 6 wa timitara hi 279.90, kuma 7 piece bathroom accessory set hi 399.90 ntsena. U nga tlhela u kuma bathroom cabinet combo set leyi kumekaka hi mihlovo na ti-design to hambanahambana, yona yi sungulaka 1499.90. Endla xikweleti namuhla naswona u nga kuma ku fika kwalomu ka 750,000 na Capitec. Latuma, where you save and score. Capitec is an authorized credit provider and FSP. Initiation service fee naswona ku na xipimelo.
2: Meyara wa masipala wa Greater Giyani, Councillor Thandizitha, u rhamba vaaki va Ward 5 lava katsaka Nkorhi Zamani, Tomu na Sfa Sonke, xin'we na muganga yin'wana yi ri kusuhi eka imbizi ya meyara na Batubili Day leyi nga ta fambisiwa hi ndlela leyi landzelaka. Siku i ti 26 Khotavuxika 2026, kasi nkarhi wo sungula i 10 o'clock nimixo, kasi ndhawu hi le Nkorhi a United Sports Ground ka Nkorhi Zamani. Ku kuma vuxokoxoko byo tala ti hlanganiseni na Steven Mabunda eka 083 404 0434, kumbe Petros Mashinji eka 063 628 5835. Masipala lowu ku hlayisekaka ka mbangu, vurimi, vupfhumba na switirhisiwa swa timinerali swi tlakusaka ku kula ka ikhonomi.
3: Harimarovela Funeral Services hi lahla mhandzu wa wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A yi joyina hi 210 rand, Plan B 220 rand, Plan C 260 rand, ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe. Vu 14 hi wena. Loko ri ka Plan A hi ku yinga 2100 rand ya grocery, Plan B 2200 rand ya grocery, Plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka tiplan hinkwato hi ku yingeta na ATM ya 150 rand. Hey, i society yi yinga ku yinkaka mali handle ko langusa malembe. Loko ku nga lahli hina, eka Plan A hi ku yinga 4000 rand, Plan B 4500 rand, Plan C 5000 rand. Hey, hi ri a hi langusi malembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahlandle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Kukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tzaneen na Gagabatje na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi le Ravirintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Sikosese Wholesale endzhaku ka Magezi Hardware na le Karisaba eKambako Village na le Taxi Rank Street ePenama eGapane. EJoni hi kumeka extension 4 ePanament Street opposite Botley Store kuswana na Ravirintshwa. EIvory Park hi le extension 3 eFreedom Drive kuswana na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kuswana na le Maname Long Primary School. Tekele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyiseli Mpopo mahala. Vuxokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-751-4932. Arimarovela Funeral Services, a hi tekeli chance. Eka tikhasimende ta Arimarovela Funeral Services na mina mi lavaka ku joyina mi lemukisiwa hi vukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi dendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Arimarovela Funeral Services. Vikani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.
4: Walala wa sala Rico Dico i vahuni va Reader's Choice Awards eka Best Styling and Flooring eka mavhengele hinkwawo lama nga ka madoroba lamakulu kusuka ePolokwane. Yi vuye hi mintsengo ya le hansihansi yo swi teka ti-tiles, rhino boards leti bumbula leti nga chaviki mati, ti-toilet na ti-bathroom sets na tivoni ta le ndlwini. Hi xavisa nhundzu gandlo wa CE Stamp leswi vulaka hi fikelela European Quality Standard. Mi xava kan'we mi xavela vutomi hinkwabyo bya n'wina laha mintsengo yi nga chichiwa ku hundza ka 50%. Yi kumeka ka Malamulele eka R81. Rico Dico, stylish ideas, innovative designs, affordable prices.
1: Latumatwe giana malamlele yiri tsama ku fumerile xixika lexi hi mintsango ya bona yele hansi hansi tana u ta kumela IBR roofing sheet 0.27 hi 6 watt mitara hi 279.90 kuma 7 piece bathroom accessory set hi 399.90 tsena nga tlhela u kuma bathroom cabinet combo set leyi kumekaka hi mihlovo na ti-design to hambanahambana yona yi sungulaka 1499.90 endle xikweleti namuhla naswona u nga kuma ku fika kwalomu ka 750,000 na Capitec la duma where you save and score. Capitec is an authorized credit provider and FSP initiation service fee naswona ku na swipimelo. Sky Tent yiri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene. Va xavisa matende hi ku hambanana ka wona, stretch frame na canvas. Va xavisa na matafula, switulu hi ku hambanana ka swona, chini wo endla ti-popcorn, muchini wa ti-ice na wa ti-chips, ti-mobile freezer, ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa. Layby ya pfumeleriwa. Va kumeke Bafana Bafana Complex ku langutana na Tupperware. U nga va fonela ka 079-292-3334. Sky Tent e company yo sungula ku va yi ta eGiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer. Skytel. U nga durheliwi Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga tikopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisuli. Va kumeka njelela edupeni, Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital, Polokwane na le Solomon Day. Kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327. Loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.
5: Nalila Dr. Giligili buru nga fambukaka ya varikona
6: va pfuneka ku susa swinyama, ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya, ku tshungula munhu wo hlangana nhloko, ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati ni vusiku, ku simeka loko u nga kumi n'wana, ku biha minti, ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini, ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona, ku tshungula switshetshela, ku tshungula vana vo wa, ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula, ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati, swifula hi ku hambanana ka swona, ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba, ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri, ku pfula ma-business, ku pfula tilaki ta munhu, ku tshungula nyoka yo pfuretela, ku tshungula xilumi, ku tshungula lava tikeriwaka hi ku hefemula ku va xifuva, ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale, ku nga love back, ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair, va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi, ku pfula moya wo profeta, ku twasisa vun'anga, ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga, ku palula mpfuku, ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe hi high blood, chukela, low blood ni matihlo na swin'wana swo tala. Ku consulta i 500 rand. Yi nga va kumeka 079-968-9174. Madyandzope traditional hila Dr. Giligili lava va pfuna hi ku tshembeka.
7: Jean Care Private Clinic leyi i tliliniki leyi pfunaka mani na mani naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla. Yi pfuna hi leswi landzelaka. Eka n'hweti leyi ya vuxika va sungurile ku yimbisa vana va vafana hi ntsengo wa 850 rand ntsena. HIV, mavabyi ya tingana, marhambu, misiha na loko munhu a twa xisuti. Kasi va tlhela va pfuna na swinondzo hi 350 rand ntsena. Asthma va tlhela va endla na swona hi 350 ku kambela miri wa wena. Xikalo xa vana na vuyimani. HIV testing hi 100 rand. Va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand. Consultation ya vona hi 350 rand. Loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena. Loko u ri eka Malamulele na Giyani na n'wina va ti-medical aid va swi kota ku mpfuna. Kasi titiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona. Kasi family plan i 100 rand. Va kona eGiyani a Bankston va kumeka eMatrix Orange ka makhoma lokuntshwa a tlhelo ka le tingwenzeni. Kasi na le Giyani a section A kusuhi ni le Ambach va kumeka unga ba foinela sweswi eka 066 257 5568 GK Private Clinic, the heart of good healthy care.
8: CTM ni popo yellow sticker priceless. Shishika shaku fumera eka CTM. The price da ina, tisukana eka 50%. Mkwasu, nesu nara the price tag da yellow. Shuchichi wile, logo ushaba, ukuma bazela kwa lao, ubosha baloni uwenela kwa lao, kusuka hiti 23 June. Kwa fika, logo mwedi yela. 50% ina, utwashona. CTM, big saving, no style. Shukumeka eka CTM, ni popo tena. CTM.
9: Big Breakfast Show.

ririmi ra kahle mingiso ra mina eka mpfundzi wa siku ra namuntlha va ku nkata mina xi endlile mhaka mi nga zangi mi nghenelela hi ku himpela leti i timhaka ta vambirhi risimi rero ri suka kahle eka Teddy Mkwembu loko a famba na hina kahle a ku nkata mina eka ipili ya yi vula kahle ngopfu a ku i yin'we ntsena buti wa hina lavaka kha hi nyika kahle tinsimu hi nga ti vula marabenta hi nga ti vula hi ndlela yin'wana na yin'wana leyi lavaka kambe mingiso ra mina ri va ri kha ri hi nghenisa kahle eka nongonoko wa mid morning life exikani ka mpfundzi wa n'wina 9-12 kwalaka Jesus FM a vula nakambi kha hi ku ina we are the voice of the nation. Kumenza wa timinesa kubekahle awara ya nkaye eka mpunzi wa sukura na muntla na muntla isukula ra ba makumembere nthlanu eka ngwetili ya khota busika lembera magidembere na makumembere ntsebo na amkela hinkwa kunkwa ku lamba ku mkhamera kona minga mkhamengisela kahle mira ka swipanza mananga swa ku hambana hambana leka magonzo ya ku hambana na hambana na stibula swa ku ina hi leka jisara fa mi ke chaila hi vuketa hinkwa kunkwa ku na nwina mba ku ma haya amtirweni eka mpunzi wa sukura na muntla na nwina ma ha va ku makhami hi kuma eka ra na muntla siku na nwina ma ha ku sungula ku ngisungula ku ngisela na nongonoko wa mid morning life eka ra namuntlha siku swi tivi leswaku lavulavulaka kumbe langa ka xiyanimoya xa wena i ntsaki Nghonghwani muhaxi wa nongonoko eka mid morning life eka ra namuntlha siku etindyangwini ta Merlin wa ka Xirindla kambe ke hi siku na siku mina n'wi va hi kha hi famba swin'we eka nongonoko luwa va vula kahle ngopfu va ku i bamba rilo the 3-6 kambe hi khensa swinene ka vahaxikulori lava nga kota ku fambisa na n'wina kahle ngopfu eka vusiku hinkwabyo mpundzu wa siku ra namuntlha eka nongonoko wa BBZ a mi famba kahle na jaha va valaha swi nga rivali mester axi cancela mask va mukhamisiele nkarhi mi nga heta ta cancela kambe eka fambisi ya minongonoko Miss K cancela swinene eka va mukhaminyike nkarhi kambe swi tani mi ngisira mina na vanhu can cancela na ku va hi kha hi mi amukela na tshemba himpele ta hi kha hi famba swin'we kahle tiawara ka to ti nga tinharhu wa swi twa ku nongonoko lowuwani wa kha hi tisela kahle tidyondzo switsundzuxo na hinkwaswo ka swona eka mpundzu wa siku ra namuntlha loko stango feka tlhelo ra swa mahungu mengisela mi ta hi kha hi fambisana kahle na rimemba ngoveni swi ri tani mengisela mina hi nangutile leswaku nongonoko wa hina eka mpundzu wa siku ra namuntlha wu ta kha wu tshamiseko hi namuntlha i wa vumune i siku ra swikhongelo swa vamanana halahani lava mhani hi va hi kha hi kumaka mindyangu himpela yi khome hi va n'wina vana va khongerisa hi n'wina vavanuna vakokwani mindyangu yi te hikwalaho ka n'wina kambe ke mi nge ni va leswaku ha khensa ku va hi kha hi tlhe vana n'wina nakambe kambe swi tani va hi kha hi kuma kahle ku awari leyi ya ku sungula leyi hi leyi na n'wi nga ta hi kha hi kuma kahle swihungongwani leswi maka swi kha swi bampongo na le ka ra namuntlha siku hi swi tivaka ku mingisa ra mina ku ri siku na siku hambi ka nkarhi wa sweswiwani mina n'wi hi va ku hi kha hi burisana kahle swa ha tele leswi maka swi kha swi humelela kambe ke xa nkoka i ku va hi kha hi tshama hi ri up to date hi twa ku ku humelela yini etikweni ra Afrika-Dzonga hambi matiko mambe kumbe matiko lama va ka ma kha ma ri kona ehandle ku na ku humelela yini ki kambe ke swo tani hi va hi kha hi kuma kahle ku awara liya ya vumbirhi liya hi leyi nga ta yi kha hi khomele kahle xiphemu lexiya xa nhlokomhaka hi twa ku ri n'wina mavonelo ya n'wina ya tshamisetshamise kwini mi swi vonisavonisa ku yini loko xiyimo xi tshamise kwini tinhlokomhaka hinkwato leti va ku yi kha hi mi tirhisela tona ku va ku ri leti fikaka ti hi tlhontlha mihleketo ti lava ku twa ku ra n'wina vonelo ri tshamise kwini kambe hi tlhe hi dyondza kusuka na le ka n'wina xikan'we na le ka van'wanyana kambe ke hi va hi kha hi kuma kahle ku kona ka awara yaleyo ya vumbirhi ntahle ya kuma kahle xiphemu lexi xa risimu ra siku laha hi nga ta hi kha hi langa kahle eka tinsimu timbirhi leri nga ta ni na tivotela henhla swinene leri nga ta ri karhi hi pfalela siku ra namuntlha kumbe nongonoko eka ra namuntlha siku awara ya ku hetisela hi leyi nga ta hi kha hi khomele kahle xiphemu xa vapfundhisi tanihiloko ku ri namuntlha siku ra swikhongelo swa vamanana va ta va kha va ri kona va kha va hi nyika kahle rito ra Xikwembu ku vuyisa ntshembo lowo ka hi nga ha ri ku kona lowu nga famba kambe ke mingisa ra mina va hi tlhe hi kuma kahle ku hayi khona kona ka awara leyi ta hi kha hi tlanga ngelana kambe siku ra n'wina ra ku velekiwa ha vula nakambi kha hi ku ina we are the voice of the nation namuntlha ka ha ri siku ra swikhongelo swa vamanana hi nga khi nghena na vamaniki eka nongonoko ku ri ku vamhani ntsena lava hi nghenaka na vona wa swi tiva ku loko ku ri siku man'wana wo fanele ma chuzachuza ku na lava hi va ku hi kha hi va chuza kambe ka ra namuntlha siku hi va hi kha hi nghena na vamaniki ku nga siku ra swikhongelo swa vamanana ni kuma kahle miyingiseri wa hina lava nghenaka ka hina nanhle eka nongonoko va ku ri xile muhaxi ni kombela ku nghena na mhani Mthavini Maluleke mhani va ka Jim Manavele a mi famba kahle na Jilongo kwala ka Jim hi khensi swinene ku va hi kha hi kota ku fambisana na n'wina kahle eka ra namuntlha siku hi nghena kahle na vamhani va swikhongelo eka nongonoko wa mid morning life eka mpundzu wa siku ra namuntlha

tikara namuhla siku ingena na ba ba mani ba xikhongelo eka nengonoko wa Mid Morning Life eka mpunzi wa siku ra namuhla va kurisile ngwa hunwani mina ni ba ni kha ni nghena kahle na ntsako hlungwani ku ri siku ra va ra ku velekiwa xikan'we na ntsako wa ka xivulani va famba kahle ngopfu na makhexi khensi swinene kuma hi kha hi famba na ngwina kahle hi va hi kha hi kuma un'wana kambe mingisaro mina eka nengonoko wa Mid Morning Life eka mpunzi wa siku ra namuhla va kha va famba na hina kahle va kurisile na vaxumi ngwa hunwani ni nghena kahle ngopfu na Victor Mashele na Beauty Mabunda eka mpunzi wa siku ra namuhla a va tiphini hi siku ra vona tanihiloko ku ri siku ra vona ra swikhongelo hi khensi swinene swi kutani mingisela mina va ha famba na n'wina kahle hi kha hi ku ina we are the voice of the nation kwala ka Jisara FM rito ra rixaka kambe ke hi tlhe hi kuma van'wana kambe lava fambaka na hina kahle ka ra namuntlha siku va kurixile na vaxumi ntombi ya ka wun'wani hina hi nghena kahle eka vhiki ra swikhongelo na mani Felicia kokwani Mbali eka dzingidzi nga hama scrall xikan'we na mani Josephina Hlungwani eka xihosani va famba kahle na Milani wa ka Mavuza right khensi swinene ku va hi kha hi famba na n'wina kahle a hi kumeni vambirhi va ku hetisela hi nge siza ya sungula kahle nengonoko wa hina va ku ri ri xile na vaxumi muhaxi mina ni va ni kha ni nghena na ninki mavunda ka sikhunyani xikan'we na sasirikhonso kwala ka sikhunyani a va famba kahle na ntiyiso mabunda ka sikhunyani khensi swinene ku va hi kha hi famba na n'wina kahle hlayisekani eka ra namuntlha siku kambe ke hi va hi kha hi kuma kahle mingisa ra mina ku ina wa ha vulela kambe kha hi ku we are the voice of the nation ku rivala leswaku hi kona ka all streaming ya www.gcrfm.co.za xikan'we na ka Facebook u fika ku GCR space FM TikTok GCR FM nga rivala leswaku hi kona le ka 106.0 MHz FM ku va hi kha hi kota ku fambana na n'wina kahle hinkwakunkwaku lomu mi va ku mi kha mi ri kona kambe ke tanihi GCR FM ha khensa vuyingiseri bya n'wina bya makoya swi tiveni leswaku eka tiawara ka toni ka tinharhu hi leti nga ta kha ti nyika kahle tidyondzo eka n'wina ma ha ku sungula ku yingisela nongonoko i nga rivali leswaku all streaming yi kona eka www.gcrfm.co.za kambe ke ni mi nyika kahle risimu kusuka kahle eka Hennessy loko a ku khani mamba ri ta ri kha ri hisa kahle eka tinhlokomhaka ta mahungu tiphineni

Vagu halo ex circle right ale. No kambe kere simrer kesuka kahle eka simpel shayna. Brian Bomba eka mpunza skrana man coming. Sir meka nangana ko wa me the morning life. Kensis nene katin shoko maka tama ungu kesuka kahle. Eka remember ngowen makmembiro timne etika ismela kwile ka awara liya. Kunga awara ya kume kambe ke tani loka erika awara kusungula. Awara liwa kuya iti sela kahle. Sungo ngwan lesu waka skasu bambongo. Eka nguna mawi kumaka 106.0 mega. FM Sionzo, lesi hafo mbaka iso na nile kampunzi wa sukura na munti ma washo ngwina nzaki ngongwani ngena katika sungwa ngwani lesi waka sukasi bampongo eka nangona uke kampunzi wa sukura na munti istiwa coming sarina kuimpela maungi ya tele kungaela wankari kambe sungwa ngwani sama stele lakubeke na ngutaka katika maungu lamba baka baka mabopongo baba kabatla msela kupala mbienti ya Zimbabwe Ipa sina umbisi lunga unga tanga pfumelela president Emmerson Mnangagwa kutama ofisini kufikela 2030 Bakuna umbisu tlela ukatsa kuba president ahlawuriwa hi parliament hayi vaaki. Hey, swilo kuri anga tshama nkarhi wo leha kufana nkarhi wo swiswana mi swi tivaka ku ri ha ha ri ka lembe lera 2026 ku ku 2027 2028 2029 ku 2030 lama kha hi kuma kahle ngopfu mina ku se hi ko a nga ta kota ku va a kha a suka a xitulwini xa yena kambe laha ka nawu lowu va ku kha wu vekiwile kumbexana wa ha ku pasisiwaka va tlhela ku va hlamusela kahle ku ri hayi khona president yi va yi kha yi fane yi va yi kha yi yi hlawuriwa hi lava nga a parliamente ntsena swi lava ku vaaki ku vona va ri yini siku yini a swi va tirheli sweswo swi lava ku vaaki a va ha ri na right ya ku va va kha va vula ku ri lowani kumbexani ku vhothela ku ri lowani wa fita ku va a kha a tshama kumbexani ku fambisa tiko xivutiso i ku nawu lowu ta fika wu ta na yini president loko a va kha a fika a kha a rhangela vanhu i ta fika a endla swonaki kumbexana yena ta tirhisa marito lama ku ri a mi ni vhothelangi a mi na matimba ehenhla ka xitulu xa mina kumbexana eka matimba ya mina ki kambe i mahungu lama va kuma kha ma ri kona loko va kha ku ri laha tikweni ra hina ra South Africa swi nga swi kha swi vuyerisa yini ki kambe ke malamo i mahungu lama va kuma kha ma suka kahle etindhawini ta le Zimbabwe laha va ku kha swi hi hlamarisa mbingisela mina ku ri tanihiloko na nkarhi wa sweswiwani president va ka kha va tivisa kahle ngopfu ku lava va nga tisa xiswona etikweni ra Afrika-Dzonga a va tlherisi xiswona laha swi fikaka swi hi nyika swivutiso swa ku hambana na hambana na mikisarajisara fa yami ku ri president lamba va na rirhandzu eka vanhu na

itshama ikha hi hlamusela mingisa ra mina ku ri loko i ri mutswari i fika i va mutswari wa un'wana na un'wana hambi i va i kha i n'wi nga n'wi tivi loko i ri kokwani i fika i va kokwani eka munhu un'wana na un'wana hambi i kha i nga n'wi tivi kumbe a nga rixaka ra wena i va i kha i kuma kahle ngopfu mingisa mi ku kokwani wa xinuna wa makume ntsevu mune ku nga 64 wa malembe hi vukhale um loyi a hehliwaka hi ku pfinya ntukulu wakwe wa xisati wa malembe ya mune ku nga 4 years hi vukhale a nkomazi u languteriwa ku va a kha a ecourt ya majistrata Thonga a Mpumalanga mixo waloyo laha hi va ku hi kha hi kuma kahle ngopfu ku swi va swi kha swi hi vutisa swi hi nyika swivutiso hi ku hambana na hambana na ka swona ku ri loko i ri kokwani ma swi vona 64 ka xin'wanani xa munhu wa malembe swi ma swi kha swi ndlise ku yini vana va ha hlayisekile na ka vakokwana wa vona va ha hlayisekile na eka vamalume wa vona tanihiloko ti-case ti va ta ha gonya hi siku na siku hi laha hi va ku hi kha hi tivutisa ku swi va swi ndlise ku yini swi ndle njhani hi va hi kha hi fika ka xiyimo xa ku fana na xexo i mahungu lama va kuma kha ma ri kona mingisa mina lava swiphorisa va ka va kha va tivisa leswaku na u fanele u va u kha u tirha swinene laha va kha hi kuma kahle ngopfu mingisa ra mina ku ri vanhu lava va kha va suka kwala ka muganga lowu va va kha va kombisa ku vilela swinene lava tlhelaka va kombela leswaku nawu a wu tirhi hi matimba wu tlhela ku kombisa xikombiso hi vona kokwani lavawani lava va nga va kha va onhela xin'wanani xitsongo mihleketo ya n'wana yi ta fika yi kula yi ri njhani i ta tshama a ri na ku chava a nge he swi koti ku va a kha a huwa ku fana na vana van'wanyana lava va va kha va ri ka malembe man'we mahungu lama vaka ma kha ma ri kona mingisa mina laha tsundzuxanaka na le ka mpundzu wa siku ra namuntlha ku ri a hi hlayiseni vana lavawani loko i ri mutswari tshinelela meka xo kota ku va i kha endla vuxaka bya kahle na n'wana wa wena ku na hambi a va a kha a hlangana na swiyimo swa ku fana leswiwani a va comfortable ku va a kha a fika a tshama na n'wina a mi kombisa hi leswi swi va ku swi kha swi humelela evuton'wini bya yena.

rungura ku hetisela mingiso va mina leri va ku hi khena rona eka mpundzu wa siku ra namuntlha eka nongonoko wa Mid Morning Life. Va va kha va hlamusela kahle ngopfu mingiso ya ku vurindzi bya le ndzilikanini wa le Northwest byi ta byi kha byi tiyisisiwa swinene kumbe ku tiyisiwa swinene loko ku hayiwa eka mapfhumba yo kombisa ku vilela lawa ya nga languteriwa hi siku ra ti-30 ta Khotavuxika. Lava va kha va hlamusela kahle mingiso ya tanihiloko mukhamisita ku vo tala va vona va va kha va nga ri na maphepha and van'wana hinkwavo kha va swi tiva leswaku ta ku kha ku ri na ku tikisiwa kumbexana much on much leyi nga ta yi kha yi tikisa swinene hi ti-30 vo tala se va va kha va fambile kambe lavo pfumelaka maphepha va va kha va nga swi tivi ku va va kha va hi huma xinjhani kumbe va swi endlisa ku yini nga ri va le mingisa ra mina ku ri mabazi lama va ma kha ma kha ma yisiwa kumbexana ku khandziyisa maxaka kusuka hle ngopfu etindhawini ta le Malawu lava nga haleni vo tala se va va kha va tlherisiwile kambe swo fika swi va va ka lava tipresidente ta vona kumbexana varhangeri va vona vo ka va nga ri ku va seketeleni eka mhaka leyiwani kambe ke tanihiloko kha va hlamusela kahle ngopfu ku ndzilikani lowu nga etindhawini ta le Northwest ta kha yi tisiwa swinene leswi loko ku na hambi o va i kha i ringeta ku va i kha yela ku hundza kanjhani ku handlela ya ku wena i ta fika i va i kha i hundza kona kwalaya kambe ke xa nkoka i ku va i kha xi tiva leswaku va ha kombisa ku ri loko ku ri ku ma vuya mi ta vuya se mi va mi kha mi tshamisiseke hinkwaswo swilo swa n'wina kambe ke teta a ku ri timhaka leti a ni mi khomele tona eka mpundzu wa siku ra namuntlha eka nongonoko wa Mid Morning Life kambe ke hi tsutsume kahle ya ka mahungu ya awara ya 10 loko hi vuya eta mahlweni na nongonoko hi ta ku nongonoko wa Mid Morning Life u mi khomele yini eka mpundzu wa siku ra namuntlha. We are the voice of the nation. Famba kahle hi risimu kusekahle ngopfu ka seliseli famba kahle na hlavusikiza va ku lavelani haleni.

0: vako a uguwe la hleka na vangwanyana risimura risuka kahle ka khoni nwacha ukembeng seromene kampunzi wa sukra na montha vako a uguwe la impela hanya na vangwanyana loko iri munhu ti dondi sikuva eka hanya na vangwani ihlekelela na vangwani mi hanya swinwe mi themi pfunana kambe ka risimura ri bar kare dondi sane kampunzi wa sukra na montha ku na hambi ho va hikwatisana kanjani mi seromene a hanya na vangwani hi tlhe hi kota ku switivela swa ku ka hari na sukra mzuku risimura ri kare fama na hina kahle ka ngensa kahle ka anwara yabumbiri comment line what minutes kukubi kahle awara ya khume cancel maungu ya awara ya khume kusuka kahle ka remember ngoveni swi ri tari mi yingisela mina ri swin'we kahle eka nongonoko wa mid morning line ifambe kahle swinene ka awara ya ku sungula ha cancer swinene ka vuyingiselo bya n'wina bya makwenga ri va ni miyingisela mina ka ha ri kona ka 106.0 megahertz FM kambe ke sinkana ku va hi kha hi kuma kahle nhlokomhaka ya siku hi twa ku ra n'wina vonelo ri tshamisekile miyingisela mina nhlokomhaka yi tshame hi ndlela leyi tanihiloko mukhamisi ta ku kara namuntlha siku i siku ra swikhongelo swa vamanana na nhlokomhaka yi ya kona kwahala ya leswi va ku swi kha swi khumba xikerekenyana kambe ke nhlokomhaka yi tshame hi ndlela leyi vamanana va le kereke matshamela ro tsundzuxa vakereki hi mambalelo ya kahle loko va ya tikerekeni xana mi vona ku mbala buruku na swiambalo swo khoma swi ri kahle ke ku mbala endlwini ya hosi vamanana va le kerekeni va tshamela ro tsundzuxa vakereki hi mambalelo ya kahle loko va ya etikerekeni xana mi vona ku mbala maburuku na swiambalo swo khoma swi ri kahle ku mbala endlwini ya hosi ke 0608875942 mavonelo ya n'wina ya tshamisekwini va riqingho ri nghenaka la eka nongonoko ri xile na muamukele
1: yebo
0: kokwani phahlani
1: ni pfukile
0: i pfukile minjhani papa
1: pfukile
0: i can see
1: ya mativa ku na swin'wanyani kereke a yi fanele mini yi pfuna ku fana na le nkosini mi kuma munhu i mbalenyana xikete xa pfuleka nyana vatlhangeni ku ya fika nyana a henhla loko a ri ka program na tikwayikwayi u tirha swi khomakhoma mara i swikete a ya kha swi vona ku swi endla
0: mpe
1: se ene ndhawu liya hi se hi ta fihla emurhandziwa wa hina or ra van'wana hi tlhela hi ya hi ya nghena kwale swirhapeni va nga tlhela kona vakokwani na va swin'wanimani va ku kondzelela siku rin'we i mbala swilo swo leha u landzelela milawu ya ndhawu yaliya ku ri hi fanele i boha ahlokweni amatakini i mbala swilo swo leha swa siku rin'wanyana swa kufanisa se na khokerekeni ntswati wa munhu mpela mi kuma a mbale buruku ene munhu wa kha a nga tshamiseki u tirha ku hindzi ya xiyindlwanini a nga yi xiyindlwanini a ya endla nchumu
0: hayikho
1: just ku ni voneni
0: awu
1: se a hi ringeteni nyana ku tikhoma nyana ta swilo swi ta kota ku famba kahle ha kha ri hami vona hambi mi nga mbarisangi swona
0: swata
1: munhu a nga laviwi hi mhaka yo mbala i laviwa hi vumunhu ka yena
0: empe
1: all right i swati wa munhu i ye laya kumbe na nuna mi nghena kerekeni i kha i endla sweswo loko van'wanyana va ku xipapulana amaveleni wa tlula
0: hey
1: kasi a wu ku i endla yini a hi hlonipheni i byaswiwayi tin'wanyani tikereke ti tirhisa uniformu va tlhela va pima ku ri a yivi njhani ka munhu hina vavanuna va ku mi nga yimba li xitsoti pfinyapfinya bazi ri ya henhla va la swihelele ngaku i thorisa kumbe i soja na vamhani a va mbali kahle swi leha swilo swa vona swi fikanyana swi hinga matsolo ku nga vi na ku loko un'wanyana a tlakuka un'wanyana mbilu ya yena ku hambi ni nga swi kumaku hi swilo leswiya hi madama ha fana hinkwenu se tin'wanyani tikereke hi lo nghenela ku ri hi leti ka switetasi se a no phoka marani ya hi leswi ni vonaku swona
0: swa twala swinene
1: No, I tell you, one very good shame in our world.
0: You can see the cocoa and place again.
1: Yebo.
0: Thank you. Kume nga yoti mnese mingisari sarafayam kubika ati awara ya kume. Rangwe na wanelo ruta mseku yiniki. Minga kui mai mafanelo la mambalela manga kate. Tani le kuma manbele kere kien matama wakaba kwa yi. Sasa oku mbaru susu wana mbalela ni indle la liwan. Nubwana ritu ngori ngena kala. Ji sarafayam na mamke.
2: Ae mbale.
0: Efu kile mjandlu vukazi.
2: Sarazi zenga mangu mbituan.
0: Ikensi.
2: Amina ni bona sibi so imbala roko I dama rega iba alanda o kusala mabomu mabomu
0: hey
2: ha kela le kufika ngena la kereke na sikufisa ku ya ku shafela ka mithi mm ba bana na la ku tshwa ku la ku tshwa ke bona bana switi mm wa fundi ti bona ke switi zwo va swipuka ita nga ku rhandwa ngo va kombeta number 4 mm ka se mambalelo
0: mambalelo
2: hey Loko bona ku hayi ni masomanya ntle. Wo loko gena hiki hi gede ya kereke. I ku dukura wone kuri we, kumbe ku cheka ku we. Mm. I fike dikereke ka tlhelo ku huma hi gede ti chuchela.
0: Yeah.
2: Eh, loko mbala buruku zwi bona ku buruku leyi. Yi bode kwalo. Mm. Loko fika gede ni wo cheka I ku we. I ti khongelele hi huma I ta swivona ku hala ka I famba ka.
0: Empe.
2: Kumbe ku xikipa xo leha xi ku gubuku xi pfala ndhawu liya ku vana vanhu va vanuna va vanhu leni va tleriwa vusiwana
0: ntiyiso
2: hina ya hina kereke va hi byelaku hi tleleni vusiwana hi vavanuna leyi vavanuna va vanhu rito ra huma loko va ha ku langutisa switsuxi pfuka va ha langutise wena I khiyima yima kwaya ticinacini ta kwalaha mana mabobobobo a swi tshamisekangi
0: swatala
2: mambalele ma kahle ngopfu I voka tshumo hi vabyenyani betala laha hi
0: hlayiseka
2: Bye.
0: Thank you. Eating sugar mug.

0: kutwa leswi vulaku hi rito hi nga tatisi hi nga hunguti ivi hi kota ku tiva ku xi lava yini Xikwembu ekerekeni loko hi kumeka ri karhi hi hlengeletana hi ku hatlisa no lava hi cheka Timotiya wo sungula chapter 2 ni ta hlaya tivhese timbirhi ku nga 9 and 10 yi ri hi mukhuva wolowo na vona vavasati a va ambale leswi fanekelaka va xova va pima va nga ambali swo vonikela kumbe ku tibombisa hi misisi leyi horiweke kumbe vuhlalu bya nkoka kumbe tinguvu to durha ngopfu kambe a va tibombisa hi mituri leyinene hi laha swi fanelaka vavasati lava ti vulaka va vukhongeri se loko mo yingisela laha ya dyondzisa hi mambalelo ya kahle a ka va ka mhani se ku swi kahle kumbe a swi kahle a hi munhu wa vumbirhi a kumekaku a ri karhi a nga pimela sesi kumbe boti xo sungula hi yena n'wini vumunhu bya yena xana u ri u mbali kahle loko a mbali hi ndlela yaliya na loko swo za swi soleka a xikarhi ka vanhu mara i sindzisa ku swi mbala ekerekeni swi ri u hava vumunhu se a ni ta ku ka vaxisati a hi mhaka ya ku u mbali buruku mara i mhaka ya ku ri mambalelo ya wena ma hlonipheka na u nge mbali swilo swo manya u mbala swilo swo vonikela i ku ni ya ekerekeni hambi ku nga ri kerekeni ivi u twa wonge swa khenseka xikarhi ka vanhu a va tikhomi kahle ivi munhu a mbala a xiximeka a ta kota ku xiximiwa hi van'wana ni khensi swinene
1: khensile kokwana hlayisekani
0: Thank
1: you. Ming Seramina Haris singa kahle ka nengonoko wa Mid Morning Life ra n'wina vonelo ri tshamise ku yini menga swiveka veka xinjani himpela ba va kha va tsundzuxa hi siku na siku vumhani va ku nga mbarisi sweswo a hi hlonipheni yindlu ya hosi Jesara FM na mamukele
2: ni
1: pfukile minjhani papa
2: I pfukile ni khedza swinene mfundhisele ku va ngheni va tshamise na mina na ku tshamise swin'wana ku ve munhu a ri mukhongeri siku leri u ponisiwaku rona kumbe siku leri va ku amukelaku roho kerekeni va ku namuntlha u xivumbiwa lexintshwa u cinca na maendlelo ya leswiu va vona xi lexintshwa swi komba ku xi hundzi i tlhela na bible yi vula ku leswa khale swi hundzile se a hi mhaka ngopfu ya ku ya kerekeni u hlawula swimbalo ku sukela ka siku leriya u nga sungula ku nghena kereke na le kaya ka wena mbalisa sweswo wara mutini wa wena tlhe u dyondzisa na vana va wena ku va mbala swi leswi swi amukeriwaku hi hosi se ku mani miri wa munhu hi thepele se a hi thepele loko u ya kerekeni u thepele na loko u ri kwala kaka wena na loko u ri ntsiveni ma swi vona se a swi laveki swaku u ku swiswi nga kerekeni na u mbala swimbala swa swa ku ziza loko u ri kaya u mbala swimbala swa ku koma a wu ponisiwanga nivaku munhu i ponisiwile i cinca mahanyelo la ya khale i hundzile ka pheji leya khale i nghene ka pheji leyintshwa se i yingisa vafundhisi na loko swilo swi onhaka kumbe wa vabyeriwa la kaya i ya ka vafundhisi ku a nga ha ri ni ka lavan'wana i le ka lava i le kaka Xikwembu xa yena a nga Jehovha Xikwembu se hi cinca na maendlelo na loko ni vabya na loko ni hinkwaswo a na hanyi ka vamatiko loko ni bya ni huma ni humile a na hambani swimbalo swa vona futhi a na ha nyanyukisiwi hi swimbalo kumbe hi swilo leswintshwa na ni vana va Israyele loko va ya tikwenda kanani va byeli leswaku loko mfika le ni nga fiki ni endla leswi va swi endlaku venyi va tiko leriya hanyani swi n'wina hanyani swi vukhongeri lebyi mi nga suka na byona a tikweni na jipa leri mi nga tumbuluka na rona ni nga ta vula ku phazama se hi leswi a ni na ku vula swona munhu i fanele a ve xivumbiwa leswintshwa a cinca hanyelo ra yena ku sukela kaya ka yena na le ndzhuni na le kamarina hinkwako hinkwaswo na madyela ya wena loko ri ka u dya swakuva swi nga nyawuli dya leswaku dya swa kahle no famba u rhwalarhwala swa ku bola swi manga yini hinkwaswo loko ku ri ku humile ka swona sweswo dya na swa kahle leswi dyiwaku hi vakhongeri u tlhela u hanya swa kahle sukela ka swaka wena n'wana na vatukulu sweswiya se ni vona swi ri rhongo munhu loko a mbala swiphephezana a ya kerekeni a swi tshamisekangi yena yi yexe a nga ponisiwangi total ni khensi swinene
1: khensile papa hlayiseka makumembirhi nkombo wa timinetse mingisela mina ku be kahle awara ya khume ra n'wina vonelo ri tshamise ku yini eka nhlokomhaka

0: a kokakoka swimbalo aya a tshamele mahlweni ka mfundhisi le ku mfundhisi a disturbeka a nga koti dyondzisa rito ra Xikwembu a hi mbaleni kahle ka vanhu va hosi ka eka hi hlweni takerekela.
1: Siritano mengi saramina afamba sungwena kambe kampunzi wa sukura na monte kensi sunene tinhloko makata mahungu. Mengi sarisarafa ya maharika nengonoko wa Mid Morning Life. Eka nguna maho kuhi kumaka amakela nhloko maka ikuwa manana vile kereken. Batamara road sunzu shava kereki mamba lili ya kante loko vaya kereken. Sana mbona kumbala maburuku naso ambalo so koma sirikate ke kumbala endrini ya honsi. Ae buleni. Jisarafa ya na maamke.
2: Seta ke minjani?
1: Ifukile minjani ma?
2: Ifukile. Hayi tona hloko mhaka ya nwana ana namhla isiku ra kona ra swikhangela. Siva swi bingofu. So iba imbale tso koma ene munhu wa kona a rhandza ku tle a ya tshamela la ya amahlweni.
1: Yeah.
2: Kuma ku no tshama anga swikoti. Loko mfundisi va yima la ya va chumayela va boeka ku vachumayela va langutisa ya matilweni mingele ndhaku mi ta vona ingaku se Xikwembu swi ri hi xi le ku chikini
1: kasi i munhu la nga tshama le
2: va chava miringo leyi a ta vuya lomu tikerekeni na le mitlangwini xa kona u kuma ku ri laya ku cina va swibelani we wa nghena hi xirhokwani xa wena xo kuma na xiburukwani i va yi karhi i bisa na tivhidiyo ta vanhu swiva swi nga ri kahle swiva swi nga ri kahle swetsaki a meta swa yini ti khetele kereke ya mina haliya hayi liya ya rhandzeka ene ku hava ku ri i ta titwa nandzu loko u yisaswo kerekeni i ta swi twa ku ri hayi i ta huma yi famba kereke yi nga si huma
1: himpele
2: mhaka yona hambi munhu a ri hava yunifomo swo boha nceka yi ta va a wu bohile wu leha a fana na van'wana ma vonela ma xudi gracious mphephu ni ri kwala river plasas ka vukosi bya ka ku bahise tsaki danki
1: i khensile mahlayisekani
2: go
1: danki ra n'wina vonelo ri tshamiseku yini mengisi ra mina ka mpundzu wa siku ra namuntlha hi nga rivala leswaku tinhlokomhaka hinkwato hi leti fika ti hi siyela dyondzo ku hi dyondza ku hi swi tiva ku hambi ka sonta leyi taka hi fane hi swi lunghisa xinjhani hi khisi ni jisa ra fambi na mamukele
3: ahee minjhani
1: i pfukile minjhani
3: hayi pfukile
1: i khensile
3: ya wona mambalele ya le mama swa tiburokuburoku swo manyamanya kereke na malanguseki kahlekahle ku ya hi ntiyiso hi ku vona ka mina a tikereke na ku fanele ku tirhisiwa tiyunifomo loko mo langusa hi tshika leswiya swo talatala hi langusa mambalele ya kereke ya apostoli ya xigubu leyiwa loko mo langusa vanhu lava va mbala yunifomo swi va swi ri kahle na ku swi tala ka mambalelo ya vona a mi nge soli nchumu hi yunifomo liya va yi mbalaka hi mambalelo ya vona ya ku loko ri tikereka ta vo tirhisa tiyunifomo hi fana na makula na lava va apostolo a swi ta va swi ri kahle a hi nga ta vulavula hi swona ku ri swi bihini ta mambalelo a hi ta swi bela mavoko hinkwenu hi swona ni swi vonisaka swona
1: i khensi swinene a hina mani
3: kokwani hlungwana ka nkomo
1: hlayisekani kokwani hlungwana
3: thank you
1: Zero six zero eight seven five nine four two. Ming serome na ramu na bonelo rutamse kuina. Mito kumbala mabruku. Misubona sinzan kumbala mabruku skongwe na shu ambaro gumbe santi roko na shukete le shoshoku koma desia. Surikati na kuba eka isumbala antunia hos kumba ati kereke niki. Jisala fm na mamke. Okay. 060. Jisala fm mamke. Aye. E fukile vinjari tingo ra nwana tolela kule snen kombela bi tivela yana xani mo
4: vana va go dyeka swi swale ha ku tiwa nga tshukile la go dyeka swi swile swi swo koma koma le tiri ke ri wa khoma ke la mpa ni va tiri va apostle va go di ri va tere ke va apostle va di ri ga va o si ga
1: va
4: ba ya go va nga demongo go a tla ni ndi ya va mu tso va la ba ya swi swo koma a tsona ntshumi kuba kumpela silendilini ya munhu so swi nyanyula ku vanhu vonkoswo kodeke swi komo swi ni ta ku akerekeni ku tsakisa va vanhu va va tsaki na kerekeni va tekeni kosi lava ta kuko koma ku swi timbili ka vanhu teto ti endla ku swi leswi nga tshami kahle
1: n'wina va dangerous va koho 0608875942 mingisa ra mina ha ri swin'we kahle ka xiphemu lexi a ni nhlokomhaka lexiwani kambe yi nge siza ya ka mikandziyiso a hi ri nge ni tekanyana tinqingho GCR FM na mamke
5: vakhazi
1: i pfukile minjhani vakhazi
5: i pfukile
1: ina
5: maiwana mhaka ya maburuku vakhazi a yi tshamisekangi kerekeni na swimbalo leswiya swa ku thayita leswiya leswi koma
1: heyi
5: mi kuma munhu wa kona loko a ximbarile ku tlhela ku nyuma wena yi nga mbalisangiku swona leswi a nga mbalisa swona se loko a hi ri vanhu va kahle a hi ta va hi hlawula loko hi xava pasa hi xava leya kahle ya ku yi nga yi khomi ya ku leha nyana ku leya ku mbala kerekeni hi leswi a swa maburuku na leswi a swa koma na swiseswiku damarela hi ximbala kolomiya kun'wana vo bensona kun'wana na kun'wana ma swona kerekeni swi khomisa tingana letikulu kutani ku na vapapa ku na vakokwani ma swivona se va dlayisa vapapa vanhu ku vava hi mambalelo lama nga koho masiku lamawani
1: swa twala
5: inkoho nkokwani la daka loko la ti
1: i khensile mama hlayiseka thanki Waring marketing waring gena kala jisara fm nam amke
6: aye archeni
1: aye mipukile
6: epukile minjani
1: epukile
6: e kokwani majaba kwala kambokotana
1: aye kokwani
6: e nere sibengo police so baloko isuka ya kerekene iti boyile amirini etiri so khoma miri wa wena ya andlwini ya hosi a swi laveki leswiyani u ya a andlwini ya hosi i mbalise sweswiyani
1: a swi tshamisekanga
6: a swi tshamisekanga swin'wanyana swi endliwa hi miti ya hina ni nga veka leswaku n'wina va ka mhani a mi lavi ku ri vana lava mi loko va ka tatani va vula ku n'wina vana mi nga ngheni a kaya mi mbale maburuku ya n'wina yo komba miri wa n'wina ivi ya n'wina va mhani muku yo wa karhata loyi i rhanga lavi ku n'wana a ni njhani a swi laveki leswiya a hi mbaleni swo fanela leswaku na loko mfundhisi a karhi a fambisa rito ra xikwembu a kerekeni a nga vi na ku disturbeka a langutisa leswaku ri vana va mina hinkwavo va lava khoma ndlela leyi a yi vulavulaka kereke ya apostolo yi kahle na ya ZCC ma va vona loko va nghena ekerekeni a va mbalisi swo tikhoma miri ni se na vona va lava va kereke ya hina ya xiyahala ka xihlangano a va mbali ko va laha na laya leswi va endlaka swona se a hi vuyeleni a ka bibele leswi yi vulavulaka swona inkomo
1: khensi swinene papa hlayiseka
6: Thank you.
1: Hlayiseka. 0608 75 942 Kensi swinene eka mavonelo ya n'wina kambe ke a hi tsutsumeni ya kuma mikandziyiso hi twa ku ri hi ra n'wina vonelo ri tshamisekwini na nhlokomhaka ka ha ri yona yaliya hi va ka hi kha hi famba hi yona mingisela mina ku ri vamanana kerekeni va tshama va kha va tsundzuxa hi mambalelo etikerekeni ku ri mi nga mbarisa ku yini swileswa ku yini xana mi vona ku mbala maburuku xikan'we na ku mbala swimbalo swo khoma swi ri kahle ke a hi kumeni mikandziyiso
7: ahe ku ya kerekeni na le giyana swi fana loko ya kerekeni mbala xihi xo vonakala xi nga xikete xo leha kahle inga mhani kumbe sesi handle ka buruku buruku imbala buruku kuri ku iya ti buruku ni ku na vanuna le kerekeni swi la ku mbala tirhoko to kahle munhu a ti komba ku ni ya ekerekeni le ndlwini yo hlonipheka aka xikwembu ka hlonipheka i mhani mahuri kwala ka mapuku kokwani wa dyono na ku hlula dango
8: la ku ve na n'wina ntombi ya mina na yi twa nhlokomhaka ya wena mavonele hi lama munhu un'wana na un'wana emisaveni wa ka manana u ti langela leswi a swi lavaka ku swi mbarisa swona loko zi vona mbarisa swi leswi ya ri kerekeni leswi na khale a ri hi xiswona hambi a nga ri kerekeni i xiswona a nga tlhatluriwa hi munhu wo ya a nga yi kerekeni a mbala mambalele man'wana ma rihanyo lerinene munhu wa naveriwa hambi a nga mbalangi swi swo manyamanya loko ku rhoma swi phamuka ke hi ku tinjara ta le mavhengele na tilo tiya ku fana loko swi rhungiwe hi wena hi voko ra wena hi mambalele lamaya ni yo timanyamanya na swikete swo timanyamanya ni mavenga badene loko munhu ni n'wi byela ni loko ni n'wi tiva ni n'wi byela ni wa ni zonda mina ni lava ku rhandziwa ni lava ku vula ni ya mahlweni ene wa ni rhandza wu ni rhandzi a ni swi lavi ku i ni rhandzela swihi swo ka swi nga ri kahle ni rhandzeli swihi swa ntiyiso i tlhe ni zondzela swihi swa ntiyiso hi va ri ku ta mbala hina hi nghena ku kereke ya setengenasi leswiya a hi swona na kwale ka kereke ya setengenasi va kona lava kumaku va mbarile swilo swo timanyamanya i kumaku i tsandzeka no tshama hina ho ku languta ni makuma phorisa ya ta ku byela ya le kerekeni hi ku hina a hi hlweli ku hi nga ri maphorisa hi ku byela ene loko ku byela i zonda hi ri ndzeni ka kereke hina hi yisa ntirho mahlweni a hi yimeli ku zonda wena we ta tshami ri na ridzondo hi mambalele yo pfumala mahanyele le kerekeni loko va ku vhula a yi fiki laha weni laha vhula leyo fika xisutini se u nga nghena kereke sweswo u nga nghena kereke u ri na vest makatla lama i ma yimisa ma ya le hi a hi swona sweswo makatla hi vula ku vest ni nge fambi hi yo mina ni famba hi vest ndhawu leyi hinkwayo va ni vona ni khe ni famba hi vest na nhloko ya mina leyi a hi yona yo no khuvuri mina wa ku ri nhloko a ya ha fambi a rivaleni yi fane mina ni famba ni bohe duku kumbe na mbalela na xipoti na mbala a hi nandzu sweswo a ni thavathava yi pfariwini phela leswi va ku hi boha maduku a va vula ku hi vi hi tsimbele hi tshami hi lo gogogo hi na hambala swipoti hambala sweswi hi mbalaka swa kahle swo hlonipheka swekela vavanuna swakudya masiku ya vona ya nga hungutiwi hi mhaka ya mina wo famba ni kheni ku durhuturhu nhloko leyi yi nga ku na titeki laha nhlokweni loko ni sweka misisi yi wela kwalava ku hi ku yi saseke ngopfu no fani boha duku nga mhani wa muti a va ri i boha duku ri peli ri na rolo yi ku ri ku a wu ngheni kereke yaleyo u fane u kama misisi boha se wa huma wa fambi hetini ku sweka swi swa mapoti swekile vanhu va ndyangu wa wena va dya va chuchekini a yi ku dya na misisi yi khe yo i na le xikandzeni hamisi hlamba kerekeni ya kona loko mi ya mi ri mi basile ku ve a mi hetangi ku basa mi ti tlinangi mi va right mi leswi mi nga mbala swo manya hlayiseka ntombi ya bava wu ri na mburi ya ntshava hlangana ni tha u cipfulani kumeka kona weno
9: maximinjhani hina hi pfukina nhlokomhaka ya kahle himpela swi bihi ngopfu mambalele man'wani kerekeni i mi kuma munhu a mbale xikete xi kha xi hundza matsolo ma swisanyana ku a swi basani munhu i fanele a mbala xikete xi hundza matsolo komba ku hlonipheka na mfundhisi himpela a ta kota ku chumayela kahle haku swa ku se a chumayela se a nga ha chumayeli swona hi mhaka ya mambalele ya yena ma munhu a tekerekeni a mbale buruku yin'wi manyi ni n'wi manyi a vana va mhani himpela a hi mbaleni kahle mambalele mo ku va munhu hambale kahle loko a ya kerekeni swa laveka i mavonelo ya mina malama kata masana robert bale ka nkuri zamani mina inkomu
10: tiburuku a ti bihangi mbala loko munhu a kerekeni ka leyo phokotela ku bihile sweswo munhu a mbala swilo swo koma swikete tiroko to koma a tlhela a tshama kwale mahlweni leyi a vona kwala ku nga na vafundhisi a ha swi tshamisekangi leswiya na loko u kuma ku va mbala swilo swo koma ni a va teki xin'wanyana vanhu nge va tshiki matiko hinkwavo vanhu loko va ya tikerekeni na voho va mha vafundhisi va mbala swo koma van'wana tshama na ka kereke yin'wanyana va mbala swo koma va teka lexiya xa ceka va ti pfala va ti vekela kwala

0: mpela nge va cici xisheswo. Mavonelo ya mina la hi swona.
1: Ya kahle kahle mina a ni vona ku ri buruku a kerekeni a yi fanele yi nga pfumeleriwi. Buruku a yi mbale hi byi hlangenyana byebye bya vo 8 years nyana ku ya a hasi. Ene xin'wanyani hi nga mbali swilo leswiya swo hi tsandzeka no korhama loko i wele hi bayibili kumbe hi xin'wanyana e boheka ku vitana le hlange bote sesi ni nyiketi lexi hi ku a wa ha swi koti no korhama ene yi endle hi vomi suke yi ri kahle tlhe yi tinyanga a bedroom ya wena hi swivono swa wena a hi hloniphaneni mi nga panichi vavanuna phela swi nge endleki ntumbuluko hi nge wu doji se mi hanyisa ku vava loko se swi fika kwalano kahle kahle loko ni langutini van'wanyana va ka mhani va swi lava no famba va nga mbalangi vo va va chavaku vanhu va ta ku yini va swi lava yevo
2: njhani njhani ku pfuka hina hi pfukile ha yi twa topic heyo hina kerekeni ya hina hi ku ya hi ntiyiso se ku khuvuriwaku u vheta u nikiwa nawu vafundhisi va vheta va ku va mhani yaleyo khwayere yi nikeni nawu hambi a ri ye mpfundhisi wa yima a vulavula ku sweswi mi nga mukela Yesu Kreste mi fane mi va na mambalelo ya vumunhu. Mambalelo ya vumunhu a wu mbali loko u ri kerekeni ntsena, na loko u ri kaya u fanele u va na mambalelo ya vumunhu. Hileswaku a swi kahle ku mbala swi swo vonikela na swi swo manya swi khoma miri hi ku ya hi ntiyiso a swi tshamisekangi. A hi veneni na mambalelo ya vumunhu hina kerekeni ya hina ku na nawu swinene ha futhi va vulavula hi mikarhi hinkwayo va kha va byela lavantshwa ku va na na mambalelo ya vumunhu se a swi kahle a swi laveki. Hlayisekani na xiticini a hi veneni na vumunhu a tikerekeni ta hina na le makaya inkomu.
3: E khensi swinene na khensi swinene va yingiseri va mina ku va hi khe hi fambe swin'we kahle eka ra namuntlha siku kambe ke nkarhi se wu va wu kha wu tsutsumile na tshemba hi dobadobile ku himpela hi nga lunghisa kwihi tanihiloko hi kha hi atikerekeni kambe ke switsundzuxo a swi yika lava va ku va kha va kurile ntsena na lava ha kulaka na vona switsundzuxo hi va hi kha hi swi dinga hi siku na siku kambe swi tani khensi swinene kambe hi tsumeni kahle hi nghena kahle eka xiphemu lexiya xa ku va hi kha hi kuma kahle risimu ra siku ku nga tinsimu timbirhi leti va ku ti kha ti ri kona kuna risimu leri va ku ri kha ri suka kahle eka Vuyo Mokoena a ku njalo i nga ri va risimu kusuka kahle ngopfu ka Scorpion Gospel Choir loko va ku Lisilivale Homo Rapela number one Vuyo Mokoena njalo Scorpion Gospel Choir Lisilivale Homo Rapela 0608 75 942 Jisarafema mamke
4: aye kaze Scorpion Gospel Choir
3: i khensi swinene hlayiseka.
4: Thank you.
3: 0608 75 942 Ming Saramina Nguina Ifamba Nari Gerisim. Just start off my mom ke.
5: No, Vata Vuyomkwen.
3: Vuyomkwen. Thank you. 0608 875 942 risimu ra siku hi va hi kha hi famba na riki eka tinsimu timbirhi Vuyo Mokoena njalo Scorpion Gospel Choir Lisilivale Homo Rapela Jisara FM na mamke
5: hayi fambeni Vuyo Mokoena.
3: Vuyo Mokoena hlayiseka.
5: Thank you.
3: 0608 875 942 Jisara FM na mamke Vuyo Mokoena hlayiseka. Thank you. Oh, inga ku ri simu ra sungula ri na ti-vote ta ku tala swinene i nga rivali mikisameku leri nga ta ri na ti-vote ta le henhla swinene hi ro ri nga ta kha ri hi pfalela kahle nongonoko namuntlha tanihiloko ha tlangela siku ra swikhongelo swa vamanana Jisar FM ham amke 0608 875 942 0608 875 942 Ming Saramina famba na n'wina kahle eka ra namuntlha siku Vuyo Mokoena loko a ku njalo all right va fambile a hi tikeni rin'wana nakambe laha Jisara FM na mamke
6: sesaki n'wa wun'wana wa ka hina hinkwawo
3: aye papa
6: hayi a hi kondzeni hi famba hi Vuyo Mokoena swonta wa mune wu tani wona wo ta swongata
3: hlayisekani swinene
6: mono kundui.
3: Thank you.
5: 0608875945 Amere na tokulo kokwa wa xibhish kokwa la ka sikhunyane hi leso
3: I cancile
5: Thank you.

right, tinsimu hi to timingiselamina leti a hi na tona eka nongonoko kambe hi ndlela leyi va hi kha hi pfala kahle swiphemu swa tiawara ka to ti nga timbirhi hi ndlela leyo tinsimu a tshame kahle hi ndlela leyiwa risimu ra sungula suka kahle ka vuya mukwena loko a ku njalo hi leri nga ta ri na tivhoti ta le henhla swinene leri nga ta ri kha ri hi pfalele kahle nongonoko wa mid morning life eka ra namuntlha siku kambe ke ri ra rin'wana suka kahle ngopfu ka Scorpion Gospel Choir loko va ku lisile va le homo rapela hi leri va ku ri kha ri hi yisa kahle eka mahungu ya awara ya khumen'we hlayisekana

0: bakuntshaba leyi we mukotsiri wanga wa switiva ku ta ingela kanjani ri simba kahle leri va ku ri khari suka kahle eka Princess M eka awara ya ku hetisela ni ngana ka wa mid morning life kumbe mbirhi wa timinetse mingisarayisela fm kube kahle awara ya khumen'we khensela kambe maunge awara ya khumen'we ekusuka kahle ka remember ngoveni swi ri tani mingisara mina ha ri ka nongonoko wa mid morning life 106.0 megas fm swi tivaka leswaku wa mune un'wana un'wana hi na va yele mingisara mina lava va kha va famba na yena kahle vakokwani va swikhongelo va hi nyika kahle ri tirha swikhongelo ri tirha xikwembu avuxeni kokwani mi
1: pfukile
0: pfukile nkarhi wa n'wini
1: na mixeweta namuntlha ka mixo lowu la ka GCR namuntlha mina mfundhisi wa n'wina mifundhisi Twala BH va le ka jimu nga lalume ni lava ku ya xeweta vanhu va ka hina varhangeli va mina ekerekeni varhangeli va mina vatswari va mina ni karhi ni va xeweta ni karhi ni hlonipha na vafambisi va nongonoko laha ni ri xikwembu a xi va endle hi tintswalo hi lava ku ya kuma rito ra xikwembu namuntlha hi lava ku ya kuma rito ra xikwembu ingaku xikwembu xi ngo hi pfuna xikwembu xi hi katekisa a hi khongeleni wena Yehovha wa masingita wena xikwembu xa hina lexi hanyaku wena tilo ra mina wena nkulukumba wena baba hosi ya tihosi wena Jehovha wa masingita nkulukumba hosi ya hina tintswalo ta wena ta hlamarisa nkulukumba hosi ya hina rirhandzu ra wena hi leri kulukumba hi lava ku ya hlaya rito ra wena namuntlha ka mixo lowu ni khongela vanhu hinkwavo lava nga ta va va karhi va yingisela rito namuntlha ku kateka na ku kula ka vukreste xikwembu xa hina hi pfuni ha Yesu Kreste la hanyaku amen namuntlha hi ta ya hi ya kuma rito ra xikwembu aka va Efesa 6 hi ta hlaya nyana tivhese nyana la yi ri bibele ku hanya ka vatswari ni vana vana yingisani vatswari va n'wina ehosini hikuva swi lulamile sweswo u va ni xichavo eka tata wa wena ni mana wa wena hi wona nawu lowo rhanga lowu nga ni ku tshembisa leswaku u va ni ku kateka u va u hanya ngopfu emisaveni leyi na n'wina va tatana mi nga tshuki mi dyisa vana va n'wina mbitsi kambe va kuriseni eku layeni ni le ku dyondziseni ka hosi va ka hina hi kume rito ra xikwembu namuntlha ku fika kwala ni lava ku ya vulavula na vanhu namuntlha lava va nga yingisela mhaka leyi leni yi sungule hi vana yi ku yingisani vatswari va n'wina a hosini ni nga vulavula namuntlha ni ku ni nga rhanga hi le kaya vana a hi yingiseni vatswari va hina vatswari va hina sweswi nkarhi wun'wana ha ha va vuli na ku va tatana na manana hi va vula va thayimana tioledi leswi nga ri ku swona swi nga hanyeku ve ri u va ni xichavo eka tata wa wena ni mana wa wena hi wona nawu lowo rhanga lowu nga ni ku tshembisa leswaku u va ni ku kateka u hanya ngopfu emisaveni leyi va ka hina loko hi rhandza vatswari va hina hi hlonipha vatswari va hina nkarhi wun'wani hi tingetelela masiku ya ku hanya van'wani vana sweswi va xanisa vatswari va vona van'wani va dyisa mbitsi vatswari va vona van'wani vatswari va vona va tlele na ku tlela vana va vuya na vusiku va karhi va vuye na vanghana vakari vanwa na ku dzaha kwalandeni ka munti vaka hina a hi hlonipheni vatswari va hina a hi hloni vatswari va hina a hi hlonipheni vatswari va hina va le kaya vatswari va hina a hi va xiximeni hi ta kota ku ngeteleliwa vutomi ka misava leyi hi va ni xichavu aka vatata wa hina ni le ka vamana wa hina loko se hi famba hi ya kerekeni hi kona vanhu vo ka hi nga nwi nchumu hi nga dzahi nchumu hi le kerekeni a hi hlonipheni vatswari va hina va ximoya a hi hlonipheni vafundhisi va hina hambiloko mfundhisi wa kona mo n'wi voni ngaku a nga na nchumu n'wina se mi tlakukini va ka hina mi nga yi henhla ku tlula mfundhisi wa n'wina a hi xiximeni vafundhisi va hina hi ta kota ku kuma vutomi a hi hlonipheni vafundhisi va hina hambiloko a nga ri na nchumu mfundhisi loyi a tikomba a ri xisiwana n'wina se swa n'wina swi lunghini va ka hina swi lunghe hi mikhongelo ya yena swi lunghe hi mikhongelo ya mfundhisi wa n'wina a nga tleli hikuva a kha a ku vana va mina va le kerekeni na va khongelela swi za swi lungha swa n'wina se loko se swi lunghini a ma ha ri na mhaka na mfundhisi loko se swi lunghini a ma ha n'wi cheki mfundhisi se n'wina hi n'wina la nkulukumba wa kona va ka hina a hi hlonipheni vatswari va hina va le kaya na va le na va ximoya a hi hlonipheni vatswari va hina hi ku katsakatsa a ku hloniphiwi lava le kerekeni ntsena a kaya ni suke ku ri hansahansa vatswari va mina ni karhi ni nga va xiximi ni sukela kaya va ka hina ni karhi ni hlonipha vatswari va mina va le kaya se ni ta rhurha ni ya kerekeni ni ta hlonipha vafundhisi va mina xikwembu i nga ku xi nga hi pfuna hi hleketa kahle mhaka leyi leswaku va kwini vana lava nga ta xixima vatswari va vona ve ri ahosini hikuva swi lulamile sweswo u va ni xichavu eka tata wa wena ni mana wa wena hi swona hi wona nawu lowu rhanga lowu nga ni ku tshembisa va ka hina vakwini vanhu namuntlha lava va nga ta twa rito va hundzuka va yingisa rito ra xikwembu va xixima vatswari hi ku loko hi nga xiximi vatswari hi ti hungutela masiku ya vutomi loko hi nga xiximi vatswari va hina hi ti hungutela masiku ya ku hanya vakwini vanhu namuntlha lava nga ta xixima vatswari va vona hambiloko mutswari wa mina swi nga nyawuli swa mhe swi nyawule hi mhaka ku i yo ni dyondzisa swi nyawule hi mhaka ku i yo ni yimayimela mutswari loyi van'wani va hlawula vatswari va voyamela hala ka mhani loko mhani na bava vo tshika va hlamulane swi nga yi hi kona vana va yimelela mhani va hlengela papa ingaku Yehovha anga hi pfuna a hi katekisa vanhu lavaya vo rhandzana va ka hina a hi yimeni xikarhi hi va hlanganisa a hi yimeni xikarhi hi endla leswaku vatswari va hina va va na kurhula swi ta endliwa hi hina sweswo mara loko ho voyamela hala ka mhani hi hlasela papa va ta hanya a ku hluphekeni ivi hina hi nga vuyeriwi nchumu hina hi ta vuyeriwa hi ku komiseriwa masiku yi ri bibele na n'wina va tatana mi nga tshuki mi dyisa vana va n'wina mbitsi kambe va kuriseni eku layeni ni le ku dyondziseni ka hosi nkarhi wun'wani hina vatswari hi hina hi nga endleki swona ka vana va hina vana va hina nkarhi wun'wani van'wana va na nkateko wa ku tirha se ni hlawula lowo ka nga tirhi a ni n'wi lavalavi kahle hi nga dyisi vana va hina timbitsi a hi va rhandzeni hinkwavo va ka hina hi nga hlawuli a hi rhandzeni vana va hina hi va xixima a hi rhandzeni vana va hina hi va hlonipha a hi rhandzeni vana va hina hi va dyondzisa milawu ya hosi ehandzeni vana ba hina hi va kurisa akulayeni ni le ku dyondziseni ka husi vakwini matswari lava nga ta rhandza vana va vona hi rirhandzu ra xikwembu ingaku xikwembu xi nga hi pfuna xi hi katekisa ni hlaye bibele ya mina namuntlha ku fika kwala vakwini vatswari lava nga ta xixima vana va vona lava nga ta xixima vana va vona.

ai randzeni vana va hina hinga va hlawuli hinga fani na va mhani vanwani va ku khira vana va bona va randza vanwani vanwani vanga va randzi ai endleni leswa ku hi randza vana va hina hi va hlonipha ai randzeni vana va hina hi va xishima ai randzeni vana va hina hi va kurisa a tintswalweni ta Xikwembu lava ku ya khongela namuntlha leswaku va kwini vanhu lava nga ta yingisela rito va hanya hi rona va kwini vanhu lava nga ta yingisela rito va swi tiva leswaku vana va vona va xiximiwa va swi tiva leswaku vana va vona va hloniphiwa va swi tiva leswaku vana va vona va dyondzisiwa milawu ya hosi va nga tsandza mara mina ni karhi ni va dyondzisa milawu leyinene a ni tshami na vana va mina ni va byeletela swicele a ni tshami na vana va mina ni va byeletela vintswaka a ni tshami na vana va mina ni hleva vamakhelwani ni vulavula na vana va mina ni va hlayisa hi ku mina loko nkarhi wun'wani ni khaluta ku rhanga mina vana va mina va ta sala na vamakhelwani loko se ni va dlayisela vamakhelwani hikuva ni nga va hloniphisi ka vona a swi nga pfuni nchumu hikuva ta sala rivaleni va ka hina a hi rhandzeni vana va hina hi ku va dyondzisa rito a hi hlayiseni vana va hina hi ku tshama na vona hi va dyondzisa leswinene a hi tshameni na vana va hina hi sukela ku va byela swicele hi va byela swilo swo hanyisa a hi tshameni na vana va hina hi sukela ku va byela swo holovisa vanhu hala handle a hi byeleni vana va hina nawu wa Xikwembu ingaku Xikwembu xi nga hi pfuna xi hi katekisa ni hlaya bibele ya mina namuntlha ni karhi ni ku n'wina vana yingisani vatswari va n'wina ni ku n'wina va tatana mi nga tshuki mi dyisa vana va n'wina timbitsi kambe va kuriseni eku layeni ni le ku dyondziseni ka hosi va kwini vanhu namuntlha lava nga ta hanya va karhi va tiva leswaku vana va vona va hlayisekile hikuva va karhi va va byela rito va kwini vanhu namuntlha lava nga ta hanya na vana va vona va karhi va va hlayisa va va byela leswinene swa ku lulama hi nga yi tikerekeni va ka hina hi karhi hi pfumala xan'wanchumu xo hanya na vana va hina hi xona a hi tshameni na vana va hina hi karhi hi va dyondzisa rirhandzu ra xiviri rirhandzu ra le ka tilweni ingaku Yehovha a nga hi pfuna a hi katekisa namuntlha ka nhlekani lowu ni hlaye bibele ya mina namuntlha ni ri n'we vana hlayisani vatswari va n'wina va le kaya na va le ximoyeni na n'wina vatswari hlayisani vana va n'wina va le kaya na va le ximoyeni hikuva na hina vafundhisi nkarhi wun'wani ha tihlawula timembara nkarhi wun'wani hi rhandza tin'wani hi nga tirhandzi i vana va hina hinkwavo na leyi nga kokeki swona a hi rhandzeni na leyi nga kokeki swona a hi kombeni ndlela na leyi nga kokeki swona a hi byeleni ntiyiso we le kaya tilweni a hi n'wi khiri hi nga vulavuli na yena hi ku loyi a nga twisisi mara a hi vulavuleni na yena hi n'wi komba ndlela i n'wana wa hina hi na vafundhisi nkarhi wun'wani hi na swihoxo hikuva hi rhandza van'wani hi nga va rhandzi a ni ta ku a hi rhandzeni hinkwavo vana va hina lava nga kerekeni a hi rhandzeni hinkwavo vana va hina lava nga ndzeni ka kereke hi va tiva hinkwavo loyi swi fambaka na loyi swi nga fambeku hambi loyi swi nga fambeku i n'wana wa mina wa kwala kerekeni na n'wi rhandza ingaku Jehovha a nga hi pfuna a hi katekisa ni hlaye bibele ya mina namuntlha ku fika kwala lava ku ya khongela na munhu un'wana na un'wani lava ku ya khongela namuntlha ka mixo lowu a hi khongeleni wena Xikwembu xa hina xa ku tshembeka wena Xikwembu xa hina xa ku lulama wena Xikwembu xa hina lexi hanyaku wena tilo ra mina wena nkulukumba wena baba hosi ya tihosi wena Jehovha la hanyaka nkulukumba we hosi tintswalo ta

vakuwani sondolota wani nanguta ingazangi swi endlile mini na munhu risimu ra risika kahle mingisi ra mina eka Hennessy Tsonga Prince in the building eka nongonoko wa Mid Morning Life mingisi ra mina va kha yi kuma kahle ku a yi khona ho hlayela swiminetana leswi nga sala um kuma mina na n'wina hi kota ku va hi kha hi hambana kambe ke na ha vulani kambe ni kha ni ku ni khensile um ku va hi kha hi fambe swin'we kahle eka ra namuntlha siku ni tiphilile ka tanihi ntolovelo kambe ke hi tlhe hi khensana kambe eka mfundhisi ku va va kha va kota ku va kha va famba na hina kahle xikan'we na ku va hi kha hi famba kahle na remember ngoveni loko swi ta kahle ka tlhelo ra swa mahungu kambe swi tani nkarhi wa ku va hi kha hi tlangela siku ra n'we ra ku velekiwa eka nongonoko wa Mid Morning Life ngeni va la kahle mingisa mina ku happy happy happy birthday eka n'wina hinkwenu va ku mi kha mi tlangela siku ra n'wina eka ra namutlhasiku nkelo wa mathemba hinkwawo a nga mi endla hi tintswalo a mi kotisa mi fikelela ku navela ka timbilu ta mina hinkwakunkwako lama va ku mi kha mi ri kona happy happy happy happy birthday Gistar FM nam

0: Amb què?
1: Se sinta con guanapa.
0: Guanapa, va.
1: Por qué?
0: Eu fui que la minzani.
1: E por qué?
0: E na.
1: Kuna proud ma shangani ku sokana kantana akakhani na magese chao ke ku sokana ti kwenza kamswa. Kuna tsa ku shungani ku shuka le akakhini. Kuna tsa ku tukulu wa mwana mhandinda ku shuka la ka kuri a hlasong. Na hinkwavo lava bejaku na vanhu lava hanika siku ra namuntlha xikwembu a xi va nyike mikateko xipinda xi va nyika na mali va ta hi xavela keka hi mama a va nanga mapfuma mitwinti byo kuma hi kusuka laha tiko endla ka mswani hi ntambu eka switsaki n'wahun'wani ni ku hi ta n'wana ba
0: i khensile n'wana ba va hlayiseka
1: xumaxumani n'wana ba
0: thank you Happy happy birthday ka nguna hinkwe mtlangelaka siku ra n'wera ku velekiwa xana hi tlangela siku ra vumaniki eka nongonoko wa mid morning life eka mpunzi wa siku ra namuntlha right ni ku na ri vaqingo ri nghena kala jisara fa yamina mamukela aye
2: no vuyisa khomba hambi se mi nga famba mi nga helela
0: khomba yi lo vhaka yi tlhe yi tlhela
2: a yi tlhelele ka xiyimo xa yona
0: impela
2: hi sala hi lava saku n'wahun'wana na laha nga nghena kona eku
0: hi tlangela siku ra vamaniki
2: mina happy birthday ta vanhu hinkwavo lava nga tswariwanga siku ra namuntlha na lava va birthday yaku na siku ra namuntlha ni ri happy birthday ni ra xikwembu xi va ngeteleli masiku ya ku hanya a va ri na dorit na rin'we ni va veti va tela ka machapa hi tlela ni xikemu tikelela
0: thank you papa hi khesi ni hlayiseka thank you 0608-75-942 mingisero mina hi tlangela siku ra vumaniki ra ku velekiwa eka nongonoko wa mid morning life eka mpunzi wa siku ra namuntlha va ku va xumita tin'wahun'wani mi pfukile plus eka mkon'wani proud emugandlanani ka khani na le ka ntsako hlungwani eka kei na hinkwavo a va navuleriwa hi mani maxinzu ku kona ku hlula a 6 a inkomo ni khensi swinene ku va hi kha hi famba na n'wina kahle kuma un'wana kambe lava tlangelaka siku ra vo ra ku velekiwa va xumi mihaxi happy birthday eka ntsako ngunyule eka ntsako hlungwani mthani khomela eka k ndzisani ya bodi nyiko hlungwani lava mutirhi wa le vuxakeni mhani makhuvela vo duma la gani section f mugangeni wa ri voninge i nkomo ni khensile mhana mina hlayisekani gisar fm na mi amukela awu va hi balekerile 0608875942 ni voa rin'wana riqingho ri nghenaka la gisar fm na mi amukela
3: Ma
0: bulandlela.
3: Mina yalo.
0: Mi pfukile.
3: Ni kahle ku hala studio ke.
0: E pfukile.
3: Manje ke na mina mo ni ku happy birthday eka seven boy ya mina. Ile na cross for majali. Ni leka ku hala studio ya di bacho. Ni nga manga kula kumbe ku hlayisa ku ni ka hinkwaswo leswi lavaka la ka mbilu ku ni ngopfungopfu mali. Ta kota ku hlayisa papa na mhani n'wana leswi swi lavaka ni rhandzana na vabuti ku ka
0: halani
3: leswi nga ta endla ku ni tshama ni tabyisa ku nyangana hale ndzhaku lange ti bese eka wena ndzeni ya cross mazali i papa n'wana ngoma na ndlela swi mapa ni tshisa mazali kusuka laha tshama ibe saku n'wahun'wana
0: khensile papa hlayiseka Thank you. 0608875942. Mingisero wa mina ha ri swin'we eka nongonoko wa mid morning life. Hi tlangela siku ra vamaniki ra ku velekiwa. Jisara fa mina mamuke.
3: Ntaku ya ti-birthday eka tatana wa swinyani Chauke le ka mswana a va kulu swinene. Ivi ni vona Leonard Maswali a ri kore joni hi ntirho na a kulu swinene. Na ntsako hlungwani ka kei a kulu swinene na ntsaka ntukulu wa mhani. Ndi mbala sasonga la akulu sinene. Ni kwa vuna beta vuna vona vana vana na hefa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa kwa kwa Thank you. 0608875940. Navel lava maniki. Meng sara mina kanangonoko. All right. Ji sara fam nama amke.
4: Hai, nana nina minjani.
0: E fukile minjani ma.
4: ehlayisekile ni rhandza ku navelela vanhu hinkwavo lava namuntlha ku nga siku ra vona ni ku Xikwembu a xi va twela vusiwana xi va ngetelela masiku ya ku hanya emanii ya mahlawuleka xiyandzani
0: i khensi swinene mama hlayiseka thank you ni kuma kahle mingiseri wa hina van'wana nakambe va ku minjhani ni kombe ku navelela 16 bya lichuma vo tshama ka mavalani ni ri happy birthday eka vona siku a ri ve kahle va naveleriwa hi Marcelle Elfils kwalaha ka xikukwani ekhongelani kloni inkomu ni khensi swinene ku va hi kha hi famba na n'wina kahle a hi tekeni tiqingho hi ta haya kuma mikandziyiso just ala famu na mamke
5: minjhani
0: pfukile minjhani
5: pfukile
0: ina
5: mo he va navelela mo loko hete happy birthday a ka ntsaku hlongwana ka K ni ku happy birthday a ka vanhu hinkwavo lava nga velekiwa hi siku leri fanaka ra namuntlha loko hosa yi va endle timitswalo ku navela ka timbilu ta va ku humelela lava navelela kumbe ku va twalisa ka xiyanamoya va twala swin'wana hundrisa wa ximetana wa bachelor giyani Thomas hlongwana gravele le ka khakala ka misweswi leyi hansi ka ku kuwe bya ndhavezi ta xivita le masungwini lani nga kona i nkomu wa mamana
0: khensile papa hlayiseka
5: Thank you.
0: 0608-875-942. All right, it's meaning in a cafe. He talk me Gansi, so you know, you come in in Navella Lavo Maniki, a caranam classic.
6: Lace, no one. Niko, happy birthday. Come as a long one anger. Manta Vini, Blandi, Wamaluleg, a Jim Galalum. Ava Navella, it's a Timabunda, a Jim. Hip hip hooray!
7: Ni ku happy birthday ka Pride Mashangani. A gandlana ka khani ni ri happy birthday ka yena. Xikwembu xi n'wi pfune na hinkwavo lava nga siku ra vona namuntlha. Ni ri hosi ya mikateko a yi ve na vona. Loyi a va navelela birthday i mama Albi kwala ka xikukwani hinkomu.
8: Happy birthday, one day. I got one of you, Quabucabo, and I love this. There was a good amount. My cake is one day. I have another like in Quabucabo. I see young in blue, I see a whole in Quab. I love in a super car, a rubber money. E mani ma horu kwala ka mapofu kokwani wa dionona ku kula dango
9: happy birthday aka kulani mikileni we le xivulani hipipipipi na lavan'wana birthday ya ku na vona namuntlha hi ri hipipi makeke ndhamla mikateko a yi n'wineni i na laliwa hi papa ntsongo wa yena premium malungani kwala ka bote kwala hipipipipipi makeke
10: Sizinwa umwani minjana hina hi pfukile hi kombela ku navelela ti birthday ni ri happy birthday ka proud ni ku happy birthday na le ka ntsako ni ku happy na hinkwavo lava birthday ya ku na vona makeke va karhi va navelela mina xikombelo wa jaha kwala ka siku nyana hinku
11: happy birthday ka Bahamagezi Thomas Chauke le ka Mswana ni tlhela ni ku happy birthday ka ntsako hlungwani happy birthday ka proud Mashangani le gandlanani ka khani happy birthday ne le ka ntsako tokulu wa mhani va ka nkuru na vanhu hinkwavo lava birthday ku na vona a ku ri mhani jajani lava va navelela happy
12: rixini muhaxi njhani ni kombe ku navela flood le ka a ganyana ka khani le na hinkwavo lava birthday ku namuntlha vana lava va ri na siku ra kahle hikuva hi nge va hlaya hinkwavo hi mavito hi vanavele hinkwavo a va na mistrasi ya sala dingamasi inkomuhaxi
0: i khensi swinene ku va hi kha hi famba na n'wina kahle 0608-875-942 va ku hey my sister happy birthday to vanda vambilwi na hinkwavo lava ku nga birthday ya vona today a va naveleriwa hi Masudu Gracious Mphephu Danko ni khensi swinene ku va hi kha hi famba swin'we gistara fm na amke
13: makwerhu mpfukile
0: pfukile minjhani
13: inkomu ni kota ni kombela ku navelela ka ntsaku hlungwana ka khini hi ti birthday makwerhu xikwembu a swi ku engeteleli mikateko Abraham a ku weni
0: i khensisile
13: kalela hlungwana entirhweni le kuxekeni sakasisi va langa siku ra kahle
0: i khensile a swi vetani le ka n'we
13: chacha
0: thank you
13: oyi
0: 0607 875 942. Mengisera mina tlangela siku ra vamaniki ra ku velekiwa. Ni vona mikandziyiso yi ri kona nyana la
14: sesi n'wan'wani mi ri la ka GCR wa hina la mi ri happy birthday ka vanhu hinkwavo lava nga beburiwa hi ti-25 mi ri Xikwembu a xi va katekisi siku a ri rerinene eka vona hinkwavo lava va navelelaka. I mhandzikisa va ri kwala ka bungeni a xitarateni xa 4 Avenue. I mhandzikisa vo fanela hi pod kwala xitarateni inkomu n'wa wun'wana i ri kwala tiko ra ka hina. Bayi
0: bayi
15: hika tsako n'wana manilindi jakile n'wana manilindi le ka nkuli every birthday ka maikelo xa hoka ka msa vanna va hinkwavo muhaxi ona lela a hlari cha dzamke ni ri la tsakani lonja ta nkomu haxona
0: ni khensi swinene nakambe na ha vula nakambe mengisa mina ni kha ni ku happy happy happy happy birthday eka n'wina hinkwenu mi tlangelaka siku ra n'wina ra ku velekiwa eka ra namuntlha siku kwala ka nongonoko wa Mid Morning Live.
16: Hello moi va navela ti-birthday ni ku happy birthday aka ntukulu wa kokwani wa vanango ntukulu wa kokwani Linda mana nkambi kula kula ka ntukulu tsako hi ku rhandza swinene happy ni ku happy birthday aka makwenu wa munghana wa mina tsako hlungwana ka K kula kula hi tsako hlungwana ka K ku rhandza swinene happy birthday ni le ka kokwani Magezi Chauke aka Mswana ni le ka Proud Mashanganyi a gandanani ka khani ni le ka vachaja va mbilu na vona vakulu ni le ka Mashanganyi no Mathemba na hinkwavo lava tlangelaka siku na tsakiwa ka K a vakulu vakulu va namuntlha makhekhe malonini a va navelela hi mama Khesi n'wa wulelangwa muti ya mona singa view hileswo
0: hileswo GCR FM ni khensile ku va hi kha hi fambe swi nga kahle tiawara ka toho ti nga tinharhu kambe ke na ba mandla ni biyelela ni kha ni ku ina swi tiva leswaku minongonoko hinkwayo hi ta hi kha hi landzela mikarhi va leswaku ta tlhe hi hlangana kahle eka nongonoko wa bamba reloaded 3-6 kwala ka GCR FM rito haxaka loko ku ri ku musiku hi ta hi ri swin'we mi ta swi twakwala moyeni kambe swi tani ni khensile vuyingiseri bya n'wina bya mako ya tiphineni hi minongonoko hinkwayo leyi va ku yi kha yi tiseriwe n'wina mingisera mina a vula nakambe hi kha hi ku ina the voice of the nation namuntlha ka ha ri siku ra swikhongelo swa vamanana a hi yeneni tikerekeni a hi fambeni ya va khongerisa vanhu lavawani hi ku himpela swikhongelo emahlweni kambe ke ni khensile eka n'wina hinkwenu hlayisekani mi chayela hi vukheta mi hlayisana hi siku na siku kambe ke hi nga rivali ku seketela munhu un'wana na un'wana hambi wa n'wi tiva hambi a n'wi tivi risimu leri a hi nga ri langa ri va risimu ra 6 kahle ngopfu eka Vuyo Mokoena loko a ku njhalo hi leri misalaka na rona a ku ve nhlekani lowunene

Alright, ni mamukerile tindhawu hinkwato la mina ngisela ka miriko 27 wa timinete kube awara ya 12 nongonoko iGCR Talk ka nhlikani wa kusaseka nhlikani wa sukura namuntlha. Namuntlha i 25 ta June ka lembe ra 2025 kumbe 2026 Thursday namuntlha ra vumune vhiki ri herini na yo n'hweti se yi le kusuhi swinene no hela loko uza ku sungula ku hola va ti 15 kutaba ti 22 se gonye ngofu n'hweti se herini loko uza ku hola va ti 22 even then hi fika ka ti 25 then mundzuku va ti 27 nabo va hola kasi va mahele ya n'hweti va taka va hola ka vhiki leri landzelaka vhele hi ra vumbirhi misasekini hinkwenu n'we mi nga yimeriwa hi

holo sikomisa ku munhu loko pfukena thebukela aya ntirhweni imhaka kahle ya ku saseka swinene then ni tleni vula makaku banane mbamkari mhlayiseke ka tindhawu hinkwato la mba ku mkari mikumeka miri koho swi na nkoka loko mbamkari mihlayiseka i swa matimba swinene because ku na vanhu vo tala mi kuma ku vanhu a va hlayisekanga ngopfungopfu loko hi languta ka timhaka ta le mintirhweni kuma ku munhu o va ku hanyeni kambe ka ntirho lowu a nga le ku wu tirheni a nga hlayisekangi a nga kahle a nga xapu a nga right kambe ke ti koho ti-union leti mi va ku mi ri hansi ka toho ka department ya leyin'we mi nga le ka yona ku nga ri ntsela ti-union ku tlhela ku va na Department of Labour va va ri kona voku va va va karhi va pfuneta kasi na loko swo tshika swi tsandze hi ndlela yaleyo na hina hi kona haleni register FM ku va hi nghenela hi vona leswaku ku humelela yini kumbe ku ndleka yini hikokwalaho ka hini mi va mi hetelela mi va mi nga khomekangi kahle va hi karhi hi swi lunghisisa hi ndlela yaleyo kumbe hi va hi karhi hi vonisa leswaku swa tshamiseka swa lunga ku va right khensa swinene kan'we hinkwenu mi nga kombisa leswaku mi yingiserile ka Facebook page ya GCR FM we really appreciate that i swa nkoka va mi va mi karhi mi yingiserini a khensa swinene eka Facebook page ya GCR FM mina ka Facebook don u kahle mathebula WhatsApp na tinqingho hi le ka 0608875942 kasi ko topic leyi fanele ku va karhi hi burisana hi yona eka nhlikano siku namuntlha kumbexana ku va hi karhi hi languteka yona tsundzuka leswaku loko hi nghena a hi kandziyeli mavonelo ya miyingiseri wun'wanyana kambe un'wana n'wana u ta na mavonelo ma yena a vula leswi yena swi lavaka va karhi a swi vonisa xona le ka siku leri ti koho timhaka leti fanele ku va karhi hi burisana hi toho kumbe ku languteka toho hi vona leswaku ta tshamiseka ta lulama ta lungheka.

nga durhelo Tombstone T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga tikopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisuli, va kumeka njelela edrupeni Xisawuli opposite Chilidzini Hospital Pulukwane na le Solomon Day. Kasi u nga va fonela loko u lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082 840 4816 kumbe 082 369 7327. Loko u lava ku kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla. Walala wa sala Rico Dico i vawini va Reader's Choice Awards eka Best Styling and Flooring eka mavhengele hinkwawo lama nga ka madoroba lamakulu kusuka ePolokwane. Yi vuye hi mitsengo ya le hansihansi yo swi teka ti-tiles, rhino boards leti bumbula leti nga chaviki mati, ti-toilet na ti-bathroom sets na tivoni ta le ndlwini. Hi xavisa nhundzu yo gandlo wa CE stamp leswi vulaka yi fikelela European Quality Standard. Mi xava kan'we mi xavela vutomi hinkwabyo bya n'wina, laha mintsengo yi nga chichiwa ku hundza ka 50%. Yi kumeka ka Malamulele eka R81. Rico Dico, stylish ideas, innovative designs, affordable prices. Gazankulu Traditional Shop leyi kumeka ePhalaborwa. Kasi vula ku valiwi Traditional Shop yi kumeka kwala Giyane, laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga, vaprofeta na tibishop. Hi xavisa beka mina, mthabazinde, mabona, hozahoza, mrum.

0: Alright, ni will 25 40 minutes ngese ba awara dia yangwe kuta kora awara mbere kana ngona ko ajise arto kama ala ngene ka ngule ringa barika bampongo eka swenge swa mabulu ya makati 30 ta June ele swa kwanza ola xiphorisa vele ba allocate imali ya kuringana 6 million or 600 million 600 million kuba ba vanika eka vanhu lava nga ta va karhi va pfuneta ka ti-match ta ku va ku va kha ku fambisiwa vahlampfa laha atikweni ra Afrika-Dzonga. Swi tikomba nga mhaka leyi yi serious swinene ku tlula na mpimo. So ni nga tivi ku himpelampela ma yi supporta ku ina i mhaka ya kahle na mali leyi nga allocatewa 600 million. It's a lot of money, mali yo tala swinene 600 million ku va yi hakela vanhu lava nga ta va karhi va pfuna ka ti-match ku va ku fambisiwa vahlampfa laha atikweni ra Afrika-Dzonga. 0608875942 a swi vula ku 30 mhaka leyi kahlekahle yi le ku paseni yi yona yi nga tivi ka xifundzankulu xa hina xa Limpopo ku ya pasa na 0608875942. Ai buleni mina n'we twa ku ndleka enhlekani enhlekani
1: hashtag xala mutwani wa tokolo mpfukini na vaxomi
0: hina hi tshama hi pfukini hi ngon'weni
1: eputeni wa tokolo
0: m
1: ya twala milandzu na hubyeni la
0: oh ya
1: yo nyamisa milandzu ya kona leswi yi nga yimisa xiswona aka mfumo lowu hi nga ka wona la loko hi tshamini vatukulu va hina va famba va tshama lomu tinyangweni ta swiphaza xopo va ku a ku na mitirho a va na mali kuve mali yi tele yo ka yi nga talelangi vini va tiko. Mali ya tiko leri yi talele vanhu lava va ngo ta va pfumeleriwe hi voko a va ti handle ka nawu leswaku va lava ku ta thola vanhu lava va nga ta languta ku ri ku nga vi na swo biha mali leya xikalo leyi hinkwayo mi ta kuma ku ri a ko va yona ndlela ya kahle yaleyo hi ku lava ku kota ku nusetela mali liya vanhu lava nga ta thoriwa mi ta kuma ku a va ringanelangi ku va nga nyikiwa mali liya ku nga thoriwa vanhu vatsongo ivi mali ya ku tala yi talela a tlhelo ra voho hi ku voho a va swi tsakeli ku ri vanhu lavaya va famba laha tikweni leri xikombisi ku za ku ta fikela laha ku va ku na vanhu lava va ngo hina ha yima laha ku endleka lexi xi endlekaka va ri koho vanhu lava hi nga va dyola ku ri va hlayisa tiko leri ku hi hlayiseka va nga vuli nchumu malembe lama hinkwawo vanhu va karhi va rila heyi lani ku na leswo va nga ngheneleli hinkwako kwalomo mara loko se yi ya fika ka ku yi khumba vanhu lavaya va ku ta hi le handle handle ka nawu va yima swi va vava lero kungana ku fa vanhu va tiko leri ku sala vanhu va le handle ku ya hi matirhelo ya voho se mina a ni yimi na yona ni nga tivi loko va ri kona lava va nga yimaka na yoho hi ku me hi ku vona ka me hina a hina nchumu aka vanhu lava nga ku fumeni la a hi ta va vanhu va nchumu loko na hina a hi ta hi lomu hi taku hi koho hi nga ri na nawu la hi nga ri na maphepha hambiloko munhu a ta xavisa machisnex manene vatukulu va ri vanane na maphepha ku ri n'wehe lava va tirhisaku taxi ya n'wehe mara va ya ku lava ni maphepha ku ri mi ta humesa mali leyi mi kalaku mi nga ri na yona ku za mi lava ta xavisa machisnex lamaya hi ku lava ku kota ku va na mali mi ta kota ku hanya mi hanyisa na vatukulu va n'wena mara va mi bohelelaku maphepho ya laveka lava va nga laviweki maphepho swa voho swi olova ngopfu na loko va ta xavisa vo nghena muti hi muti lowu va swi lava kumbe va pima kwala switarateni loko va swi lava mara va nga endliwi nchumu vatukulu mi nge ni yi tshika kwalani ni twa ku van'wani va nga hi dyondzisa tihi xuma ni kahle
0: inkomu khensa swinene
1: tak
0: Alright, 060-88-75942. Yeah, my shit. Alright, yeah, my clinic is 060-88-75942. In Shigani?
2: Aye.
0: Aye?
2: What? Local,
1: loko avanga hangu rushanu vha le ku eka zinatala ai kuma ku mhalele vo 600,000 ya tlhisa vhana loko vhana vha lava tlhisiwa ho vho tala ku tla hena henga kwa tala hala va la la henga kona la tsama kona vhana va kona sweswi loko kume vhana va nharu ku va tile ngopfu sekaba ya vaka va ta kuma vana lava taku hi ku famba ri hana maphepho kwala tikweni leriwani sweswi mara veri ku na mali ya 600,000,000 yo tlhirisa vanhu lava why yi nga va nkona yo sivela va ri ku va nga ngheni loko va ri va maphepho ra tikweni na va yi vona mali leya ku yi tirhi njhani bodo ra va yo creata mitirho va veri yi creata mitirho ya lava va vantshwa va famba va khurhena kwalo mapatwini va basisa mapatu kwala na kona ma madorobheni va ri wo patwela kwalo ku lela ku languta hala ku ta ku hala ka GCR a wu swi koti no languta ku vona movha lowu n'wari wa wata ku hi kuva ku tlhumile na sweswi wa ri vongo hina maphorisa ya vange ngovo yo komba ku ku nga ndli madzolonga kasi nkarhi wun'wana a vo ka va nga tirhi ku wena n'hweti munhu loko a pfuka ya ku tirho i ya ku holeni wa hola mali ya ku ya ntirho wa yena ma swi vona
0: ya
1: se leswi vanhu va lava nga kule handle va nghena ku hi ku va humesa timali swi voteka va nga hayi lava mali va lava tirhaka kwele ku va nga ngheni vanhu na loko phela hina vanhu va tiva hi nga na corruption yo vanhu va za va nghena loko mi swi languta ebodoro a swi a mi swi mi khomisi tingana loko mi vona na vanhu lava a va ri la va nga nghena la South Africa va ri hava phepha loko va ngani bodoro a va nghena ka swibedhlele swihi ku munhu a nsimbi wa vantshwa musi a nghena ka swihi swibedhlele swa kona leswi a ya ka swona leswi a fanele a tshunguriwa ka swona ma swi vona ku swibedhlele leswiwani swi hetiwa tiphilisi hi vanhu lava va nga ri ku na maphepha ya South Africa fela vanhu va loko vanhu vo tala van'wakokwala van'wani va yimani van'wana va rhwe swihlanga va swi kume nkarhi musi fanele ku vona freedom ngopfu vanhu lava va nga lava se mali liya yo tala so wa yi nga humangi yi khreteriwa mitirho ya va lavantshwa va la South Africa na va tlhela yi huma yin'wana va ku sweswi humese 300,000,000 yo thola vanhu ku vanhu lava nga hala handle hala va nga hangile va ri hamaphepha laniwa ma swi vona loko hi languta ya swi swa swi i tlhela ndhakunyana a swi nga pfumeleliwi ku hambi ku ri kwala Joni laha i nga ya tshama vhiki i ri hava phepha ro komba ku i n'wana wa xikolo kumbe i n'wana wa yini vanhu lava loko mi swi langutile i nga a va ngoka va nga tlharihangi a va nyenya vugevenga lebyi nga ka byona sweswiwani phela sweswiwani a wun'wana a kha a ni hlamuselanyana a ku a ku na hostele yin'wana leyi a yi ri konanyana ku hava tsepe a ri nga heli vhiki va nga tshami swibamu swo duvula swi chavisa ngopfu mara sweswiwani swibamu leswi a swa ha ri kona ma swiwa se leswi hlamalisaka waya maphorisa ku ya sweswi va ngava ngoma nkarhi lowun'wana a va ri ku tirheka yini loko a ku nga ri mhaka ya ku hi ti-30 ku ya ku machiwe ku vanhu a va fambi vale a yi kha yi tirha yini a yi huma kwile voto vayelivili yi huma kwile vanhu va le ku hluphekini roxa mikegulo hambi wo ta timeka mindoko wa rhwani wa ya ku vhotini va ku vhotela hina ku hi ta kota ku hi mpfuna ma swi vona ku loko hi swi khomperanyana minkarhi yo yi hundzaku hina sweswi hi vaviseke ku tlhela leswi hi ngo a ku ri mfumo wa xihlawuhlawu phela sweswi a ku na le ndhawu ku ri phambeni ka swi leswi nga ku ndliwe sweswiwa munhu wa yima ku ya sweswiwa hi vambe ngoma hina maphorisa nkarhi lowun'wana a va tirha yini kwini loko a ku nga ri timhaka ta vanhu va tunguluxe swi sweswiwani a swi yandlisa ku yini se
0: ma
1: loko na yona sweswi va vulaka swona mudala mali leyi a yi ya tirha swona phela mi vutile swi nga se heta tin'hweti tinharhu mi ta tiva ku na vanhu va va khomixini kwala ka 600,000,000 yaliya swi vulaka ku ya tirha 200 leyin'wana ya swikhwameni no tlheketa ku aslong munharhu wa ntima yi nge a nga ndliwangi kahle loko a vona mali munhu wa ntima wa rhurumela ma swiva hi nge pfuki hi swisapoteni ku swi right hikuva na ave le ku tirheni mara mali mfumo wu na mali yo tala 600,000,000 tile ngopfu kotana a ku nga ri na munhu a ta va kha a nga tirhi leswi a ri ta khipiwe swi tirhani hinkwaswo a ku ta va ku ri hava tiko leri nga hava xikotiri na paving na mati a va nga na munhu a ta va kha ri na hi mati mali leswin'wana na swin'wana a xi ta va cheriwa kona mara yi huphela ku ya ku huhweni swi humelaka swona yi humela ku languta munhu ku ri tlheriseriwa kaya munhu loyi a nga ta hi minenga tsemeka hi retaretini a spenderiwa mali ya South Africa yo tala so sea bodoro yi le ku hluphekini ka mfumo wa n'wina rizi heyi ma tiva loko i nga hetelela i nga ha tirhangi e loko swi langutile laniwa ho puta ho vana va hina hikuva axikolweni vo ya vuyela ku ya tihungasela hlayisekani bodoro
0: inkomu yi khensi
1: so
0: inkomu 060-88-75942 a hi tweneniwe eka mali yi nga allocate wa vaka hayi leyi ya huma yi ya ku tirheni yi tirhela match leyiwani yi ta nyika vatirhi lava nga ta kha va pfuneta enhlekani
2: yevo puton
0: yevo mkhulu
2: u thini puton
0: nyaphilu njhani
2: nyaphila
0: mm
2: ebutona mase bona ku mfumo lo awu va randi va akatiko va wona mali leyi yi humaka sweswiwani aku kandeni ka mitirho hi ndlela leyi wayi a yi nga humeleli yi pfuna vana lava vo ngo yendla vigevenga va endla hinkwaswo ku nga endleka vigevenga emfumo wu tsandzeka ku byi herisa ku kala mitirho mfumo wu tsandzeka ku endla pulani ya ku ri vana va tirha mara sweswi ku te vanhu va le handle lava va onha va endla vigevenga va yiva va endla timejiki va khentisa vanhu swi nga fanelangi sweswi wu humesa mali yo tala so for ku va tlhelela a kaya swa languteka se hi laha swi kombaka ku ri mfumo lowu wo endlela ku ri a ku hluphekiwi hina hi karhi hi dlemba hi nga tivi ku ri biwa kwihi wu karhi wu ve ri i ncindzu ku kula a kuli hi ku budona loko mo swi langutisa ku byele ku va na nkulukumba loyi a nga tshembisa mali yo tala wu vhakatshile mfumo wu ri hala ka vomalamulele hala hileswaku ku vulavula ka yena a swi tiva ku ri swi nga endleka vo ka va nga lavi ku swi endleka ene swi nga endleka ku ri ku mali leyi a nga vulavula hi yona yi sayineliwini yo huma va yi tirhisa vona hi vutlhari bya vona va endle ngaku ku na mitirho all right n'wana wa n'wina ntukulu wa n'wina mi kuma ku ri mi n'wi sivisa hala na hala tikhompyuta tilayisense dyondzerini na magaweni i na everything swilo sweswo hinkwaswo i amile na maphepha ya swona mara ku hava laha a nga ta ya kona sweswi loko mi la ku vona loko n'wana a dlaya munhu a rape munhu a khomiwa va n'wi gwevanyana malembe malembe va tlhela va n'wi yisa xikolweni va tsaka hi swona why a ya xikolweni a dlaye munhu why a ya xikolweni a rape-ile kumbe a tshove yindlu ya munhu all right nakona loko ho va vutisa ku ri le xikolweni loko a pasa swilo leswi mi n'wi yisaka ka swona ku ri a kota ku tirha i vuya a ta tirha kwini hi ku hava mitirho ku hava mali ku ha nchumu sweswi va swi vona ku ri all right vana lava va hina lomu a va pfuka va ya hungasa kona ku ya tshama va onha lomu ya mavhengeleni ya vahlapa a va nga ha taya va humesa mali ku a va fambe vanhu lavaya swilo leswi swi sala swidlayanda phela va lava a va ri na mavhengele a va hayarisini a ko va laki ka vona hi ku switsanana a va kota ku hanya va hanyisa vana va vona ku hava vhengele leri nga ta sala ri exista hi mhaka yo va fambile n'wini wa rona u ta ri tirhisa ku tirhisa rona i ku ri hundzula ku a xavisi tihuku hi ku hava xilo lexi a nga ta swi toka hina hi ya hi ya n'wi xavela hi madurhelo ya vanhu va hi tlhela a hi swi tiva ku ri ku na vhengele ra ka mani kun'wana na kun'wanyana ku na mavhengele lama ya nga xikhale va ma tshike yini vinyi va wona va hayarisa vahlapi lava va nga tata nhova leyikwa se sweswi va tlhela va hlongola vanhu lavaya ku ri i ku a hi dlayeni hi ndlala tlhela hi ku ta i mani a nga ta kota ku maintaina vhengele leriya hi ti-prices ta vanhu lava vantima a va hanyisa xiswona hi to ramulela hi sweswi timolo ti yaku ti karhi ti andza ti tshunela na laha kusuhani na yena a handle ka swona a hi ya dlaya hi ndlala hi ku the most a ko horimiwa a ha ha ri na tihomu to va na yaloye na yaloye ene tihomu a ta ha ri to rima u laveka teretere ku yi fanele yi ku rimela i ya yi hakela yini se hi vulavurile hi ku kasi why president ya hina yi nga zami ku ri yi twanana na ti-president 30 ta vanhu lavaya hi ku hambana ka vona va ta va ta teka mali phela a hi mali ya president i ya tiko yi vuyisela vinyi va vona a ndhaku loyi a ti fambisaku nhloko a ku sweswi va nga fambisa swona a va tlhelisisi swona ekuva ari nambi ekumbili dzopia hiku mali leyi a yi sayinela ku ri hi landa vini ba ku hava ti president leti ti nga tiveki ku vana va tona ve le kwihi ene sweswi vini va ndhawu liya ve ri a hi kombela ku ri tekani vanhu va n'wina va ya kuma mipfumelelo ya ku nghena laha tikweni ra hina tanihi tiko ra n'wina ri ngheniwaku hi mpfumelelo moro munhu a ku hayi sweswi va nga humisa swona a va tlherisiwi phela va dlaya hi ndlala ku ze va ze va nyenga kwalano a va twa ndlala endla mitirho wena president ndi wena i vona ku vana va wena va ta fohla va fohlisa yini na kwala hi ta fohla hi famba ene ku ngo va lucky ku ri hi va kota hinkwavo vanhu lavaya va le handle va lwa loko vo sungula ku leswiya hi ngo hefu ku ya fika leswi nga ta va borha sekuluwa kunene hi hina hi nga ta tlhe hi ya endla sweswi kwale matikweni ya vona mali teto ti tele ngopfu ku ri a ti fanele ti antswisa mitirho ku ri vatukulu na vana va kota ku pfa va hungasa hi swin'wanyana lava va holaku mudende va nga vatswari va vona va ta va va antswa va kota ku timitela ku hanhlumu lexi swi nga ta mali yaleyo yi tele ngopfu for ku ri ene vo yi vulavulela va endli ngaku va tlherisina va tlherisangi hi vona vo titlherisa vanhu lava va ta yi dya mali leyi a vona va nga yi nge titirhi swona leswi yi nga sukelasi swona leyi nga tlaneriwa kona ku i pulani yo lava ku kota ku dya mali leyi va ku va tlherisa vanhu lavaya lava va nga tlhela yi nge se sayineriwa va tlherise kwini i ku rhoba ka vanhu kahlekahle vanhu lava mfumo lowuwani e mina a na ha lavi no wu dya na khala ya wona a na ha lavi no yi vona a hi tlheleleni ka vanhu lavaya va ntiyiso hi hambana na vanhu lavaya loko ku ri vona va nga ku fumeni a va ta va va vuleritu rin'wa mi ta kuma ku lonkwela

0: athelele kaya vanhu valavo. Salwen, leswo he va swi ni khoma matlhavi ni tlhavisa vanhu a yi nchumu ni nchumu swi leswiya. I ndlela yo ku fanele ku dyiwa mali na ti-leader ta kona. Se hi karhele hi mfumo lowuwani vanhu va ka hina hambi ho yimelela hi endla yini vanhu va ta va fika va ku mina ni nge suki ka wona i ta zela i suka hi ku va ta ku endla ku twisisa ku ri lava va le ku tangeni va ku raha ku fana na bomba a hi pinini van'wani buton
1: inkomi kensi
0: yele buton
1: Alright, yamahlene ka 060-8875942. Enhlekane mamkeri.
2: Ehe balo enkubeni.
1: It's some of kini ngongweni.
2: Ebukile ma. Ehe kwa phatha ba vankari tsini ma. Kanti nga ku fumulu ha uvenga kuve a veni a hube hi leswi vanhu va nga rhangela va swi tirhaka ku balo. Varhangeli hambi ku ri ni hi bolo va ni karhirisini valoyi ku na mali liyani hi ngo disaster ma yi vona liya loko u tlhogomela swilo mali liya fake yi tirha valoyi a ri swiyimo
1: ni mingiserini
2: mali liyani nana swi tirhisa yi ni cheka kwini langutani ni kwala ka swikhunyani kwala hi tshama swin'we ma swi vona ku loko mo tale ka hina mapata ma ha fambeki kahahle loko ku disaster fake yi tirha yi tirha loko humelela hi ri inflation mara mapatu a ku fambeki leswiwa ni ku a vota 2 times in a week ende swo va ri kule ku a pfalapfala swona mara mali a swi tivi nghene kwini swi ri mali ya disaster a yi kona na n'wi huma leyi huma ku yiliwa ya valoyi mfumo wa hina wa mhani kombisa ni ku ko va ku lava a karhala va tikomba ku va nga fiki na 2 weeks hi ne ha karhala kahlekahle a fanele ho vuku swin'wanyana valoyi wa kwatana va ha ku vula ku na vo basa va ta vuleri vito rin'we ntsena ku nga zangi ku bumbiwa munhu na vona ka vanhu lava hanga ri ma tlhelela makaya sweswo mulungu wun'wani ku i kombisini ku va ka omafense ku swi nga endleka mapasi hi sungula ku endla mapasi hinkwenu a hansi va kota ku lawula tiko ende mihleketelo yo pasa ni twaku va nga va zami swin'wanyana hi sungula hansi va ta vona va aka tiko ni twaka ku mihleketo yo kupa mara vona valava nga yi rhangela a va swi voni ku va fanele va ta na a tipulani ta njhani ku va ku mali leswi ku yi huma mara laa yi yaku a yi fiki yi helela swikhwameni valoyi lwa mfumo lowa wa 94 ku ya ndhaku ni mi byela hikwala ka hina ku lava huma yi nga ta jampa yi nghena teka xikotiri swi fanela va endleni kwa ntsan'wisi a yi nga jampa huma yi nghena patiri ngo kumbe tinghozi za ku tlumbo huma swi kala ngozi sweswo ende tihuma ti tele ngopfu hina hi teke darata ya hisa masin'wini hi ya beta masin'wi ma hina kari liya ya valungu darata u ta yi tsema baloyi i yisa masin'wini ivi yi tshamiseka ka inkomba hi xibamu mina i tliva free hikwalava yi jikajika a wu ta swi humesa hambi ku thoya muskil ku va va fonela ku ta va ku baloyi tani va mixihaleni na n'wana za va ku charge a wu to yisa se laka tiko ra hina haya hi le ka byandlana baloyi moni ku munhu wa ntima a nga fiti ku rhangela swilo swi famba a ri wexe ku nana lava va murhi wa kuona moni ku valungu murhi wa straight kwalaa swi swa order swi ta vona swi fast ku swi ndleka valoyi langutani mo mi nghena kwaziyani languta kwani masingisa kwalowa laha ku na vo ngu ri group of company group of company masika ku vona va maka landeni munta kula nga mi byeli ku a va voxe va koho vo basa i nge swi rhandzi swa fana leswia i fika lani i ri wexe ntimini va ntimene hi na makwanga swilo a swi koti ku swi khoma loko mali hi vona swi nge ta rhurhumela va vula swoho valoyi langutani kokwani khanyani leyi va laha ka buku leswiya vongolo ku ri na nkosini wa mali ya swona so i sanilamu sanilamu ya va mani mabuni sweswo ntimeni hi kwini a nga wexe swilo leswi fambaku baloyi swi famba a swi ba magoza manharhu swi fika laha swi jema va ku hi swi wini baloyi ku na milungu wun'wana a nga tshama a hi foyile i munhu ku mbuna purasini a ku loko yena a nyikiwa sapa na mhini nyikiwa sapa yi hi ngetela ndhawu mhini ngete swigangu a hi foyile mara swi ri na ntiyiso ndzeni loko mali ni hi kuma seli loyi a nga ka yi bihini ni lava kwaloo le pulukwani feni va nga tshuka u le kha a nga ha ri sati feni loyi a nga ni bambisa ni nga ri na mali ni sungula kwa lava pfumela ive va heta mali swilo swi nga swi kumaka swa kondzeleka vanhu swi ta helela kwini ku i teke mali kuva ku ndla swinini se languti swigangu kwalawo valoyi mo mhe ni nga chava ku vula ni ku hi lava ntimeni Mara wo tala munhu ku ngongo vanti mini na giyani hi tlanyarini swiwana a hi byichavi a hi fanele swi right loko a hi xikau ta ku vava valoyi munhu ku ni yi tshama hi ku hayi mhe ni fane a kwani phahlani loko mfumo na wu vhoti mhe ni vhota valoyi na ba a ni fikeli munhu inkomba loyi a hlayisekini
1: inkomba yi can see
2: danke.

0: Enhle kare mamkere.
1: Eh, bon dan I'm cooking.
0: It's all my cooking going.
1: Hinkwaswo swi le ku onhakeni bodolo. Leswa vava leswi loko va ha teka mali va sapota vanhu ve le handle mara vinyi va vona va kha va ka a va vuyisi sweswi va nga fambi ka swona. Vona hi ku va na tintswalo ta ku sapota vanhu ve le handle hina vala kaya a va na mhaka na hina. Mapatu mayini hinkwaswo swi onhake va swi langutile hi matihlo. Ku hava na nchumu lexi nga ku endliwini bodolo. Ari bodo na va tidyeni mali i ya vona hi leyi vongo wo nyikiwa yona hi mfumo wa vona i mhala nkwateko ku ya kaxila hinkwao
0: inkomi can see
1: iso bodo
0: 0608875942 hi twa ku n'wi himiri yini eka timhaka leti va ni rhumela net voice note eka WhatsApp ya 0608875942.

0: Insikane mamkere.
1: Insikane.
0: Ai.
1: Njani?
0: Ina tsama ifukini ngongwe.
1: Ipoke. Matvan Karloya aba swivula vula ku mitirho ipele a drobin akwa doroba kwa malokishi. Leso amunga pfuma le mitirho Karloya ene. Leso swi kona amla ya ka mkhomi wa 72 hours nge tsara. Ena amkoma mumba escort tata chicho na chicho ku kashibaza. Kasi dui tu sit parcel no mo just break.
0: Aye.
1: Le tsoka kona se zwiwani kwa ku. Khumulo ba ba blema mahala. Kana ya hlupheke ngopfu. Ya nda tata ku sa hlupheka hi hlupheki hi ti ta ku sa hlupheka ka malonga ngena pasera ZA. A ku be ku rola.
0: Inkomo ikhensi. Alright, 060-887-5942, 060-887-5942. It's always going to be a little bit of a voice note. Take a WhatsApp. It's always going to be a little bit of a voice note. I don't know. Nchikani?
2: Hi, good morning, Johnny.
0: It's always going to be a
2: little bit of a voice note. Dodon, swa fana mfumo wa hina ni hambi wu ri na mali a wu tirhisa aki nchumu a va teki mali yaleyi nga huma va va heleketa hi ku swo fana hambi mi mali a yi tlheli yi ta tlhela yi tlhelela swikhwameni swa vona ma swi vona va ta teka mali va tidyela se leswi nga kona Dodon a va teki mali yaleyi loko ku ri ku yi kona ku va heleketa vanhu valava va va heleketa a swi na mhaka va famba. Hi ku loko mo mali yi nga tirhi swa fana yi nge tirhi to tshama va tidyela kwalomu yi nga kona yi tlhela yi nga ndlela va aki nchumu loko ku ri ku yi kona a yi humi yi tirha yi va heleketa va famba va ya bakaya.
0: Nimingi serini
2: mavonelo ma mina mali lama bodo
0: inkomo ikhensi
2: inkomo
0: Go mu
3: 060-887-5942.
0: Inkomo ikhensi. Right, 060-887-5942.
4: Nhlekani. Ahe,
0: njani? It's amafikini ngongweni.
4: Hayi, kokutheni ngobona.
0: Ini.
4: Ah, mina lazozeni swivonisa sweswo swi ri kahle ngolo ku mali yi humi na yi tiri. A va va chuva emakaya. A va fambi, a va ta huta na swin'wanyana lani. Phela se ku tele ngopfu hi overcrowded. A hi ta wisa ku rilarixa. Iha, leswi yi nga kona mali himpela titexi teto. A va guduki va famba. Hi ta sala hi bela hi moya. Hi ta rilarila hi kha hi swi tiva ku mitirho loko yi ku mitirho ta swi vona ku yi kona kumbe a yi kona himpela. Eha, a va tifambeli va makaya. Indlopfu ka khulo lipopa hi yena.
0: Inkomo. All right. Inhlekani?
5: Hayi inhlekani ngoba ngiyini.
0: Hayi.
5: Mo bona kusukumaka.
0: Eh.
5: Ah mali le inga umelela isona. Aba yidrisi ku bona bafamba. Ku bafamba ni isala. Ba khiphela bana ba hela mpiro.

0: banyan kubo ba basponsa ko ino right just ko makara ba banyan sula ko tangena mavengele ndaka mavengele nga da tlanga di voice note leti nga ko itaka topic leyi yi landzela loko bona mngese remote voice note keep on sending your voice note that is what we mere mi swi bonisa ku yini hlekani
1: Stone T Life Group yi ri kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansi hansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka tsundzuka T Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njelela edupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital Pulukwane na le Solomon Day kasi u nga fonela loko lava Tombstone uri kwina kwi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko la kuma catalog na ti price u nga whatsapp tinambara teto kumbe u va endzeleka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla
2: Meyaro wa masipala wa Greater Giyani, Councilor Thandizitha, uramba vaaki va Ward 5 lava katsaka nkorhi Zamani, Tomu na Sifasonke, swin'we na muganga yin'wana yi ri kusuhi eka imbizi ya meyara na Batopili Day leyi nga ta fambisiwa hi ndlela leyi landzelaka siku i ti 26 Khotavuxika 2026 kasi nkarhi wo sungula i 10 o'clock nimixo kasi ndhawu hi le nkorhi a United Sports Ground ka nkorhi Zamani ku kuma vuxokoxoko byo tala ti hlanganiseni na Steven Mabunda eka 083-404-0434 kumbe Petros Mashinji eka 063-628-5835 masipala lowu ku hlayisekaka ka mbangu vurimi vupfhumba na switirhisiwa swa timinerali swi tlakusaka ku kula ka ikhonomi
3: Shibasa Financial Services ti kumele funeral cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombelanga mpfuno eka vanhu la va na individual plan leyi khavharaka munhu wun'we ntsena yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand 8 rand 15,000 rand 100 rand 20,000 rand 140 i ti kumela 30,000 rand kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya nghena ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya nghena ka 84 i hakela 8 rand i ti kumela 10,000 rand 100 rand i ti kumela 15,000 rand 120 20,000 rand 170 80,000 rand kasi hi na family plan leyi khavharaka wena n'winyi wa xibukwani xikan'we na murhandzi wa wena na vana va sikisi leyi u hakela 8 rand yi ku nyika 10,000 rand 120 yi ku nyika 15,000 rand 160 yi ku nyika 20,000 rand 200 yi ku nyika 30,000 rand kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya nghena ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya nghena ka 84 i hakela 100 rand i tikumela 10,000 rand 140 i tikumela 15,000 rand 180 utukumela 20,000 rand 220 utukumela 30,000 rand va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani murhandziwa wa wena vana va sikisi lava sukaka 0 to 21 years na 8 extended family leyi sukaka 18 wa malembe ku ya nghena eka 84 kasi loko u hakela 200 rand utukumela 10,000 rand loko

0: ya ya mfumo ndlela leyi swiswani hi huvitaku hi swona ene loko wo vulavula evutisaku a mina yona mali yo hi endla something va ta ku kwaha mali kwaha budget mali leyi mali ya humelela namuntlha sweswi hi mhaka ya manginingini ya ku hi ti-thirty ku ya humelela hi ku swi nga ndleka swilo leswi vulavuriwaku swi vulavuriwaku hala va Gauteng va Durban mara hala hina hi nga tshama kona a swi kona swisweswo se mali leyi in fact ya ya pfuna vanhu va le Johannesburg and Durban ntsena kumbe Cape Town hayi vulavuli hi mali leyi nga ta ta yi ta pfuna hale ma ta swi fana loko hi ku hi nyike van'wamabindzu mali hi ku hi khome 20 billion hi lava ku nyika swiphaza leswiwa mali mali ya kona mi tshama mi twa mali wa xiphaza ku ni yi kumini se hi hetelela hi lahlela thawula wo fana na mhe ku mudente ni hanhlamula henhla ka leswiwa no voni nga ri ku waste mali ya government for no apparent reason moni pfala kwalani ni twa ku vava ngopfu
1: inkomikensele
0: swilo leswi hi fanele swi yindla laha mugangeni switele swilo leswi hi fanele swi yindla laha South Africa mara yo teka mali hi waste so hi bohelela nangu wa mfumo yi nghena ndzhe ka mali a hi yona mhaka leyi
1: inkomu
0: ku ri no mi hlayiseka

0: ntirho na section FL timhani wa zita bahlangana vuhleka bya nkulu
1: bodyanrixile minjhani hawa hina hi valava hi pfukile mani ya nonokonoko wa n'wina mani ha mi seketela swinene ngopfu mani ha lowu nongonoko wa vavanuna lowu wa vavanuna lowuwani ku hlamula muhlokomhaka leyiwani before hi teka nkarhi wo leha Mr. Bodyan loko mo languta ANC since ku nghene yona a ni voni swi leswi ya mahlweni mina swi a ku na swi swa process ka swilo leswi swi endliwaku hi ANC and then what I'm saying ni vula leswi mhaka ku xin'wana na xin'wana lexi yi xi tirhisaka ANC yi faneke yi claim mali at the end mali liyalo ku ri ku yi claim 20 million ka 20 million ka 32 million 18 million guns hi lero ANC yi na pulani ya ku dya mali amahlweni ka vanhu amahlweni ka matihlo ya vanhu amahlweni ka community amahlweni ka nation a yi chavi ku hemba hi ku na ku qacha masocha ya 100 ivi yi qacha masocha yi claim tibillions tin'wani ta ku tala ngopfu hi mhaka ku yi swi toloverini yi tshama yi kha yi swi endla and then mfumo wa hina lowuwani loko mo la ku ta tiva mo ni mi byela xihundla xin'wana xi nga koho a ni swi tive Bodyan loko ANC yo huma yi ku ya mithini ni apulukwani membara yin'wana na yin'wana ya ANC nyikiwa 15,000 wun'wana na wun'wana wa ANC membara loko o za a kumeka ri a contributa laya ndeni i nyikiwa 15,000 a ni swi tiva do you aware about that i 15,000 ya yini va n'wi xava ku leswi nga landzeni a nga pfuki a ta ta byela community ku ha hi yini leyi ku endleke leswi na leswi na leswi na leswi ma ni twisisa se hi leswi yi nga swi tolovela guys a hi tshikeni yi endla leswi hi swi endlaka mara swi ni tsakisa hi ku yi swi endla emahlweni ka vanhu lava va nga languta lava nga mihleketo va nga na mihleketo ma ni twisisa vanhu valava yingo yi nga ta spenda mali yo tala yo chavisa so yi spendela vovinyi va vona va na mhaka na swona a hi va na mhaka na swona va tlhela va vula straight va ku ri no loko ku ri ku vanhu valava swi tiva ku va tise ku yini a va tlherisi leswi va nga tisa hi swona loko ku ri ku va te hi tilori a va tlheli tilori loko ku ri ku va te hi ti-taxi a va tlheli ti-taxi mfumo wa vona a vula sweswo president ya n'wina yi vula sweswo n'wina mi mani mina a hi timhaka ta ku ANC a hi timhaka ta ku mfumo wa hina wu na peace ni a hi timhaka ta peace leswi ya ko va ndlela ya ku dya mali leswiya va swi vona ku mali a va nge koti ku yi dya loko va nga hembangi se leswiya a ku ri ndlela makungu ya ku ndla hembela community kumbe ku hembela lexini ma ni twisisa va lava ku dya mali liya a yi nge tirhi mali liya hinkwayo ka yona ana hambi 1 million yi nge fiki yi nge tirhi 1 million i mandlela ya voho se arezi swi kahle hikumbe le ku swi voneni mina vanhu n'wina va ANC va van'wanyana mi ri hansi ka swona mi le ku swi voneni ku ri mfumo wa n'wina wu njhani hina a hi na probleme kahlekahle hina nana hina yo langutisa hi vona vutomi leswi hanyisaka swona ma ni twisisa hi neutral hina hina hi le ka neutral loko mi hi veka ka 1 yo nghena ka 2 yo nghena ka 3 yo nghena mara ka 4 na 5 ha sorry khale ka mfumo luwa wa khale luwa mativa ku a hi hanya ku saseka ngopfu mani a ni wa khale ngopfu mara ni fikile ka wona mfumo luwani wu vonile mani papa van'wani va ku heta ku vula swo swan va vula swona exact loko va nga fikisanga makumu a hi hanya ku saseka ngopfu Bodyan a va ku ku na nyandza ku na dyandza loko va ku dyandza ma swi ta ku i yini i ku famba kha mi luzela mapatu lama ma nga celeka lama laha ku tsutsumaku mati laha ku nga thyaka laha ku lava ku hi lero a va ku dyandza ndhawu yeleyo dele HW ntsan'wisi a thola vanhu a thola vanhu vo karhi ku kuma patu ri khifamba a wo swi nghena eparlamente hi swi vona swa swo mfumo walowu wa sweswi swa ku nghena parlamente ri lela ntirho tlhe nga wu kumi loko ri nga sati va ku thola na ku loku sasekini loku nga sasekanga va ku byela ku hi ta ku foyinela siya CV ya wena i ta endla i byela ku ta foyineliwa next mara ka mfumo lowu wa khale lowa wa hina loyi nga kula hi wona a wo fambi chele pasi xikhwameni ivi dele tsan'wisi a ku vitana a ku M4 i ya kwihi tana laha wa dyondza xikolo i ku hiko a ni dyondzi tana leyi na malembe ya ngani loko a languta malembe ya wena kuma ku ya wa fita ku i nga ha dyondzi xikolo a wu lavi ntirho i ku ha ntirho na wu lava tana tsalani munhu yaloye kwalani a ku nyika ntirho lowu fitaka malembe ya wena mantwisisa ntsan'wisa loyi ni vulavula hi ntsan'wisa sweswi ivi a wu nga zi i maketa ntirho i nga ku wo attenda nkosi ni lowu bohaka ku everyday tshaneke u tshameke attenda ni no se lowa sweswiwani i pasini na matric na diploma hi na yini a mafana ni ta fola kwale hinkwenu ka n'wina mi ya ba xipedi a va na mhaka na wena ni ntsena va kha va swi tiva ku vona va na action va na pulani ya vona mantwisisa ha hi bodoni mo hi siyela van'wani mina hayi a ni swi voni swi ri na nkoka leswaku wa hi mali leswi a swi na nkoka ko ku a ni ngo a hi byeli vona hi yo va na mavonelo ya hina asayitini mara mina hi ku ya hi mina a ni voni swi ri na nkoka swilo leswi i ku wa hi mali a va pfule mitirho hi mali liya na ku youth hi leyi ntihi mitirho hambi vo nyika youth hina hi se hi kurile ha na mhaka na swona leswiya a va nyiki vana va hina na vatukulu va hina hi ta kota ku va bela mavoko mantwisisa bodoni a va pfule ntirho mitirho hi mali liya va ku ti-youth mi tele ngopfu hi leyi mali leyi hi mi tumbetele a hi mihlangana a hi vikele yoho ivi va nghena va tirha ti-youth ta hina ni vonaka ku that is much better than ku wa hi mali hi ndlela leyi va swi endlaka danke bodben danke danke danke danke tebo

nhlekani khalango hina hi pfukini n'wina minjhani le ku mitweni na timali muni ku tala ka tona mbuya va kha va ku ve ku hava mitirho va nga humesi mitirho vanhu va tirha. Mfumo lowu nga kona lowuwani vanhu va hosi a wu swi koti ku sapota vaakatiko kumbe ku endlela vaakatiko tifeme kumbe vukorhokeri hi ndlela ya kona. Wu kota sweswiya swo hlayisa swigevenga swi kha swi phameliwa swixurha majele ku hlayisiwa vanhu va le matikweni ya le handle hi swona mfumo lowu wu kotaka swona. Mina leswi ni swi vonisaka swona timali muni teta a va zi va lava ku heleketa vanhu lava vo lava ku phakana ntsena hi ku va lava kusuka va onhini va swi vona ku mfumo lowuwani wu wini se va lava kusuka va onhi ku onha. Ivi loko hi ya kumeka hi vhothela munhu un'wana wa ntima a ta sungurisa kwele hansi hi ku a nga na nchumu a ku na ha lunghiza lava nga onha kona. Timali muni teto a ntiyiso mhani yimi na swona ti lava ku tirha swona te sweswo. Va lava ku ta timakela tindhawu ta vona tetiya to fana na valava va nga kuma timali va maka nkandla. Se na vona va lava ku ta endla tano ku va ti vuyerisa vona vinyi. Se mhe leswi ni swi vonisaka swona n'wina mfumo lowu loko a wu teka timali muni teto wu ndla madyandza vanhu va tirha lava nga ri ku mitirhweni lava nga dyondza swikolo vo tshama va ta pfa va kha va hungasa kona va kha va levelalevela switarata va kota ku tihanyisa tanihiloko ku nga ri na tifeme ta mitirho. Mitirho yi kona ko va hi vona va nga laviki ku yi vanga mitirho leyiwani ku vanhu va kota ku tirha va hanya. Yo hi yo mhaka hi ngo a hi hundzulukeni hi langusa ndhaku hi ku le mahlweni hi yaku kona ha to nyanya ku fa hi ndlala ha to nyanya ku hlupheka ku ya emahlweni bodon a ku na timhaka to heleketa vanhu va le matikweni ya le handle ya la vo la ku ta phaka na timali va dya hi ku va swi vona ku mfumo lowu wini hi leswi ni swi vonisaka swona bodon. Ni ri kwala ka Mchipisi hlayisekani xiticini nkomu.

0: Ayo Bodon, Mpokele, hayi, yena hi pfukile na nhlokomhaka hi le ku yi yingiseleni ha yi twa. Timhaka ha ti twa leti ti humaku aka mfumo wa hina lowu hi nga wu vhotela hi 1994 ku ta fikela sweswi. Laha swi ti kombaku ku mali aka government yi kona. Vanhu va le ku hluphekeni sweswi. Va hlupheka vanhu a va na mintirho. Vana va xikolo va ya swikolweni leswikulukumba va vuya na maphepha lamakulu ma ti-degree mara va fika va nga tirhi va fika va tshama. Namuntlha loko hi karhi hi langutisa hambi ku ri ku hala kaya kumbe kwala aka masipala wa hina wa Giyani, timali ti va ti kha ti huhwisiwa. Ko va ku loko va lava ku dya mali vakulukumba lava, va tumbuluxa swin'wana swo karhi leswi nga ta endla ku va kota ku tsopola laya va dya. Hi leswi va dyisaka swona. Maendlelo lama ma ku humesa timiliyoni letiwani ku la ku ta dyiwa mali na vanhu valava va lava ku thoriwa va thoriwa ku hi vo va nga ta pfuneta va pfuneta xiphorisa ku xiphorisa va hi lero vona vo to tirha ku langutisa ku vanhu lava va le ku fambeni na vo to tirha ku vula kumbe ku pimpa va ku na haleni va kona va nyikiwa mali. Un'wana a ku hayi haleni va fambini va hlayini va nyikiwa 1,000 va nyikiwa ma 1,000 va nyikiwa hi loro laha mi tshamaku kona mi kha mi hlupheka. Va vulavule hi timhaka ta ku vanhu lava nga weliwa hi tiyindlu vo mbawu laha laya va ta va pfuna hi ku na mali jikijiki mali yi kona ha surveyor ha langutisa ndhawu jikijiki n'wina mi nga weliwa hi tiyindlu hayi hi lava ku ta mi tsarisa hi tsarisa ku mi weliwe hi tiyindlu swi ndlise ku yini na ku yini hi ta kota ku mi phalala. Mi nga kuma ku na sweswi mali liya yi humile. Madyelo ma mali aka mfumo wa hina wa 1994 ku fikela sweswi hi huma lama i vanhu lavaya va ku va poyila van'wani ku ri ku vona va le ku tsandzekeni vona futhi hi voxe va tlhela va lwa vona vinyi hi xivona va tlhela va dlayana va dlayanela swo switulu va dlayanela mali ya leyi va vulavulaka hi yona ya leyi yi tekiwaka hi vusompfa kwale phakati ka xidziva vungu ku ha mali va yi tsopola va yi teka va vuya na yona va ta fika va yi dya vusompfa va ta fika va nyika maxaka ma vona. Ku na matiko man'wana Bodon loko i nga ri wa nhlangano lowu nga ku fumeni i nge tholiwi na siku na rin'we mali liyani va dya va ri voxe swi le ku vaveni swinene. Mina a ni ta ku loko ku ri ku a hi kota ku va hi vonela kula a hi ta swi vona ku lawani se ho hluphekisiwa mali yi kona yi humini mali yi ta sungula ku tirha hi ti-30 mi ta swi vona vo to rila vanhu lava nga ta va karhi va thoriwini kwala ya luya va murhangeri wa maphorisa i vulavule na ti-private company ta ma-security vo to vuya va rila sweswiwani vo to fika va pambuleliwa ncinci ntsena va nyikiwa yona van'wani vo tirha ku dya yo mali yaliyani mi ya thoriwa loko mi thoriwa loko n'hweti yi hela mi nyikiwa swakudya mi nyikiwa vuswa ntsena va ku hayi mi tirhela tiko i swihi swa mfumo wa hina wa kuwa a wu tshamisekangi hikuva mabodonga
1: Ahe, Mr. Karanga, hawa nhlikano onene muhaxi. Mr. Karanga, hayi ya tola topic ya mali yo tala leyi humesiwaka ku la ku pfuneta lava va timhanga ta ti-30 ta March. Ya twala. Mara Mr. Karanga, mfumo lowu wa hina lowuwani. Mr. Karanga, a ku na mali leyi yi nga hlayiwa yi nga ta ya tirha yi tirhela swona sweswo leswi ko va mano wa mfumo lowu hi mfumaka ku lava ku dya mali hi ku a ni se va swi vona ku ri no hawa sweswiwa se mfumo lowu wa wihi mfumaka wu xeriwe kambirhi hi Mr. Dondon ha kola ku dya mali lexi nga kona a va tidyeli a ku na lexi hi nga ta endla xona lexi nga kona hina a hondla ku ri na mfumo lowu swona wu fika makumu hi vhota mfumo lowu wu nga ta kota ku hi pfuna lomo languta sweswi langutani vana va pasini xikolweni vana tibasari ta kona timali ta ti-NSFAS a va tikumi mara mali mfumo lowu wu na yona namuntlha wu yi kuma kwini mali yo tirhisa sweswi laha yi fanele yi tumbuluxa mitirho laha South Africa Mr. Karanga. Hayi Mr. Karanga mfumo lowuwani wu tsandzekile vhele se wu ta wu ri na 31 years wa ha tsandzeka ku yi korhokela ku ri vanhu va ka hina va ka ntimeni a hi humeni ka vanhu va ntima hi Mr. Dondon hi ya vhotela mfumo wa mabunu swilo swi ta lunga mi nga swi vona milawu wu nga tiya loko u vhotela mfumo lowu wa mabunu lowu wa hina vanhu va ntima hi Mr. Karanga ha ta xaniseka ku ya mahlweni loko u vhotela mfumo wun'wana wa vanhu va ntima eka na mfumo wun'wana wa vanhu va ntima lowu nga ta hi fuma hi va kahle handle ka mfumo wa DA mfumo wa mabunu a hi vhoteleni wona hawa lowu wa mfumo lowuwani ha wu tsandzekile ko va ku dya mali pulo yo dya mali leyi Mr. Dondon hi leswi mani yi vonisa swona mihlangana xilahlari xa tsamukile ni ri latsakani lonje laha la ka siyandana a kaya ku ri ka nsavulaka Mr. Dondon a hi ximaximoni mutwan'wana va yi vonisa ku yimuhaxi wa mina hi ta vona n'wina until kwale 4 o'clock muhaxi wa mina bye bye.
2: Endle va tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi xivumbeko xa tombstone ta vona u hava na unga a nga tikombelanga tsundzuka T-Life Group tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisuli va kumeka njelele edupeni Chisawuli opposite Chilidzini hospital Polokwane na le Solomon Day kasi u nga va fonela loko u lava tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava ku kuma catalog na ti-price u nga whatsappa tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va tombstone ta xiyimo xa le henhla Walala wa sala Rico Dico i vawini va Reader's Choice Awards eka Best Styling and Flooring eka mavhengele hinkwawo lama nga ka madoroba lamakulu kusuka ePolokwane yi vuye hi mintsengo ya le hansihansi yo swi teka ti-tiles rhino boards leto bumbula leti nga chaviki mati ti-toilet na ti-bathroom sets na tivoni ta le ndlwini hi xavisa nhundzu gandlo wa CE Stamp leswi vulaka yi fikelela European Quality Standard mi xava kan'we mi xavela vutomi hinkwabyo bya n'wina laha mintsengo yi nga chichiwa ku hundza ka 50% yi kumeka ka malamulele eka R81 Rico Dico, stylish ideas, innovative designs, affordable prices. Sky Tent hi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene va xavisa matende hi ku hambanana ka wona stretch frame na carnival va xavisa na matafula switulu hi ku hambanana ka swona chini wo endla ti-popcorn muchini wa ti-ice na wa ti-chips ti-mobile freezer ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa layby ya pfumeleriwa va kumeke Bafana Bafana complex ku langutana na tapeway u nga va fonela ka 079-292-3334 Sky Tents i company yo sungula ku va yi ta egiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer Sky Tents
3: mahungu eka GZFM na lungile malepa
4: dzikhensile swinene ku seriwa nkarhi mahungu ya awara ya mbiri eka GZFM rito ra rixaka mingisere inhlikani murangeri wa vandla ra Economic Freedom Fighters EFF ku komisa Julius Malema u nyike xipikara xa palamente manana Thoko Dedeza 48 wa tiawara ku va angula Malema u hehle leswaku xipikara xa palamente manana Thoko Dedeza u vonela ebodleleni milawu ya palamente Malema hi laha ku haxaka leswaku palamente yi bakanyele tlhelo goza ra presidente ra ku va ku yimisiwa komiti ya section 89 leyi nga ta va yi languteka swihehlo henhleni kakwe Malema u tlhela vula leswaku xipikara u kumile swiletelo kusuka eka swiyenge swa xinawu swa yena n'wini ku nga ri swa komiti.
5: Speaker can't rely on the legal advice of our committee. She went to get her own legal advice, said oppose. Then the legal advice told her what she didn't want to hear. Then she says when she does interviews, which is dishonest, the legal advice said I also have an option to abide. Her advice doesn't have that option. It is your advice which has got that option. It's our advice, and she has no right to use our advice. They were not advising her. She got her own advice, and the advice said, go to court. So as a committee, we need to take a very strong view.
4: Vaxinuna vanharhu va malembe ya le xikarhi ka 28 na 31 va nyikile xigwevo xa vutomi hinkwabyo ekhoteri na ndzo wa ku pfinyiwa nhwana wa 15 wa malembe evukhale. Hi ku ya hi maphorisa xigwevo xi va kona endzhaku ka mhangu leyi nga humelela eka ndhawu ya vuhungaselo ya le kusuhi emugangeni wa Makgato hi matakuxa ya siku ra 29 ka n'hweti ya Ndhati lembe ra 2018. Muvulavuleri wa maphorisa xifundzankulu xa Limpopo Malisela Lidwa va vula leswaku 5 wa vaxinuna va landzererile wa nhwana exihambukelweni laha va nga n'wi kokakoka ku ya eka xitarata laha ku nga na yindlu ya makamara ya 2 lava nga fika va n'wi pfinya va vuyelela ku fikela va n'wi ntshuxa mixo lowu landzelaka Lidwaba u vula leswaku endzhaku ka ku ntshuxiwa ka mutwisi wa ku vava nandzu wu pfuriwile wa ku pfinya naswona 5 wa va ehleketeleriwa hi lava nga va va tlhela va khomiwa hi siku ra 29 ka n'hweti ya Ndzhati lembe ra 2018 lava nga tlhela va nyikiwa beyili Lidwaba u tlhela engetela hi ku vula leswaku va ehleketeleriwa van'wana vambirhi lava nga yima ku va va ya etikhoto naswona mapapila hikuva va khomiwa ya humesiwile. Murangeri wa nhlangano wa mathekisi laha tikweni wa Santago Abna Tsebe u vula leswaku ku kavanyeteka ka migingiriko ya siku na siku swi nga ha khumba hi ndlela yo biha loko ku langutiwa ka tlhelo ra ikhonomi laha tikweni leswi swi landzela ku hlangana loku nga va kona ka xiyenge xa xiphorisa kun'we na va nhlangano wa mathekisi wa Santago Pitori ra vunharhu ku ta burisana hi ku kombisa ku vilela loku kunguhatiweke laha tikweni siku ra 30 Tsebe vula leswaku xiyenge xa ku languteka vaaki va matiko mambe kun'we na va xiyenge xa mindzilikano va vona va nga na vutihlamuleri bya tindzawulo ta mfumo Tsebe u tlhela tiyisisa leswaku xiyenge xa mathekisi siku leri xi ta va xi tirha tanihi ntolovelo.

0: Mpala Burwa hi kumeke dorobeni Nelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi Agiani hi kumeke Keto Street opposite la Dumadwe.
1: Vahlavi Bricks and Sand lava i vaxavisi va ndhuma va misava na switina. Va xavisa ti-mixi bricks, stock bricks, medium block, big block, ti-interlock 3060 na ti-80, ti-domestic pavings lava va tlhela va xavisa na misava hinkwayo hi ku hambanahambana ka yona. Boy Sand, River Sand, Crop Sand, Bubble Storm. I nga va cheka na le ka Facebook na TikTok i Vahlavi Bricks and Sand ku vona mintirho ya vona. U nga yi kuma eka email ya admin at vahlavibricks.co.za. Tsundzuka leswaku xixika lexi va chiche mitsengo ya vona eka ti product ta bona hinkwato swilo na swi chipe ku chipa. Va kumeka eGiyani opposite na Peak Hardware. U nga va fonela eka 015 812 0848, eka Malamulele a R81 Road, 076 048 0108, ka Malumayila 072 325 6828, na le gandlelani ka khani va kona 082 724 2000. Vahlavi Bricks and Sand na
2: Jean Care Private Clinic lei i clinic lei pfunaka mani na mani naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla. Yi pfuna hi leswi landzelaka.
1: Eka n'hweti leyi ya vuxika va sungurile ku yimbisa vana va vafana hi ntsengo wa 850 rand ntsena.
2: HIV, mavabyi ya tingana, marhambu, misiha na loko munhu a twa xisuti, kasi va tlhela va pfuna na swinondzo hi 350 rand ntsena. Asma va tlhela va endla na swona hi 350 ku kambela miri wa wena. Xikalo xa vana na vuyimani HIV testing hi 100 rand. Va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand. Consultation ya vona hi 350 rand. Loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena. Loko u ri eka Malamulele na Giyani na n'wina va ti-medical aid va swi kota ku mi pfuna. Kasi titiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona. Kasi family plan i 100 rand. Va kona eGiyani a Bankstown, va kumeka eMain Chixarenge ka makhoma lokuntshwa etlhelo ka le etingwenzeni. Kasi na le Giyani a Section A kusuhi ni le Ambach va kumeka. U nga va fowunela sweswi eka 066 257 5568, 066 257 5568. Gene Care Private Clinic, the heart of good healthy care.
0: Bafana, Bafana Hardware. La hi ku kumela special swili hansi hansi. U nga ti kumela pressure pump ya 0.37 kW yi helelini hi 1295. Kuma pipe ya gezi 14.95. House wire 1525mm by 100m. Mihlovo hinkwayo yi le ka special. Concrete tile double Roman all colors hi 850.
3: Kasi va tlhela va va na 6 meters zinc hi 290 rantsena. Lama emazing yo tiyo.
0: Fals video Econ i 5700. Unga tlhela u tikumela Burger Master ya 20 liter hi 650. 100 by 100 welded mesh hi 395. Hi kume switirhisiwa hinkwaswo swa gezi swo plumba, mavanti ku hambana na ka wona, swo belela hinkwaswo swi le ka speciali. Va kumeka kwale Giyani. Loko u lava quotation kumbe ku tiva swin'wana u nga va WhatsApp eka 060 488 4051. Bafana, Bafana Hardware.
4: Madyanzo pa traditional hila Dr. Giligili buru nga fambukaka ya varikona.
5: Va pfuna eka ku susa swinyama, ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya, ku tshungula munhu wo hlangana nhloko, ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku, ku simeka loko u nga kumi n'wana, ku biha minti, ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini, ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona, ku tshungula swithethela, ku tshungula vana vo wa, ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula, ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati, swifula hi ku hambana na ka swona, ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba, ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri, ku pfula mabusinesse, ku pfula tilaki ta munhu, ku tshungula nyoka yo pfuretela, ku tshungula xilumi, ku tshungula lava tikeriwaka hi ku hefemula ku ka xifuva, ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back, ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair, va tshungula, ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi, ku pfula moya wo profeta, ku twasisa vun'anga, ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga, ku palula mpfuku, ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe hi high blood, chukela, low blood ni matihlo na swin'wana swo tala. Ku consulta i 500 rand. Yi nga va kumeka 079 968 9174. Madyanzope traditional hila Dr. Giligili, la pfuna hi ku tshembeka.
2: Swi basa
6: Financial Services tikumele funeral cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombela mpfuno eka vanhu. La vana individual plan leyi coveraka munhu wun'we ntsena yona yi hakela 60 rand i kuma 10,000 rand, 8 rand, 15,000 rand, 100 rand, 20,000 rand, 140 i tikumela 30,000 rand. Kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya nghina ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya nghina ka 84 i hakela 8 rand i tikumela 10,000 rand, 100 rand i tikumela 15,000 rand, 120, 20,000 rand, 170, 80,000 rand. Kasi hina family plan leyi coveraka wena n'winyi wa xibukwani xikan'we na murhandziwa wa wena na vana va sikisi. Leyi u hakela 8 rand yi ku nyika 10,000 rand, 120 yi ku nyika 15,000 rand, 160 yi ku nyika 20,000 rand, 200 yi ku nyika 30,000 rand. Kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya nghina ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya nghina ka 84 i hakela 100 rand i tikumela 10,000 rand, 140 i tikumela 15,000 rand, 180 u tikumela 20,000 rand, 220 u tikumela 30,000 rand. Va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani, murhandziwa wa wena, vana va sikisi na va sukaka 0 to 21 years na 8 extended

Budon, mfukeni na ipfukeni. Hey, government lwa hina lwiwa ola ku tlanga hi mali vanhu va hosi, ola ku tlanga hi mali government. Cause loko mina ni swi langutisini Budon, masiku ndzhaku ku na vanhu van'wana va matiko ya Mozambique a va khomiwa kwalomu switarateni va vapfa, letwa ku ve ri ikhonwini va ri a nga na pasi. Wihunyana wa n'wi vona hi loyi u humelerile, a khomiwa a yisiwa kwini? A yisiwa kaya kumbe u pfaleriwa xitokisini a yimanyana masiku a humesiwa na? Loko a ni voni va kha va hungutana mina, wo twa ku ve ri ikhonwini a nga ri na pasi, ikhonwini a nga ri na pasi. Mara 1-2-3 tlhela n'wi vona kwala tikweni ra hina futhi, a vo n'wi khoma va n'wi hlayisa kwala xitokisini, va tlhela va n'wi pfulela ya khota ya tenga va n'wi pfulela na? Mfumo wu le ku huweni swinene na xiphorisa lexi va le ku huweni swinene, va le ku huweni mali, va le ku huweni mali. Va lava ku ta dya mali ya mfumo hi tipulani ku va ta ku ve ri va lava ku ta hira mabazi ya tlherisela vanhu kaya. Leswi va nga tisa swona vanhu lava va swi tiva ku va tise ku yini, a va tlherisi xiswona. Ene hi lava ku tiva ku axifundzheni xa Limpopo wo fana na vo kwala Giyani, Phalaborwa, tindhawu leti hinkwato ku ya tlhela vanhu va njhani. Because loko mina ni yingiserini xitori lexi kusala xisukui va vulavula hi vanhu va Malawi na vanhu va Nigeria, vanhu va Maputo a va vulavuli hi vona. Cause na vona vanhu va ku huma Mozambique va hava permit ya ku ta va ta tshama na South Africa, a ku vi xilo xin'we swi endliwa swilo swin'we swi fana. Na vona a va fambi hinkwavo, hi la ku vona va fambi. Sweswi va nga tisa swona a va tlherisisi xiswona vanhu valavo Budon, va nga se va ku ve ri va ta humesa mabazi kha ri hi hlupheka na hina kwala South Africa, kha hi hlupheka vana va hina va karhi va hlupheka mabazi ya ku endla yini. Leswi va nga tisa swona vanhu lava a va tlherisi swona, a va tlherisi swona Budon. Va nga va ta hi xanisa ku ve ri va lava a va tangi hi mabazi musi, a vo ta hi ku fohla kwala va nga fohla hi kona va tlheli va ya tlhela hi kona. Ma swi twisisa vanhu lava lexi va xi va vilerisaka ku va fanele va lava ta tlherisiwa. Se va na mindzwalo la kaya la, va na swibye na swa va ku va lava xi va tlherisa hi milenge, a va ta tlhela Budon vanhu lava hi milenge a va ta tlhela. Se vo vona ku va xavetele mindzwalo ya ku tala va ta hi layicha kwini? Ma swi twisisa va rilisiwa hi mindzwalo sweswi ku loko ho tlhela mindzwalo ya hina la swilo leswi tinhundzu leti ta hina leti ti ya sala ti lova. Leswi swi va rilisaka vanhu lava, a va tlheli va muka va ya kaya va vuya va ri na maphepha. Inkomu Budon.

ndengalo unene na bashumi tatana khalanga a xiticina tsemba mhlayisekile mchavuseki ya twala hloko mhaka swinene mani tatana khalanga xinwana xinwana xina budget ya xona tatana khalanga kuna timali ta ti budget ya swa mtlangu ti budget ya swa gezi swa xibedlele swa vhlayiseki masvona sesiso swa hinkwaswo tatana khalanga kuna mali leyi tsavuriwaku hinkarhi wo karhi mali liya va nga yi teka tatana khalanga i mali ya vuhlayiseki and a va nga yi vekelangi swona ku yi ta tirha swa match and match swi fana na grawundi loko yo va yi bengi mali team loko ku tlhaviwa bolo va fanele va teka mali ya vona va xava bolo ku ri ku a va nga yi vekelangi swona leswiya a vo hlengeleka ku yi ta va xirindamhangu se na sweswi mali yaleyo tatana khalanga mo yeni mi byela yi ntsanana ka leswi lavaka ku endliwa na yitsongo mara hi ku a va lava ku phaka hina tatana khalanga hi ta ku va huhusa mali mara hamba ko va 50 rand tatana khalanga va ku yi lava ku pfuneta maphorisa na masocha a hi ta ku mali leyiwani va yi huhisa va huhusa mali yi kona mali etikweni yitsongo ngopfu 600 million ene imali ya nkwamo wa sweswiya a hi mali ya mudende hi nga ta ku vhikeri ta ku hi nge dendi a hi mali ya swin'wana na swin'wana i mali ya swa vuhlayiseki se tatana khalanga mina ni vona ku yitsongo mali yaleyo ende loko a vo endla leswi endliwaku hala venda tatana khalanga mo yeni mi byela ku jikajika maphorisa hi ndlela ni vulavula vhiki leri nga hela hinkwavo va khombo tala ngopfu maphorisa na masocha yo fika 4 loko va ku dawu tatana khalanga hambi u le ku xaviseni ku ku langusa ntsena tatana khalanga u na rona pasi as long u ri na u nga ri ha passport tatana khalanga va khomini wa famba se tatana khalanga xin'wana xa kona tihosi ta kweleyo ni vulavula hina matsonga machangana na matsonga machangana tatana khalanga tihosi ta kona ti ladla hi ku nembelela a va fane va ba tisimbi va vitana vaakatiko lava va tumbetaka va hlapfa va ku wena i nga tlhakisa mihlapfa wena u nga na xitandi u ri mihlapfa loko tiva ku hava maphepha hi lombi before the 30 hi ku tatana khalanga ku ta va na leswi wun'wani wa mihlapfa mi kuma ku i ni holovisini kumbe a holova sweswi ni tati ya ni n'wiba tatana khalanga je sweswi ku na van'wani vathu ni fanele ni va donora tatana khalanga loko va nga fambi ni ta va donora ivi va tlhela va vaviseka na swi tiva ku venge hi va mangana se ma swi vona ku ta va ku ri na mpfilupfilu tikweni tihosi ya tihatli ti susa vanhu lava ti nga va veka ti nga dya mali ya vona ti va byela ku hi madoda mina na ha ri na pulani mi ta dlawa fambana tatana khalanga mali yaleyo mo yeni mi byela yi tsongo ngopfu 600 million mara loko a va lava ku nyika hina hambi a vo a ko va 10 rand 10 rand a hi ta hlekelela ngopfu that's why mi vona mabunu va hi tirhisa ngopfu va swi tiva ku munhu wa ntima yo songana ni misisa ya tlhela songana na nqondo tatana khalanga mina mabunu na n'wi losa wa n'wi tiva munhu that's why hi tsandzeka no rhangela xa hina i ku vulavula tatana khalanga mali yaleyo yi right ngopfu mataleni mina ni ri wa lavenda a hi xumini.

0: a ni swi tiko a va la ta va holela mali muni vanhu va kona hi ku na vo vanhu valava va ngo va famba a va le ku lweni phela hambi a va va ku lweni mara mali yaleyo yi tele ngopfu swi vula ku mi tiva ku ri loko a ko va timhaka ta serious ngopfu ta ku va lava ku fambisa vahlampi lavaya i mfumani va hlangana na masocha va fonela masocha va ku masocha hi kombela ku mi hi pfuna just for a moment's time xikarhanyana lexi hi nga langutisana na xona mi hi pfuna for 3 days hi fambisa vanhu lava masocha ya pfumela sweswo ma ni twisisa se leswiyani ko va timhaka ta ku ANC mi nge yi koti mfumo lowu hi nga wela ka wona mi nge wu koti lowu wu yiva mali hi vitira munhu hi vitira ra community ma ni twisisa wu yiva mali hi vitira community i timhaka ta ku dya mali hi xitayele leswiya dya mali hi xitayele ene hawa va yi dyina ni va yi sayinerini va yi dyini va yi dyini va yi sayinerini ene a ku na munhu a ka ta leti swi landzelerisa swisweswo ni ma ni twisisa mali leyi tele ngopfu mali yaleyo yi tele swinene why loko ku ri ku vona va swi kota ku na mali ku endla mali va nga endli mitirho leyi nga wa vanhu va ngo xotaxota why va ngo endla mitirho ku na ti-use to tala ngopfu laniwa se namuhla ti dzaha swidzidziharisani ti dzaha ti-drugs tinyawupi tiyiniyiniyini vana lava nga tala laha e va tala ku hindza na hina hi nga vatswatsi vana lava a va le ku train vo tshama va ti-joplans hayi mina da swa ni mi byela loko ha hayi mata ku valungu valungu a va ri na swona mara leswi a va ri hava valungu leswi a va ri hava ma ni twisisa i swi vurini sirha ntsan'wisi sorry for ku vula leswi a ku mi ta sala mi hlupheka na famba mi ta sala mi hlupheka va ta mi tekela va mi tekela leswi nga swa n'wina and impela a vula swo fana sweswi ANC ya n'wina leyiwani
1: ahe bodono njhani a hina hi pfukini ho pfuxela n'wina hayi ha yi twa mhaka leyi vulavuriwaka bodono mavulo ya lama eyi mali ya ku tirhela vanhu va ntima ya tika va vona yi tele ngopfu vona loko va yi tirhisa va vona yi ri kahle ene na ku va yi tirhela rixaka a va swi koti ku mali leyiwani yi lava ku tirhela va mani hi ku yi fanele yi tirhela rixaka yi nyika vanhu lava lavaka mitirho va va thola va kota ku va va hakela mara heyi a va ndli swona ku va kutani ku kha ku vulavuriwa na i khale ngopfu mara a ku le ku ndleke ka nchumu eyi a rezi hi to vona hi swona sweswo vona va lavaka ku ndlisa swona bodona i mhani mahori kwala ka mapuvi kokwani wa diyono na ku hlula dango
2: enhlikani
3: ahe bodona
2: ahe
3: mpfukini
2: hina hi tshama hi pfukini hi ngo n'wini
3: mpfukini
2: ina
3: bodona yona mali hi tiya hi ntiyiso nga helela yintsongo yi pfunile ngopfu mali ya because loko se ku ya onhaka swo tala ku tlhela ku fa vanhu vo tala
2: kufa
3: vanhu va kwala South Africa hi hatlha hi blame wona mfumo walowo wa xiphorisa ma swi twisisa loko va kombisa mali ya 600 million va kombisa ku a yi lava ku tirhisa swa mabazi bodo yi kombisa yi lava ku fanele ku tight-iwa emadorobeni mo karhikarhi ku fanele ku tight-iwa swinene because va fanele va teka masocha hi tindhawu ku hambanahambana loko va tiyisa leyi mali loko ma control-a xiyimo lexi ka ta va xa le kona
2: eka
3: swo tiveka ku ya humelela yini hi ti-30 ta June a swo tiva
2: hi
3: swo tiva hi vokala nga ku swi endleni because loko mo yingisela kahle vona va macha ni makombisi ku ya va na peaceful strike se maphorisa a va swi tivi ku ku ya va peaceful strike xiyimo xi ya va xinjhani hi ku famba ka nkarhi because a swo tiva hi munhu makhumula ka malolo ko zi khuma president zimo ku ndleke yini
2: kuthiwa
3: mavhengele ku endliwa swilo leswi hinkwaswo ka swona va chelo swo fana swo swiyaga swa va humesa mali yo tala leswiwa bodon yi tongo ngopfu mali ya because ku swisa socha mi risa avuwala liya KwaZulu-Natal i overtime mali yin'wana ya kona yi fanele humakwala ka 600 million yaliya ma swi twisisa so hi ku vona ka mina leswi va ka ku swi endleli swona i ku ringeta matrata yo lava ku controller xiyimo lexiya ku a xi xi tshamisekile ku nga vi na timiti ku nga vi na madzolonga potona va ringeta ku controller xilo lexiya ku swi nga fikelela ku ze ku va ka na mati ku tshova na mavhengele because vo tala phela a yi ku strikeni ya ku tshoveni ka mavhengele ya mahlatsa or mavhengele yo karhi karhi a yi yeli swona swa strike va ringeta ku controller xiyimo lexiya xa ti-page potona ku a ku vi na peaceful strike xa vona lexi va xi endlaka a va ale strike xa vona phela va kuruma lava maphorisa a va andzi vona veri a va strike mara a va vi na peace maswitiveni se a ni munhu wa ntima mi nge n'wi pisisi ku ya ku strikeni kahle ivi un'wana se a nghena andleni a ku a hi tshuveleni vhengele nghena hi teka swo karhi kahle ma swi vona or ti kume leswaku se ku ya dlayiwa na vanhu because maswo vanhu va le ku feni sweswiwa loko swilo swi swa nyakanyana leyi kwa ku fe vanhu va nga ha ni potona and mfumo wu fanele wu teka tinsiyo wu fanele wu layini wu lahla vanhu lavaya ma swi vona leswi nga wrong vona a va fambi va hlata hi ndlela ya kahle ya xiyimo xa kahle leswi va fane va tiva va fambisa xiswona hi nge ali ku va nga fambi because a ni veri a va fambi hi nge va ali ku va nga fambi a va fambi pontonaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
2: Alright, shubula kukusenza na 25 what minute ai training labo akubo ebarin hlekane mamkeri.
4: Hello.
2: Aye.
4: Mejani.
2: It's how I'm beginning ngwe.
4: Akugile kalanga imani ivule inga chavu kuvula ni mali leyiwani. Kasi iya yini itimakata ku hi siku leri ra timach a ku va ku lweni vanhu a va tlha va vula ku ta va ku kha ku tirhiwa ku ta va hinkwaswo swikolo swi dyondziwa vanhu lava a va yi va susa nyimpi nakona veti a va nga sambi va famba va pfala switarata vo lava ntsena ku vanhu lava a va famba lava le handle lava va nga nyikiwa titechi letiya ku va fanele va famba vonani khalanga hi le ku onheriweni sweswo a va ku va rindzela swo famba le alindela va le ku tswaleni ka mavana ma fika na ma-20 mani va lava ku sapotiwa hi mali ya tiko leriwana mi nga yimela swo famba ku mabasi ma ta mi teka mi kha mi tswatela na mavana va tswala ngo vanhu lava ane ya le tikweni ra vona hileswaku vanhu lavatewi vanhu lava va tswalaka va tswala vana lava nga ta tlhela va hunduluka loko i fuya nyoka i ta huma ndlwini va tswala vana lava nga ta tlhela va ta va ta hi tekela tiko ku control-a vana va vona kahlekahle ni a va fambi na swo hosana mi swinge le switandini swo famba swi nyiketela vanhu switandi ku vula ntisa va fanele va hi pfulela na hina hi nghena va kona lava nga va fuya mazimbabwe la switandini hi nghena hi va dungulexa va famba se lomu kun'wana va kha va famba lomu giyani a va fambi kati waye va nga fambi maphorisa a va tirhi ntirho wa vona ku vetenwa hina hi nga va susi va ta va susa hi nawu ene maphorisa a va tshiki mhaka leyo loko va ku fambani mi ya secha swakudya swi expirile va fika va fika va teka coco va va tshika va vuya hi nga chavi ku ri vula swisweswo ntiyiso wu ta va wu ri ntiyiso a swona a va fambi a va laveki ti-30 va fanele va famba and loko va nga fambi phela machimachi a yi nga heli va fanele va kulumaku va thewuya moni mi byela vanhu lava nga laha handle la tikweni ra ka hina lava va hindza 20 million hi ku hi nga ta swi vona ku va fambini hi nga yimeleli ntiyiso wa laveka a va fambi and na vugevenga va na byona loko a ku a va dlayi na lava hala mzambiku a va dlayi lava nga dlawa le khuluka va dlayile hi vanhu va le kwini tolweni kunene va khomi lava vo duvula vanhu le i vanhu vo huma alisuto
2: Right. Okay, I don't know in ndlela leyi.
5: Bashumi tatana khalanga. Mpukini bodoni. Swin'wana swi hi vavaku hina vaakatiko va laha South Africa. Leswi hi vavisaka ngopfu. Matsundzuka sweswiwani veri ku lava ku ta huma timali. Ti pfunapfuna vona valava va hi matiko ya le handle. Ku na mali futhi leyi nga le ku humeni mali ya ka SASSA leyi nga le ku hakeleni na vakhegulu va ku huma matikweni ma le handle ngopfungopfu atikweni ra Mozambique vakhegulu vo tala va Mozambique va hola mudende wa la South Africa mudende lowu a wu fane wu kumiwa hi vakokwani va hina va la South Africa va xerha na vakhegulu va Mozambique. Why? Because ni ku va xerha na vakhegulu va Mozambique hi mhaka ya ku i tax ya vakokwani wa hina ene vakhegulu valava a va yi tirhelanga na ku yi tirhela mali yaleyo I tax ya vakokwana va hina. Vakokwana va hina va tirhe khale ka matiko la South Africa. Vona a va tirhangi va ta hi le Mozambique va fika va tshama la. Va tekisiwa mapasi ya mahala, va nyikiwa mali ya mahala. Loko mo swi sechisisa kahle swi twisa ku vava ngopfu swisweswo. I kona muakatiko wa laha South Africa a ri mukhegulu na sweswi. A nga ri ku na pasi. A pfumalaka pasi mara a tswariwe kwala South Africa. A pfumalaka na mudende walowo. Mara va swi kotini vakhegulu va davuka hi le Mozambique a fika a ta hola mali ya la. South Africa. Va kona van'wanyana sweswi va le Mozambique va lo tshama nkarhi wa mudende loko fika va khandziya mabazi va tala a ta fika dende a ta tlelela Mozambique loko a byela lavan'wana mali yi lahlini South Africa ma swi swa ku swa vava budona swi hi tisa ku vava swinene ma swi twisisa va hola njhani mali ya la va nga yi tirhelangi vakhegulu a ku na mukhegulu wa Mozambique a nga tswaleriwa la. Va davuka va ri kwalomu va tala va fika va kuma mudende va kuma pasi mahala hi swo swin'wana vanhu swi va kelemisaka swi va vavisaka budona mfumo lowu wa hina wu tlanga hi hina ma sweswi va ngo swi le ku endlekeni Venda a swo endleka na kwala Giyani a swi endleki na tin'wani tindhawu tiko ra hina ri ta basa ri saseka ma swi twisisa sweswi va le ku vhikavhikeni va le ku laveni ka timali he hi laha timali hi laha ti 6 million teto hi laha ku pfuna vanhu yona yitsonga hi ali mara swa vava budona swi langutiseni kahle swa vava i languta kokwana wa mina since kumbexana a ri kokokwana a tswariwe kwala a davuke kwala i hava na RDP mara va tele va suke hi le Mozambique vakhegulu va fika va akeriwa ta RDP kwala South Africa ma swa ku swa vava swisweswo budon na vana va kona va kuma na ti-350 i nga kuma ku na n'wana wa le South Africa la nga tswaleriwa kwala a nga nga yi kumeki 350 yaleyo swa vava budon swa vava swa vava inkomu. Bashumi tatana Khalanga. Mpukini bodon.
6: Sikani Khalanga. Sikani Aujen. Kara itwa nhlokomaka ya nwina Khalanga. Moyo kombisa ku tikura hina mali rina yona. Trikura ka hina mali itele swinene. Probleme ko va vanhu lava yi tirhisaka i vanhu lava nga talela hi vukungundzwani i vanhu lava pfumalaka vutihlamuleri mo ni kombisa ku Khalanga man'wani matiko ma kombisini ku vanhu va voho lava tsakelaka ku vuya kaya a va tikumeli mabazi va ta ma rhumela ende le ku ma voneni van'wani va kombisaka leswi va nga tisa siku rero hambi mina swi yaka matiko yala ku vona mara hava ni pfumela va ta ni khoma na lava nga nghena laha ni pfumela va nghene va karhi va swi tiva so mina ni nga sapota yin'wana ya tipresidenti hi ku leswi va nga tisa swona a va tlhelisi swona i ntiyiso ku munhu un'wana na un'wana wa swi tiva ku laha tikweni loko i fane famba hi milawu ni vuya aka tiko ra hina ma ni vula ku tiko ra hina ri tale ku hleketelela vanhu va ta hi ku famba plus va lava ku va nga tangi kahle ku tlula hina hi tshamaka ka rona hi leswi ri nga hi xiswona. Number 2, tiko ra hina ri talele vukungundzwani bya ku loko va hlekete ku dya mali va va na tipulani kumbe tindlela ta ku dya mali. Mo ni vulaka leyi a ku tindlela ta ku va la ku sirhelela vanhu i timhaka ta ku va ta ku hi humese mali ya so yi endla swo karhi mara at the end mali yeleyo va swi tiva ku va la ku yi dyisa ku yini. Namuntlha ko va hleketa ku mali ya ku protecta vanhu why va nga humesanga mali leyi khale va pfala tindhawu leti ya vanhu va nghenaka hi kona kumbe va kacha vanhu hinkwavo ka ti-border gate leti ya ku security yi va tight. Namuntlha ku fanele ku humesiwa mali ya ku langusa ku vanhu va nga ku nga vi na madzolonga mo ni vula ku mina leswi va lavaka ku swi endla no ti ingaku a i swi swin'wana swa ku swo swa ku tlangisa mali mo ni vula ku na vaakatiko vo tala lava nga ku hluphekeni. Mani vula ku na vantshwa vo tala lava nga dyondza va nga lo tshama makaya ya vona va ku va nga ri ku tirheni. Mani vula ku na madokodela mo tala lama nga lo tshama ku ma nga ri ku tirheni. A ni ri mali leyi va yi humesaka a yi ta khavhara mintirho leyi hinkwayo. A ni vuli swona no vula ku mara swintsongo a swi ta cinca swintsongo. Xichangani xi ri njiya a yi fani na miroho. Se mi ni twisisa ku ximala lexi va vulavulaka xa ku endla sweswo no twisisa ku ku huhisa mali. la go teka mali le ni tisa ku vandla swinwana kumbe xa nsuku rinwana tikura ka hina ari tandla swinwana vanhu lava mina mhen vula sweso lava vanga ta hi kona va switakwa ngese kwini na sweso aba tlherisele swanga tisa swona munhu nwana nwana wa switiva ku loko nghena tikwe rinwana rinwana le ra ya ka rona ku laveka maphepho ntiso a hi u balavuleni u ta hi chucha amehli kuna leki ngobeni.

0: ku ri la ku ve na n'wina ka Don Khalanga. Ha le ku ku yingiseleni kahle na nhlokomhaka. Nhlokomhaka leyi ku ya hi mina ni vona yi nga karhatangi ku mali leyi yi fambaka, a hi leyi a yi ta tirhela hina na hi leyi a yi ta tirhela tiko. Va swi tiva vuvinyi ku va yi kuma kwihi, va swi endlisa ku yini. I budget ya swona sweswi vo va swi budget-aka. Xin'wana na xin'wana loko ku ri xile, xi na mali ya xona leyi xi tirhaka yona. Ku tekiwi na muholo wa munhu kwalano, a ku tekiwi na mudende wa n'wana wa munhu, a ku tekiwi na mudende wa mukhegula, a ku tekiwi mudende wa mutsoniwa, a ku tekiwi mudende wa swilo hinkwaswo. Va tshikeni va endla leswi va endlaka swona vona vinyi. Vanhu valava va heleketiwaka mabazi ya le ku humeni musi. Kun'wana ku ta huma mabazi ya mani muni 225 swi ku yiniyini 200 mani swa mabazi no swi kombisa. Se swi ni khumbaka hi mina, va ni khumbeki ka nchumu. Va famba a va fambi, va va heleketa va vuya a va vuya, ntirho wa mina walowo. Xikwembu xi ta vona mindzelekani ka swona hinkwaswo ku xi swi endlisa ku yini. Laha ku na Xikwembu xi nga endla tilo ni misava. Lexi ni xi tivaka hi ta saleriya hi magezi lembe rin'wana. Kumbe va hi tekela rhutiko a redzi swi ta tikomba ku fambeni, swi tiva hi Xikwembu xi nga vumba tiko ra xona. Hlayiseka ka Don Khalanga, u vuya u ri xapu mundzuku ta yi haxela na matihlo ya wekhe yi smile kwalano na ximayili xa wehe hinkwaxo. Hi leswo i nga vaviseki nchumu hi ku lavelela mikateko ya kahle ku i vuya ha tirha na Hofstad.
1: Nhlekani?
2: Nhlekani Bodon, njhani?
1: Hina hi tshama hi pfukini ngon'wini.
2: Na mina ni hlayisekile swinene.
1: Ina.
2: Ya Bodon, mina ni swi vona loko va ndla ti-budget-a timali leti va ti humesaka ne. A va swi tivi tanini loko va hlampa va tetikweni kuma kumbe va tshameni hi nkani mali mo tala ma vona.
1: Okay.
2: Swi va hi ndlela yaleyo van'wana ku bebula na vana ku akiwa na tiyindlu ne. A va swi tivi loko va famba a va hlaya na budget-a ku va ndlava. A va swi tivi lava ya kona va ya ku hanyeni ku nga vana vona ku ri va tshame tikweni vanhu va ka tiyindlu va nyikiwa chansa leyi tihosini na tindhoni. Va nga tindhawu ma
1: vona
2: because wa hina mina ma Mozambique mara se munhu loyi se ni aka swo ta swinganakana tiyindlu swi bebula na vana na vana mina futhi ni kumbe mina na to tshanela mara swi fanele swi nga basanga because wa vanhu va ku tindhawu ta vona va endlisa ku yini ku n'wi fambisa munhu kumbe hi bazi yaleyo ku n'wi bajete ma a famba hi bazi mi swi fanele swi tshamisekini tani ku nawu va swi teka ku endlela yaleyo mara hayi a swi basanga swa kwalaho wa ni susa swiwani na five room ya mina ni ya tlhela kwini ni ya Mozambique. Masi rava tsari va hina makwala wa makwala mayitisanyana ma wa yi ngandu government yi vona okay vanhu va olova ku kumeka tshame hi tin'wana kumbe ti-passport tete hi tindlela tin'wana a Mozambique na ya famba njhani ku Mozambique na hava ID ya Mozambique na ku hari ID na hava na kona ma swi vona kuma kumbe leyi bakataka no tiva Mozambique na ku va la ID yi nga tshama kwini hi ku ni va tsala na debe kwani ra ID. A va swi endla swi loko budget leyi a va yi hlaya na ku vanhu fanele va yi hanya Mozambique na le Zimbabwe. Ya inkomi Bodon,
1: inkomi you can see
2: a mi ri na xakaxaka la ka homeseti.
1: Alright, thank you. Alright, tisitwini swi vulavula hinkwaswo loko ka ha ri ni lavalavaku ku veka mavonelo before ni famba 060-8-7-5-9-4-2 hi laha va ri nga se famba khalanga. Nhlekani mamukeri.
3: Ahe Bodon.
1: Ahe minjhani?
3: Ahe minjhani?
1: Hina hi tshama hi pfukini ngon'wini.
3: Aha hi pfukile swinene.
1: Ina.
3: Na la ku vekanyana ra mina ra swiwani.
1: A mamukeri.
3: Na khese ngopfu. Ni lava ku sungula hi leyi ya vaakatiko va Mozambique lava nga la tikweni. Van'wani va nga va na nkateko ya ku kuma mapasi va kota ku hola na yo mudende leyi. Vaakatiko lava a va hambanangi na vaakatiko va Swaziland. A va hambanangi na vaakatiko va Botswana. Lava va holaka mudende ya South Africa. And a va hambanangi na vaakatiko va Botswana na Swaziland na Lesotho. Matiko lama ma ri four ma fana. Na vanhu lava va holaka mudende wa Afrika-Dzonga hi nge doji yaleyo. Ene xivangelonkulu i mhaka ya ku van'wani vaakatiko lava vo tikuma va wela a South Africa va ku tswana hi mhaka ya

0: ti-demarcation leti nga va kona. Ta mi nyika xikombiso hi Mozambique, Zimbabwe na South Africa haleni east, north east part ya South Africa. Ive hi kumeka hi avanini Vatsonga na Machangana va Mozambique, va Zimbabwe na South Africa hi ava hi ntango wa Kruger National Park, hi ku mfumo wu lava ku endla Kruger National Park laha. Mara hi ntiyiso ha ri vanhu van'we. A swi hambanangi na sweswi van'wani va nga fika va aviwa va ku va kahle hi aviwe kambirhi. Hi aviwe hi matiko hi tlhela hi aviwa hi ti-district. Va ku na lava va welaku Vembe, ku na lava va welaku Amopane, ku na lava va welaku a Mpumalanga. Swi nga swilo swa dangerous ngopfu loko hi vulavula hi vaakelani va hina lava hi fanele hi languta kambirhi ka nharhu, hi nga vulavuli for the sake ya ku vulavula hi ku hi nga ti yini. Hi huma hi ya ka lava va humaku va ri le north le. Lava tiko namuntlha ri kecelaku hi vona. Hi tlhela hi nga rivali ku lava i khale hi ri na vona, i khale va kha va ta kwala. Hambi van'wani va lava le Zimbabwe a va ta va ta xavisa va tlhela, mara by then swilo a swi ri kahle hi ku a vo ngo namba va ta okupaya tiko ku fana na leswi lava va humaku le north va endlaku swona. Se hi huma hi languta na ha ri ka vona lava ni kombela ku nghenisa leyi ya 600 million. Mavona mfumo wa Afrika-Dzonga a wu hambanangi na n'wana wa spoiled. Leadership ya Afrika-Dzonga ni ta ku i yini i n'wana wa vusopfa loyi vatswari minkarhi hinkwawo lembe na lembe, n'hweti na n'hweti, siku na siku loko a kha a onha va n'wi bambatela. Leswi hi swi vonaku namuntlha hi leswi va nga swi endla khale na khale. Hina hi ku a swi na mhaka a va tlheleli va fuma, a swi na mhaka a va tlheleli va fuma. A hi languteni mhaka ya COVID-19 leya ti-PPE switirhisiwa swa COVID leswi mali va lomba ka IMF a yi ri mali leyi a yi fanele yi pfuna tiko hinkwaro, ku humelele yini hi yona? Namuntlha yi vange na Matlanga Commission, mali yi dyiwile a yi fikanga na lomu a yi fanele yi fika kona. Hi lo va na nkateko wa ku genetically hina vanhu vantima we are so strong, a hi ta va hi vulavule ku sale vanhu vanharhu na vona va nga ha swi tivi ku va ta sapota hi va mani, se a vo to okupayiwa va tekeriwa tiko mavokweni va dye tiko hinkwaro fu. Se why 600 million sweswi? Why yi nga tirhangi loko ku va na xitereko xo sungula xa vahlampfa? Hi ku vanhu va yima va ku vahlampfa lavawani a va le ku endleni swa kahle laha tikweni a va tlheli ene a va na mapapila, why ku nga humangi 600 million yi block-a eti-border ku va na border control ya effective? Ku va na maphorisa lama thoriwaku va famba va lavalava vahlampfa lava nga ri ku na maphepha va va tlherisela nkarhi kwavo. And it's the very same government leya hina yi nga endla leswaku South Africa vito ra yona ri xaviseka kahle ka matiko man'wana ma Afrika. Hi ku laha swilo swi olove ngopfu loko u nghena u bribe home affairs officials i to ku ndlela maphepha i jikajika, loko u famba u fika u ku u lava asylum vo to ku nyika asylum u humesa ti-3,000 1.5 leti hi vonaku ka leswa ti-social media swi kha swi endliwa le va kha va hlamusela ku va swi endlisa ku yini. Loko phorisa rita fika yi ri hakela mali ri famba, hina swihi leswi ku phorisa ri hakeriwa mali a hi swi tivi swa chavisa. Hi ku phorisa loko i n'wi hakela mali, mali yaliya yi ze yi nghena ni le ka dokete case yin'wana yi ngetelelaku. Hi nga rivali ku matiko yo fana na Nigeria a ku na tiko laha vanhu lava te va dyondza ku bribe kusukela loko va ha tswariwa ndzeni ka xibedhlele kumbe vo nghena va ri ndzeni ka tinyimba ta vatswari va vona. Loko va nghena laha xibedhlele va fanele va pfuneka va nghena hi ku bribe. Loko va kuma timirincini leswa ti-degree ta vona i ta ku xava hakanyingi. So loko vanhu valava va tala tikweni lava va dangerous ngopfu hi laha mo fika ku mi kuma ku va ri vona hi vona ti hard workers va ta lava va suka va dya kahle ku tlula hina hi mhaka ya ku hina ha bohiwe hi ndlela ya ku hi fanele hi famba hi xinawu ku swa tika ku khompita na munhu loyi a nga tirheku hi nawu na ha ri ka yona leyi mahaxi ni ta mi komba hi xiphaza leswi nga kona leswi hina hi wetetele hinkwenu hi we njhani mfumo wu ri kona a wu fanele u yi prepare u yi protectini i mhaka ku vanhu lava loko va nghena a va fikangi va landzelela nawu va fika va tshova milawu nawu wa mfumo lowu hi sukaku ka wona na loko hi transition a hi nghena ka lowuwana a ku ri ku munhu tixopo ti endliwini ka tindhawu to karhi ku hi laha ku nga ta va na tixopo ti na ti-onara ti rejistariwini ta inspectiwa hinkwaswo swilo leswiya ku wa ka culture leya ya ku fambisa tixopo swi ndle ku vahlampfa va kuma opportunity ya ku nghena phakati ka tiyindlu va xavisa kona va wisa mabindzu lamaya namuntlha hi ngo loko hi languta hi vona marhumbi a va tshova milawu hi ku a ku ri hava nawu lowu a wu gazena tixopo letiya a wu nga ha landzeleriwi a wu nga ha implementiwi and 600 million leyi yi ri kona ku sivela swilo sweswo a ku ri na loko va suka va sungula swiphaza leswi naswona a swi nga ri mithethweni ni hlamala ngopfu na loko president wa hina a sungula ku humesa rito ku no va ta tsarisiwa va hoxiwa ka database swi ku projekala swi ku yinini swi leswiyani swi ya mahlweni swi endla ku hina hi twa ku vava vanhu lava va tirhandze ka tixopo ta vona va ri hava na system na yin'we lexi va tirhaka hi xona i ku tshova nawu ku violate ti-rights ta van'wanyana ku vana lava va fakiwaka laha swiphazeni laha i vana vo ka va nga tiveki laha tikweni and wa swi tiva ku a nge bayizi ku ta nyamalala na le kaya va nga swi tivi ku yile kwini na laha South Africa hi nge n'wi tivi ku yile kwini i boheka ku tirha ingaku i hlonga
1: papa inkomu khensa swinene
0: thank you very much
1: inkomu.

arisimra kahle mi 0 FM ri tari kari suka kahle le ka G-Man fambi swi ri kahle mi na Rain Man Capelo tirisimu ri thiweke vetu je va ku valuve juluka kasi ka risimu ra kona je ri fike rici ku veta kahle kwale ka 22-1 timinete mina na wona veleke ngiri kahle eka awara liya ya naru eka madyambu ya siku ra namuntlha ni khensile vuyingiseri bya n'wina ni khensile kwala mi ni khoma kahle mi ri kona eka nhlikani wa siku ra namuntlha ni khensile John Khalanga ni khensile vakon'wana ni khensile va rosi hi khensile lava ka ncila va wuloli loko wulola wa tshoveka wa ku pon khensile ni veleke eka nongonoko lowu wa GSR talk kufikisuka kahle vele ka awara liya 12 gimete kahle eka awara liya naru kasi ka mingiseri loko a ri mina jari ka mathonsi minyengeti vapfuncisa mnisi wa mpfula ngo matekanisa tiririmi ta va yi kha yi famba kahle swin'we mina na wona mingiseri ku fikela kahle velekele ka awara liya ntsevu namuntlha i khazi wa wehe va ri wexe nje mingiseri namuntlha ku na khazi wa wena va xinuna aka wailense va ri swakwe khensile tindzawu ta ku hambanahambana veleke kwala vako mukhami ni khoma kahle mirgod tsunuka kahle mingiseri wa GSR FM leswaku loko kha hi famba kahle veleke hi ndlela leyin'wani kumbexani ke la ka nongonoko laha ku na swilo swo hambanahambana kumbexani ke ku na swikhedzekhedze swi yoviyovi endzeni ka nongonoko mixer wa GSR FM kasi ke namuntlha ku nga ti 25 ta n'hweti liyani ke ya June eka lembe ra 2026 hi vona tiko ra Afrika-Dzonga veleke ku ri tate hi ntsako kumbexani ke ntsako wu tele na lava ya emasungulweni ya kona ke a va ku a yi tshembi na swaku swi nga endleka kumbexani ke tiko ra Afrika-Dzonga ri nga kota ku va ri sala kahle veleke le ka last 32 loyi ka loko a pune kahle veleke le ka noka hi ndlela yo yaleyo kasi ka veka siku ra tolo mixeri xipano xa tiko ra hina ra Afrika-Dzonga xi ri karhi xi hluvana swinene ngopfu na xipano lexi xa South Korea leswi nga siya vanhu va Afrika-Dzonga va tsake swinene ngopfu mixeri loko u languta kahle ka swiyenge swa mabulu ta swivula swaku a yi kho tiko ra Afrika-Dzonga mpelake va tsakile swinene ngopfu va tlhela va tsaka swinene ngopfu mpeleke eka jaha leriyani ke ya ya sithole eka siku ra tolo ka loko kumbexani ke ka siku ra mixo kana ra namuntlha ka loko ya ya sithole a va a kumeke a va a cince maendlelo kumbexani ke performance ya yaya yi kumeke kahle mpeleke va yi ri henhla languta kahle ka swiyenge swa mabulu njhe va kombisa timhaka ndoko yi khona ke ta va komba swaku hina maAfrika-Dzonga kutana yi kumeka yi tlela handle ta va komba swaku he hikokwala ka yini hina hi nga tirhisi swimhandani ku dya ti komba swaku he hikokwala ka yini hina hi nga

Kwa kaja hondo 106.0 eka rito rarishaka xana a usitiwa mingiseri leswaku ndlopfu a yi twi hi ti swilo leswi a mi swi vonaka leswiya vakombisani magenta ku a yi kho ndlopfu a yi twi hi swona kumbexani ke a yi yingiseli nchumu hi swona leswiya ko va sayini yo kombisa ku hayikho swilo ni switwini kumbexani ke ve ri i sayini kumbexani ke i swilo leswi yi swi tirhisaka ku kombisa leswaku a yi kona ke yi tsakile kumbexani ke yi va yi kwatini va ri xi xo fana ndlopfu mingiseri xi va xi kha xi twa kumbexani ke ku yingisela ti-footsteps kumbexani ke va ku yingisela kahle mfeleke hi milenge ya yona va kombisa timakenta ku ri xo fana ndlopfu xa swi kota ku va xi yingisela kahle mfeleke kumbexani ke xi twa mpfumawulo kumbexani ke ku dya ka ndlopfu yin'wani yi ri kolomiyani ke ka va ma 10 kilometers ampfhukeni wa yaleyo va ri va ku kombisa ka sweswo mingiseri va ri xin'wana na xin'wana xi twala kahle mfeleke hikuva hi ku rhumela kumbexani ke hi vibration milenge ya ndlopfu ve ri hayikho yi hatla yi khoma kahle mfeleke vibration nakambe ke va ri loko xo fana ndlopfu loko ku ta va ku lovela ndlopfu kuloni kumbexani ke hundze amisaveni laha yi va ku yi lovele kona hi xitalo ya ta swi kota ku va tiya ti fika ti yima nkarhi wo walowo loko ku ri ke ni ti hlangana rifu roro ka siku ra namuntlha ku kondza ndlopfu liya yi va yi susiwa koho kwalaya ve ri ti nga sala ti yimini siku hinkwaro ka ndhawu yo yaleyo ti ri karhi tirila kahle feleke ndlopfu kuloni xin'wana xa kona va kombisani magenta ku xo fana ndlopfu hi xin'wana xi wela ka swifuwo kumbexani ke swiharhi leswi kota ku ti recognize loko swi yima kahle a xi vonini ya swi tiva swa ku loyi a nga na xivonini loyiwani hi mina ve ri mahanya maendlelo ma yona loko yi va yimi kahle feleke i maendlelo lama munhu lamaya mat apps dolphin na magpace hi swin'wana swa swiharhi leswi mingiseriwa xisira swi kotaka ku ti recognize swa ku hayikho luya hi mina luya loko ni yimi kahle feleke a xivonini nakambe ve ri xivangelo xa ku va nchumu wa ku fana na ndlopfu va wu rhandza mhaka liya ya makanyi ve ri ya swi kota kahlekahle nje kwa yi famba kahle 1000 kilometers yi ri karhi yi famba kahle lavana kahle veleke na vukanyi ende ya swi tiva swa ku loko yi ri karhi yi dya makanyi yi ta kumeka yi va yi dakwa kumbexani ke yi ta kumeka yi va yi popiwa ve ri hayiku a yi swi tiva ku yi ta popiwa loko kha yi dya makanyi lama yi va yi kha yi swi tiva swa ku a yi khona mani swo bohala nwani mina loko no dya makanyi lamawani ni ta popiwa xo hetelela hi ndlopfu mingiseri ka nhlekani wa siku ra namuntlha etimhakeni ta ku ri ve ri loko ndlopfu yi ta tavelekiwa kumbexani ke loko ndlopfu yi va yi tikela mirhi ni tika kwalomiyani ke 22 wa tin'hweti andlhaka sweswo ka yi va kombisa timhakeni ta ku loko bebula kahle feleke xindlopfana ve ri xindlopfana xa swi kota leswa ku loko xi kha xi hungasa xi hungasa hi ku mama xikwa liya ya xona liyani ku fana na leswi n'wana loko a beburiwaku a va ku a ri karhi a mamisa xiswona rikhodzo sweswo mingiseri mina na wena tiva kha yi famba kahle fe ku fikela kahle leka awara liya ya ntsevu eka ndenga wa siku ra namuntlha jaraka mathosi ka grand fomo ka wayelesi ka yaka radio ya wena xirana tjtira risiani khani vuye kahle andhaka lunghiliwa ka malefani makatamaka ku ya awara liya ya mune

0: Si sho plumber mabanti ku hambana na ka wona sho belela hinkwaswo swi le ka special va kumeka kwala Giyani loko u lava quotation kumbe ku tiva swin'wana u nga va WhatsApp eka 060 488 4051. Bafana, bafana, bafana.
1: Careful.

kahle fike 15 kube shalike 15 wamalembe likhotsweni li kasike ntwana no kuye hubu kube shalike khotho bafika bolo lezo kai khona ke munhu ufana fuske matala utatsamela kahle fike kuringana nungu wa wabalembe kona kwa le khotsweni la yena fuske matala kungaba ntwana no kwa ikho ufanikele akwa kuri yena ke mboni lenga ta kha itirisa kahle fike na mfumo kuba ku palushwa kahle fike mahungu kumbe shanike zwibugebenga lebzi ka kona lebzi tumbetwa ka xikanwe kanwe ke na mphakelo la urikaru endliwa kumbe shanike abana ka ti tendera fike hindlela yo ya leyo kasike kuisa mahlweni mingisero jisera mahungu kahle kanwa sukara na monda kuna wanuna wa malembe ya makube mbiri bukhale 20 kumbe shanike ku khomwile kahle ma police na ndwa ku iba teretere ra ku tshela msaba efunzeni kulu shale bo mehleketeriwa ku vikiwa leswaku i khomiwile maphorisa hi nkarhi lowu a ri epurasini ra botlokwa ra vunharhu lowa ti 24 ka n'hweti ya June lembe ra 2026 ku vikiwa leswaku kumbexani ke xiviko xa maphorisa xi vula leswaku TLB yi riviwile hi mahele ya vhiki kasike yi ri kumekile eka ndhawu leyi muehleketeriwa a nga khomiwa eka yona kasike nantsu wa ku yiva wu pfuriwile exitichini xa maphorisa kasike muehleketeleriwa i ta ecourt ya Maribank ra vutlhanu ke na mixo hi ti 26 ta June eka lembe ra 2026 yibi inimisa loyi wa kumisani makenta ka yi khona ke obukumeke kahle aba akhomiwa hi ndlela yo yaleyo kasike kuya mahlweni mikiseriwa GCR FM kaya la kuti kahle mfeleka mahungu lama fambaka mahlweni kumbexani ke hungu leri ba ku bembela eka tiko ra yena ra Afrika-Dzonga eka nhlikani wa siku ra namuntlha wanuna u gwewile ku tshama ejele vutomi byena hinkwabyo endzhaku ka loko a voniwile nandru wa ku pfinya mutirhi wa yena exifundzeni nkulu xa Limpopo kasike mbohiwa wa malembe ya 36 vukhale hi vulavula kahle mfeleka 26 wa malembe yena Elvis Tseko Salema u voniwile nandru wa ku pfinya mutirhi wa yena malembe manharhu lawa ya nga hundza mkopani xifundzeni nkulu xa Limpopo mahungu ya vula leswaku ri mbohiwa u xanisile mutwisi wa ku vava hi timhaka ta masangu xikan'we kena ku n'wi tlhavetela hi mukwana laha a nga ta a n'wi yisa a n'wi siya riyexe endzeni ka nhova kasike mutwisi wa ku vava u yisiliwe exibedhlele xa le kusuhani endzhaku ka loko a pfuniwile hi vahundi va ndlela mbohiwa u nyikiwile xigwevo xa vutomi hinkwabyo ra vuntlhayo ra vunharhu wa 24 eka n'hweti ya June ka lembe ra 2026 mingiseriwa GCR FM i mhaka leyi ka nkarhi wa swari famba ka ngofu amahlweni mingiseri loko suka kahle mfeleke ka dimakeni leti ata ku xanisiwa ka vanhu va yisati va kombisani makenta ku mutirhi mani munhu a thola munhu njhe a tlhela a n'wi pfinya a n'wi cukumeta feleke a nhoveni swi hetela swi nga ha tsakisi kumbexani ke a swi tsakisi ku ya hi maendlelo kumbexani ke leswi lowa jaha kumbexani ke lowa mfowethu a nga swi endlisa hi swona nakambe ke i kona un'wana wa mfowethu la na yena loyiwani ke i wanuna wa malembe ya ku ringana 24 kumbexani ke 24 wa malembe u gwevile ku tshama ejele malembe ya 16 kumbexani ke 16 wa malembe hi milandru ya kutusa xikan'we ke na ku veka vutomi bya mutwisi wa ku vava eka nxungweto wa rifu kumbexani ke enghozini boiwa mulato mulope Emmanuel u nyikiwile xigwevo xa xigwevo hi khoto ya le nepo epolokwani endzhaku ka loko a voniwile kahle na ndhu wa ku xanisa muakatiko hi xibalesa xikan'we kena ku n'wi khutuza nhundzu ya yena xiviko xa maphorisa xi vula leswaku ri nghozi yi humelele kahle mfeleke hi 16 ta n'hweti ya August ka lembe ra 2024 kasike mbohiwa u nyikiwile kahle xigwevo hi musumbuluko wa 22 ta n'hweti ya June eka lembe ra 2026 wala mixer vahlampa vanharhu kumbexani ke munu ku vahlampa vanharhu va huma etikweni ra Lesotho va khomiwile kahle maphorisa hi milandru ya ku ya vanhu va ku ringana 16 kumbexani ke 13 eCleveland endhawini tiyani ke ta Johannesburg maphorisa xifundza nkulu xa Gauteng va tiyisa leswaku ri vavanuna vanharhu va ku khumbeka eka nandru wa ku dlaya vanhu va ku ringana kahle 16 kumbexani 13 hi swibalesa eCleveland va khumbule kahle maphorisa xikarhi ka sweswo nghozi ya ku baleseriwa vaakatiko hi swibalesa yi siye evanhu va ku ringana 14 va vavisekile swinene ngopfu laha eka nkarhi wa sweswiwani ke van'wana va vona va nga le ku kumeni kahle ka vutshunguri bya madokodela kumbexani ke eswibedhlele ku hambanahambana ka swona va ehleketeleriwa ku vikiwa leswaku ri va khomiwile hi maphorisa hi musumbunuko kwa mayimaya Johannesburg endzhaku ka loko maphorisa va endlile vulavisisi hi ku hetisisa hi ku kumbexani ke ku hetiseka va ehleketeleriwa va languteriwile kahle ku ya ecourt ya le Johannesburg hi ku famba ka nkarhi kasike mingiseriwa GCR FM hi sale kahle feleke mnana wena ena ntsevu wa timinete nghena kahle feleke kwale ka awara liya mahungu ma nga ta makhava landzela kahle feleke na lunghile va le fani mahungu maawara liya mune mingiseri wa GCR FM nkarhi kumbexani ke DJ kara fambisele kahle feleke na khatakhata chis la kudura kona ndzeni ka risimo a mikuru rex kona feleke ndzeni ka risimo risimo ra kona ka tribe talk strating andaka leswi lunghile na mahungu ya awara mune u ta landza efambi

Are you ready?

Are you ready?

kasi ke rona mingzero wa GCR FM risimu ra mina na wena mingzero leri nga ka number 1 eka ndenga wa siku ra namuntlha, kasi ke risimu ra number 2 mingzero hi leri u ta ni byela swaku i risimu ra mani naswona ke vito ra risimu i mani.

0: Madyandza ba traditional healer Dr. Giligili buru ngofambukaka bari kona
1: ba pfuneka kususa swinyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tshungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya tleriwa hi wanuna kumbe wa sat ni vusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati xifula hi ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula mabisinese ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyonga ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeriwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood ni matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand yi nga va kumeka 079-968-9174 Madyandza ba traditional healer Dr. Giligili lava va pfuna hi ku tshembeka Bafana Bafana Hardware la hi ku kumela special swili hansi hansi u nga tikumela pressure pump ya 0.37 kW yi helelini hi 1295 kuma pipe ya gezi 495 house wire 1525mm by 100m mihlovo hinkwayo yi le ka speciali concrete tile double roman all colors i 850
2: kasi va tlhela va va na 6 meters zinc hi 219 rantsena lama emazingu yo tiyo
0: Fals BTO Econ i 5700 u nga tlhela u tikumela Burger Master ya 20 liter hi 650 100 by 100 welded mesh i 395 hi khome switirhisiwa hinkwaswo swa gezi swo pulamba mavanti hi ku hambana na ka wona swo belela hinkwaswo swi le ka speciali va kumeka kwale Giyani loko u lava quotation kumbe ku tiva swin'wana u nga va WhatsApp eka 060-488-4051 Bafana Bafana Hardware.

0: Asimete pro mixer watch SFM resume record the track every to go Anna X akulwe a min bona ni kan famba famba na yena lwe a yena wa me akova nala nje abakhanu mesa kahle moyeni ha anwa hambukisa man mpela ke mixer watch SFM resume record the track every to kahle mina na wena kereka 44 wa minute mixer ingene kahle feleke eka awara liya ya mune eka nhlikani wazi ku ramhlanje kesi lungile ka malefani kwa u tire kahle feleke ku mashani ko u nikete kahle tin hloko maka ata mahungo ya awara liya ni ke ya nthano e mahungo ya ku hetela ya siku wena mixer watch FM ekona kona ka shondo 106.0 eka rito ra rishaka eka sike kuya mahlweni mingiseri sikona leswi na ku hlwa ikhokhle ku hlamusela kahle swona kumbe xa nikeri kona rungula mingiseri wa GSR FM le ri fangela ka hi va hi ku byela kahle rona eka nhlikani wa siku ra namuntlha. Alright, twana lani wa mina wena mixer kumbe xani ke yingisela lani wa mina xana swi ta va swi ri njhani loko akhawunti ya wena ya FEN Gold Business yi ku vuyerisa. Tikumeli 6 hiti litara ta bucks loko u chela mafurha na ku va u kuma 30% loko u endla mixavo leyi u yi endlaka eka Pick and Pay naswona ku vuyeriwa ka wena u swi heleriwe kwala. Tirhisa ntsengo wa wena eka xiyenge xa eBucks eka endla tihakelo ta wena ku xava eka Take a Lot na swin'wana. Famba na mikarhi ka FNB Gold Business Account hi mitsengo ya le hansi wa 49 rand hi n'hweti. FNB yi pfuna na ku tisa ku cinca ku na swipimelo. Nakambe mikiseri wa GSR FM vakuxana swi ta va swi ri njhani loko akhawunti ya wena ya FNB Gold Business yi ku vuyerisa. Tikumele 6 wa tilitara eka bucks loko u chela mafurha na ku va u kuma 30% loko u endla mixavo leyi u yi endlaka eka Pick and Pay naswona ke ku vuyeriwa eka wena a swi heleri kwalako. Tirhisa ntsengo wa wena xika xiyenge xa eBucks ku endla tihakelo ta wena ku xava eka Take a Lot na swin'wana. Famba na mikarhi na FNB Gold Business Account hi ntsengo wa le hansi wa 49 rand hi n'hweti. FNB pfuna ku tisa ku cinca kumbexani ke yi pfuna ku tisa ku cinca nakona ke ku na swipimelo. Alright, va ke famba ka timing 0 GSR FM ndlela yaleyo ke eka xihondo 106.0 eka rito ra rixaka. Va ke famba ka timing 0 GSR FM ni ya ku niketa kahle mfeleke xin'wana na xona kumbexani ke rin'wana ra rungula leri rhumeliweke kona kwala ka xitichi xa hina leri wena mixer wa GSR FM wena ke u fanekelaka u va u swi tiva kumbexani ke u fanekelaka ku va u swi twa leswaku hikho hi va ke hi famba kahle mfeleke hi mixer wa GSR FM kasike kuna un'wana kumbexani ke ku na rin'wana rungula la mixer wa GSR FM ho yi ri ku rungula leriwani ri ni lahlekelaka na alright hi leriwani rin'wana wena mixer wa GSR FM vakuxana u na kungu ra ku kurisa bindzu leri u nga laviki ku va ri hundza kasike hi FNB Gold Business Account u kota ku tirhisa mali leyi tlulaka leyi nga eka akhawunti ya wena credit card na ku lomba mali ya bindzu hi ku endla xikombelo xin'we ntsena eka subject to credit assessment sa enkarhi wa wena u pfumelela leswaku ri xiyimo xa wena xa timali xi kota ku kula. Lexi tsakisaka hi FNB Gold Business Account hileswaku u sungulaka hakelo leyi nga ehansi ka 49 rand hi n'hweti. Famba na mikarhi hi ku tirhisa bangi ya FNB leyi ku pfunaka ku humelerisa bindzu ra wena. FNB yi ku pfuna eka swilo hinkwaswo ku na swipimelo. Alright, sweswo ke mixer wa GSR FM ta va kefamba kahle mfeleke hi ndlela yo yaleyo mina na wena ke ile ka xihondo 106.0 eka rito ra rixaka hi ndlela yoyaleyo mixer ta va kefamba kahle hi tsuvela kahle mfeleke leswi vakuwa ka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga xikan'we ke ni le ka matiko lamayani ke male handle kona kona ka xihondo kumbexani ke kona kona ka rito ra rixaka eka siku ra tolo kumbexani ka siku ra namuntlha mixer wa GSR FM ku vonakile kahle mfeleke vanhu va ku hambanahambana ta kombisa kahle mfeleke hi sincumalo u vonakile na yena ke a ri ku tsakeni kumbexani ke a ri ku celebrated a tindhawu leya ta Durban a ri karhi a kombisa ku tsaka ndhaka loko xipano xa south xa tiko ra yena ra Afrika-Dzonga ri va xi wine kahle mfeleke 1-0 eka xipano xa South Korea. Ambale rhoko yin'wana ya ku saseka swinene ngo mativa ya ku tlhela yi n'wi fanela yi endla leswaku hayikho a va a languteka evanhwini a ti kombisa ku tsaka mixer wa GSR FM kasike yena ntsena ke na Black Coffee kombisiwe a ri karhi a vona kahle mfeleke bolo kumbexani ka khala a bukela kahle mfeleke ntlangu luwa wa tiko ra Afrika-Dzonga hi kha yi tlanga kahle mfeleke na xipano lexa South Korea a ri ematikweni ya le handle kumbexani ke eka tiko mambe va ri karhi va ku hayikho leswi va tsakisa swi komba swinene leswaku hayikho na ke vanhu ka tiko ra Afrika-Dzonga va na support yi kulukumba swinene ngopfu loko swi ka ko kwalako eka ku seketela kahle xipano xa tiko ra yena ra Afrika-Dzonga. Kaiton Mkhize na yena ke kombise ku tsake swinene ngopfu eka loko xipano xikote ku humelela kahle feleke hi ndlela yo yaleyo ka swiyenge swa mabulo va sungula ku vulavula mali na ku yiye ku tela xipano etikweni ra South Korea va vulavula le diana hey tihlayini va kombisa ni makenta kwa yi khona ke na n'wina ke mi tolovela ku paka swipano swa ku swi tlanga nkarhi muni mi ta khawula kahle n'wina va FIFA ku va mi paka kahle xipano xa tiko ra yena ra Afrika-Dzonga swa ku xi tlanga kahle hi 3 liya ya matakuxa va ku hi minkarhi liya ya 3 liya hi yona leyi vakokwani va va ku va pfukini va va kwa kha va hanyanya a swi nga ta humela leswaku a yi khona xipano xa South Korea xi va xi huwina hi ndlela yo yaleyo van'wana va ku yikho va ta tolovela ku va va tolovela ku tlanga na vanhu lava va dyaku ti-noodles ku fana na vona tiko ra Afrika-Dzonga laha va ri ku dyiwa papla and meat leswiya swa ti-noodles leswiya a va tirhi swona emarungu la mixer wa GSFM lama a va ri karhi va masiyasiya kahle fanekele ka swiyenge swa mabulo ka sika un'wana wa Mexico kumbexani ke van'wana va le Mexico ka siku leri hundzeke va tikombisa ku kha va celebrate kumbexani kha va tsakela swinene ngopfu ka ku wina kahle ka xipano lexi tiko ra yena ra Afrika-Dzonga ka ndhawu ka loko xi kha xi tlanga kahle fanekele na xipano xa South Korea ndlela yo yaleyo mina wona mixer wa GSFM va kha yi famba kahle fanekele ka xiondo 106.0 kona kona ka rito ra xaka ka sika nakambe loko hi languta kahle ka swiyenge swa mabulo va kombisa vanhu makenta ku ri ku na hungu mani leri kombisa vanhu makenta ku ri munhu u fanele a phakela mthakathi va tiyisa kahle so a yi khoveri ti 30 tindhawu ta le Giyani ku ta va ku ri na match and match no ka ni nga tiki ku nga ku ri ntiyiso ku fikela kwini mahungu ndlela mavarivari makombisa swa mingiseri wa GSFM leswaku ve ri 30 hayi kwala kwala Giyani kwala ku ta ku ri busy mani ku ri karhi ku cacciwa vanhu lava ta va kha huma kahle ka tiko leri ra le handle kumbexani ke va ri karhi va kombisa ku vilela a ndzhaku ka loko wena mingiseri wa GSFM ku ri na vanhu lava nghenaka tiko ra yena ra Afrika-Dzonga va karhi ra maphepha nakambe rin'wana ra hungu mativa van'wani va nghene kahle ka swiyenge swa mabulo vanhu lava ku rhandza ku tlanga lava vanhu va ku rhandza ku jokajoka va fika va kombisa kahle feleke va teke xinepe xa Donald Trump va fika va xi vekela kahle feleke na xinepe xa maseko lwawa jesu number 12 ka kora ka tiko ra Afrika-Dzonga tolo njhe va kombisa leswaku Trump a ri karhi a vulavula kahle xihungwani njhena a ku Trump veri Trump yi hlamusele leswaku rekho a ku bafana place the most beautiful football tremodua football like nothing ever seen hi said va kombisa ni maketo ka rekho va ri Trump yi hlamusele sweswo mani loko karhi va hlekelela kumbexani ke va ri karhi va tsaka hi ka swiyenge leswiya swa mabulo wena mixer wa GSFM ka sikana kambe mixer va kombisani makenta ku ri ka ku na wansati je a nga kumiwa a hundze amisaveni mixo wa namuntlha a feleke endyangu wa ka vona wa n'wansati loyi va na evumbhoni mayelana na rifu ra yena hi ku famba ka yena a huma ekaya a ya a va a va swi vonanga kambe ke va lo tivisiwa kunene kuma wa ku na wansati loyi a nga lo tlela kambe a nga vulavuli va ndyangu loko va fika eka ndhawu leyiwani a ri ka yona va kumile leswaku rekho sesi u hundzile emisaveni laha maphorisa va nga ku laveni eka vuxokoxoko na mayelana na nandru kumbexana ke nandzu ya ku hundza emisaveni ka sesi leyiwani ka sika mixeri wa GSR fami ku endlela leyi kumbexana ke ku ya hi xiviko lexiwani hayi toloveni leswi swa ku mixeri na loko hi ri karhi hi ri lomu ya ku hungase lomuyani na mhakeni tiyani ta switsotsitsotsi letiya a swi lavi va kumeka hi va hi swi tirhisa ngopfu kumbexani ke swidzidziharisi mixer wa GSFM xikan'wekan'we ke na swin'wana swa swi hungasa ndhawini leti va ku ri ka tona hi swin'wana swa swilo leswi swi endlaka leswaku vanhu va kota ku mi tekela advantage kumbexani ke ku va va kota va endla ku rhandza ka vona emimirini ya n'wina hi ndlela yo yaleyo mina wona mixer wa GSFM va kha yi famba kati ka xikondo 106.0 mina na wona mixer leka ritora rixaka eka nhlikani wa siku ra namuntlha a hi xavisi mixer a ndzhaku ka ku xavisa laniwani ke risimu ri ta landzela nghena kati ka orila ntlhanu lunghile va lefane ta va kha landza kahle faneleke na mahungu ya ku hetela siku
1: mhandzo wa wena hi ndlela ya xindzhuti plan A u joina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe u 14 hi wena loko ri ka plan A hi ku yinga 2100 rand ya grocery plan B 2200 rand ya grocery plan C hi famba na 2400 rand ya grocery eka tiplan hinkwato hi ku yingeta na ATM ya 150 rand hei i society yi nga ku yingaka mali handle ko langusa malembe loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku yinga 4000 rand plan B 4500 rand plan C 5000 rand hei hi ri a hi langusi malembe kasi na vanhu lavo tisunga hi lahlandle ka swipimelo hi kumeka eGiyani Malamulele Mukwakwayila Salema Jakanjaka Tsanini na Gagabaji na le ka Maphale kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravi rintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Schoese Wholesale endzhaku ka magezi Hardway na le Karisaba eKambako Village na le Taxi Rank Street ePenama eGapane eJoni hi kumeka extension 4 ePenama Street opposite Kristo kusona Ravi Ridge e Ivory Park ile extension 3 e Freedom Drive kusona Police Station na leka Dr. Nico Medical Center na leskadafi Winterfield kusona le mana Melong Primary School tikele nhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyiseni Mpopo mahala vuxokoxoko 065-525-4253 kumbe 064-725-4953 Umbe 074-751-4953

0: Absolutely. Ku languteka rin'wanahungu eka mahungu ya awara ya ntlhanu, vaxinuna vanharhu va malembe ya 28 na 31 va nyikiwile xigwevo xa vutomi hinkwabyo hi khoto ya le xikarhi ya sinwa va rwana eka vhiki leri nandzu wa ku pfinyiwa ka wanhwana wa 15 wa malembe hi vukhale. Hi ku ya hi maphorisa, xigwevo xi va kona endzhaku ka mhangu leyi nga humelela eka ndhawu ya vuhungaselo le kusuhi emugangeni wa Makhado hi matakuxa ya siku ra 29 ka n'hweti ya Ndzhati lembe ra 2018. Muvulavuleri wa maphorisa xifundzankulu xa Limpopo Malisela Ledwaba va vula leswaku ntlhanu wa vaxinuna va landzelerile wanhwana exihambukelweni laha va nga n'wi kokakoka ku ya na yena exitarateni laha ku nga na yindlu ya makamara ya mbirhi, lava nga fika va n'wi pfinya va vuyelela loko va nga se n'wi ntshuxa. Hi mixo lowu landzelaka, Ledwaba u vula leswaku endzhaku ka ku ntshuxiwa ka mutwisi wa ku vava nandzu wo pfinya wu ve wu pfuriwa, naswona ntlhanu wa vaehleketeleriwa hi lava nga va khomiwa va tlhela va ntshuxiwa hi beyili hi lembe ra 2018 hi siku ra 29 ka n'hweti ya Ndzhati. Ledwaba u tlhela engetele ku kombisa leswaku vaehleketeleriwa van'wana vambirhi lava va yimile ku ya ekhoto, naswona mapapila ya ku va khoma ya humesiwile. Rero hungu ri fikise makumu na mahungu ya awara ya ntlhanu. Ku tlhela hi vuyelela eka hungu leri fambake mahlweni eka awara leyi, Solomon Karim loyi a fanele ku va a ri karhi a nyika vumbhoni eka siku ra namuntlha ka khomixini ya madlanga u vekiwile ku va amukeriwile exibedhlele. Yan'wana mahungu a ta fambisana kahle na nongonoko wa ta miganga le ka awara ya ntsevu ripere.
1: Mahungu eka GZFM na Lunghile Malepfa. Latumatwe gena malamlele yiri tsama u kufumerile xixika lexi hi mintsengo ya vona ya le hansi hansi. Tana u ta tikumela IBR roofing sheet 0.27 hi 6 wa timitara hi 279.90, kuma 7 piece bathroom accessory set hi 399.90 ntsena. U nga tlhela u kuma bathroom cabinet combo sets leyi kumekaka hi mihlovo na ti-design to hambanahambana, yona yi sungulaka 1499.90. Endle xikweleti namuntlha naswona u nga kuma ku fika kwalomu ka 750,000 na Capitec. La Duma, where you save and score. Capitec is an authorized credit provider and FSP. Initiation service fee naswona ku na swipimelo. Giyani kuyima kuherile. Point S Giyani Tires and Auto Services sweswi yi pfuriwe ximfumo, naswona yi lulamerile ku pfuna leswaku u tshama u ri endleleni. Xana u lava mathayele ya xiyimo xa le henhla, ku nghenisiwa hi vutshila, wheel balancing, ku lunghisiwa ka puncture, alignment, tibetiri ni vukorhokeri bya timovha bya vutshila, hi kona ku pfuna. Loko u xava mathayele ya mune u bokiseriwa wona hinkwawo, u endleriwa wheel alignment na wheel balancing mahala. Vatirhi va hina lava nga na ntokoto va ti nyiketerile ku tiyisisa leswaku movha wa wena wu tshama wu hlayisekile, wu tshembeka, naswona wu lulamerile ku wa famba siku na siku. U nga va u chayela movha lowutsongo, SUV, baki kumbe timovha ta mabindzu, tshemba va tiva mathayele ya misava hinkwayo kwala Giyani. Endzela Point S Giyani Tires and Auto Services namuntlha u ta kuma vukorhokeri bya xiyimo xa misava hinkwayo lebyi nga na rirhandzu ra laha kaya. Hi kumeke masitulele complex kwala Giyani opposite Biko Hardware. U nga hi fonele ka 061 536 5978. Point S Giyani Tires and Auto Services.
2: Ku na vakhazi halani lava loko swi ta eka ku endla ti-chili chips ka ha ri vona ntsena la Giyani va endlaku ti-flavor to hambanahambana ti nandzihaka. Ku na ti-spicy chips na tin'wana ti-flavor leti wena nga ta ti lava. A va xavisi ti-chips ntsena, va xavisa na ti-juicy burger, golden crisp, fried chicken, fresh grilled chicken, fish and chips na tikwata va na tona, to hot dogs, sushis, ingarivali na full chicken hi na yona na swin'wana swa swakudya swo hambanahambana leswi swekiweke. Loko swi ta eka ice cream hi na strawberry xikan'we na vanilla. Hi tlhela hi va na slush lexi hi tikumelaka xona hi ti-flavor to hambanahambana. Hi na mango flavor na bubble gum flavor. Leswi swi kumekaka ntsena eka Khazi Halal la Giyani. Tana sweswi hi na breakfast na ti-snacks hi na swona. Wa swi kota ku endla order ya wena sweswi hi ku WhatsApp 062 802 4745. Khazi Halal, one bite and you are good. Jane Care Private Clinic lay it clinic le puna man na man na swana butsunguru bya vona i bya xiyimo xa le henhla yi pfuna hi leswi landzelaka eka n'hweti leyi ya vuxika va sungurile ku yimbisa vana va vafana hi ntsengo wa 850 rand ntsena HIV mavabyi ya tingana marambu misiya na loko munhu a twa xisuti kasi va tlhela va pfuna na swilondzo hi 350 rand ntsena asma va tlhela va endla na sona hi 350 ku kambela miri wa wena xikalo xa vana na vuyimani HIV testing hi 100 rand va tlhela va va na chronic treatment 350 rand consultation ya bona 350 rand loko va ku tshungulela ekaya 1500 rand ntsena loko uri eka malamulele na giyani na n'wina va ti medical aid va swi kota ku mpfuna kasi titiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona kasi family plan 100 rand va kona egiyani a Bankstown va kumeka e matrix orange ka makhoma lokuntshwa a tlhelo ka le tingwenzeni kasi na le giyani a section a kusuhi ni le ambach va kumeka u nga va foyinela sweswi eka 066-257-5568 066-257-5568 Jean Care Private Clinic, the heart of good healthy care.

technology, she couldn't send that echo soon. www.gcrfm.co.za.

0: Senta. Munhu hi yena a twaku that the capacity ubupa eka yena a nga swi kota xana. Loko ni langutisile ni vula hambi ku ri vatswari va hina, loko ni langutisa ku sukusela ndzhaku vo ma 15 years eketa van'wani va vasesi wa mina khale va tekweni hahani wa mina 15 years khale ngopfu malembe ndzhaku leyi. So vukati byi humaka Xikwembu, vukati munhu a nga pimeriwi hi teka hi nkarhi muni, vukati byi humaka Xikwembu komisa mina a nge pfuki ni tetele n'wana wa mina, and kona n'wana wa mina a nga vukateni mara a no tanga and swi fambe kahle ngopfu and malembe ma kona a ma ri hansi and then swi ve kahle hinkwaswo na hinkwaswo ka tidyondzo swi tshamiseke kahle. So munhu a nga kheteriwi loko a ze a twisisa leswaku ri engage ku na engage swona mi kha mi vulavula hi swin'wana swa ti-ring ring sweswo tanya like same swa fana. So hi ku ya hi mina ni na muti endzini ni ketile mara malembe ya mina a ma nga ri ku fika kwalano na loyi ni nga sungula hi yena ku va ni endla muti na yena na vana malembe ma kona a ma ri hansi se na khensa swinene mihaxi wa mina.
1: Khensa mina. Alright, akha vatwa ke vakomisa timakenta ku ri no ku kula ka n'wana kumbe xani ke ku va munhu a ti a kurini i swilo leswi yena ke a ti twaka yena yexe mzimbeni wa yena swoka yi khomese yena kani kulini mehe na kota ku fikela timakenta vukati swa ku timakenta malembelembe leswi swo va tinomboro mi vula swona. Hallo.
2: Hallo, hallo, hallo. Hallo,
1: ma nchuma yila.
2: Hallo.
1: Hallo.
2: Eya. Hi tela yo yo nhlokomhaka.
1: Ina.
2: Se ni ngo vula swa ku tsakela ku a ni ta swi tsakerisa ku yini. Mara loko no pima malembe hi ku ya hi ku tsakela ka mina a ku ri ku loko se a hetini xo xikolo ni nga va na ku tsakela ku a tekiwa. Se problem yi ta yi ta fika laha ka ku loko ni swi pima ngopfu hi xikolo ku na ku dyondzo mi kuma ku heyi ya tika. Loko vo ya va pasa se va ri na ma 35 years hako ku khegula va nga yangi vukati.
1: Hei.
2: Se mara loko se a ku pfini u voku wa ringanela mani ku ringanela ka n'wani ku n'wi vona ku hayi vutihlamulerinyana se byi kona hikuva loko ni pima ngopfu hi dyondzo ku navela ka mina i ku vana va mina ni na vana fana va ha ri ku dyondzeni xikolo loko vo heta swa xikolo a ni mo wa mhe wu chucheka ku a va tekiwi hikuva a swi le ku va tikeleni ngopfu swa xikolo mara loko swi n'wi tikelaka i ko munhu a fikisaku 40 years a ha ri xikolweni tlasi yin'wana yin'wanyana a dyondza kanahari kambirhi kanahari kanahari maswisi somana ku kwa n'wana luya wa ku loko fikisa huma 18 years ya lama a va a pasa swi ri ni kha ni n'wi pulasela 4 years leyin'wanyana swi ri ni nga vuleni ku ha loko o va ri na 24 years or a ri na 25 ni nga va lava kon'wani la mutini ni pima hi dyondzo hi ku fambi age ya liyani. Se loko swi yo karhi hi mihloniwa a dyondzweni a i ta ku yini loko n'wi vo ku wa ringanela malembe ma pfumela a fambi vukatini.
1: Okay.
2: Swa dyondzo ta ha swi vona phambini i nto andla yini hikuva ko vanhu lava nga dyondza va ha va xela tiyindlu mara ve le ku tirheni vo xavisa matamatisi va n'wi va sweka vuswa kwala giyani mi n'wi kuma munhu a nga dyondzangi na xikolo mi kuma ku tirha ntirho wa xiyimo xa le henhla leswi vulaka ku tirha i nkateko se na n'wi chucha a ya ku tekiweni hi hina vanhu lavawana loko wo hlamusela ku hi tekiwe hi ri na malembe mangani mi nga pfumeli
1: a hi nge pfumeli mangani
2: mi kuma n'wana ni ri wo sungula ni ri na 20 years a ni nga kulanginyana sweswo
1: am kulini
2: ende n'wana wa yena wa masevi na 20 years se i na yona
1: wasivona
2: leswi vulaka ku i ni davulini leri i endle ku antswa ka mhani na kona se ni nga ha n'wi khoselo wo tani ka mhani loko langutisa age ya n'wana i kuma ku malembe lama ho nga kuma n'wana i ri ka wona n'wana ho hindzisini mara wa hala ku ta n'wi caca i ku i nge setekiwa i ta ku vutisa n'wana loko a tlharini ka mhani mi kume mina ni ri na malembe mangani un'wana a ku 15 un'wana a ku 18 mara kuma ku n'wana yaloyo a ha caciwaku i na ma 20 manimani yena a mi swoni ku wa hluleka ku hleketa kwala
1: ya twala
2: vulangutisi ku na we loko n'wi bebula a wu ri na mangani n'wi dyondzisi xikombisi swixiya xa wena se me n'wana wa me loko kuma or o tikuma a kume na n'wana a ri na yo 20 years a ni nge vi na xihlola ni loko a ya kwele yunivhesiti a zi siyela n'wana se a la

0: vanhu vo ka va nga yi ngheni loko a va ku va rhuma hi kha ni ta vula na mina swi lava ku vuriwa kokwani se ni le ku swi navele eji ya vona ya ringanela ku va nga ni tisela ntukulu
1: swi twele
0: hi sweswo.
1: Alright, I'm a living 0G75 eka xivondoro 6.0 kona kwala ka rito ra rixaka 31 wa timinete ngheni kahle ka awara leya ntlhanu le ka nongonoko pamba reloaded ni jara ka mathosi minyengetima phocoza miso mpfula ngoma thekasa tiririmi rhumela kahle nkandziyiso wona wa rito rhumela kahle rungula ra wena eka nambara 060-887-5942 moyi twa kahle lowu nkandziyiso va ta va hi
2: khomeleina vaxuma thonsi mi ni vona n'wana loyi a nga na vutihlamuleri ku va a fanele ku va a teka kumbe ku tekiwa ku ri n'wana loyi a nga na 25 years ku ya henhla ni vona a fanerini ku hangateka kumbe ku tekiwa hi leswi mama Albi va swi vonisaka swona kwala ka xikukwana inkomu.
1: Alright, Kinsin feleke mala a mama Albi la ka xikukwana la gasgaming se a rhumela kahle rungula nakambe ku mina ni vona ku ri 21 se u va a ri na vutihlamuleri mavonelo i mamina hi xitichi manichavala laka mapuvela ahansi ka chamando Kinsin mani mani la ahansi ka chamando laniwa gasgaming se ri ngamba kahle riqii ka nambara 060-887-5942 nitwa hi wena leswaku wena being 0G75 u ri yini feleke eka nhlokomhaka eka nhlikani wa siku ra namuntlha u yi byela leswaku wena u vona nkarhi u vona hi nkarhi n'wana i fanele ku va a teka kumbe ku tekiwa loko a ri na malembe ya ngani 060-887-5942 mingi 0G75 va ni kha ni twa hi wena feleke hi ndlela yo yaleyo ho sala kahle na kwalomu ya ni ka nkombo wa timinete ndze ya navela kahle feleke lava bebuliweke eka siku leri faneke siku ra vona ra ku velekiwa rhumela kahle rungula mingiseri ni ta va ya ni kha ni ku tlanga kahle feleke hi ndlela yo yaleyo sandlan xavala risimuni ka twaito n'wa gawula ra kha yi ri heleketa kahle feleke leka ku navela kahle birthday sgumi nga ta mi rhumela kahle mikandziyiso ku ya ka nhlokomhaka ni ta vuya na n'wina ke ni mikhumba kumbexani ke ni ta vuya mikandziyiso ya n'wina ke ni yi kandziya eka madyambu ya siku ra namuntlha ri perile.

0: nkarhi veka kahle ka timinete leti ti endlaka tinharhu ri karhi hi sukele ka awara ya tsevu. Loko mi swi twisa sweswo va ri karhi nghena kahle ka nongonoko wa ta miganga, loko nga nongonoko loyi va ka ri karhi hi languta eka mahungu lawa ya kumekaka ya ri karhi ya fambe mahlweni. Hi ra vumune siku ra 25 a ri ka n'hweti ya Khotavuxika lembe ra 2026. Eka nongonoko eka madyambu ya siku ra namuntlha hi ta va hi ri karhi hi languta eka migingiriko leyi nga va kona eka hofisi ya Premier wa xifundzankulu xa Limpopo Dr Phophi Ramathuba le ka tindhawu leti ta xifundzantsongo xa Waterberg, loko hi ri karhi hi languta eka ku antswisa xiyenge xa dyondzo eka xifundzankulu. Ka swin'wana leswi nga ta va hi swi languta, hi ta va hi languteka ku nyikeriwa ka phurojeke leyi nga fika makomu ya mati le ka tindhawu ta muganga wa ka Madobe eka masipala wa Colin Shabane. Swin'wana leswi nga ta va hi ri karhi hi swi langutisa i ku va hi languteka ku va matsalaninkulu wa vandla ra African National Congress ku nga fikile Mbalula nga va ri karhi a burisana na vateki va mahungu eka siku ra namuntlha, loko hi languteka ntshamo lowu va nga va na wona tanihi swirhonkulu eka vandla. Swin'wana leswi nga ta swi languta hi ta va hi languta le ka masipala wa Greater Tzaneen laha hi nga vona meyara a na swiyenge swin'wana leswi khumbekaka va ri karhi va endlela eka tindhawu ta mabindzu ku va va ri karhi va languta loko va ri karhi va landzelela milawu leyi nga vekiwa. Swin'wana leswi nga ta swi languta ta languta eka mhaka leyi khumbaka eka khomixini ya madlanga, tlhela nakambe hi va ri karhi hi languta eka vaxenge lexiya xa vutleketli bya mani na mani ku nga va Santaco lava va nga va ri karhi va va kun'we na xiyenge lexiya xa xiphorisa, loko hi languta eka machi lowu va ka wu ri karhi wu kunguhatiwile laha tikweni. Ta tlhela nakambe hi khumba eka mhaka leyi khumbaka xipikara xa palamende ku nga manana Thoko Didiza. Sweswo na swin'wana leswi nga ta va ri karhi hi swi languta eka nongonoko eka madyambu ya siku ra namuntlha. Khensile swinene eka mathonsi lowa leswaku eka siku ra namuntlha kusuka le ka awara liya ya nharhu ku ta fika sweswi eka awara ya tsevu. Lava amukelaka ndzi Lunghelo wa Kavalepana hi ta fambisana kun'we ku kondzo ya fika le eka awara liya ya nkombo. Ehundzeni la loko hi vuya hi ta va ri karhi hi languta eka hungu leri nga ta hi sungulela eka nongonoko riperile.
1: Marovela Funeral Services hi lahla mirhandzu wa wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joina hi 210 rand, Plan B 220 rand, Plan C 260 rand, ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe. Ku 14 hi wena. Loko ri ka Plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, Plan B 2200 rand ya grocery, Plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka tiplan hinkwato hi ku nyiketa na ATM ya 150 rand. Hey, i society yi nga ku nyikaka mali handle ko langusa malembe. Loko ku nga lahli hina, eka Plan A hi ku nyika 4000 rand, Plan B 4500 rand, Plan C 5000 rand. Hey, hi ri malembe. Loko ti sunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tzaneen, Makakapachi na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku. Hi na ravi rintshwa eka Scopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Scorsese Wholesale endzhaku ka Gezi Hardway na le Karisaba eKambako Village na le Taxi Rank Street ePenama eGapane. EJoni hi kumeka Extension 4 ePalamen Street opposite Botley Store kuswana na Ravi Ridge. EIvory Park hi le Extension 3 eFreedom Drive kuswana Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center. Ali te kasimende ta Armarubela Funeral Services na mina mulavaka ku joina. Mi lemukisiwa hi vukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu amtela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi dendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Armarubela Funeral Services. Vikani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.
2: Meyara wa masipala wa Greater Giyani Kansala Thandizitha u rhamba vaaki va Ward 5 lava katsaka Nkorhi Zamani, Tomu na Sifasonke swin'we na miganga yin'wana ya le kusuhi eka imbizi ya meyara na Batopili Day leyi nga ta fambisiwa hi ndlela leyi landzelaka. Siku i 26 Khotavuxika 2026, kasi nkarhi wo sungula i 10 o'clock nimixo, kasi ndhawu hi le Nkorhi a United Sports Ground ka Nkorhi Zamani. Ku kuma vuxokoxoko byo tala tihlanganiseni na Steven Mabunda eka 083 404-0434 kumbe Petros Mashinji eka 063-628-5835 masipala lowu ku hlayisekaka ka mbangu vurimi vupfhumba na switirhisiwa swa timinerali swi tlakusaka ku kula ka ikhonomi.
1: Lightmatwe giana malamlele yiri tsama ukufumerile xixika lexi hi mintsengo ya vona yele hansi hansi tana u ta tikumela IBR roofing sheet 0.27 hi 6 wa timitara hi 279.90 kuma 7 piece bathroom accessory set hi 399.90 ntsena u nga tlhela u kuma bathroom cabinet combo sets leyi kumekaka hi mihlovo na ti-design to hambanahambana yona yi sungulaka 1499.90 endle xikweleti namuntlha naswona u nga kuma ku fika kwalomu ka 750,000 na Capitec la duma where you save and score. Capitec is an authorized credit provider and FSP initiation service fee naswona ku na swipimelo.
0: Ivi sweswo mavhengeleni nkarhi ku ri veka kahle ka timinete leti ti endlaka khume erikare sukeleka awara ya ntseba ya mene erikare languta eka hungu leri ri nga ta va ri karhi ri sunguleleka nongonoko eka madambi ya siku ra namuntlha hi va ri karhi hi languta eka rendzo ra meyara wa masipala wa Greater Tzaneen ku nga Nkulukumba Odas Ngobeni loyi a ri kun'we na swiyenge leswi swi khumbekaka lava nga ya eka xitorobyana xa Linyenye eka siku ra namuntlha ku va va ri karhi va valanga eka swiphaza leswi nga kona loko swi ri karhi swi landzelela eka milawu leyi yi va ka yi vekiwile na ku va ku ri karhi ku langutiwa leswaku a va ri kun'we na va ndzawulo liya ya xikaya hambi ku ri va xiyenge xa xiphorisa laha nga va a ri karhi a kombisa leswaku swi na nkoka ku va vinyi va swiphaza va ri karhi va landzelela milawu leyi kumekaka yi vekiwile.
3: Shouldn't stop us from doing the work. So in the meanwhile, just say to support the team and of course the work that we're doing. Thanks a lot.
0: Yelo ya kuri meyara wa masipala lowu ya wa Greater Tzaneen loko hi languta eka n'wana ya migingiriko leyi va nga va na yona eka siku ra namuntlha hi languteni swin'wana leswi swi kumekaka swi ri karhi swi famba emahlweni hi languta le ka tindhawu letiya ta masipala wa Collins Shabane laha ka siku ra namuntlha hi nga va hi ri karhi hi vona meyara nkulu wa

Afrika na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki, matlhari, matsuri, tijomela, tinjhovo, tiphaxani, phephu ya mundhawu, phephu ya mawele, phephu ya mukwembu, swihwaxo swo hambana na hambanana, hi tlhela hi mikhomela mpesu, xigwani, bangalala, zimpesu ya vavasati. U nga ta hi xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana. U nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558. Ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry, kasi a Giyani hi kumeka Keto.

Lokusto so something seromino na mina ntombiyo zenya ntombiyo sikunisa maleza wazinjive ntsatselelo ka hlungwana neri tugulo mamjaji ngari sima tena sira mamjaji ngama thole ka mafusa ka yambu ya vapfukile vanhu vana tsamba na kupfumela zwaku vanhu vapfuki ni shawata vanhu ka ndau ta ku hambana hambana ka majamba sikura na munhla minjani na mipfukini la miningisela ka miri kona ni khensa na nwimi nga yingisela audio streaming sha yena sha www.gcrfm.co.za kama jamma sikura na munhla ni vulavula ni ri na kinki ni vulavula ni ri na kiki swaku loko u vulavula na kiki swaku spansa nwina swi va xitirhini xitiri vafana vafana vafana sapa vafana vafana sapa

na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonele ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi a Giyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe

0: antswa ka thekinoloji hi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za gcrfmrito rexak
1: 16 wa timinetse ku bile awara liya ya nongona mingiseri wa GCR FM va hi karhi nghena kona eka nongonoko wa hina lowo rhandzeka wa Youth Talk laha mi nga ta va mi karhi mi fambisana kahle na Xiluva Xaka Mabunda. Hi khensa swinene eka munyiketi wa nkarhi li yena loyi a mi nghene hi ta mitlangu ku nga Nhwenyani wo Zenya. Hi khensa swinene ku va u ve na hina eka awara leyo sungula ya nkombo, kambe ke hi nghena kona eka nongonoko wa Youth Talk laha mi nga ta va mi karhi mi fambisana kahle na yena Xiluva wa ka Mabunda. Kambe ke ni tlhela ni khensana kambe ka vahaxi hinkwavo loyi va mi ri na vona kusukela le ku dyambu ra huma kusukela kwale ka Tlemi the DJ Early Birds khensa swinene na vahaxi hinkwavo lava mi ri na vona eka dyambu ra namuntlha hamba mi karhi mi bula hi letiya na letiya hayikele ku ri xika hi lwana xona va hi karhi hi khensa nakambe eka munyiketi wa ta mitlangu yena Nhwenyani wo Zenya na ku tshemba ku ri hayike a ku dyiwa vafana vafana ntsena tanihiloko hi vurile ku ri vafana va hina va humile ve ku tlangeni ku ta hi yimela ka tiko hinkwato na ku tshemba leswaku hayike hi history leyi va nga yi endla hi tsakile hinkwenu hi ndlela yaleyo. Nakambe ni tlhela ni khensa eka wena muyingiseri wa GCR FM la tshamaka a ri kona ku va ri endleve nkarhi na nkarhi ku va hi karhi hi borisana na yena hi minkarhi hinkwayo. Ni khensa swinene le ka wena muyingiseri wa mina u tiva leswaku mina ni ku rhandzile, kambe ke a hi languteni leswaku nongonoko wa hina wa madyambu ya namuntlha u ta va u tshamisekise ku yini, kambe ke loko hi languta hina tiawara timbirhi ku fika kusukerisa kona kwala ka awara nhungu ku ya ku ba awara liya ya khume liya ha ri two hi va hi karhi hi hluta hi tona ta Youth Talk. Ka Youth Talk hi nongonoko lowu taka na tidyondzo eka wena mutswari wa mina na le ka wena muntshwa leswaku u kota ku kula u ri na vutlhari na vuxokoxoko hi ndlela yo yaleyo. Kambe ke a hi languteni leswaku nongonoko wa hina wa madyambu ya namuntlha u ta va u tshamisekise ku yini, kambe ke eka awara leyo sungula hi ta va hi karhi hi khome va tibuku laha hi nga ta va hi karhi hi twa hi ta riendzo ra vona leri va nga ri famba. Hi ta va hi karhi hi fambisana kahle na Mama Bela eka awara leyo sungula ku ya ku ba awara leya vumbirhi leyi nga ta va yi sungula hi nkarhi wona wa nkaye kuze ku ya ba awara leya khume, kambe ke vona hi ta va hi ri na vona kwala ka awara ya nhungu ku ya ku ba awara ya nkaye. Hi ta va hi karhi hi bula hi tibuku ta vona na hi vutomi bya vona. Hi ta tlhela hi kuma na ti-motives kusuka kona kwala xiza motivational speaker hala tlhelo a ku ri mudyondzisi ka Department of Education for 8 years na le TVET College for 12 years e malembe ya kahle swinene. Swi vula ku ri hayike loko ri vuxokoxoko namuntlha hi ta va hi karhi hi twa hi tona. Hala tlhelo i mutsari wa tibuku, hi tlhela hi languta hala tlhelo i muhlohloteri motivational speaker. Hi ta va hi karhi hi ri na vona eka madyambu ya namuntlha ka awara leyiwa. Kambe ke hi nga siya vaamukelo na muyingiseri wa mina u tsundzuka kahle leswaku hina audio streaming laha u nga hi ta hi twa kahle u tigedlile na ku tshemba leswaku hayike mi tshame ndhawini leyi ku kufumelaka na ku twa voyisi ya n'wina yi ri na mukhuhlwana amoyeni na ta mi twa mahanyile na ku tshemba leswaku mi kufumerile kwala mi nga kona. Kambe ke loko ku ve a wu kufumelanga muyingiseri wa mina hikuva u tshamele xiyanimoya xa wena tiva leswaku u nga hi twa na le ka audio streaming ya www.gcrfm.co.za nakona uyo ya ni twa u badamile u karhi u kufumela wena muyingiseri wa mina. Kambe ke hi tlhela u tsundzukana kambe leswaku hi na Facebook page leyi fambaka kahle hi vito ra GCRFM la nakona u nga ta fika u ni khomentela u ni byela ku ri u ni yingisela u ri kwihi eka madyambu lamawa. Kambe ke ni nga se ya heta tiawara letimbirhi hi nghena tona laha ni ta va ni karhi ni endla ti-shoutout eka munhu un'wana na un'wana loyi a nga va ka a ni khomenterile kwahala ka Facebook page. Mi va mi karhi mi tsundzuka kahle ni tirhi vito ra Facebook page i GCRFM. Kambe ke hi nkarhi wa swivutiso na swin'wana na swin'wana leswi mi nga va ka mi hi khombile swona na muyingiseri wa mina tsundzuka leswaku hi riqingho ra le nyongeni kumbe hi WhatsApp xidijitali wa ni kuma kwahala u ni sendela meseji u ni rhumela rungula ra wena kumbe u ni fowunela kunene riqingho ni ta va ni karhi ni khoma hi ta va hi ra swin'we kwala moyeni ntsena eka 060 887 5942. Hi ndlela leyi hi ta va hi karhi hi kumana kahle na muyingiseri wa mina. Kambe ke loko hi karhi hi languta nkarhi emakumembirhin'we wa timinetse ku bile awara liya ya nhungu liya se loko ha ha landza Mama Bela hi ta pfa hi va hi karhi hi jikenyana emakete hi va hi karhi hi twa letiya na letiya. Kambe ke hi nghene kahle risimu ra nkhegu n'wananga ra Dr. Thomas Chauke a u ngheni xikolo na nke guvele ku nxaveleleni rando ku ri a nghena xikolo hikuva vutomi byi kona kwale xikolweni a ku na kun'wani laha vutomi byi nga va ka byi karhi byi kumeka kona hi ku antswa xikolo xi hi shape leswaku hi kuma vutomi byo antswa na loko ku ri ku na leswi u nga nyikiwa swona hi site lera ra mavoko ku na miehleketo yi ni dekaka ku va u va u karhi u tirhisa mavoko ya lama ya wena leswaku u ta kota ku dyondzisa budget u tiva na tindlela to hambanahambana nakona xikolo xi tlhela xi createla ti-opportunities ta ku hlaya ku ri loko ku ri swa mavoko swo tshika swi nga ku pfumelanga kumbe swi fika laha swi dlinaka kona hi ku lexi nga heriki xa hlola u va u ri na education kaveke education a yi heli a yi heli leyi yona yi hlolaka education a yi heli hi ta tlhela hi ya byela vakokwani hi ku education a yi heli kokwani lexi nga heriki xa hlola ina kambe ke education a yi heli hi ku loko ni fa ni fana yona still in history va ta va va ha ri na swona ku ri hi tshame hi va na xiluva lowa wa dokodela i qualification leyi ni nga famba na yena a ku tshame ku va na doctor xiluva ma swi twa ku ri swi nandzika njhani okay right hi ta va hi karhi hi ya hi ya nghena eka awara ya hina yo sungula hi ndlela yo yaleyo ni ta va ni karhi ni landza mamabela loko n'wina ma mi karhi mi twa leti hi nga mi khomela tona hi site leriya ra mabindzu leriya ra makete mo ni famba ni ku ni va landza loko ni va ni karhi ni vuya laha ni ta va ni karhi ni vuya ni va khome hi voko
0: thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co

0: I've coached una morra
1: na swi twa voice ya n'wina yi soft kahle ngopfu. Okay, na swi vona ku ri tanihiloko mi ri na matimu ya kahle swinene hi sayiti lera ra ku va mi karhi mi ti tirhela mi nghena na na tidyondzo ta n'wina ti va ti karhi ti ri kona laha xikarhi se hi va hi karhi nghena ka mhaka ya tibuku. Xana mi tsale tibuku tingani so far?
0: Mi tsale tibuku ta 23 kumbe 23 ya vu 24 yi ta humesiwa ku nga ri khale.
1: 23 wa tibuku?
0: Ina maxi.
1: I nambara yikulu yeleyo. Mina ni hleketa ku ri mi ta vulavula hi nomboro leyi nga hindziki na tintiho ta voko rin'we. Se tanihiloko mi va mi tsale 23 ya tibuku so far mi sungule ku yi vona rini talenta ya n'wina yo tsala naswona i va mani lava nga mi pfuna eka riendzo ra n'wina leri hinkwaro ku ta fika laha mi nga fika kona sweswi?
0: Mina a ni nga swi tivi ku ni ta vila n'wamutswari na siku na rin'we kambe loko ni ta va na ha ri ntsongo ni sungula xikolo ni velekiwe axawela a Joni se ni nghena primary ya nhluvuko hi amukele hi mamembe ya ri na rivhanzi va kume mbaloyi u yi dyondzise preschool na le ka grade 1 loko ni heta ku hlaya swiphato a va ta n'wi tena memba loyi va ku u hlaya ku titshemba a na tingana yena maxini yendla a ni nga swi tivi ku na ku swi vula yini swi fambetana hinkwako laha ni hlaya swiphato a va ta va va ni byela sweswo. Loko ni fika ka grade 6 ni kume mem Florence Foni Mshwana hi wa ntlhanu a hamba hi tava hi dyondzise swinghezi a hamba hi hlaya swiphato loko ni heta ku hlaya swiphato lexiya hi ku a va rhanga va xi enjenyeto se va kombela hi yin'wena kutana ni ta hlaya loko ni heta loko ni vula marito ya vona va nga vula ni ku wow what a good speaker the voice well done ni beleni mavoko se swi vuye swi vuya na vanhu loyi va ni byele hi rito leri va ni byele hi kota ku vulavula kasi ku humelela yini loko se ni fika ka grade 10 hi la se ni va swi twisisa kahle ku ku vulavula u koka rinoko ka vayingiseri u swi endlisa ku yini vadyondzise a hi ri na vadyondzisi vambirhi lava ni va rhasaka a ku ri mem college kumbe vina va hi khome hi xinghezi ku ri na mem Sono a va dyondzisa Xitsonga se a va hi byela ku loko u tsala xitsalwana u nga ngheni mhakeni u fanele u gega u ya leyi kambe u karhi u hoxa swifasi u hoxa swidyoko u hoxa swikhovolelo u koka muyingiseri loko va karhi va tshamisela hi ndlela liya ni twe ni lava na mina ku siku rin'wanyana ni nga tsala xo karhi lexi na mina xi nga ta ni tsakisa tanihi hi vatswari lava a hi hlayaka ku ta vona nkarhi walowo se a ni kuma vutivi bya xinghezi ni tiva na vutivi bya Xitsonga se loko ni ta va ni hetile nga khume ni sungula vuthicara a hi ri na lecture va ku Mrs. Jumbele a hi ta ni mejara hi English so a va hi dyondzisa ku loko hi dyondzisa vana va xikolo tlilasini u n'wi dyondzisa ku yini rholeni u n'wi dyondzisa ku yini ku tsala ni be swinyana swimbirhi hi ribye rin'we hi ku hala a ni dyondza ku tsala buku hala a ni dyondza ku thicara se loko ni heta a ni swi tiva ku siku rin'wana ni ta va mutswari wa tibuku se ni pfune hi vadyondzisi xikolweni ku ya fika mikumu ni ti tiva ku ri ni mikumu.
1: Wow. Ni rhandza leswaku swi sungule ka vadyondzisi lava a va ri kona ku va va karhi va leya foundation va va karhi va tinyungubyisa hi n'wina sweswo-sweswo ku fikela laha se mi kotaka ku discovera kumbe ku vona talenta ya n'wina yo tsala se na khensa eka sweswo. Se tibuku ta n'wina ti vulavula hi yini?
0: Xiphiqo lexikulu ni nga xi xiya ka vanhu i madzolonga mindyangwini.
1: Okay.
0: Se ta 22 ti vulavula hi gender based violence yi tsariwe swin'wihetana swidyahetana vanhu lavakulu va xinuna vanhu lavakulu va xisati 22 leyi ya vu 23 vana vo tala va ya tertiary va vuya va nga pasangi van'wanyani va heteleriwa va tekana na vanghana va ya va ha vaviseka so vana

0: 是，我估计那个是把开关送过来的感觉，就说的是呀，就他那个东西，我刚刚翻了两个，两个没有这样，对，对，现在不是买了新的东西，俺是不拿不拿一多金，因为那个人，对的啦，一个人的，那个人生不是对的，对的，不会脸上出的，不是第一个会一年真的不来了。การวัดตาเนี่ยลูกมีเอ็นดูนะช่วยไอ้ชิชิคือในในลูกก็จินดาเบนเป็นเป็นโอ้โหมันอังกาเงินเงินนับแสนที่อายวัดที่เดี๋ยวเราคุยจินดาเบนไปเลยจังเลยจังการเช้าเห็นกระอาการเจอตัวเองลูกยังจะสิ่งนั้นสิเศรษฐาว่าดีมีที่ตัวอีสิสิ่งที่สั่งลูกก็สกัดนะก็คือมันต้องส่ง
1: แค่สักหนึ่งก็จะต้องคุยเรื่องมีการเช็ดตาโซน่าฮิสไอติเลเรียra GBV ha khensa swinene se hi side leriwa ra vo motivational speaker mikumeka mi va mikari mi motivate tindhawini ta njhani
0: motivate ku kona stijini ka xamana wa a xikolweni a ndyangwini ku ri na minkhuvo kumbe online lebuka na tiyebina
1: okay
0: na leri masikula vanhu va lava ku va tshame tindhawini ta vona u va ku connecta ka webina u kota ku va u va motivata ku ku motivata munhu un'wana na un'wanyana wa tshoveka a moyeni wa wena loko u swi twa ku ri swimanimani i lahlekele hi xaka u karhi u nga lahlekeriwangini u twa ku vava loko u swi twa ku va ri mani na mihelele hi ntirho u twa ku vava Nava se swi nga va humelela va le ka ndhole lerikulu se swi lava ku va va tlakusiwa futhi va vuyela va va na nkhisi wa ku tlhela va vuyela evuton'wini bya vona swiphiqo va ri na swona kambe va ku hi famba hi va mahlweni se hi laha ni nghenaku koko tani ni ku tlakula tani ni ku xinga u tlhela u va wena nga pfumeleli ku ri gome leriya ri ku vuyeka hansi u lahlekela hi vutomi
1: Okay, iba eka ri vuya ka mhaka leya gender based violence ni nga mtwa mikarhi mi vula mi phikelela. Mi nga hi khutaza hi ndlela yihi tanihi muhaxi na vayingiseri mayelana na mhaka leya GBV ku va hi tikuma hi nga vi ti victim ta kona.
0: Inkomu, vayingiseri nxaka mhaka ya hina yi ri xula u va nghwazi. Nghwazi hi bumabumela munhu la swi kombeke kahle rivaleni leswaku a nga teka tekisi hi xiyimo xo tika kambe u tlanya xivindzi a khoma nyari hi timhondzo emakumu a xuna misava hinkwayo hi cinisiwa vidya hi nchumu wun'we gender based violence and femicide leswi ku nga ku xanisiwa ka vanhu hi rimbewu ngopfungopfu eka vanhu va xisati na vana vayingiseri loko hi tlhantlha no tlhuvuta nhlokomhaka leyi vunyingi a va rhihi ndleve va twa onge na bolonga lava kule na wona kambe muyingiseri wa GCRSM na ku kombela riya ndleve u ta swi xiya leswaku na wena wa katseka hi nga si nghena hi vhika eka nhlokomhaka ya hina ni ti kombela mina na wena ku rhanga hi ku vutisa xivutiso lexi leyi xana mina ndza hoxa xandla ke kuva gender based violence and femicide yi humelela nhlamulo hi ta yi kuma ka mahanyelo mavulavulelo ni swiendlo swa hina swa siku na siku kutani a hi tikambeni vayingise hi ta sungula hi mindyangu va tatana hi ntumbuluko ni na nyiko kota ku veka timhaka loko mi gangisa vanhu va xisati wa koko wa rinoko hi rinomi bya ni ri gan'wini kambe loko se va pfumerile mi tekana na vona ni va khomisa ku yini na vapa ni va pfinya ni va dlaya va tatana xana sweswo a hi yoni gender based violence vamanana ni koka xilogweni ma biwa kambe ma swi fukamela ni yimelela vanuna va wena ni ku ni lowa ni to vatiseka vamanana xana ma swi xiya ku siku rin'wana ni ta hundza emisaveni vana vamuna va sala va xaniseka vana leswi mi humelelaka mi biwaka mi pfinyiwaka a swi fanele swi mi humelela swi vitaniwa gender based violence loko mi swi tokota vulavula mina mathicara kumbe maxaka ya n'wina laha mi nga tshembaka va ta ni hlanganisa na ti-social worker vana ti-social worker ta tshembeka a ti nge boxi ku hi mina mi nga tota kahle in mani le abukutela ku gender based violence amindyangwini mundi na n'wina va swikolo swa le mi khomisa ku yini mabekulo va fikile ma n'wi rhurhuvula loko yi vulavula mina hi yona verbal abuse mi tshama mi kumba mi nga tirhi nchumu a hi yona physical abuse no n'wi khovolela ku a wa kona hi na hi le ku xava hi ku lovela hi mani a hi yona emotional abuse va yingiseri a hi tlheleleni ka xitsundzuxo lexa xisungulo xana mina ndza hoxa xandla ke ku va gender based violence yi humelela nhlamo ya wena yi ri yini ntiyiso hinkwerhu ha katseka hinkwerhu ha yi endla gender based violence switshunxo i swinharhu loko u swi tiva ku wa yi endla gender based violence naswona u yi tokotile ti heleketa eka tisoxalia eka swibedhlele swa mfumo kumbe lomu u lava ku ya kona ka psychologist u kuma counsel swa vumbirhi loko ku ve loko mi yile ka counseling nuna wa wena wa ha ya mahlweni a ku ka nga sisi yena ka magistrate u kuma protection order i phepha leri nongoloxaka madzolonga na ndlela ya ku n'wi tshimbisa ku a nga ha ya AIDS xo hetelela loko u ye i single ra honyololo nuna wa wena u ya mahlweni a ku ka u nga heti nkarhi yena xitikini xa maphorisa u pfula nandzu hikuva u ta ku dlaya i kimeta bulo hi ku vayingiseri a hi khomeni nyari hi timhondzo a hi ti languteni ku yi hoxisa kwini a hi hundzukeni a hi hanyeni hi ku rhula na ntsako hi xula hi va tinghwazi ka GCRSM
1: inkomu ku khensa mina mamabela kambe ke loko se hi va hi karhi hi ya kona eku hi pfaleni tibuku ta n'wina hi nga tikuma kwihi naswona xinjhani
0: ti xavisiwa online ka amazon.com
1: okay
0: loko nghena ka amazon.com u type Bela Lubisi book ta nongoloka hinkwato
1: se loko munhu a lava n'wina as life coach kumbe motivational speaker a nga mi kuma kwihi
0: u tsala email aka Bela motivational speaker @gmail.com
1: okay
0: xa riqingho va fowuna va hetelela ku a va va tlangeni to tala ku va fowuna munhu lava price se ni lava munhu a tsala email na swi vona kumbe swilo swa ni swileswi
1: okay se hi marito ya ku hetelela loko ku ve ku na munhu anga kona loyi ku nga khale a karhi a ri na norho wa ku va a tsala tibuku kumbe norho wun'wana na wun'wana lowu a nga na wona vuton'wini bya yena a va se a fike ka xiyimo lexa xa ku a va a lava ku lahla thawula a give up ka hinkwaswo mi nga ku yini ka yena hi marito ya ku hetelela
0: un'wana na un'wana a nga hundzuka mutsari loko u ti nyiketela nkarhi wa ku hlaya tibuku to tala ta van'wani vatsari loko va ka u karhi ku hlaya tibuku swi endla onge va le ku tibeleni ku tsarisa swileswi tsarisa swileswi hi leswi na mina ni nga endla swona loko ni endla tichara ku ri na layiburari a ni hlaya a ni hlaya xa vumbirhi loko u lava ku tsala hi xokomhaka karhi u nga yi xi henhla yana ya vutisa yini va yona ni nga ku xikombiso loko u lava ku tsala hi ku byalwa byi vulamani yana ka tindhawu to fana va AA u ya vutisa u kuma lava a va nwa byalwa ku va fike njhani va va fike fika kwini hi swa endlaka u tsarile dokodela loko xaya buku leyo i swi xi kumaku sweswo kumbe un'wana wa ti-social ka swibuku leyi ngo pheya swilei se swi lava loko va yi hlaya va swi dya munhu loyi u na ntokoto wa swi tiva swilo leswi a swi tsalaka na swikolo ku tsariwa tibuku va nga bumabumeli vugevenga u kuma munhu a tsala ku na mani u ve a duma a ya a fuma a hetelela tiphila swi ta endla vana va fika xikolo tlangiyela mahanyelo biha a ku vi na switsumixo na kumbe a endla so ku vuya a hetelela a endla leswi u vuya a hetelela hi byele ku ku humeleleni u nga hi sili sikeni kambe loko u lava ku tsala u nga tshiki hlaya tibuku to tala u ta kota u ta swi kota ku va u yi fikelela pakani ya wena
1: ni mi twile khensa swinene ku va mi kote ku hi joyina eka madyambu ya namuntlha mi hi xerhela hi ta riendzo ra n'wina xikan'we na tibuku leti mi ti tsaleke khensa swinene na ku tshemba leswaku hi ta tlhela hi vuya na n'wina hi sayiti lera ra vu motivational speaker mi ta hi kota ku hi nyika xikhafuthina xa ku va hi tshama na xona
0: a ni khensile mahaxi na ku va ni rhambiyile hi swona vayingiseri ka vona nkarhi lowu taka
1: inkomo cancer me. Danko. Okay, right. When I mean, you said, what just a refer, Mama Bella, about Caraba, Famba, Hindela, yo, Yaleo, Nakutemba, Leshakaike, Logosota, Ilishinga, she dons are Arians or Abona, if I got it on the Gagasikori, eh, Mama Bella, eh, Moon, Loy Angamo Jonesi, Kumbe, Emun Loy Angaba Mo Jonesi, Mozari, Akela Aba motivational speaker, Shkangwena life coach, Ebe Senden, Logo, if I got it, Laya, Labanga Taiko, Naikuba, Jonesi Malembe, Kumembiri, Ativet College, Vaheta, Vatira, Nungua Malembe, ka Department of Education, Seba Sungula Kuti Yemela, Vatsala Tibuku, Vaheta, ba Fokasakara, and Zarakba motivational speaker, na life coach. Lesubulaka so, Nalesako Haike, he inquasules Usnabela Ganga, Quatafika Lamlo Roya Wena. Uba uri na di qualification inkwato wena olavaka tona tani na loko ba miss bona gore endza ka di qualification inkwato ba eba discover na talenta ya bona ya kuba mutsari le ivanga discover kwale hansi le kuba ba karva kuma seketelo kusukela ka mathichara ya bona ba komba kuri hawa unga skota lesi kumbe wa skota lesi i good hi swona lesi wa se marito manwanyani seketelo wa kusuka ka munhu unwana uya ka munhu unwana unga ngupusha kuba a endla swinwana lesi anga good hi swona kumbe a kota ku realize kumbe ku lemuka lesi anga na swona tani hi nyiko ya yena leyi nga ta nwa hanyisa i tlhela i kota ku pfuna vanwanyani va ri kwiri lava nga kusina yena hi lava Mama Bella hikuva va recognize we tani hi mutsari kumbe munhu loyi anga nyikiwa loko swi taka ku hlaya na ku tsala hi lava wana munhla vele ku tsaleni ka buku leti nga ta va ti karhi ti hi pfuna hi nga ta kuma vutomi hi tona loko se hi va hi karhi hi ti hlaya tibuku letiwa va tlhela va nyika na motive ya ku ku va wena u va mutsari u nga swi kota hikuva u karhi u hlaya tibuku ta van'wana u va u karhi u dyondza ku ri swilo swi fambisa ku yini swi endlisiwa ku yini hi ndlela yaleyo hi ta va hi karhi hi gimeta awara ya hina yo sungula hi ta va hi karhi hi lulamisela ku ya ka awara leya vumbirhi wena muyingiseri wa GSR FM loko hi languta nkarhi ku lo sala 10 minutes ntsena ku nga se ba awara liya ya nkaye kambe ke hambi switetani hi ta va hi karhi hi jika emakete hi vona swin'wana na swin'wanyana loko se hi va hi karhi hi vuya hi ta va hi karhi hi vuyela kona eka awara ya vumbirhi a hi fambeni swin'we hi ndlela yaleyo wena muyingiseri wa mina lowo rhandzeka hi ta va hi karhi hi ya vuya kona hi vuya na kokwani Maluleke eka awara leyi landzelaka
2: thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM rito Giani, Kuyima, Kuherile, Point S Giani Tires and Auto Services. Shish, yipfuruwe ximfumo. Naswona yilula merile kupfuna leswaku u tshama uri endleleni. Xana u lava mathayele ya xiyimo xa le henhla, ku nghenisiwa hi vutshila, wheel balancing, ku lunghisiwa ka puncture, alignment, tibetiri, ni vukorhokeri bya timovha bya vutshila. Hi kona ku kupfuna. Loko u xava mathayele ya mune, u dokiseriwa wona hinkwawo, u endleriwa wheel alignment na wheel balancing. Mahala. Vatirhi va hina lava nga na ntokoto va ti nyiketerile ku tiyisisa leswaku movha wa wena wu tshama wu hlayisekile wu tshembeka naswona wu lulamerile ku va wu famba siku na siku u nga va ku chayela movha lowutsongo SUV baki kumbe timovha ta mabindzu tshemba va tiva mathayele ya misava hinkwayo kwala Giyani endzela Point S Giyani Tires and Auto Services namuntlha u ta kuma vukorhokeri bya xiyimo xa misava hinkwayo lebyi nga na rirhandzu ra laha kaya hi kumeke masitulele complex kwala Giyani opposite Biko Hardware u nga hi fonele ka 061 536 5978 Point S Giyani Tires and Auto Services
3: kuna vakhazi halal lava loko swi ta eka ku endla ti-chili chips ka ha ri vona ntsena la Giyani va endlaku ti-flavor to hambanahambana ti nandzihaka ku na ti-spicy chips na tin'wana ti-flavor leti wena u nga ta ti lava a va xavisi ti-chips ntsena va xavisa na ti-juicy burger golden crisps fried chicken fresh grilled chicken fish and chips na tikota va na tona ti-hot dogs sushis i nga rivali na full chicken hi na yona na swin'wana swa swakudya swo hambanahambana leswi swekiweke loko swi ta eka ice cream hi na strawberry xikan'we na vanilla hi tlhela hi va na slush lexi ti kumelaka xona hi ti-flavor to hambanahambana hi na mango flavor na bubble gum flavor leswi swi kumekaka ntsena eka khazi halal la Giyani tani tana sweswi ina breakfast na ti snacks ina swona wa skota ku endla order ya wena sweswi hi ku WhatsApp 0628024745 khazi halan one bite and reward vahlabi bricks and sand love iba shabisa vandula va misava na switina va shabisa ti mixi bricks stock bricks medium block big block ti interlock 3060 na ti 80 domestic pavings na va tlhela va shabisa na misava hinkwayo hi ku hambanahambana ka yona boysand river sand croft sand bubble storm i nga va chekelela ka Facebook na TikTok i vahlabi bricks and sand ku vona mintirho ya vona u nga yi kuma eka email ya admin@vahlabibricks.co.za tsundzuka leswaku xixika lexi va chiche mitsengo ya vona eka product ta bona hi yinkwato swilo la swi chipe ku chipa va kumeka egiyani opposite na Big Hardware u nga va fonela eka 015 812 0848 aka malamulele a R81 road 076 048 0108 ka mamayila 072 325 6828 ni le gandlelani ka khani va kona 082 724 2000 vahlavi bricks and sand na hi xitini hi khoma nambara Risimo Funeral is society and duma swinene. Lava va lahla murhandzwa wa wena u sala u tsakile. Va swi kota ku teka munhu ejoni va n'wi vuyisa ekaya naswona va swi kota ku lahla munhu hambi i nga ri membara ya vona. Va kumeka kwala again a section A kusuhi na le ka chip chip. Va kona na le posweni kwala Giyani na le ka Google ku cheka mintirho ya vona va kumeka. Va nga tlhela va cheka eka www.risimafunerals.co.za. Leswi tsakisaka hi vona va swi kota ku tlhela va mi xavisela maribye leya ku saseka swinene hi ntsengo wa le hansi. Sesinene nga ba fonela sweswi eka 083 252 7098 kumbe eka 073 939 2181 lava ba swikota ku mitirhela hambi mikarhi mitshama etsanini phalavura elim nkowankowa malamulele makhado na tin'wana to tala u nga rivali risimo funeral ya swikota ku ku endlela catering na diku yo saseka risimo funerals hi tirhela ku tshembeka
4: CTM Limpopo Yellow Sticker Priceless. Shishika xa ku fumela eka CTM. The price ta hina ti sukela eka 50%. Hinkwaso leswi nga na the price tag ta yellow. Swi chichiwile loko u xava u kuma bazela kwalawo, u boxa baloni u winela kwalawo. Ku suka hi ti 23 ta June ku ya fika loko n'hweti yi hela. 50% ina u twe swona. CTM Big Saving More Style. Swi kumeka eka CTM Limpopo tsena.
5: Skytent yiri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene va xavisa matent hi ku hambanana ka wona stretch frame na carnival va xavisa na matafula switulu hi ku hambanana ka swona chini wo endla ti-popcorn muchini wa ti-ice na wa ti-chips ti-mobile freezer ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa layby ya pfumeleriwa va kumeke Bafana Bafana complex ku langutana na Tupperware u nga va fonela ka 079 292 3334 Skytent Company yo sungula ku bayita egiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer Skytent.

0: vuntshwa bya thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za
1: Jane Care Private Clinic leyi i tliniki leyi pfunaka mani na mani naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla yi pfuna hi leswi landzelaka
2: eka n'hweti leyi ya vuxika va sungurile ku yimbisa vana va vafana hi ntsengo wa 850 rand ntsena
1: HIV mavabyi ya tingana marhambu misiya na loko munhu a twa xisuti kasi va tlhela va pfuna na swilondzo hi 350 rand ntsena asma va tlhela va endla na swona hi 350 ku kambela miri wa wena xikalo xa vana na vuyimani HIV testing hi 100 rand va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand consultation ya vona hi 350 rand loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena loko u ri eka Malamulele na Giyani na n'wina va ti-medical aid va swi kota ku mi pfuna kasi titiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona kasi family plan i 100 rand va kona eGiyani a Bankstown va kumeka ematrix rangi ka makhoma lokuntshwa tlhelo ka le tingwenzeni kasi na le Giyani a section A kusuhi ni le Ambach va kumeka u nga va foyinela sweswi eka 066 257 5568 Jean Care Private Clinic, the heart of good healthy care.
2: Risimo Funeral is society ya nduma swinene lava va lahla murhandzi wa wena u sala u tsakile va swi kota ku teka munhu a joni va n'wi vuyisa ekaya naswona va swi kota ku lahla munhu hambi i nga ri membara ya vona va kumeka kwala a Giyani a section A kusuhi ni le ka chip chip va kona le poswini kwala Giyani ni le ka Google ku cheka mitirho ya vona va kumeka u nga tlhela va cheka eka www.resimafunerals.co.za leyi sakisaka hi vona va swi kota ku tlhela va mi xavisela maribye leya ku saseka swinene hi ntsengo wa le hansi swinene u nga va fowunela sweswi eka 083-252-7098 kumbe eka 073-939-2181 lava va swi kota ku mi tirhela hambi mi karhi mi tshama eTzanini, Phalavura, Elim, Nkowankowa, Malamulele, Makhado na tin'wana to tala u nga rivali Risimo Funeral ya swi kota ku ku endlela catering na diku yo saseka Risimo Funerals hi tirha hi ku tshembeka
3: nkombo wa timinetse ku bile awara ya nkaye wana mingiseri wa GCR FM hi va hi karhi hi vuya kona eka awara ya vumbirhi eka nongonoko wa Youth Talk lami nga ta va mi karhi ni fambisana kahle na xiluva xa ka Mabunda N'wamhlave a sayitini ni va ni karhi ni famba kahle na kokwani Maluleke lava nga ta va karhi va hi nghena hi tidyondzo na vona eka madyambu ya namuntlha na muyingiseri wa mina ni khensa swinene ku vambe na mina eka awara leya yo sungula leya hi ri swin'we ni tlhela ni khensa nakambe eka mama Bela ku va va hi joyinile ka awara leya yo sungula leya se ni ke hi ta va hi karhi hi nghena eka awara ya vumbirhi hi sayiti rera ra tidyondzo na rona namuntlha hi le tidyondzweni na muyingiseri wa GCR FM kambe ke u tsundzuka leswaku u nga ni twa ku antswa eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za kambe ke u tlhela u tsundzuka leswaku hi na Facebook page ya hina leyi fambaka kahle hi vito ra GCR FM nakona kwala u nga va u karhi u tsutsuma u ya ya ni khomentela u ni byela ku ri u ni twa u ri kwihi eka madyambu ya siku ra namuntlha kambe ke wena muyingiseri wa GCR FM mi tlhela mi tsundzuka kambe leswaku ya kumeka hi riqingho ra le nyongeni ka 060-887-5942 nakona ni va ni karhi ni twala ku antswa kwala hi va hi karhi hi nghena swin'we moyeni riqingho rero kambe ke ku nga ri hi ku dya ka nkarhi ta va ni karhi ni amukela kokwani Maluleke emoyeni kokwani Maluleke ni mperisa ntlhela ni mi amukela emoyeni hi va na n'wina hello
4: mina no
3: ahe kokwani
4: ni nge avuxeni muhaxi wa mina na ku khensa swinene eka siku ra nyamuntlha ku ri ti-25 laha hi nga na nkarhi wa ku vulavula na tiko hi ku titsongahata swinene ni xota vahaxi hinkwavo lava nga tela evurhongeni bya siku ra nyamuntlha muhaxi wa mina ku ta fika ka nkarhi lowu ni xeweta muhaxi nsimbi wa n'wamisavi na ku xeweta manibela lava va nga hi nyika tidyondzo ta tibuku ku va ku ri vona va talaka tona tlhelo va ri mudyondzisi va ri coach hala tlhelo a khensa swinene muhaxi wa mina wona nkarhi wu hi bile ni nga teka tintambu ni ku vuyisela ka n'wina loko inkomu
3: inkomo ikhensa swinene ku kwani maluleke ka ku va mikarhi mi hi pfuxerile kambe ke na mina ni tlhela ndzi jikijela te vuya ka n'wina mi hi komba ndlela
4: inkomo mahaxi wa mina na khensa swinene xiluva wa mina wa nkoka wa vutlhari lebyi kulukumba ku endla migingiriko ya tidyondzo eka Springbok mina ni n'wana mukacana wa marhamelo wa dumela wa tsumbu bya munhu wa Chavani ni tshamile eka xitulu lexiya xa milenge yinharhu lexiya xi ngo loko ni lava ku ta xi rhuma hi xo xi ni kokaka xi ku xi ya jika laha ni koka fayile ni vuya kwaha la leswaku ha tlhela ya tshama tafuleni se kutani ni tshamile tafuleni na xitulu lexiya xa milenge yinharhu milenge yinharhu ya ku mavhilo kutani ni tshamile laha 25 namuntlha hi le ka xitokomhaka ya hina ya vuhlayiseki exikolweni ku nga safety in school ya sungula hi ku khensa muyimeri wa xiteki laha hi lava ku khensa swinene na ku hlonipha na ku titsongahata loko kulukumba swinene ka tatani mesetri chauke lava xikwembu xi va hlohloteleke leswaku ehansi ka mbuti wa dyambu ni misava etikweni ra Greater Giyani va hisele xitici tan'we ni xikwembu xa vona xi nga va hlohlotela leswaku va endla migingiriko ya muxaka lowu tatani chauke xandla ehenhla ka xandla xin'wana yi mani ni vula ku why ni mi khensa Mr. Priest ndzi tsongahata swinene loko ni tshamile laha ni ta ni twala emoyeni tiko hinkwaro a ni nga tiveki mina kan'we na vaxiperi van'wana va the whole South Africa ni khensa ni vuyelela Mr. Priest ni tiviwa ku hi mina kokwani Maluleke hi mina tichara Maluleke hi mina dokodela Maluleke ni n'wana mukacana wa marhamelo wa dumela wa tsumbu bya munhu wa Chavani hikwalaho ka n'wina loko a ku nga ri ha n'wina a ni nga tiveki helo mina hikokwala ni khensa swinene ni ri xikwembu a xi mi endle nakambe xi mi nyika migingiriko leyi kulukumba ya nhlohlotelo ku mi tana swin'wana ehenhla ka leswo tlula leswi hi mi navelela mikateko leswaku magonya ka xitandati ka xiteti lexi mi nga ka xona leswi ma hindza la mikati ya xitepisi ni ya henhla xigombe xa mantsena xa mbangwani xa kangete ya ibeni yi lava ku chava ku tandza va jama hiki ni vula n'wina chauke ni mi thopa ni ri la ni ri ni twakala moyeni sweswi hikwalaho ka n'wina ni mi nyika ri tala eka Mateu 10:32 yi hetelela eka 39 ku ya mi ya yi hlaya yi ta mi byela ku hikokwalaho ka yini mi sungulile nongonoko lowu lava nga ta ni vula emahlweni ka vanhu n'wina mi endlile leswaku na vafundhisi va kumeka va ta exitichini xa n'wina va ta dyondzisa tiko ku xikwembu i yini nga kukomba n'wina na xikwembu xa n'wina chauke xigombe ni khensa ni vuyelela swinene ni kala ni vula mhaka leyi hikwalaho ka ku va ni kona hi wa vumune wun'wana na wun'wana ni kona hi wa vumbirhi wun'wana na wun'wana a swi to swi nga endlekangi loko a ku nga ri ha n'wini mara swi endlekile hikwalaho ka tintswalo leti mi nga va na tona na ti kombela mahlweni ka xikwembu mi za mi teka gondzo ra muxaka lowu danko
3: danko
4: laha ya mahlweni ni la ku vulavula timhaka ta tidyondzo nyamuntlha laha ni ri eka vatswari vatswari va xikolo xa tiko ra ka Nhlaniki laha vana va n'wina va yaka kona exikolweni lexi va ya va ya dyondza kumbe ku ya cela golide na diamond na silvere vatswari va tiko ra South Africa hiko angarela ni swikolo swin'wana leswi swi nga kona ekusuhani kumbe kule na le kusuhani. Yingisani mhaka leyi, yingisani dyondzo leyi, yingisani swileriso leswi kumbe swiletelo leswaku hi thorile mathicara ma va kona eswikolweni u nga vona ti-gold and diamond and silver laha hina hi rhumeke vana hi va rhumela eka ndhawu yaleyo ku nga mine kumbe gold mine kumbe diamond mine kumbe silver mine hiku hi mavito manharhu la gold and diamond and silver. So vana va hina hi va rhuma exikolweni va khome tiki na foxola ku nga buku na pensele. A hi va hlohloteleli ku hi nge swilo leswi a va hi va ya swi tirhisa wu ri ntiyiso exikolweni. Va nga yi va ya cukumeta swilo leswi va fika etindleleni va rhwalela switlhavani ku nga swihloka, mabanga, swibamu ni mukwana ni swikero kan'we ni tinyawupe. Loko va fika eswikolweni a va ha tirhisi tiki na foxola ku nga swona swi celaka diamond and gold and silver. Swi leswi va fambaka na swona exikolweni a hi swona swi celaka vumundzuku bya tiko kambe swi celela evutomi bya vona. Hikuva ya vuya eswikolweni va vuya emakaya ni masaka ya tingana va nga khomanga gold and silver and diamond. Va ta va va swi siyile exikolweni hi ku lava va nga khoma swona va fike va hunduka etinghala eka vona ku va chavisa hi leswi va nga rhwala hi ku va rhwele swicayi. It is no one can deliver a good thing on you. Loko ku ri ku u fika eka yena munhu loyi u hunduka xigevenga eka yena. Ni lava ku ta ku byela ku munhu loyi u n'wi khutuzaka o pfumela hikwala ka ku va u va n'wi khomele xitayi loko a swi nga ri swona na yena a ta tilwela. Mara hikuva u n'wi phutumile titara u sungula ku phuta mavoko a ku langutisa kambe leswi a nga ta xi endla hi leswi i ta ku wena n'wana hikwala ka ku va mina a wu swi lavi ku ni ku dilivhela tidyondzo eka wena ni kombela u ya kaya u ya vitana mutswari. Ene endzhaku ka loko kumbe before a vula swilo leswi ku na leswi wena a nga swi kuma eka wena swo fana na swibamu swo fana na tinyawupi swo fana na mukwana kumbe swikero or something else leswi va nga ta va va ku sechile va ku tekela swona kona kwale xikolweni tanihiloko vatswari va vona va tsandzekile ku ku secha kusuka ekaya. Loko wena u suka kwala xikolweni u tsutsumela endyangwini wa ka n'wina hambi u ya kuma manana hambi u ya kuma tatana a wa ha fiki u hlaya tona timhaka leti ekaya u ya fika u vula timhaka ta ku hlaku ya xikolo u ni mbeyeterile hambi u to fika ndleleni u tihala hambi u to fika ndleleni uwa u khuburiwa leswaku u ta fika u komba mbanga yo yaleyo ekaya ivi mutswari hikuva a nga tivi nchumu ku wena u xigevenga u soti a wu hanyeki exikolweni u tikomba wenge u munhu ekaya i ta ku ka wena n'wana a nga rhanga phambeni. Nyamuntlha nhloko ya xikolo i ta ni tiva kahle nyamuntlha titare yaloye u ta ni tiva kahle i tshika ku dyondzisa vana a mbetela n'wana wa mina na n'wi yela nyamuntlha. Tsundzuka leswi loko u suka ekaya ndlela leyi u nga ta va u ta hi yona u ta va n'wi hindza mindyangu mingani before u ya fika exikolweni u nga rivali ku ku na lava va nga ta ku vutisa u ta hlamula tihlamulo to ka ti nga ri tona u ta vula leswaku ma n'wi vona n'wana wa mina u halaka ngati leswi a nge te tanangolo mbeteriwa hi nhloko ya xikolo nyamuntlha leswi a nge te tanangolo mbeteriwa hi tichara le xikolweni se nyamuntlha tichara yeyaloye kumbe nhloko ya xikolo yeyaloye loko nga na ku rhangela xikolo yi ta ku huma xikolweni ya munhu mutswari langutiso saka ra tingana leri u nga ta ri kuma loko u fika ofisini ya nhloko ya xikolo u ta fika u gongonda ene u ta rhangisa n'wana yeya leyi ko a nghena a ofisini ya nhloko ya xikolo xo sungula u ta hlanganisiwa hi xibamu kumbe na mukwana tlhata kumbe na nyawupe tlhata kumbe na xo xikere xo xolexo or anything else leyi a nga ta va a te na yona yo biha exikolweni i nhlamulo mune u nge se vutisiwa kumbe ku byeriwa leswaku a wu vitaneriwa yini hikuva nhlamulo hi leswi nga le henhla ka tafula xo sungula u nge se vutisiwa nchumu se sakara tingana ti sungula ku rhwala hi wena ivi se u hlamuriwa ku hawa manana a ni mi vitaneli nchumu ni mi vitanela jaha ra n'wina leyi kumbe ni mi vitanela ntombi ya n'wina leyi swi leswi mi swi vonaku laha henhla ka tafula swi te na yena se u kala ni n'wi rhuma leswaku a mi vitana mi ta a ni endlela ku mi ta vona swilo leswi ku na loko n'wana wa n'wina a suka ekaya i sukisa ku yini ekaya i suka a ri kahle kumbe a ri muxaka wihi kamba ni mi vitanela leswi i ntsini wena mutswari u nga ta ha swi vulavula xana ke na a wu rhwalanga saka ra tingana loko ku humela swa muxaka lowu eka wena na wa ha ta tlhela hi yona ndlela leyi u nga ta u ka chumayela la ndleleni ku thichara kumbe nhloko ya xikolo u ta ni tiva nyamuntlha wa ha ta tlhela hi yona ndlela leyi kumbe se u ta famba hi yin'wana ndlela rena saka ra tingana ri rhwale hi wena mahanti se mara a ni la ku ta lemukisa eka vatswari eze na mina ni ri mutswari leswaku a hi xiyaxiyeni vana va hina lava hi tshamaka na vona emakaya ku na migingiriko yi kulukumba ya ku endla mabulu hi mathichara ya hina ku na migingiriko leyo tala yi endlaka mabulu vona va bulana vana va xikolo kumbe hi vanhu etikweni va mixakaxaka yo hambanahambana se a hi xiyaxiyeni vana va hina ku loko hi ri na vona emakaya i ntsini leswi hi va xiyaxiyaka hi swi vona va swi khomile emiehleketeni ya vona kumbe eka vutomi lebyi va byi hanyaka ya siku ra nyamuntlha ku hanyela for mundzuku ka tiko a hi xiyaxiyeni swinene nyamuntlha hi langutise timhaka letaku vana hi kuma ingaku wonge vana va hina loko va nyikiwe matimba hi mfumo hi swi teka nge i swa nkoka yimani ni mi byela ku mi vona yini eka vana va n'wina loko va nyikiwile matimba ya muxaka lowu ku va nga hloniphi matichara a va ha endli swona swa tidyondzo va humile tidyondzweni va nghene ka tirayisi leti nga va nyikiki nchumu va nghene ka tirayisi leti va tlhela ku vona hi voxe va ti abyuza ene va ya abyuza mani va rhongo exikolweni hikwalaka ku va va ya abyuza matichara lava fanekele ku va va dilivhela golden silver diamond ene leswi swi nga swilo swa nkoka leswi hi va rhumelaku swona ku va ya va ya teka swona exikolweni va vuya na swona emakaya ku nga vumundzuku bya vona mara ka hendliwi swona se yimani ni mitsundzuxaku loko ku ri na xiphemu xexo mfumo wu nga xi teka wu xi nyika vana langutisani nyamuntlha ku tiko se ri yime hi milenge ku dibeka ngati every day kotara ya minete yin'wana na yin'wanyana ku le ku halakeni ka ngati vana va hina a va ha hanye tona vana va hina va hanya vucrofort leswi vulaka leswaku va hanya vinyari kumbe vinghala hi tsakisiwa yini hina vatswari hi yime kwihi na vatswari hi vula yini hi mhaka leyi hi ri yini eka matitala lawa hi nga ma thola eka xaniseko eka mitingo leyi va nga wu rhwala mina na n'wina hi tsakisiwa yini loko matitara ya karhi ya xaniseka hi ndlela leyi hi miyela hi ku ntsena
5: Nangutisani mana wangwina loko bato batu tumisana estarateni bakomelane mabanga. Baba nhonyana genge ya wanhonyana. Mukuma kubahlengela nhonyana umwe. Kumbe bafana. Baka batu tumisana mfana kuloni. Bawu shengela wari genge. Baka bambetela. Mina nangwina ima iputa maboko ikutenda ya mwana wa mimi. Mindukusia ende kalaka mwana wa we. Hiri tiko. Mfuma na wewa ina. Ina raiti ya kukulabula na wona. Inge uchi nja shipemule. Matimba na wona. Uyabu yena ka matitara. Tu matitara ya takota kubiliva golden time and diamond. Eka wanaba ina. Mina nwona nga kwezanko. Ima ni mchamsela makai mwanyani kwa matitara la umashanusua kwa mistiwa kwa hiti tendi kutu mwana tu mwanyani mwana ba hola malaba na problem. Malaba na problem yiku shanusu. Yiku bafone kele ba deliver golden silver. Lei wani ila veka kwa eka wana wa mina na mwini. Mara ae wuli chumu yisome loko baka ba shanusu. Baka rukuma kui longo ila ku deliver the very important thing yisokpan analysis. Eka wana ba hii. Basti rantir lo, baka barna rumbu raku chava, yuku watembisu waku biwa, watembisu waku tawa, watembisu wana kusonguru wa eskolwen, kambi wanga onanga chumu. I feel ashamed for that. I'm very sorry to say this thing. I'm very sorry. Minalo kure minan, nitoku baba eka matichara for the whole West, for the whole South Africa. Yuku matichara milipshan seke. What do we say, me and you, about this thing? You want to become a being innocent? For what? Our teachers, they are suffering. Very, very bad. But what do we say? Do we say anything? Or we are keeping quiet? Or what else do we do? Ni Laba kula pes ma achwa mi na shlo
3: kokwanu mi
5: tsak baba ngo I'm getting very big pain about this thing. I'm very I'm, I'm

0: But you want to take a decision of the resigning. Anggaran jondi sa kusang sa daniati kupekalan sama na bang manyami. Kuala mkombotin sa pana. Ibu na kupay kamu. Eh, Mohashi.
1: Okonomi.
0: Inge taba inge teri. Babu labu labu suma nyani itoko makali. Bwana mbande, babu labu suma nyani. Bwana nyani ma, iba na babu wana wa matcha. Bwana nyani ma tukulu babu wana wa matcha. Bwana nyani ma papa babu wana wa matcha rana. Danko.
2: Chacha technology, chiku tsineta eko swina hina. Misaba hinkwayo jikelela. Yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za. GCRFM. Rito, reshama.
1: Okay, right, wena mingiseriwa GCRFM kokwani Maluleke va msiela nkarhi va ku hayikeni la ku twa mavonelo kusuka eka va yingiseri ku ri vona. Vari yini mhaka leyi ni hi vulaka lava nga edda va ku yini 060-885-942 mingiseriwa GCRFM ni ta va ni karhi ni langutele riqingho ra wena kusuka eka WhatsApp kumbe riqingho ra le nyongeni naswona u nga tlhela u kota ku rhumela rungula eka 060-887-5942 a hi fambeni swin'we.
3: Risimo Funeral is society ya nduma swinene laha va lahla murhandziwa wa wena u sala u tsakile va swi kota ku teka munhu ejoni va n'wi vuyisa ekaya naswona va swi kota ku lahla munhu hambi i nga ri membara ya vona va kumeka kwala Giyani a section A kusuhi na le ka chip chip va kona le poswini kwala Giyani na le ka Google ku cheka mitirho ya vona va kumeka u nga tlhela va cheka eka www.risimafunerals.co.za leyi sakisaka hi vona va swi kota ku tlhela va mi xavisela maribye leya ku saseka swinene hi ntsengo wa le hansi swinene u nga va fonela sweswi eka 083-252-7098 kumbe eka 073-939-2181 lava va swi kota ku mi tirhela hambi mi karhi mi tshama eTzanini, Phalavura, Elim, Nkowankowa, Malamulele, Makhado na tin'wana to tala. U nga rivali Risimo Funeral ya swi kota ku ku endlela catering na diku yo saseka. Risimo Funerals hi tirha hi ku tshembeka. Vahlavi Bricks and Sand lava i vaxavisi va ndhuma va misava na switina va xavisa ti-mixi bricks, stock bricks, medium block, big block, ti-interlock 3060 na ti-80 ti-domestic pavings la va tlhela va xavisa na misava hinkwayo hi ku hambanahambana ka yona boy sand, river sand, crop sand, bubble storm. I nga va cheka na le ka Facebook na TikTok i Vahlavi Bricks and Sand ku vona mintirho ya vona. U nga yi kuma eka email ya admin@vahlavibricks.co.za. Tsundzuka leswaku xixika lexi va chiche mitsengo ya vona eka product ta bona hinkwato swilo la swi chipe ku chipa. Va kumeka eGiyani opposite na Big Hardware. U nga va fonela eka 015-812-0848 aka Malamulele a R81 Road 076-048-0108 ka Mamayila 072-325-6828 na le gandlalani ka khale va kona 082-724-2000. Vahlavi Bricks and Sand na hi xitini hi khomana mbara. GNK Private Clinic lei i clinic lei pfunaka mani na mani naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla. Yi pfuna hi leswi landzelaka. Eka n'hweti leyi ya vuxika va sungurile ku yimbisa vana va vafana hi ntsengo wa 850 rand ntsena. HIV, mavabyi ya tingana, marhambu, misiya na loko munhu a twa xisuti kasi va tlhela va pfuna na swilondzo hi 350 rand ntsena. Asthma va tlhela va endla na swona hi 350 ku kambela miri wa wena. Xikalo xa vana na vuyimani HIV testing hi 100 rand. Va tlhela va va na chronic treatment i 350 rand. Consultation ya vona i 350 rand. Loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena. Loko u ri eka Malamulele na Giyani na n'wina va ti-medical aid va swi kota ku mi pfuna. Kasi titiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona. Kasi family plan i 100 rand. Va kona eGiyani a Bankstown va kumeka eMatrix Rangi ka makhoma lokuntshwa etlhelo ka le tingwenzeni. Kasi na le Giyani a section A kusuhi na le Amba. Va kumeka u nga va fonela sweswi eka 066-257-5568 066-257-5568 GK Private Clinic.

0: Okay, right. Loko hi va hi karhi hi languta nkarhi ku va wu karhi wu hi baleka swinene, kambe ke hi ta va hi sale na 20 wa timinetse ku nga se ba awara liya ya 10. Kokwani Maluleke hi ta va hi karhi hi vuya nakambe ku va hi karhi hi tlhela hi nyika swiviko ku ya emahlweni.
1: Hello.
0: Ahe.
1: Ya. Swiviko swa mina loko swa ha ya mahlweni hi leswi. Hi vulavule hi manani loyi a nga tlhela a ya kaya a rhwele saka ra tingana hikwalaho ka n'wana wa yena. Ku nga va njhani hina vatswari hi tonga rigogo sweswi ra ha tsakama. Ri tikomba ri vomile kambe a ri omangi hikuva vana i va hina. Loko vana va hina va ri kona ekaya ngopfungopfu loko se va lava ku ya xikolweni, ku na ntirho lowu fanekela ku endliwa hi mina mutswari. Doesn't matter ku yena u ta va a veke switlhavani sweswo etindleleni kwaleni, mara na mina a ha ri kaya loko a la ku huma ni ri ha ntombi a ni kombela ku vona kwala ka xikulubeke xa wena ku ku na yini. Ku na xikhafini tena na tibuku kumbe ku na swin'wana. Leri i rigogo leri hi fanekelaka hi ri tsonga hi langutisa leswaku hi fanekele hi va na show wa ntiyiso ku vana va hina loko va ya xikolweni va va rhwele tibuku ntsenake na leswi hi va lombisaka ku va ya va ya dya xikolweni. Doesn't matter ku munhu u ti ku hunduka xiharhi mahlweni ka mutswari wa yena kumbe njhani. Loko a endla sweswo na wena ku na goza leri u nga ri tekaka u n'wana wa wena. U fanekele ku endliwa swin'wana hikuva hi langutiseni sweswi. Loko ku ri ku hi ta chava ku secha vana va hina mara ku ta humelela leswi ni vulavulaka hi swona laha. Loko va ta ku vitana wena u ri mutswari pfumela ku na loko a suka kaya a ni n'wi sechangi hi ku na n'wi chava u vula sweswo. Kambe loko ku ri ku matimba ya ta va kona ya ku n'wi secha nga na ntirho lowu ku ta kota ku fa leswiya hi nga swi laviki laha swa ku ya charisa matiyara le xikolweni. Loko hi ku safety ya le xikolweni hi vula ku safety a xikolweni mathichara va fanekele ya va safety na vana hinkwavo va fanekele va va safety. I safety ya le xikolweni yaleyo a jarateni. Loko hi huma kwala xikolweni hi hlayile loko ku na liya ya le patwini. Loko va huma a xikolweni u ta kuma na hala patwini u kumeka ku ve le ku hlongorisaneni ve le ku mbetelaneni. Se ni khutazaku naswona ni nge hi ri tiko hi nga yi voni nyimpi liya yi karhi yi humelela mina ni tibyela ku ha tendla hi n'wana wa munhu. A hi yimeni hi milenge kumbe a hi humeni makaya hi ba siriri hi lamulela n'wana loyi a nga le ku dlayiweni. Swi ta hi pfuna sweswo. Mani bela va ka va a va ka va dyondzisa hi violence laha hi yin'wani ya kona yaleyo yi nga le ku endlekeni. Yi endleka swikolweni, yi endleka mapatwini, yi endleka na le majarateni. U kuma ri n'wana kumbetela kwala kaya kwala famba ri n'wana wa xikolo just because u n'wi tshinya ka leswo karhi swo ka swi nga lunghanga a swi endlaku u hundzuka loyi u nga na nandzu wena. Hi vona na ti-rape ti le ku endliweni ti endliwa hi vamani tendiwa ni hi vana vona lava va hina tendiwa ni hi vakulukumba va lava va nga kona va nga na lunya ra ku ripa va ka manani kwala misaveni ya Jehovha xikwembu xi nga yimaka xi sasekisa hikuva ku tumbuluxiwe hinkwaswo leswi nga kona ku hetelela ku tumbuluxiwa na munhu lava nga la buku yi vulaka leswaku u ta lawula hinkwaswo la misaveni mara munhu se hunduke xihari a nga ha ri le ka swona leswi a nga tiseriwa swona hi xikwembu ka le misava u hunduke nghala munhu u hunduke xigevenga u hunduke nyari wayi ni vulavula vito ra nyari munhu a hunduka gwela ya nyari a ya tshama nhoveni a ri yexe khwatini leyi a tshamela va ka manani ku va tata kwala tihunyini ni ta va komba xa ncilo wa bulubulu u hunduke nyari munhu ndi wena se na yona leyi ya hlupha yi le kukarateni ngopfu so hi ri tiko nyandha yeye a yi tiva ku hi yiba loko ku humelela yini hi nga yiba nyandha yeye loko hi vona vana va karhi va mbetela n'wana wun'wanyana epatwini va ri vana va xikolwa va ta va dlaya n'wana wun'wanyana epatwini va ri vana va xikolo hi tshamela yini majaratini hi karhi hi vona swilei ha huma ya ba nyandha yeye hi lamulela n'wana a nga se yifa swi endliwa hi hina swi endliwe hi mfumo leswi mfumo wu va wu ri ku nkarhi wolowo wu va wu ri ku mfumo ene mfumo wa kona hi wena u nga ta vona mhaka leyi ka yi humelela a wu vitani van'wanyana ku mina ni vona muhlolo haleni vanhu va nga tsandzeka ku huma hi mhaka sweswo vanhu va ta huma va ta ku lamuleleni ka munhu la nga le ku dlaweni a hi humeni ntirha ntirho lowu wa hina leswi swa mfumo hi swi veka tlhelo ku mfumo wu hi endlele misteki wu humese matimba wu nyika vana mara sweswi hi vula leswaku hi nga tshami hi mavoko hi nga tshami hi tinhlokomhaka leti hi nga tshami hi mpingu lowu hi nga tshami hi nyimpi leyi nga le ku endlekeni siku na siku ku la ku tsariweni ka mahungu leswaku a tikweni ro karhi a mugangeni wo karhi kwini ku le ku endlekeni ka swo karhi mara hi ri kona hina vanhu hi ka hi vonaka swi leswi hi matiko hikuva a swi lavi hini swi lava va mani hi ri vaakatiko a hi sukeni yima to protect our teacher na tinhloko ta xikolo a mi swi voni leswi vandliwaku swona n'wino a mi swi voni hina hi le ku swi voneni ku kala ku humelela mhaka leyi hi le ku swi voneni ku matitara ya le ku xanisekeni ngopfu ku tlambini se mara mi tshamile makaya a mi swi voni swi leswi vitaniwana exikolweni hi tinhloko ta xikolo va mi vitana leswaku va ta mi byela leswi va xanisekisaka swona exikolweni mi ta kota ku twa hi ku loko mi tshami makaya va mi vitana mi nga ti hikokwalaho mi nga tiri nchumu hikokwalaho mi nga tekiri mhaka leyi ni vulavulaka hi yona laha hela mi yi tekiri mhaka loko ku ri ku mi yi teka yi ri mhaka a mi ta suka mi yima loko va babembele swa ku ma vitaniwa vatswari exikolweni ntswari wihi na wihi na wihi kumbe tiko fanele mi ta yingisela leswi matitara va rilaka ka swona va le ku xaniseke ni ku tlampeni so va nga safareki hi ri kona ku ri ku hi hina hi nga va thola ha va thola hi tlhela hi va nyiketaka mahlweni ka tinghala ku va tivabyi ivi hi miyela hi ku hi swi ndleriwa kwini sweswo no a hi sukeni hi yima hi tirha ntirho laha mina mi byelaku eka ntirho lowu emfumo wu nga endla xixinawana lama xa ku tekela vanhu lava matimba vona ni nyamutaka va tshamiseka ku fika kwini ni mi byela ku va navela na ku resign eswikolweni a va swi lava ku ya dyondzisa ko ntani ya tirha kwini hi ku swa boha ni thoriwile swo xarisela nyimpini mara wa swi lava ku resign hambe ambele nguvu ya misocha hambe a gate na swibamu ni hi tikhayini ta swibamu na tibulete hinkwato i tibyela ku yina yi dyondzo ya mina mara na swi navela ku resign ni ya tshama kaya a swi ni pfuni nchumu leswi ni nga za ni fa hi ku ni lumbetiwa swi nga heli laha hambi ni ngo na michumu ve yena kwale xikolweni yena ni ku hlupha ka yena yaluya ene karhata ngopfu ene ndzalu yena u landzelela n'wana wa mina hi le ndzhaku leswi a swi ni taku n'wana wa wena le xikolweni swi voni
0: Okay, in Tavalanza, 8 minutes at Timbiri, Kuba, Kari, Shishimankar, Kuba, Losalanan, Kai, what minutes a Kunga Seba, our Ayakumi life and Laka, Vikari, Igimetako, Natin Tambutai, Nai, Eka, DJ Mrigs, Ambisted and 8 minutes at Timberansen, and Taban Karnivuya, Kuta, Nita, Gimeta, Nako, Kwan Maluleke, and Taban Karnanza, when I mean Giseromina, 060-8875-942, Nikumar Gringola. Ai, tweni, mwingi sara jisara family moyen, hello.
2: Kukini.
0: Hifu kile ingo kwa mbela kutuangu ina papa.
2: Hifu kile man. Ano wana shikombel. Iwati ni kukwancha uke. Kama mwanya lugu, kukwancha uke. Lugu, maybe, babeka nsoko maka. Aba evolu baku. Wana wa shikolo lukuba haskul sana wa famba na hii. Wana wa shikolo lukuba re askule sana wa enda hii. Wana wa shikolo lukuba huma shikule ni wa enda hii. Itakota kufamba enso koma. That's why chao no sabo luku. Isilezuza last week na last of last week kuba ura shishi. Mule wa muna umana umana. Sulu kuwe veke luku mwana wa shikolo ka askule enso koma kayiri. If an analog Tawatawa say, Tapota will have to change the bag. Look, Irish school and Shannon 101 mina, if an iron jar, it a woolago, if an iron car. To one of school, I wear school in 101 mina, if an abbey vanger, if an at Comaga, why the guy turned so mag. The world was one under general. Nolago Nicanago, Vapotago, Nalok, why the guy turned so mag, why the guy. The point is, guy, long pisago, such ear schooling, such a schooling, such a woman schooling, such a lekai, such a repairing. Say, Shuanyan, a local made the moon, and our Agunik in Carwago, if an etitavala wool, a mobile wool, and I got redo, Kuruko a car, a caravala wool, and found by a car.
3: Okay, right, Mengisari, what just had a fan by Gary Congo, my Machuani 060-8875942, Taban Garni Langutele, Tinkingo, Tangwin, and Tunzuka Kashikuri, Ibai Gari, Hibeka, Bonello, my Lanaku by Gari, Tunzusha, Banabashkolo, Injala, lay, I found Ben Shinwish Kangwe by Gary, Lanzelerisan, and Shokomaga, laying a corner, Eka Majambulama was 060-8875942. Mengisari wa jisara FM tabani karni langutele tingingo tangu inakuba ekari ifamba shingwe injela ale inkomu.

0: Wamsal.
1: Kokwana wa mina.
0: Swingendleka. Tima radio. Anga swi tlangi swikejakejani leswi ni nga swi paketela la. N'wana wa xikolo loko a suka kaya ni ri mutswari, ni ri ku na migingiriko leyi endliwaka ku prepare n'wana wa mina loko a ya xikolweni. Wa sechiwa n'wana. I migingiriko ya mutswari leyi n'wana a sukaka hi yona kaya a ya xikolweni, ivi a longisiwa tibuku ta yena na tipensela ta yena leti a yaku a ya tirha hi tona exikolweni. A siya migingiriko leyi a yaka a ya chatisa mathicara hi yona exikolweni. Tani switlangu leswi se loko mu ku a ni veki tinhlokomhaka, nhlokomhaka ya mina n'wana wa n'wina loko a suka kaya ma n'wi prepare. Prepare your children. Loko a fika xikolweni i ku dyondza xikolo ntsena, kambe a tshika migingiriko leyo biha leyi mathicara va xanisiwaka hi yona. A ni swi twangi leswi. Mi lava se hi sungula ku debate kwala. Mi nga swi endli leswi. Loko ku ri ku mi nga ri na tinhlamulo, a mi hlamuli hikuva mi ri hava tinhlamulo. Xo sungula mi ni byela ku i nhlokomhaka ya lasi, i nhlokomhaka ya safety leyiwani. Hi vulavula hi safety bya le xikolweni, hi yin'wani nhlokomhaka mi yi lava. Hi vulavula hi mathicara lama xanisiwaka exikolweni. Tima radio hi mi twili phela ku hi n'wina mi vulavulaka, and mi lava tinhlokomhaka sweswi. Na swi tiva ku mo lava ku debate mo lava nchumu, so yimani ni hinda ka n'wina. Loko nhlokomhaka yi fike makumu hikuva nkarhi wu herile, o nkarhi wu herile, mara ni presentile leswi ni nga presenta swona. Van'wanyana va swi twile, kambe van'wana va swi twangi ku fana na n'wina, va nga ha vutisa kumbe va debate ku fana na n'wina leswi mi debatisaka swona. Danko.
1: Danko, khensa swinene kokwani Maluleke ku va mi kote ku hi joyina eka madyambu ya namuntlha, kambe ke hi ta va hi karhi hi gimeta kona kwala. Riendzo ra hina ra ku vulavula eka madyambu ya namuntlha hi ta tlhela hi hlangana kambe eka vhiki leri taka hi nkarhi lowu fanaka. Inkomo ni khensile. Okay, right, wena mingiseriwa Jesus FM loko hi languta nkarhi timinetse tinharhu ntsena ku nga se ba awara ya khume laha hi fanelaka hi va hi karhi hi teka tintambu kona hi tiyisa eka Mrexa the DJ leyi nga ta va karhi a mi nghena hi ta le mbilwini, kambe loko a ri mina ni ta va ni karhi ni gimeta kona kwala ni ku fikela laha hi nga ta tlhela hi hlangana kambe hi nkarhi lowu taka hi ndlela yaleyo. Kambe ke ni ta tlhela ni vona kambe hi sonta eka nongonoko wa kereka na hina ku fikela kwala ni hi ta tlhela hi ya vona nakambe vhiki leri taka hi minongonoko leswi a hi karhi hi longonokisa xiswona eka vhiki leri. Ni khensa swinene ku va ni ve na wena muyingiseri wa mina kusuka ka Facebook, lava va nga fika va ni khomentela va ni byela ku ri va na mina va ri kwini eka madyambu lama, na lava nga ni sendela marungula kusuka kwala ka WhatsApp. Ni khensa swinene ka n'wina hinkwenu vayingiseri va mina. Kambe ke sweswi wa hi ta va hi karhi hi ya hi ya gimeta kona tintambu kwala ku fikela laha hi nga ta tlhela hi hlangana nakambe ra ha perile hi ndlela yaleyo no famba.
2: Thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela. Yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za. GCRFM-rito rixaka.
3: Vahlavi Bricks and Sand lava i vaxavisi va ndhuma va misava na switina. Va xavisa ti-mixi bricks, stock bricks, medium block, big block, ti-interlock 3060 na ti-80, ti-domestic pavings. La va tlhela va xavisa na misava hinkwayo hi ku hambanahambana ka yona. Boy sand, river sand, crop sand, bubble storm. I nga va cheka na le ka Facebook na TikTok i Vahlavi Bricks and Sand ku vona mintirho ya vona. U nga yi kuma eka email ya admin@vahlavibricks.co.za. Tsundzuka leswaku xixika lexi va chiche mitsengo ya vona eka product ta vona hinkwato. Swilo la swi chipe ku chipa. Va kumeka eGiyani opposite na Peak Hardware. U nga va foyinela eka 015 0812-0848. Akamalamlele a R81 Road. 076-048-0108. Kamurumayila. 072-325-6828. Mene gandalanga kani wakona. 082-724-2000. Vashabi Bricks and Sand. Na ishidin. Rikoma mambara.
4: CTM Limpopo Yellow Sticker Priceless. Shishika xa ku fumela eka CTM. The price ta hina ti sukela eka 50%. Hinkwaswo leswi nga na the price tag ta yellow swi chichiwile loko u xava u kuma bazela kwalawo, u boxa baloni u winela kwalawo kusuka hi ti 23 ta June ku ya fika loko n'hweti yi hela. 50% ina u twe swona. CTM Big Saving More Style swi kumeka eka CTM Limpopo ntsena.
5: Electropump Giani. Vokomele swilo swa makoya hi ntsengo wa le hansi hansi. Kuma 1 over

ebi tlamala tibotisa kahle kahle ka njhani sinsati byele hi mani timhaka letiwani swi ku hlamarisa na wena twa nga ri ku nga va ku ri na something kasi hayi makeyi yo yi nga na timhaka makeyi yi na timhaka yo yi nga sala hi magava laha yi ku tshika huma loko sinsati a ri kona ka tiwayela wayela kwala handle yi yima hi darati ka make a ni ya ku yi tolo kasi ka make cheka hayi loko ni vona mhani un'wanyana a nghenela ni wa tela ni ku n'wina ka hey alright, no good tell him billion mictor of me na hello go take one angel lay yok sum sumuno go fika aromun angel lay na mutla vele ramuna ekasglere madambasukra na mutla vele angel lay mina wana tava kar famba swingwe ya fika lay ka warli ya mania kume mbiri nje angel lay nongonoko mictor of me na tell him bilwini tambilia mix server ta toka saka tla na mutla tava kar bla yi tava kar bla yi ni vele ka sukra na mutla ne

tindlu ta nhluka risimu ra kahle kusaka Nico Makhelwani hi ndlela yaleyo risimu ra ku saseka swinene va ka yi khona wena tipoyela ngopfu um leswi va suka ya tshama Joni sukela vatswari sukela ndyangu hinkwawo um sukela nsati sukela na vana hi ndlela yaleyo ni ri tindlu ta nhluka Nico Makhelwani alright ko se kuma kale nga ta vaka reply yo ka siku ra namuntlha laha ku nga na sisi laha ku nga na mhani kahlekahle lama nga na malembe lama ya 51 ni ri lava kombisa ku ri no vana nuna loyi va nga tekana hi nkarhi wolowo khale koko ni ri lava nga lowuliwa khale va nga lowuliwa xikhale ku nga na mahlomisa hi ndlela yaleyo loko va hlomale vukatini bya voho leyi ku tile vanhu va ta va gangisa laha kaya layani sweswo swa khale va ndzisa swo khale hi ndlela yaleyo va ku hayi kona va vuya va twisisa ku no na vo va le ku laveni ka nuna va tikumela nuna hi ndlela yaleyo kasi ke nuna loyiwani i munhu loyi a nga na batisa malovolo laya kaya tisa malovolo khayimi tihomu kwala kaya va fika va lovola hi ndlela yaleyo kutani ke nuna ku hayi ko hi ku se la kaya laha ku na hlomisa leri nga kona sindi na nsati va huma va byela vatswari hayi ko mo mina ni xambila ni ya xilungwini ni ya lava ntirho hi ndlela yaleyo va khandziya xitimela va famba va ya xilungwini va ya ku tirhini va ri

0: yovo vangai tive kambe ke vafambe malembela ma makuringana 15 wawo lama vanga famba wona papa lama vanga kholwa wona ku hala xilungwini se vango vavuyini vavuyini ndaka malembe ya 15 lava nga fika laha kaya lani na ku tiva vanga ku tivi vo vutisela kokunene va va komba ku hilaha loko va nghena va rimani va tlhela va tela hi ku chuha swinene va twa onge volorho leswi va swi vonaka ivike loko va fika va nsawuta papa laha va vutisa ku hayi kona kahle kahle ku nga va kundleka yini laniwa va ku hi n'wina mani ka babu va ku mina hi mina swimanimani kata mina u ka nga hani tivi na ni vuyili laha muti wa mina laha va ku kwala ivike va ku hayi kho la la ka mela na swi twisisa ku ni nga ni nga akangi yindlu ni nga ka ni nga kurisangi vana mara la le ka mina la ta ni byela kahle ku u endlekile yini leswi laha swi nga tala vana i vana va mani lava nga kola i switukulwani kumbe i vana va wehe kumbe u endlekela yini laha i ta ni byela ku swi endlise ku yini se swi nga leswiwani va ri laha kaya lani a va na kurhula laha kaya laha hi ku luya a nga sala kha va hlayisa na ye i lava ku vuya i la ku pfa vhaka lani loko ni n'wi byela ku n'winyi wa muti i vuyini i ri a swi nge ta swi ndleki sweswo a swi ta pfuka swi nga ndlekangi sweswo hi ndlela yeleyo hi ku i ake yindlu yikulu nakona ku na vana va yena laha so a va ri a va swi tiviku sweswo va fanele va swi ndlisa ku yini vana na voho a vo n'wi tiva papa loyiwani hi ku n'wana loyi a va vulavulaka hi yena loko va famba a ha ri ntsinini a nga zanga va tiva papa hi ndlela yaleyo se va ngo ni endlisa ku yini loko se xiyimo xi ri so mani na vona va nga na malembe lama 51 va ri heyi timhaka se ti le ku tekini laha loyi a nga salanga a nga sala ni hlayisa yena i la ku vhaka la kaya ni n'wi byeleni ni ku hayi kho n'winyi wa muti i koho kwala kaya laniwani ndlela yaleyo se swi nga leswiwani a va swi tivi mhani ku va fanele va endlisa ku yini na koho ku vana lavawani va ta n'wi byerisa va ta va byerisa ku yini ku va ta endlisa ku yini ku va kholwa ku mpelampela loyi i papa yehe loyiwani na nakoho lavan'wani leswi va n'wi tivaka papa yena loyi va ta ku yena mani nakona ni endlisa ku yini la ka lowu muti luya a nga sala ni hlayisa ni akwileni yindlu i ni kuriseleni n'wana hi ndlela yaleyo a tlhela hi va na vana vambirhi na yena hi ndlela yaleyo 060-875-942 hi toku xana ka n'wina loko hi tetari mi yi vonisa ku yini mingiselo wa muti wa mingiselo laha mi le n'wini ahe hi dzumbile ngopo
1: exipandlari xa
0: hoyo hayi ku swi endlekile
1: mi tlhava ngoma ni
0: mi xi tlhava ngoma
1: ya ku pfuna mhani ku va yingiseri kulobye swi hoxekile leswi nga ndleka swi hoxekanga
0: mi ri ku ndleke yini
1: mi ri vula ku pfuna mhani na ku pfuna rixaka
0: kumbe
1: vayingiseri leswi mhani va ku swi endla swi hoxekile a swi hoxekanga
0: hi ndlela yini
1: eka swi languta tindlela timbirhi swi languta xinamuntlha swi languta na xitolo
0: okay
1: vapapa va fambile va le enkopeni a va ri khimbhini lava ri kona va siye swihlangi laha kaya
0: va hle jahari n'we ntsena la
1: va siye jahari jahari rin'we
0: se sweswi ku na vana vanharhu laha kaya
1: ku na vana vanharhu mara na ku tshemba loko va fambi malembe la yo tala a va nga ri na ku tlhogomela a kaya ku tlhogomela mhani na n'wana ku hlayisa
0: hi yo mhaka mhani na va sale va ku va va kuma un'wana muhi laya nga ta va kurisela n'wana
1: ye se va swiieleswo va tikumela munhu la nga sala a va hlayisa a tikumela vana na yena se xitolo vana va lava i vana va le xhumini a swi nga ri nandzu swo fana sweswo i vana va le xhumini va lava mara a ka luya a nga sala nghena a hlayisa loko va n'wi byela sweswi kumbe ku pfuna va ri keni kumbe va va na kulobye va hina se hina ma 65 ya hahari ya hahari kona kwalano mara swi kahle ni pfuna madoda kulobye

0: 你什么的对是一些那个爱对准的是
1: 嗯
0: 你这么说的他看见你是真的来了个满足的看见你是真的把握我的拉开你们的牛丸啊不没了妈妈的心里你们的人妈妈说
1: 嗯哼
0: 是我的牛丸我的牛丸我的牛丸
1: sai nangu tama kulkulla manga ma Teresa banna la banga banga na bona la mutini la
0: merenga ni ta bin da ta amur ko da gaje shi ne ban ma shi din din din din din din ku ko to ro
1: an
0: shi din din din ya awu ko na wuya da kan ne la ko su mulan ne na kuma ya da wani ne mu shi na kuma ma da da da din din din amma sa ti ola armestan din da rishi wuya armestan din ya
1: Hmm.
0: I'm going to go away. She can learn from one of the women to finish them on a show.
1: Hmm.
0: I'm not protecting all the Long Island.
1: By Island de la Manla. By Island de la Papa, when you are moving to Bay Island, the Loy Missai Sani, a Luyanga Salava says, Kumbe Kunzegai.
0: It's obvious when comes in and they want to know what you should mean. So, what you should mean, so you know, you know, what the banana got the Russian one with his book, war. Because it was. So, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know,
1: you
0: know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, Baba ya loye anga na vana kwalano xintu xa khale le story. Andi kimi xona xiyenda kwala mutini wale. Arbu saitini ina e sona mara anga na matimba yile kwa yi vana vami na vana vami. Anga mutini wa mwani. Yi onile mwani, yi onile baba lo ya mwani wabo. Wapa, yi sanga xa kaya, yi wapa yile ndiangu jinti. Nanti nak belakang nak keluar, baru dah itu mohon nanti. Kerja nak cinta ini nanti, angan amat timbul. Jelah apa nak cari lagi tu lagi. Kemudian tu, zaman zaman ni lah, ambil zaman tu bukan ayam zaman zaman ni. Kena kata aje. Jadi kata orang ni amat itu kata mas, nama mana dia belagu lah, dia belagu kan. Ini tu betul. Mesti kita anggap bawa lewam, anggap satu orang tinggi, satu orang kumpul kumpul balik apa ya? Agak, kalau misalnya pun kata mana, mesti kita misal, anak kangen malik, malik ni macam tu, kalau itu sering apa mungkin salah kaya kan? So apa nama kita sih kita, so apa nama kita aku bini, anggap sih bukan macam orang itu kita pelan. Jadi sebab apa kita ingin jadi sekarang mara? Wa asai siki na mutu wa asai siki na mutu wa asai siki na mutu wa asai
1: siki na mutu wa asai siki. Shunga kateleku ku malembe manga nanga famba wana?
0: Malembe manga famba 20 years, 100 years. That's why we never stand the mutu. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Abang lagi bawa ni money dah, ni buku kebal lagi pasaran ni, nak mesti sih buka canggoh eh. Mister kan, lihat ni, nak entah mana umui. Sebab tu itu air risk sih, ni tu sampai, nak sih dingin dingin, mana lemah. loko hi ri na mali endlini tihotela laa ri na ta tirhiwa kona kumbe laa ri na ta hungasiwa kona a yi tala fane maka mindyangu ya vana wa swifambi koyakoya va swifambi i tivambavamba makata kumbe swi a ku ve ni dyondza ka hina hi masiku hinkwako hi yingisela hi dyondza mani swi va swi va swi ngina va swi endlanga movha lomu fane yi faka garaji bana yi nga idlina ndzi nchumu ya rosa
1: yaomeka
0: swin'wile na makondo ya nghena bya timbambu yi lwa ri mova yi la ka yiika kunjeni mani va swi endla sweswi a va ringeti ku vulavula na yena mini bava lowu
1: leswiwasi
0: swoswaswihani se yini wa muti kuyini hi leswi a va ringeti hi swindlisa ku yini se wona nga hasi laha
1: mi nga ha kandzimi mi nga ha wu veki lengela
0: a wu veki masina rin'we la bavona ene hambi ku ri ho rhambi rero ngeni wa hupfa ri nga rungo no hupfa no hupfa na rihorero
1: se mara ku na yena loyi mi hlayisani a tshemba ku munhu loyiwani a ko va munhu wuntshwa i munhu loyi a nga n'winyi wa muti i ta swi tiva njhani
0: ku na vulavisiso ni hi lava kumbesa u nghena hansi lavisiso ni ta va kha a tikelela godi nkarhi wun'wanyana
1: hi ku phela ni a ni ku munhu wa vula ku ha n'winyi wa muti vuyini kasi hi xigango xintshwa
0: swona swi nga va kona u vhela vanhu lava phela xigevenga va tindla tintlhari mara ku na hina ku ri n'wi ha ti byela hi tlhari hi mi tlula vona na hi tlhari mi tlula vona ni va hi tlharini se leswi a fanele swi endla leyi wan'wana loko u lakata ku tshemba ku na vakhalabya ku na vakhedipo hi vanhu lava fanele ku tshuneta swi hi mhaka swinene ngopfu a nga chavi ku vulavula timhaka ku ti hlantswa a ti veka timhaka ti va a rivaleni ku ri ni na xiphiqo hi lexi kumbe ni nga va mudala wo ka a n'wi hlamusela poyi ya yena na n'wi fika n'wi byela ntsena i fanele va n'wi endla vunghana na yena loko ri wa phuza comela lo wa khoma madleke a n'wi xavela mambirhi manharhu va bula mindyana a yena ri leri andara a endla vunghana na yena va n'wi hlamula yena xiphiqo xa swona xikutani ku nga vauhi ya yeliya a tshamaka loko va hasa mindhawini mixo va hasa mindhawini va ta n'wi hlamusela n'winyi wa muti kun'winyi wa muti a khome khale ngo fambe na 40 years ku hala ku fambeni a ku na n'wana nga vuyela va ri a ka ni byela history mukhalabi ka ni byela history hinkwayo mi mukhegiwa mara ngopfungopfu mukhalabi ya ya n'wi byela ku history yo twala va ri ku buriwa ta xiplani nivula ka hi nga nuna a ta n'wi swi tshemba a va ku pfusa leke leyi fambela leti hi xitsonga xa hina loko wansaa n'wana wa n'wana a ti u teka munhu loyi a nga na n'wana i fika i n'wi hlayisa va ringele a yi tsali n'wana n'wana u famba na ngati se mara hi leyi mhaka yi nga humelela leyi a swi vitisisi swona hi ndlela yaleyo va ri i vana va le xineni i vana va laha mutini laya swa vona bawu n'wina swi vuriwiseleo
1: se swi lava ku papa va ti kumele vana vambirhi njhe va ti winile vana vambirhi laha ka ndyangu wa vona
0: hi xitolo futhi na tihomi timbirhi a nyiki yoli yena swela hlayiso mara a nga nyiki hi a va nga koti ku va ku lwisa a nga nyiki hi n'winyi wa ndyangu a va khala byona vakhegula na va handla mutini
1: ku i sala hlayisa ndyangu
0: va n'wi tshamisa hansi ya ku loyi i manimanimani va nga sala hlayisa ndyangu wa yena leyi se basana hi xitolo ka yin'wana ya toloweni mhaka yi nga hlamusela la ku ri liya i lovele hi nuna mhani liya yi lavaku ha loyi dyandza ni ta ku hlayisa a ku ri xitolo va ndlaku vana lava va nga va ya hlupheka va ya tekiwa mhani liya a tekiwa kun'wanyana a hlayisa va hlayisiwa kun'wana a va kuleni la kaya la va se byi hundzulerini mhai olo va nga ha fana na tolweni ene tolo a nga na mindoku hi pfuna mhani ku kombisa va dyondza ka van'wanyana abantu kodwa abori kuti kulelana misaloyi ani karma kwaqo mahlangana kwa lawa mahlangana kwa naso singabyanga yesa mabhulu ya manga kona kwa kwene kwa hambana hambana kwa wona loko anga tisisi ba unyela ximani na wini vanta professional owner loko lukumba a tisa professional owner loko lukumba a tisisi hi xiya xiya
1: alright
0: into yona hi mtisi ni
1: mtisi kesa swinene. Alright, kesi ngingisela indlela leyo. Khumetse buti mina zavele ngoma kahle ka warliya. Ya khume ngwena ngona ukuthala imbilweni mingisela mina. Eh na wona ngandla tani mingisela mina ubarking kana boro 060-875-942. Itokshana ke ngwena. Eh mi bona njani? Makale blaga yoka sikulo namuhla. Ntika mingisela mlemo yini?
2: Bana le simura gishi gevenga ra majuva.

0: Mlemoyela.
1: Mrabzo wa mana va yingiseri hi losile ubye.
0: Eh, ku losa hina la ubyeni la.
1: Nari njani?
0: Hina hi sasekini man, na sweswi. Ko ze ku fika wa mthano, a se bona tu.
1: Swi ta tsatiseka hosi.
0: Ey, ey.
1: Hloko mhaka leyi.
0: Mm.
1: E masombe sombe.
0: Isivansivani ni phansa mhala. Leswa
1: ku ri i very very complicated. A yi olovi. Mara kambe before ni ringeta ku pfuna mhani ni kombela ku vutisa xivutiso xin'we. Vafana va ku famba 15 years i va sukile ka rikwavo kumbe i va sukile xitandini xa vona na mhani lava.
0: A xitandini xa vona mhani lava.
1: Xitandini xa vona na mhani lava.
0: A ko ka ku nga akiwangi, a ko ku nga akiwangi the way swi nga akisiwa xiswona.
1: Na darisana ku masombe sombe.
0: Mhm.
1: So mina a ni ta ku swi nga va njhani mondra ka ni vula leswi. Papa luya loko a ta va a hlangana na mhani lava a nga lo gandzisa hi yexe. I lo gandziseriwa ivi xuma a xi humesa. Mhani va kombise ku ri va nghene ka vukati lebyi maka ku na vona a va lava nuna. Ni vona ongeti loko va ta va va nghenile eka vukati lebyi va nghene va nga tisi hleketa kahle ku ri papa loyi impela va n'wi lava kumbe a va n'wi lavi mani. Va nga va nghene ka vukati lebyi hi ku tsaka na ntshikelelo wa ku ri ni le ku kuleni a ni si kuma vukati hi lebyi vukati byi tingi. Loko va fika endzeni ka byona va kuma ku helela a ku na xa ku ni tsakisa ngopfu ene hi nkarhi lowu va nge le ku discovery ka swa muxaka wa swo nuna na yena wa famba
0: va ya joni ya ku singileyi
1: va nga swi tivana ku antswa na ku tiva ku ri vuhole bya yi loyi hi byihi ni nga byi solvisa ku yini ni nga hanyisa ku yini na yena. Swin'wanyana futhi loko papa ta va fambile swi tikomba onge ti ndyangu wa ka papa loyi a wu zanga nga va kusuhi na mhani lava. Ene mhani lava na vona a va tikombelele kusuhi na ndyangu lowu wa papa loyi a nga suka a ya Joni. Mhani laha swi nga endleka va nghene rirhandzu ri nga ri konakona straight.
0: Hi yo mhaka vava va nga tikuma se va ri na mihlekisani loyi a nga sala va hlayisa aka na yindlu la.
1: Exactly. Ni vula swona kasi loko va va lo nghena va ri ka xiyimo lexi va fanekele va nghena va ri ka xona a va ta loko nuna loyi wa vona a ta va fambile a va nyike distance liya va ti associate ngopfu na ndyangu wa ka va nuna wa vona. Milombyana leyi vulavulaka hi yona madyambu la yi ta va yi nga humelelanga. Nkarhi wun'wana loko a yi ta tshika yi humelerile a yi ta va yi humelele na wun'wana wa xinuna wa kwala mutini laha papa nga velekiwa kona. Se a hi ta ku ri at least luya a nge le ku hlayiseni ka mhani lava

0: lo mo bona kumbe sesiwa bona ku aminem ba mkulu wa bona anga famba si ita sala a hlayisa hambi leswi mfowethu a famba aya joni so loko ni languta papa lava ya va nga famba va ya joni va betray mhani lava a va ta va nga hlambanga malembe lamo tala so va nga vuli nchumu hi ndyangu wa vona va nga vuli nchumu na hi n'wana swi tikomba kahle ku na vona papa va ri na ku kayela swilo swin'wanyana tanihi wanuna wa muti ku ri va swi tekela enhlokweni endzeni ka ndyangu wa vona because a va ha ku tekana loko se papa a famba a ya joni so bava va betray mhani lava na mhani lava a va fambisana swilo right maybe hikwalaho ka va discovery swilo swo karhi kumbe va sukeriwa empfhukeni va nga swi tolovela mhaka ya ku tekiwa ku ku tekiwa swi vula yini
1: kahlekahle papa va rhongo na mhani va rhongo
0: hinkwavo ka vo va rhongo
1: se va nga lulamisiwa njhani
0: sweswi papa luya a nga sala a va hlayisa a tlhela a va boxa milomo na mhani lava mina ni vona ongeti hi yena mhani loyi va fika va ya mahlweni na yena
1: kwini kwalaha ka muti ni luya wa papa loyi
0: ntai adirese ni ri katsongo yeleyo papa luya a nga famba a sukela mhani lava swi komba kahle erivani leswaku ri a nga ri na care eka vona 15 years is a lot so papa loyi a nga kala a va hlayisa ni vona ngaku hi yena loyi pa mhani lava va fake va ya mahlweni na yena loyiwana a va vuya
1: tshika loyi wa xihuma loyi
0: ye hi mhaka ya mina a nga yimelanga timfanelo ta yena as a wanuna wa ndyangu for 15 years
1: se luyani i tikumela nsati ehenhla ka xuma xa munhu xa yin'wanaleswiya
0: a hi nchumu leswiyana loko vanhu va catini va chelinga ti-ring va tshikana mpfhukeni munhu a nghena a hlayisa swi ya hi ku ri munhu loyi a nga teka na ku tekiwa va mita leswi fanekele swi mitiwa loko va rhandzani va ri swin'we endzeni ka ndyangu na loko u nga kumi leswi swi lavaka a ku na midya ku tshama so bava va tsandzeki ni ku pruvha ku hi vo n'wanuna wa ntiyiso eka mhani lava for 15 years hinkwayo ka yona yona mhaka a ti tshika a ti kumile a ti lavele munhu un'wanyani loyi a nga kota ku va a n'wi hlayisa ende bava leyi u n'wi hlayisini i ake na ndyangu swilo swi tshamisekile mina a ni ta ka mhani lava a va kumi a va cinci xifambi lexiya
1: va cinca yini maphepha
0: ya xitandi
1: va ta swi kota njhani a ni ngo loko va fanele va cinca maphepha ku laveka na n'winyi wa maphepha laman'wani ma khale
0: yes swi nga laveka mara a hi minkarhi hinkwayo swi lavekaka
1: sweswi i kona
0: mhani i ve kona for ndhawu yeleyo for nkarhi wo leha a ri yexe a hlupheka a ri yexe bava lava nga vuli nchumu so mhani a titi mavito ya xitandi loko ku ri ka ndhavu yitoyo swa koteka swilo sweswo hi mhaka ku ndhavu yitoyo ni pfumela kahle ku ri na vona va ta va ngoni ku mhani loyi a guba a ri yexe for malembe lama hinkwaka wona
1: ivi mara
0: kutani loko va winile ka sweswo loko va winile ka sweswo se va kuma ndyangu wa ka vona va va tivisa hi xiyimo lexi va tlhela va kombela leswaku va na michini exikarhi ka ndyangu wa vona na ndyangu wa hala ka vatswari va vona leswaku ri xiyimo xa mina hi lexi ni fika ka xiyimo lexi hi mhaka ku va nuna mina a create this gap and va ndyangu wa ka nuna wa mina a va swi kotangi ku ni seketela endlaka mhani loyi a rilile pela ka vona mara va nga n'wi nyiki ndleve se sweswi mina ni ri ka papa lava a ni hayi mahlweni na vona ni ta ya mahlweni na loyi a nga le ku ni hlayiseni because a ri ku ni hlayiseni for malembe lama hinkwaka wana papa lava a va nga ri kona endzeni ka ndyangu wa mina i rhengo ro sungula rirene ya ku va pfuna mhani valava rhengo ra vumbirhi hi leswi mhani loko papa lava ta va vuyini va n'wi amukeri lava swi tikomba ongeti va ha ri na rhumu for papa loyi mara sweswi va na dilema ya ku ri leswi ku nga na loyi a nga va endlela leswi swi voniwaka hi matihlo va fake va endlisa ku yini mina a ni ta ku ka mhani loko swi ri so a swi bihanga ku va tshama na loyi a va hlayisaka loyi kumbe loyi a ri ku va hlayiseni va n'wi byela xiheri ku n'wi byela ku nuna wa mina tanileswi a nga vuya leswiya a hi endlisa swona swi nge hi koteki a ni kombela ku sweswi hi swi ba xiphrofexional tanihi vatswatsi va vona ku ri i reactisa ku yini loko swo tshika swi endla leswaku ri swi rhepa ivi papa luya a nga vuya hi mijuni a swi vona swi ta tshika ku va na nyimpinyana a hi swona
1: So during
0: the time we discuss the nuclear that I humiliated, the last man who got to go home, I said, Papa, who my journey, so that's the Kalu Valara who ran away.
1: So, Logo, Ange, Papa Lu and Angabuya, Susan Mukmok, say, we are some Sigini, so much and Kurasi, Sheribawa, Sulayana, Gandaga inila.
0: As you know, all of you go to Kubana, Lamutir, and I saw that Tumbul Kabaka, Kalabula. E mhaka ku vana lava a swi tiva ku papa vona i mani loyi a hamba va n'wi vona laha kaya na mhani wa vona se va a va kombile ku papa vona hi wihi loyi a ri ku va hlayiseni loyi a hamba a ta kokwala kaya lava hi vulavulaka hi vona va ri 15 years va nga tlandzi na le kaya va nga foni kumbe va nga endli nchumu so vana lava nga hlela va tumbuluka a va n'wi tivi papa luya
1: ene loyo papa loyiwani loyi va nga suka a ri koho wa jaha i na nsati se na hikwalaha kaya
0: Baba lokuthi emalembe nyana afambi wenyawule. So swi kombisa kahle ku ri papa hi ku ya hi mina a va ha na room kahle kahle la ndzeni ka ndyangu lowani. A swi bihi ku va mhani lava va byela futhi ku ri bavo a ni nge swi koti ku ya mahlweni na wena because u create this gap mina ni endle leswi. And a ni kumanga nhleketelo ka wena a ni kumanga nhleketelo me le ka n'wina mina swi ni la ku speaker ka loyi a ri ku ni hlayiseni. Mama ntisisa nyana
1: ni mkhoma kahle
0: hi nga tekeleni vavasati advantage
1: ya
0: hi mhaka ku ri va ri cuma xihumini ku va cuma xihumini a swi vuli ku munhu i faneke a swimbadziwa loko munhu a za a loveriwa i mhaka leswaku ri i lava ku ya u lava ku n'wi teka u ya tshama na hikaka n'wina u n'wi komba rirhandzu kumbe ni kombana rirhandzu mara kambe loko u n'wi teka u fika u n'wi furheka ku ya humelela ni hi yena i munhu wa swi tsakela ku na hina ngati ya yena yi famba a hi swona wa swi tsakela ku na yena a fana vanhu van'wanyana mara loko se va n'wi furheka for 15 years hinkwako ka yona u hleketa yini u langutela yini obviously vamagizi va va nghena va hlayisa ande va ta n'wi komba leswi wa wu tsandzeka ku n'wi komba kumbe leswi a wu soku u n'wi komba kambe a wu n'wi kombanga u kombe vamarita na vamanimani ku kwalomu a wu ta va wu ri kona so hi nga tekele vamhani advantage mhani i lendzele ka dilema ya serious mhani a decide ku ri i tshika lava va ku vuya joni a fika ka papa lava va n'wi hlayisa kumbe i tshika papa lava a fika ka mhani lava ka papa lava va ku vuya ejoni sweswo swi ta endla leswaku ri a kota ku va kahle a hi ngo sweswi a hi ngo sweswi bigamrek va chuzile ne va other team leyi nga luza ka mhani lava se yi sungula ku va yi va threatena se hi kona manjheni va ya ka leswi swi nga vuriwa hi miyingiselo wo rhanga va nga ta lava yini va nga ta lava protection order ya ku va kota ku va va hlayiseka na vana va vona papa loyi wa ku va hlayisa mhani lava i tikomba a va ri ku va rhandzini swinene a nga ta va akela a nga ta va endlela ndyangu wu kula na ku va milomo yi boxiwa a nga na rirhandzu mamantisa nyana ya i mavonelo ya mina laha ti ku xivutiso nga lexi sungune nga va ndzi hlamurile na
1: hayi mi hlamuleteleyi
0: okay ni khesile swinene
1: khese swinene
0: thank you
1: danko Alright, in case of name Makerona Station de la Leo, Kathako Magali Black Iona, hey! Yeah, Suban Sivani, Masombe Sombe, yeah, ne, Katik. 060-875-942, it took Minami, Bonajan Magali Black Ioga Sakrona Mota, Eleiman Mangatanga Nayonala, Labanga Tikwa Kathe, Aptekwen Kabona Bokulum Seliwane, and de la Leo. Ebekele ukusiba khulumiseliwini loko va pfumelini papa luya va nga n'wi khulumisela ivi ya khipa malovolo a humesa mali ya malovolo va ti humela xitandi va ya tshama swin'we laha va nga kuma n'wana wun'we wa jaha laha ku kumekeni ka n'wana lowa jaha la va nga vuya va swi vona ku heyi sei nga ri ku ta tika va lela ka vatswari va haikobo va xambila va ya xilungwini va singileni hi ndlela yaleyo laha va nga fika va kuma kona ntirho va tirha 15 wa malembe lama va nga vuyi va tshame kwale xilungwini laha mhani va nga ze va swi twisisa ku hayiko phela ni munhu na hanya va sala va tikumela muhlekisana loyi va nga hlekisana loyi a nga va akela na yindlu ku va na swihlangi swimbirhi swi nga edeka laha mutini va ku vanharhu ku katsa na luya wa mativulo loyi a nga famba siya hi papa lahayani loyi sweswi na yehe a nga na sati kwalaha ndyangwini se swi nga leswiwani va ngo va fambe 15 wa malembe sweswi va vuyini vaku haiko la ile kamina vabotisele ndyangu hiku avanga ku tivi vabotisele ndyangu vaze va kuma vafika va ndhawu ta vanghena vaku hi wena mani kunene kunene vulaku hi mina mani mani hi ndlela leyi kutanike va tshama kwalaha kaya va vutisana va sweswi nga vutisana swona ya ku laha hi le ka mina swa ku wehi akini mani a nga aka ku ndleka yini ta ni byela kahle ku ku ndleke yini laha vana lavawani va wena kumbe switukulwana swa mina swa n'wana wa mina wa jaha kumbe ku ndleka yini ita hi timhaka ta kona leti mhani ma nga na problem na tona ku luya na yena luya wa muhlekisana i lava ku vhaka laha wa swi lava ku vhaka ni n'wi byelini ku no kahle kahle n'winyi wa muti i vuyini se swi nga leswiwani na ye u lava ku vhaka loyi na yena i ri laha hi le ka mina va endlisa ku yini mhani va karhi va kombisa mavonelo ya ku hambanahambana va yingiseri ka nongonoko lowu wa tale mbilwini mikiseri wa mina hi leswi va nga ku kombiseni ka swona va yingiseri swa ku hambanahambana tinhlamulo leti va nyikaka tona leti nga ta pfuna kahle mhani hi ndlela leyo risimu ra kahle kusuka ka nkolo wa munhu comrade Xigevenga Majubani.

Amba, amba, amba, amba. Yalo ema chuvani wa magese, wa vuria.

0: pere DJM Rex la ka tsoka maka la world mina le ita ka nyana entire le yo ni pia imene eh mani kwadane lui anga va hlayisa bangutiva mani le anga va hlayisa singandlana woni ka mwana mani ninga u hlayisa nuni ka mwana hi hoxi kumbe xa hi va hi mina hi twanane wani kana vana eh mara ninga tlhogomela va ninga va hlayisa ninga xaveli dzovi wa xaveli ena bata xinkwe yini hinkwaswo no va ba wawana ni nuna wa yena lwi a va va ku mhani ku va hlayiseni a va tekeri ma ku mina nitizale wakwasi yena a nga hlayisa a ni xavisaka ra mugana ni xavela everything a xava xisidi moni yitsema kwalani na xikamendweni sibe mugayo chukele lwi a xavaku sweswo hi yena nuna wa yena hambi lowu a nga tswelanga na n'wana nyana ndhawu hi ya nuna wa vona wale liya wa ku tswela n'wana a tlha a tsutsumatsutsuma loko se a kuma ku se mikonana hayi a hi nuna xixexo amen ratka mavuza amen
1: ra Jerusalema a ko twala ntsena ku mama
2: esini vutlhondzeka Thomas Malekela ku mavuza nkiso swinene ni ri hlayisekani kwala ku mavuza nomboro 060-875-942 i ta tuma vonelo ma n'wina ku xana ke n'wina mi yi vona njhani mhaka leyiwani hi loyi munhu a taka vuyaka hi loma vuyaka hi koho a kuma ku hayi la kaya si na ximbindimbindi xi koho na vana se va ngetelelanini i vanharhu mpfhuka a suka ku ri na n'wana wun'we wa jaha loyi xi na yena sweswi a nga na nsati sweswi a ta ku humelele a ku la hi le ka mina la ta ni byela ku vana lava i vatukulu va mina kumbexani i yo sala i vona pulani ku va na vana lava na 060-875-942 luya n'winyi wa vana lavambirhi loyi a nga sala hlayisa mhani a va akela na yindlu na yena i la ku nghena la mutini la se ku endleka yini la va fanele va endla njhani mhani 060-875-942 i tama vonelo ma n'wina vayingiseri va mina kwala ka nongonoko lowu wa tale mbilwini hi lowo majuvana
1: akarhi a hlayisa
2: i fikile la ndyangwini la

0: kutula
1: ezo 060875942 mingtra mina hita mabonela mawena ko na wena iphone saku yini man vafana matleka vateka yini ndlela la vangendela vanga ngena vakomisa mabonela mako hambana hambana la ka nokonokolo watalembilin sokurno man vafana vandisa ku yini la kutivaka kahle leka wena mingtra mina ku xana ke swifana swindisa ku yini la mingento la vona mlemo yini ipfukile mjani wena stand xa papa lava nga vuya amile ku tweleni kahle kahle kahle amitwali kahle
2: va kuma ku ri papa wa vuyini mara a va hanyi mahanyelo lava a va hanya vona ku va faka kuma ku ri
1: All right, 060 double 8 7 5 9 4 2 man'wina ka siku leri ra namuntlha hi ndlela leyi hi ta kota ku va hi karhi hi twa hi pfuna kahle mani ka timhaka leti va nga hlangana na tona wa vona munhu fambile malembe ya ku hlaya mlemoyeni ahe minjhana
3: hayi tsakile minjhani
1: hi pfukini
3: hiko
1: na mi twala kaya
3: hayi a kaya hi twa swaka mhaka
1: anti
3: loko ku from the 15 years group n'wana loyi a nga na a va ri na yena yena sweswi i na nsati ene ku na vana lava vambirhi vana lava vambirhi va nga va ri na malembe mangani
1: a va paluxangi malembe ya voho lava vambirhi
3: leswi vulaka ku hey yes a nga fambangi 15 years
1: a nga va fambe yoho a ni va hlaya kusukela laha nga famba kona a va hlayi kusukela laha ku nga tswaliwa jaha swa endleka jaha ri tswaliwini va tshama malembe mo karhi ivi a za swi vona ku hayi ku laha swi lava munhu a tlakuka a ku singileni
3: hayi mara hambi swi ri ta va ka mhani vo va nga nikiwa matimba va va lava va ku vuya hi le joni leyi vona a va lavi xitandi xa vona
1: o se swi ku swimbirhi
3: e-e a swi vingeli swimbirhi leyi xi ta tsarisiwa mhani lavaya lava va nga sala va xi hlayile
1: mara maphepha sweswiwani ma ha vita na vona papa la ma ha vita na majuwani
3: aha ma ta ncisiwa mavito lama vona va ta ha lava xin'wana xitalo
1: se loko ma cinciwa a va nge n'wi lavi bayiloto na
3: swi ta yeniwa na le khoto ne le khoto va yima na va ka mhani masiku lama ku na ndlela yin'wana va ndzize va hlongoliwa ka mhani mina 15 years hinkwayo a nga xitirheli xitandzi xa mhani loyi a kha a hakela na mikosi swi kasi ya ku yena hakela swihi xa tiko hinkwaswo hi ya ri ku
1: a ri xilungwini
3: a ndla wa nga ndli nchumu a fanele a hlayise ndyangu
1: a ni manguta xigevenga va ri a va ri le karhaliwile
3: loko mina joni mi nga vuya hi ni kasari hi hlayisa hi hale leswo swa kahle e bava lava va tlhele a va va lavele xitandzi xin'wana a va va hindlisi bava la
1: o va va hindlisi se loko swi lava ku papa va ta fosteriwa ku va va sayina maphepha man'wanyana ku va lava xitandi xin'wanyana
3: mi ri vandle ngari
1: loko sweswiwani phepha pa swi lava ku va fanele va fosteriwa ku va kumeliwa xitandi xin'wanyana va endla ma xitandi xin'wana va suka na lexiyana ku cinciwa lama mavito hambi ma vita na wavo xigangu lexiyani xa xinyuwani hambi ma vita na mhani loyi hambi se ma vita na mhani loko va cinca
3: a swi hlweli hambi swo vitana bava luya loko va ta twanana vona ka mhani luya na bava luya a salaka a hlayisa ku va lava ku tsarisa mani xitandi lexiya vanga choose avana u star swi ya yena kumbe star swi bava lwa asanga sala asala kwa ngwe hlayisa na yani eta avata ngwe sana wini zina uta ngwe veka ndaweni ya yena ku endisindisa ku yini 15 years na nawe nge pfumeli leswo ku mana famba 15 years anga nangu ti ndawu
1: va Johane ava nkhome kahle lejo anga hlayisi ndyangu ku sala ku nghena va mahlalela hala kaya hala loko se va nghenile a ta vuyini hi loma vuyaka hi koho va mahlalela swifukuzini se ku ta va na hasa hasa la mutini munti walava mi le moyeni ahe
3: ahe
1: sasekini ngovo
3: sweswo swa lowu famba a ya le Joni a zeti a va fambini a tshika lwe a nga sala a hlayisa muti
1: a ni se vuyi a ni vuyini na
3: i vuyini mara i kume lava a nga va tshika se va fele va teka hi van'wana va ku xo veketela xa bola swi vuriwa tani i mhangu ku ti lavela ku sesi ku tsutsuma swi fambela le kule swi
1: lava a va tekini a vo tekiwa vo teka vo sala va teka van'wana va va vuyisa laha kaya va va akela ximbindimbindi
3: hi mhani loyi loko ku ri ku wa ha lava lava a tshiki na vona a ta va nga va lavangi loko a nga tsutsumiwangi
1: kumbe papa va ha hlengeleta timali muni
3: ndani
1: kumbe papa va ha hlengeleta mali
3: a fana samperini mara ku ri ku hlengeteni mali hlengeta a kha a vuyavuya a kha a n'wi byela ku sweswi ni ndla njhani sweswi ni ndla njhani a kandzi a yi huya tlha a balekela leswi
1: a ni loko a kha a vuya ku ta va a kha ku tirha mali yi ta va yi kha yi nga yi kha yi hungutana
3: mara a va a hlamuserina hi mhana va kha swi tiva a nga swi nga ndleri ku xinyamini
1: hambi
3: wo tikhoma kanjhani a ta tikhoma fika kona ende na yena i na yona ndzala ya ku fa a lava hiwa ka mbava a n'wi hungasa se yena a kuma ku ri nana hi kume van'wani kwa le Joni wa n'wi yengayenga ndzhaka nkama swingeni va n'wi jikela se hleketa lowo wa khalendar le wena hi teke hi van'wana va ku ri xo veketela xa bola va vula yini
1: va ri xo veketela xa bolawana
3: vitomi byi ta ku jikela ku vula ka Thomas Chauke loko i tlanga hi van'wana na wo mundzuku byi ta ku jikela vitomi swo sweswo
1: xo veketela xa bola
3: xo veketela xa bola endlele ku tlanga hi van'wana vitomi byi ta ku jikela kahle i hleketa ndzhaku tola a nga ha vuyi
1: kesi swinene mativala ka hlaniki
3: nkomo
1: danki right yani va dawula kahle ni glan keso swinene mxarixari kona xitututu va dawu ndlela leyi ku halana hlayisekana ni ri 060-875-942 hi ndlela leyi hi to kahle kahle n'we mi yi vonisa ku yini mhaka leyiwani mi nge ni twa lavo a ni simberiwani kusuka ka dokodela Thomas Chauke na voo va hi byela tin'wana ni ri a hi tweni ku va ri yini mavholovholo ximbindzimbindzi.

baka kulonga longa kulo kuku flano mo etawana sports chama follow follow velendele le bara iko ba si shimbindi bindi le shivanga shaka alhamati kweni le kuvakume manu mwan wa kutan wa kunyuhela man afika ba arna bana bantan wa kwa tsama zo zweni ndlela le afika akashi bindi bindi di machine di want di cool mabona yane Alexander kaku aka ke vana la vana ba dondena swikolo ba hetini se ba kuona ba kumana mitiro hilo ke se ba landa tata wa boke ata fika la kana no sa fikini tata wa bona ba ku boko taku ka wena ku ya show ta ba yena a wato le boka endo the pay the money papa ni sene wana vaya kaya ele go go plano mo es poli chama volo volo bona ka sala sala mo volo volo ta ku yini nga habula bula 060-0875940 anga sukela ino na famba ya June malembe oktela kumentane kwa kwao visa ngena hlayisa vele akadindi dikolo kukumekana swihlangi swimbiri landa ngwini la ya se hilo wa ngwini wa muti ata kuhumelele akuni vuyini la kamela ndlela yo le se lava kutiva ngwini wa muti ku kahle kahle hi byeli lale bana lava mbiri lava nga kola ni nga va tiveki i vana va wehe kumbe vatukulu va mi ku ndleke yini laha nakona ku humelele yini la ndlela leswaku yindlu a yi vona yindlu ku yi koho mara a yi na qinga na kona naswona sweswo mara mhaka leyi ya vanhu lava na tivaku kahle kahle ku ndleka yini la loko va ku yiniyini mhani la vanhu va ha vulavula xiyisa lexiya xin'wana xa papa wana lava vambirhi xi ku na me ni kola hi le ka me yindlu yini yo aka na vana lavambirhi va me se mhani va hisa nhloko ke manje va nga ha swi tivi ku se fane va dlaya yini se va zala ku vala ku tiva ka n'wina va ngitirhi wa mina ku no loko swi te tani va swi endlisa ku yini luya a nga va lovola a nga famba ya kholwa 15 wa malembe se a ku humelele majivana a ta ku ni fikile va ndla njhani la va amukela majivani kumbexani va ya mahlweni na loyi a nga sala va akela yindlu ya va kurisela n'wana a va kumisa a va kumele ku kumeka na swihlangi leswa swimbirhi va ri swin'weke va ndla njhani mhani la 060-0875-942

Khomera malembe matele ngopfu mntana mfika le kaya mfana sweswa mani lavawani mukuma ku hayi kho havana vanga le kaya le mbindimbindi gele tlhelo mi ta tlhe mi fika mi rile ku fana na papa lava heyi ayialo machangani bege mi nga mi hoxi to tihamele na jazi na mabuntsu hi ndlela ya MC Mamasa kusukela tikweni leri ra ka Muswani laha machangana beke vito ra risima ni ri va ku ri khale va kholwini khume ra malembe hinkwawo hayi khona va ri se va famba va kaya hambi vo ti kuma ku fana na kwalaki hambi vo ti kuma sikha ku ri la nyenyana redzi vo ta kuma swi nghenini vo mzamani leyi.